0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
5: Sang ona bala, pirmigid na gabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingalagid ang akon pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayop ako. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
4: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.

Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Novi Guaso. Mga ka-Radyoman, ang tupikota subong, ang high price ang bad publicity sa industriya sang turismo.

0: Specifically, Istoryanta ang natabo sa Bohol, the home of the famous Chocolate Hills. Sa ahaw malang sinugba nga Pampano or sa ibang Pompano nga isda, dira nagsugod ang sudden drop sa ilayang tourist arrivals and tourism receipts. Mga terminology na nga kung sumahon mo, nagbuhin ang pagkadto sa tao sa ila lugar. Bangod sang sinang ginambal nga mahal nga Pompano. Kag sa may nagmention sa Facebook, sa Reddit, kag tanan nga mga platforms nga may amo sina, nag-agree sila. It also happened once sa Boracay. Galing na sa Bato dayon kay sa Boracay, may ara sang mahal pero may barato man niya nga opsyon. Depende sa kudiin kaya gin-host, no? Nga accommodation facility. So karon sa aton nga pagpangalagay.
1: Tatak RMN.
0: Sa piyak na bahin, ato naman nga puppy love, pabati naton subong. May ara sang nagpatigayon sang ilang feeding program para sa mga stray animals sa tabok suba haro. Isa may mga tao nga kung may mga okasyon sa ilang kabuhi, dira nila ididikar ang ilayang kwarta kag chimpo. Isa iban may birthday, ma fundraising sila, ma feeding program sila. Iban ang ilang organization sa amo sila sinang paagi. Kaysa tuod lang kanamudamo naman sa nag-advocate sa tao. Like cancer patients, children, indigenous people, sa mga elderly or older adult, senior citizens, sa persons with disability, sa estudyante, sa mga pensioners, damo lang ang mga sektor ta, LGBTQ. Pero tanan ina tawo. Nga at some point may tawo ginayang nagatatap sila kay ti kada isa sa aton di may pamilya. Why man di siguro sa isa sa aton nga nagputok lang sa kawayan? So kung may pamilya ka, it is presumed nga somebody will take care of you. We can even take care sa mga tao nga hindi tagani kadugo. Ginaplangga talang ano pagidabi ang pamilya mo or kadugo mo. Pero sa kasapatan, they have no one. No? Kung makambal lang sila, tani, mambal man nilang gusto nila eh. Sabi niya noong lingwahe isang kasapatan, isa sa dalan, kita ko, this breaks my heart. No? Kita nyo ang nanay nga ido, nga mabalan nyo man akong mamadog sa mo. Nag-sag ang iyang titi, di ba? Dayon nagalakat sa dalan, makita mong ido gataban plastic. Kagbalan mo sa plastic, may pagkaon. Mabalan mo nga way niya ginakaon, ginadala niya somewhere. Subutan balon sina, kundi niya to ginbunag ang mga tutoy niya, dito niya nadalon kag partidahon. So may amo na silang instinct. So every time makita kung iksina nga mana, it breaks my heart. No? Kay kung makahambal lang sila, manuktok na sila sa mga balayta. Kag manguhit sa tao kung magambal nga tagae man ako pagkaon, kay may ginapakaon ako nga mga kabataan. Instincts ang nanay. Muna, tingalagi ko sa kapintas ang ibang sato. Kung may ara gani isang ido nga nanakab, nga nga lang pusan ho. Kung may ido nga nangagat, nang inagresibo, nga nga hiluan ho. Hindi gid pwede nga bilang nanay, ginadipinsahan niya lang ang kabataan niya, muna nga nag-agresib siya. Kaya hindi ginakonsider nila nga tanan nga palapit da, is a threat. Kay instinct na nila mo. Kita nga tao, ang instinct ta, ano ba lang feeling mo kung may bata ka, dahil may nagsulod sa balay mo. Kag naglantaw sa bata mo, bisan way manubrahon. So ang instinct naton hindi yan maminghal, pero manaway kita. Tisa sapat ya sa ido ya, ang paninghal, ang ang paningal nila mo ng panaway nila because hindi sila kambal. So hindi ko pwede ngayon sindihon taman sila. So ang ginapangayo, tamalan di kumpasyon. Kung mangin maluluyon ka, maghumok balat sagon mo. Sa ano man nga bagay nga may kabuhi, malain gidaw. So nga nga, iban sa aton, manghilo gid, manglampos gid. Ang iban manawagi dog pound kay padako pao. When it becomes uncomfortable, sa ila, manghilo na sila dayon, maniro na sila dayon, manakit na sila dayon. Ang ido ganito sa ribalo, ginibiyan gid sa tigulang nag-feed sa iya. Nga may igo, blas ang pellet gun. Wala gid gapon to, makuha ang ido. Ti, our hands are tied. We can only do so much. No? Wala gid to may nag-dipara. Ti, anon mo mga rescue groups di, saturated na gid sila, mo damo man sila. Ginauna man. So sa kay ma'am da guro ma'am, do wala gid response. Siguro base kung pwede nga ikaw na lang dala sa veterinaryo, then strike a deal. Ako pwede na nailang pagbayad. Antes pa man magluba ang tanan. Si Blackie tubla sa Arevalo. So, muning iban, they choose to feed sa mga lugar nga ara da ang kasapatan. Kay makakita ka sang unspoken words of gratitude. Pagkaon nila, magpabilirab sila, mangikol-ikol sila, magtulok sa imo nga why man agani isang tinaga, di man sila ka-verbalize ang ilagi na batsag. That is enough to make your day. Kung ano man ang okasyon ninyo. Karong di kidugay sa Papi Love upod kay Radyoman Fia May Otero.
1: Tatak RMN.
0: Sa aton nga be the best. You can be a hero in your own little way. Si Radyoman Linethio Latris, may aras ang ipresentar karon nga maestra sa San Rafael. Wala lang nagatudlo sa leksyon sa eskulahan, kundi naganigusyo pa kag nagatipan sa pamilya. Ang struggle sa mga teachers, tabi nyo, hindi man hamak pro, no? Doi ka na ganit simpos ko galingon, may imagine nga manginanay ka sang imo man yung kabataan. Nanay kapag isang kabataan sa ibang tao, plus their unlimited expectations. Karon di ginugay sa aton pagpangalaga.
1: Tatak RMN.
0: Si Radyoman Florentino Navarrete, may ara man sang adventure ng Day Boss kag Idol segment. Mag-asawa naman ni sa city proper, ginbugayan sang ila negosyo nga karindirya para makabulig sa ila duha kagina batiti nga kabataan. Karon dugay-dugay.
1: Tatak RMN.
0: So, ari na yung mauna kita sa health news ta. Yari si Radyoman Joel Franco.
2: Bahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara iti sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. At ang sigisigi o kon balik-balik nga pagtiga palatandaan nga problema ka sa panunaw sang pagkaon. Masabi nag-apekto ini sa madamong mga tao apang ginabaliwala lamang kung wala man nagasablag sa ilahilikoton. Ginatuga maini sa madamong hangin na natulon bangos sa madasing pagkaon o kung pag-inom sang ininon. May mga tao man ang nagtigab sa sigisigi bangos ang iritasyon sa ilatyan kag acid reflux. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Salamat Radyoman Joel Franco. Happy listening sa Sheer Snack House kag Relar Angel sa Dingle, especially kanday kapid Juby Nami and Nini Tintin from Nonoy Cloud.
1: Tatak RMN.
0: Kag congratulations gali ha sa aton nga mga bag-o nga mga nurses. May ara sa aton sang mga nakapasar sa licensure examination for nurses. Ang West kag St. Paul 100%, ang CPO almost 100%. Kag kadamo-damo top notchers from West kag from St. Paul. Kag siyempre damo sa nag-celebrate subong nga mga pamilya na nag-nurse ng ilang mga miyembro man sa pamilya. Sa nadira, congratulations sa kay Maria Sigrid K. Alarcon. Congratulations sa lingid sa imo pamilya. Hilabi na kay Tita Rena.
1: Tatak RMN.
0: Ari ang loves ko si Mother Earth Radio Man, Joylyn Paraonda.
3: Ang loves ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay, kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
4: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa paggamit sang dahon sang saging bilang pangputos sang pagkaon. Ang dahon sang saging makabulig sa pagbuhin sang polusyon bangod madasig ini nga madunot indi kaangay sang plastic kag styrofoam nga nagatener sa palibot sa sulod sang ginatos sa katuig. Nagagwa man sa mga pagtuon nga may natural nga moisture resistant kag antimicrobial properties sa dahon sang saging nga nagabulig agud nga magpabilin nga preska ang pagkaon. Sa madamong apungsod sa Asia, lakip na ang Pilipinas, madugay na ang ginagamit ang nasambit nga dahon bilang eco-friendly nga alternatibo para sa pagputos sa mga rice meals, kakanin kag street food. Paagi sa pagpili sa natural nga wrappers, ginabuhin na naton ang plastic nga basura nga mahimo magsupon sa alagyan sang aton katubigan kag makahalit sa marine life.
3: Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylyn Tamayo para Onda. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Salamat Radyo Man Joylyn para Onda. Kahapon may ara sang opportunity nga ma-interview si Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog. Parte sa mga nagapamangkot sa sanon na maalabot ang gintugan ni Secretary John Vic Remulla nga mga fire trucks. Ti ang tagaan, tanan ko no, Bilog, Pilipinas. Ti first quarter pa sang 2027. Ti ang first quarter sang 2027, January, February, kag March. Subong, September pa lang kita. Tunga-tunga sa September. May October, November, December. So may tatlo pa kita kabulan or masubra nga hulaton. Ina kung matupa.
1: Tatak RMN.
0: Tiyan mo na ang diprensya galing sa sunog. Ang sunog, hindi niya kambal nga sa 2027 lang kumahalit. Kay disgrasya ina. So may ara gid sang pwede matabo nga sunog. So, diri mo na makita ang sense of urgency man sang DILG. Kag sang national government kon programa nila ini, nga shadow gidya ka hinay. List kita, no? Sang prioridad nila. Tilang tawa nyo bala, naglabot kita sa pon nga may sunog wire fire truck. Di ko may sunog, gabi, sino sa aton di makapalong sang kalayo? Kay wala ka sang means nga muna, bisan magbaldi ka pa, bisan mag-host ka pa, lain niya ang pwersa, sang fire truck. So, dire mo na makita nga wala gid pulos ining magintugan sa ato. Ti balikan ta ang ipasalig ni Usik Jed Mabilog. Sa iban sila ni Usik. Tapi di man na Usik, no? Jed Mabilog. Atong sa istansya bala, sila niya mahatag sa immediately. Pero until now, si Mayor Bianca Ricunto daw kinumplot, way nagasabat, kagway naman ga-update. Nga pamatsag niya bala, ining party sa fire trucks ang istansya, it's between her and Usik Mabilog. Pero dapat minsindihan ni Mayor Ricinto, no? This is not about you and Usik Mabilog. This is about your people who are at risk ang sunog nga way ka mo da fire truck nga nagagana. Tinagligad to, kita niyo man to ang nagtrending nila ng fire truck. shadow ka gamay, tapos na bulilyaso pa. So wala na kita iya sang gina istoryan, di nga this is about you, this is about your people and the risk nga dala sang kalayo. Di wala na update. So ang ginpasalig ni Jed Mabilog nga fire truck, why na to chansa? Si Mayor Riquinto, why naman gasabat? Sang una, interesado pa siya. So siguro ginpangabay siya, hindi nila magsabat. Para nga, why na sa may madalman pa? Pero abin nyo, it's unfair to the people of Bistansa. After sila nasunugan, nakakita sila kapawa nga TI finally may mahatag fire truck. Tapos after gin-announce nyo, nalipay sila, subong ara ang risgo sang sunog, anytime sunog can happen, wala man gyapon, no? Why na dayon ga explicar ang mayor nila? Why naman ka explicar si Usik Mabilog? Isubong guro kabatsyag na sa pressure, no? As early as September, ga-announce na siya sila niya sa 2027, ha? Pero inayan, di pa na asigurado. Pero abi nyo, kung tuntuod, ganyan nga madalom ni siya mag-paminsar. Isang tigamay lang, in his capacity, as former mayor sa isa ka Ili Urbanized City, pwede gitsa actually kapangabay kung mayo lang relasyon niya dis tao. Kita nyo ni mga negosyante di Saton nga madlagko, kapable na mag-donate sa tuod lang. SM City, Mega World, Ayala, Gaisano, kagbisa na mga Filipino-Chinese Chamber of Commerce, they are very capable nga mag-donate sa fire truck. O halimbawa, pangayuan mo sila na ton, donate ka mo bago, pero ang bago ka mo gamit kay ga bulig mo na sila sunog, ang daan nyo da, pero mayo pang kondisyon, ako na lang i-donate na to sa muero ko din tong banwang urgently, nagkakinahanglan. Ti wala, no? Wala na abis ang clout si Usik Mabilog. Kay ti guro, it speaks volume man, sang relasyon niya di sa tao. No? Kung kay pabol siya magsunog relasyon sa aton sa media. No, hindi lang kita ha, sa una pag yan naman isa kay estasyon din. I think base kung it is in his nature. Nga ginaamag sa isang conflict bangod sa iya mood swings, pwede niya pang buying merigla mo. No? Kay gamay-gamay nga bagay galupok sa dayon. Pero the words once spoken. No? Kapin pa kung hurtful sa kabudlay bawion, kag kabudlay magbawi, Usik Mabilog. No? Tiyari subong ho, gapang-gapa sa o press lang na sa BGMP, lecture-lecture sa nga baw, why gid sa kapaminsar. Muna, naka-mayor na sa lawig, pero hindi gali sa street smart. No? Kag ang peace in order, no wonder. No? Weakness niya gid. Sila niya nga mahulat pa kamong regional office ang mag-conduct sa Greyhound inspection. Ang Greyhound inspection na muna ang terms ang halogugon mo to bala ang prisuhan. Para nga i-check mo kung bala may mga shabu, armas, patalom, kag kung ano pa nga mga ginadumilian o kung ginabawal, nga ginapasulod to kag ginagamit sa mga priso. Dala na da ang mga cellphones. Oh. Kaya hindi pwede nga mag-enjoy ka sang the same luxury outside. Sang ara ka na sa sulod sa prisuhan? Kaya karon kung may aircon, may TV, may cellphone, ang prisuhan dyan, damo sang kriminal di sa ton. E mambal sa, di man budlay buhi to sulod. Daw nagsailo lang location mo. Anyway, pwede man tato ka lang taon Netflix. Pwede man tato ka messenger. Pwede tato ka vlog. Mamonetize pa gani. So, amo na nga ginadumilian ha. Di nagligad, may nadakpan. May kakason gani nga wardens. Wardens ha, that is with S. No, kay duha sila. Kakason, kay ti. Nga may mga cellphone to. Kagsyabo nga nabutang pa sa Bible. Hindi na'y matabo kung wala kumplot ng mga tao sa sulod sa BGMP. Ti nadakpan ni sa kay ang Greyhound operation sa regional office sang BGMP, surprise! Ti kay Usik Mabilog, sila niya nina kamo magulat sa region, kamo dalugog. Paano abi kahalugog? Ang suspitsado sa krimen niya mismo? So dira mo makita kulang ganyang pag-insindi niya bilang heads ang public safety.
1: Tatak, RMN.
0: So, why gid sa kainsindihan mo na nga ang kadamo-damo sa permis ang paso. Tiyasta ka lang permis sa meeting. ang kinanglan sa tao, Rizal.
1: Tatak, RMN.
0: Di ko nang sunog, parte sa fire truck ni, what I mean, parte ni sa public safety. Di yung fire truck, imo ginaya. Tingin pasalig mo sa istansya, wag to pa ho. Why man ka mo update ko ano na to?
1: Tatak, RMN.
0: So, medyo mahina-hina gina. Ang level niya, siniti, butang mo lang di siya sa LGU. Kag butangan mayo ang tao, basi isang una mo na gani, nga nag-sikat-sikat man sa mayor. Kay mga mayo ang tao niya. Kay diri sa aton sa Iliwilo, mo nang inambal sa isa ka kilalatang profesor. Sila niya, bisan sino na di pa mayuron mo niya sa Iliwilo. Ang kultura iya sa pagpadlagan sa gobyerno, naintsindihan na natuntanan. Ang mga tao sa dalong kay intsindi na na. So ang mayor iya, magdirihir na lang na siya, kamamirma pabilis. Nga siya ang mayor. So mo na hindi sa kambal nga mabalik, gitsak magambal sa disaton nga mayo siya. Hindi pa tagani, sure kung pang LGO naging lang siya, nga dirasa ngayon. Kaya has been away for the past 8 years. Balo naman kamo sa panahon subong, woke nation na kita. And we now belong to a woke society. Lain na ang kalibutan subong. Ining iya nga mga style ng inimo niya to sa aton sa remen nga propitek niya to istorya. Yan na sang patimaan sang tao nga dugay na nga nadula sa kabihasnan. Why gid sa kainsindi sa mangin impact sang ubrahon niya? And the way people would react. Kung ang balon niya sang amusina. So yan na sang tao nga naging too naive. Kung ano na subo ang kalibutan. Tiko na muna ang ibutang mo sa gobyerno. Gaan mo na sa posisyon para sa ginhatag siya subong sa DLG. Why sa kainsindi? Because he has been away for the past 8 years. Wala gid sa kainsindi. Kagkabudlay man siya pinsindihon. Kaya kung pinsindihon mo siya, no? Kigan niya ka, mangakig siya, may tantrum sa iya, no? Nag-go ballistic siya. So, nakabudlay sa iya. Sa so, muna, hindi niyang basol, tao ni subong. Nga ang reception sa iya subong, kabugat na gid.
1: Tatak, RMN.
0: Oras, alas 8:30. Aring aton nga puppy love. Naunta si Radyo Man, Fia May Otero.
5: Poppy Love! Poppy Love! Poppy Love!
6: Gugma sa kasapatan.
7: Gugma sa kasapatan.
6: Pasundayag sang ila kinaadman.
5: Poppy Love!
6: Poppy Love! An expression of love to a man's best friend.
5: Poppy Love!
8: Ginpagkaon sa Iloilo Dog Love ang ginatos ng mga layaw nga idok kagkuring sa barangay Tabok Suba, Haraw Iloilo City, San Sepkiamrit 13. Ang nasambit ng aktibidad kin pangunahan sa club founders nga sanday Gracel May Castro kag Bibi Haro, kaupad ni President Rosendo Sarmento, mga opisyales, mga miyembro, mga volunteers kag mga sumalakdag sa mga grupo. Sunog kay Bibi Haro, isa sa mga founders ng grupo, nagsugod ang ila organisasyon sang 2024 bangod sa ila common interest nga mo ang magpasakop sa mga dog show. Diri na dihon ang kausa nga Pause for a Cause sa diin, sang una, ang ilang mga dog food kag mga papremyo nga makuha amang ilang ginapakaon sa mga layaw nga ido kag kuring paagi sa ila stray feeding program. Tob-tob nga may mga sponsors na nga nagabulig sa ila.
9: Actually ma'am, nag-start na siya ang Iloilo Dog Club. Sa ano lang ma'am, sa selfie photo, kaya ano kami si ma'am ka, nag-dog show. So nag-ano kami na mapa-selfie photo every ginagyang, every event diri sa Iloilo, may mga Chinese New Year. Inapas na naman ang amon dog sa costume, kaya para makapaselfie photo kami. Ang amon kita is gina-ano naman ma'am, ginatipo naman, amon na ginagamit naman ano ma'am, pang ano sa stray ang ginapanggasto naman pang bakal sa mga dog food isang time, kasi amon na wala pa mega sponsor sa amon ng amon-amon ginagamit pang dog food ang mga kinanglalon para sa spray para mag spray feeding kami ma'am.
8: Tinutuyo sang feeding activity nga matagan sang pagkaon kag pag-atipan ang mga layaw nga idok kag kuring sa lugar. Kabayan ini sang ila advocacy nga Pause for a Cause nga nagatuyo sa pagpasanyog sang gugma sa mga sapat, responsible pet ownership kag pagbulig sa mga sapat na nagkakinahanglan.
9: Tungod, ano ma'am, hindi lang tungod sa para mag-educate kami sa mga tao, mama, kundi ano lang siguro ang paglangga namo sa mga kasapatan, ma'am. Hindi lang kay kami, ano man kami mo, as for parents, na makita man bala namo kung ang sitwasyon doon sa ido, kung wala, bala sa four parents na ginatawag bala ma'am. Ang muna na mas gusto namon, ang muna na ni ma'am kisa, hindi lang kami ma'am, wala kami ma'am ga-rescue, pero kung may mga parties na ano, may mga parties di ma'am, actually ginapulot ang namon ma'am, kag kami na lang ga-kuha, ma'am, may ara na kami ma'am ga-adapt, may ara man na ginapangitaan namon manug-adapt, may napangitaan namon siyang for parents na may forever na may balay sa bala ma'am na planga, siya.
8: Sino pa sa grupo luyag nila nga mahatag hindi lamang pagkaon kundi mangin kaluoy kag pagulikid. Nagapati ang Iloilo Dog Club nga bisan ang simple nga buhat sang kaayo may dako nga epekto kung magbinuligay ang komunidad.
9: Message ko lang siguro maging responsible siguro ng mga bilang owner sa mga ido.
8: Mm-mm.
9: Maging responsible sila, hindi nila pagbabayaan ang nila ido. And kung hindi nila kaya, hindi sila magsagod sa ido, ma'am. Hindi Mm-mm. sila magsagod. Dapat each ng ano sanay ng think before sila mag ano before sila magsagod 100 times na mapaminsar na kung kaya nila magsagod sa ido, hindi na planga o nang sangga may cute pa ano na nila okay nang planga nila pagkadako na may masakit pabayaan na lang nila, hindi na lang sila magsagod kung muna man lang ila mindset ma'am mas ano pa na kay mas damo kaluluoy na mga stray, wala sa stray dogs sa dalan kung wala sa mga ano mga irresponsible na mga pet owners, sila gid kinahanglan paging guro ma'am na educate guro ang mga for parents.
8: Mm-hmm.
9: Kagkapon, giguro ang solusyon nato ng anay sa Iloilo, giguro ma'am.
8: Ini si Radyo Manfia Panes Otero, nagapanugdom sa inyo, let's spread love. Share with us your puppy love.
1: Tatak RMN.
0: Salamat sa kay Radyo Manfia May Otero. So, panginbulahan sa sining grupo. And kabay pa, magdamo pagid ka mo. Magrasyahan pagid ka mo. Parang magsigisigi ang inyong feeding. Kag sa sudad sang Iloilo, kapay-pay pa na yun, gidini ni Mayor Raisa Trenas ang CNVR program. Catch, neuter, vaccinate, return. This is the only way. No? Nga hindi nyo masaturate ang resources ang gobyerno sa dog pound kag sa inyong shelter. Hindi man masaturate ang mga NGO, mga rescue groups nga pangsagop sa mga stray animals. Kay kamo mismo sa gobyerno, gipamunuan nyo na ang dakpon, kapunon, bakunahan, kag let them live sa lugar nga nanda nila. While at the same time, ang mga tag-iya sina nila sang una, kagayhan mangin tag-iya pagid sa mga stray naman sa pilakadlaw, kaya sala niya sang tawo, naging padamo nila na, gina-educate na ton. Nga ang sapat mo dapat tara sa ugsaran mo. Why mo ginapabayaan? Kaya that way, ma-address na naton ang parte sa higko sa dalan nga ginahalinan permis ang animal cruelty. Kaya iban di kasahot, ihalitan nila. Ma-address na ang problema sa rabies. Kaya tina-vaccinate na sila, nabakunahan. Na-address na naman ang problema sa disgrasya sa motor. So, tanan nga ini, nagabalik sa programa. So, kabay pa magdamo pagid ka magsangkad ang awareness ta. And hopefully, no, mangin consistent ini nga policy sa aton gobyerno.
1: Tatak RMN.
0: Next, Adventure Nanday Boss Kag Idol. Radyo Man Flo Navarrete.
7: Adventure Nanday Boss Idol.
10: Nanday Boss Kag Idol. Kilalaha ang Iloilo kung nga siya ang UNESCO City of Gastronomy. Kag province of fun, foodie, and friendly people. Adventure. Adventure. Nanday Boss Kag Idol.
11: Tuwig 2023, ang gintukod ang negosyo sa mag-asawa nga Two Brothers Eatery sa Barangay Bagumbayan City Proper sa Tubang sang Fine Rock Hotel. Ini ang ginapanigyahan ni Arnel Tagudinay kag Maricel Kabatak sa diin nakahatag ini sa ilasang pangabuyaan na.
12: 2023.
13: Nga naisipan nyo nga magkukod sa sining negosyo?
12: Para maka once patwalwasa natin siya doon.
13: So far sir, kamusta ang imo sining negosyo sa pagdalagan sa sining tinuig?
12: Daw okay lang sir. Daw mayo na kataan makamahal makakuha. Daw mayo na kuhan. Brebenta damay.
11: Bangod sini nga negosyo, nakapundar na sila sang sound system kag elf truck nga magamit gid sa negosyo. Pulaw kag bugtaw ang ginatubang nanday Arnel kag Maricel para lang makabangon sa kapitiduhon.
12: Nakasubalwas man sir sa kapitiduhon. Nakapropundar man damay. May sound system at saka may elf man. Mapulaw kong tao man sir.
13: Ano pa?
12: Grabe man na yung makas mo nga para makatibalwas sa sa tiga doon gag mahagyan mo nga wala tulog-tulog gag magabi nakulog sa ta pagka pangumpra nga makapalik ang kapital.
11: Ginbakal pa nila ang ilang mga linuto sa tubungan Iloilo sa rin dito makabarato sila sang Balaklon. Mahimo matilawan sa ila karinderya amo ang kanding, linaga, sinugba nga isda, native lechon manok kag madamo pa.
12: Mga kanding kag managa.
13: Kano mostly ano gid ang mabakal di?
12: Linaga, mga inasal.
13: Sinugba nga mga isda may ari ka?
12: Isda nga mga sinugba.
11: Sa pagtukod sa kaangay sininga negosyo nga dapat halungan gid para mapabilin ang customer. Sa luyag nga magkaon sa Two Brothers Eatery, yari ang pagpangagda ni Arnel.
12: Hindi mapakat to sa barangay Alandoni, barangay Bagumbayan Alandoni. Sa bag...
13: Ato bangsang...
12: Pine Rock Hotel.
13: Ang nakapagin sila? Tilawi ang mga manamit pagkaon di?
12: Makatilaw lang sa lutong bahay.
11: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
0: May bato niyo. Lutong bahay pa. Kita kong mga lukos niya dyan, tambok. No? Dayan daw kanami isang... Pag-marinate niya isang iyang inasal ng manok.
1: Tatak, RMN.
0: Alright, standby. Ari naman ang aton nga be the best teacher, entrepreneur. Ang aton nga bida sa sini nga istorya. Radyo Man, Lineth Tilatris.
14: Be the best. Bida ka na. Bida ka na. Best ka pa. Pagkilala sa binatasan sa mga Ilonggo. Pagpreserbar sang naandan nga pagtahod sa isig kapareho. Be a hero in your own little way.
15: Be a hero in your own little way.
14: Be the best. Because every Ilonggo inspires to be the best.
15: Be the best.
16: Teacher na, negosyante, Iloy, pag-vlogger pa. Matuod gid man nga basta maestra. Hindi lang maayo magtudlo, kundi kabaluman sang ginatawag nga multitasking.
17: Ako gali si Missy Shella Zaragoza, isa ka manunudlo sang Ilong Bukid National High School, diri sa Banwasang San Rafael.
16: Siya si Ma'am Shella Zaragoza, isa ka public school teacher sa Ilong Bukid National High School sa Banwasang San Rafael, Iloilo. Sa lamharon pa lang nga edad, luyag na sini nga manginiisa ka manunudlo, bangod man sa kapigaduhon sa kabuhi, kag passion nga makahatag sang kaalam sa mga estudyante.
17: Ang isa gid ka nagtulod sa akon kung ang gusto ko magmaestra. Sang bata ako abi aside nga nagatudlo-tudlo ako sa mga multo, magbasa. Kag passion ko gid ang mag-teach is that sang una tungod sang kapigaduhon. sa murang edad mo, makita mo na ba lang ang sitwasyon ikumpara sa mga maestraya sang una na kanami na iya ikumpara ang ila pagpangabugi ikumpara sa amon. So sang una, syempre sa katigaduhon makita mo, ay kanami sang balay nila, siminto na, ang ila nga pag, pagpangabugi, kanami. Tiyan mo na nga sang una, ay, bida lang hay kung magdako ako, gusto ko man magmaestra, kay para at least kahit papano, hindi man gid magmanggaranong gid, pero kahit papano, magulo improve man ang amon pagpangabuhi. Kag syempre, though amo ginagid man ako ro ang ako nya testing magtutlo sa mga bata, though nga gusto ko man ma-share ang akon nga mga nabal.

0: Teresa Balay, makabulig-bulig sang galastuhan, and then may ara man kami nga piso wifi na kahit papano masave ang amon nga electric bill, and then ang amon nga palayran sa internet, and then kaluyan man ang akon man nga account sa Facebook kahit papano naga-payout or naga-earn man siya, gamay-gamay lang ang iyang earnings, pero makabakal-bakal naman sang sulod anon kahit papano ah. Pero kung may mag-ara lang magnaming content, like for example may mag-trending, mga gulpihan cookies ah, may mga nagasulod-sulod man kahit papano nga hindi wala ka man gawa nagagastugid, pero kahit papano may naga or may gina-earn ikaw nga kwarta or may nagasulod sa imo nga account. Kada ko gid sang mabulig sang extra income para sa amon, even though may ara kami ng sweldo. So, sige, para sa ginhambal ko kagina sa Changi, instead na mapagwa, nga mapagwa ka lang, kahit papano, may bulubin ka ikaw, nga makalesens ang imo, nga galastusan sa sulod, maskin sa mga pangsundan-sundan lang. And then, sa pareho sa WAPIS wifi namon, makabulig siya sa amon, nga galastusan sa electric bill namon. And then, kung kisa ama gusto mo man bala magbulig pero arang balaan mo nga insakto lang man sa imo, managayang hambal nila nga you cannot give what you don't have, no? Gusto mo man magbulig sa iban pero wala ka. Amo na ang isa ka rason nga nagapasalamat din ako nga kahit papano nag-earn ako sa Facebook. Kahit tungod ang tao na ang rason ko nga ang nag-income ako dira. Amo na nga sang December last year, sang first ko gin earnings, ginbalik ko man sa mga tao ang na-earn ko sa Facebook. Masking gamay-gamay lang, nagpangatag ako sang grocery. Kaya amo na gani, kahit tungod sila ang rason ko nga ang naka-earn ako. So gin-share ko man sa iban.
1: Halin sa Sari Sari Store, piso wifi, mini food stall, pagbaligya sang gadgets, kagpaghimo sang content sa Facebook, initanan ginsulod ni Ma'am Shella agud may dugang nga galastuhon sa ila puloy-an. Dugang pa diri ang iya obligasyon bilang asawa kag iloy sa ila pamilya.
0: Importante gid ang time management nga ginatawag sa ubraman o kun sa aton nga pagpangabuhi. Kaya nga hindi man gid importante gid nga ma-focus ka lang, okay gid nga nag-ubra nga ibutang mo gid ang bilog mo nga time sa pag-ubra mo, pero isipon mo man kung kisa nga kinanlan ka man sang pamilya nyo sa panimalay. Pero sa akon, every Saturday and Sunday basta may time lang kuya, aside sang family ko, amo na ako kisa nga post ako sa mga pagkaon, no? Nga may time pa ko na iyayang nga magluto-luto kung kisa sa mga siomay, and then may time pa ko iyayang nga magpang-garden. Kaya nga ginaubra ko gadya ang mga gusto kong ubrahon. Kaya naisip ko every Monday to Friday dira iya para na iya yan sa time, pero Saturday and Sunday ya or asa sa gabi ya para na na iya sa pamilya ko or para na na iya sa akong nga kaugalingon. So tagaan ko gid na iya man sang time. Sa mga fellow teachers ko nga gaplano mag-business, mag-start sang business, importante nga sa business may ara gid na iya nga kaputuhan. Trial and error gani nga ginatawag, no? So try ang isa ka business, kung pili mo hindi mag-work on tatina kay mauyang ka lang na sang imong kapital.
1: Gamay man o kundako, mapabaligya sang gamit, pagluto, paghimo sang content kag iban pa. Ang istorya ni Ma'am Shella ang nagapamatuod nga masarangan sang isa ka maestra nga magpangita sang iban pa nga palangapuhian kag hindi magsalig sa iban. Butang nga masami-abis ang kadamaan, ordinaryo lang ang mga tao ang makatuman.
2: Tatak RMN.
3: Salamat Radyo Man Lineth Yulatris. So, teacher, entrepreneur, para nga maka-augment sa income, nag-make use siya sang social media subong, kag nag-nulunegosyo siya. Ang buhay, racket lang yan. Kung kabalo ka magdiskarte, hindi ka gid maulihi. So sa ibang dira, why not spend your time doing meaningful things in life? Sa level sa mga estudyante, nagliga, kita niyo itong mga estudyante. Nga estudyante lang niya, raise na sila sang fans para sa lawas nila. Kahit isiling nila damo bikan. So nga bindi tapag panginpuslan ang amo sini, at least may pulos nga bagay.
2: Tatak RMN.

0: Las 8:48. Pagbalik ta, may kopod naton si Ma'am Irene Manikan. Istorya na kita, topic ta about turismo. Interesting ni kay I'm sure kamodi sa accommodation business. Like food and beverage. May iban sa ton resorts. Kagtanan nga mga tourism business. Kung halimbawa nag-encounter ka bi bad publicity sa negosyo mo, is it the end of it? Or may pwede ka pang mahimo? Let us learn from the expert herself para nga may mapulot ka mga leksyon. Kaya gisa, igo nyo ni makuha. Gisa, kamahal pa sa blairan nyo. Subong yagi na libre ko mo sa radyo. No? Para nga makabulig sa inyong negosyo. Hindi ilan ni subong negosyo ang itudlo sa inyo. Kung paano mag conduct sa insakto nga public relation.
1: Tatak RMN.
0: Las 8:50.
1: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
3: We are World Connect, your visa to a better...
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
11: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Apo! Ulat, anay. Nagalibot ang akong pananaw. Dumutumba ako.
17: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
18: Ang gulmi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
19: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsuka-suka kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
20: Nagpa-check up ko sa kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
21: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
22: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulo ng sakit.
0: sa opisina. Pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
9: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada sigid ka po yon akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
22: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sigi gamit sang computer.
0: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig ka po yon akon mata.
22: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
0: Kumpirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang galing, pang matagalan.
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
1: Aww.
3: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
1: Sinuma na, Hinebra na.
4: Jeans na na, the promo na.
1: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
4: ng Hinebra product.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na.
5: From July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Uy, 150 over 100 jali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
7: Ay.
8: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
9: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
10: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tatak, RMN.
13: Oras alas 8:55. Karon bantayan ta mga balita ni Radzoman Marjorie Miane. Kag sa Facebook page naton sa RMN, pwede nyo mabasa. May 28 anyos nga person with disability. Pero sa assessment, ang iya nga utok, ara lang sa 10 to 11 years old. Ginimuslan sa mga construction worker sa lapas. Ang mga suspect, arestado.
12: Tatak, RMN.
13: Kita nyo na ang pag-take advantage. San tawo? Ini nga mga insidente, may prediction kag wala si Rudy Baldwin. Gakatabo na giman ini. Tekay may prediction si Baldwin. Timambal ka naman tuod ang bal ni Baldwin. So, halong gid sa mga kababaihan. Kag halungin nyo ang mga babae nga pareho sini nga may disability siya, no? Behind ka tama ang iya maturity sa edad niya. Kay nag-take advantage sini mga tao nga wala huya. So, would think a construction workers ang mubras na? Grupo pa sila. Normally, no person would do a crime. Nga isa lang siya. I mean, nga damo sila. Kaya may witness mo. Pirario, ginbulos-bulosan nila. Construction worker, tiya mo na, hindi mo gid pagaan tsansa ang risgo. No? Kapin pa kung babae ka. Kay kadako, gid sa posibilidad nga may matabo. Bisa ng pamilya, guro sang biktima nga ni. Why ni maglaong nga matabo ni siya? Kag of all the people, ang construction workers, nga way man direct interaction siya sa matagadlaw, amo mag-ubra sini.
12: Tatak, RMN.
13: 13,000 nga cash nakuha sa ginhold-up ang gasoline station sa Barutak Nuevo. FEM gas station. Iti nakuhaan CCTV. Iti ma-identify mga suspect, you know?
12: Tatak, RMN.
13: Alright. Standby, mga karadyuman. Dili na kita sa ito niyang main topic sa bungad lang. Yari sa itong alinya, si Ma'am Irene Rita Manican, Anay Assistant Tourism Officer sa Iloilo City Government. Kagsubong isa ka-tourism practitioner dito sa Pungso da Canada. Pero bati ko daw mapuli na kuno si Ma'am Irene. Kag mag-servisyo diri sa aton sa Iloilo.
12: Tatak, RMN.
13: Hopefully. No? Malay mo ba si interesado si Mayor Raisa sa iya? Interesado man si Gob Tuto sa iya? Or kung sino dang masunod nga mayor kag gobernador eh? Kung si Mayor Raisa giapunti, ba si interesado si Mayor Raisa? Kung si Gob Nunoy defensor na mabulos, base interesado man si Gob Nunoy. O di man kamukapakot base kung si Mayor Guaso man. Or si Mayor Arlos man. Or si Mayor Lumawag man. Pero ining duha nga ni may chance gini mag-mayor si Busa Idol kay si Radyo Manenre. Pero ako guro, hindi wag gidya chance ya. No? Hindi gida kuya sa politika. No? Hindi gida kuya sa subong. Sige, Ma'am Irene, mayong aga.
14: Hi, Sir Novi. Good morning. Kaya sa tanan natin nga mga pinalangga, no, nga nagapamati. Sir Nov, I think this will be my best or this will be my most favorite episode kay kanami.
13: Dahil lang.
14: It's a public relations problem and I want to remind you nga nakatilaw ko lecturer sa public relations sa San Agustin.
13: Yes.
14: So this is really the core. of my profession, and we will have such a good time later. I cannot wait to start. Pero syempre, hindi pwede magsugod kung wala priming.
13: Sige. So, antes ang topic ta karon, by the way, yung background ni Ma'am Irene Subong, Chocolate Hills, no? Bohol. Kaya ang topic ta karon, while in general, about ini sa high price or consequence, no? Of bad publicity, specific karon ni atak ta example na tabo sa Bohol, Ma'am Irene. Te, pero antes kita magkatuda, may priming kita, nay, no? Antes ang inom kag sumsuman, dire kita nay sa teaser. Okay. Pa pirti gid ako katuyo subo mamayring nagasakit ang ulo ko. Pero tabok ka, gamay lang ni. 45 minutes tapos naman tanga dua. Sige, anong aton subo nga gin preparar dira with me and me and me alone.
14: Okay, promise ko madula ng sakit sang ulo mo. Pakadlawon ta ka this morning. Okay. Kabay pa. Mm. So ang aton because ang aton main topic, no, ang connection sa aton main topic is of course social media. Hindi na madula sa industriya nga ginalibutan naton. Ang aton nga pangon subong aga Sir Nov is Project Nightfall questions. Mm. Ang Project Nightfall, 'di ba? I think gafollow kasi ni sikat ni siya nga page sa Facebook. Kag naga-post ini siya sang questions or issues once in a while, and I am so impressed nga may isa ko di ka question actually nga gin-take nga nakagather 18,000 comments or 18,000 kasama. So, amuna, no, ka-famous ang Project Nightfall, kagdamo nga nagasunod. Hey, ready ka na?
13: Sige, atilo nga tinguan ta. Just set the mechanics, then I am for it.
14: Okay. So, just choose a number between 1 to 8, and then I will give you the question. And of course, you're supposed to answer it. Hey, kabaluman kami, no, nga ikaw wala ka preno-preno kung mag-answer. You're always truthful. Okay, 1 to 8.
13: Okay, ma-start ko sa 8, Ma'am Irene.
14: Ay, paborito. Okay. Sir Nob, what sport is your city best known for?
13: Dahil lang, Ma'am Irene, kay kadula-dula ang audio niya dyan. Basi sa imo na dyan. Or kay ma'am.
14: Kabati
13: ko, pero kisa doon gadula, ga-fed ang imong, fade away ang imong tingog. Liwat ba, Ma'am Irene? Ano tong pamangkot?
14: No, nga, number. Eight. The question is, what sport is your city best known for?
13: Iloilo City is known for basketball, Ma'am Irene.
14: Oo, no, damo nag ano, no, damo produkto sa basket, no.
13: Bong Ravena, Tony Boy Espinosa, James Sharp, kag damo pa. So do basketball.
14: Yes, that's true. I agree. So, wala reason nga hindi naton pag i-develop ang aton sports tourism.
13: Correct.
14: Maybe given the chance dapat tutukan ina, no, sa mga stakeholders dira.
13: Yes.
14: Okay. Next number.
13: 7.
14: 7. Ikaw ni nagpili, ha? Ano nga pamangkot ang hindi kagid makasay yes to? What question can you never say yes to as an answer?
13: Bali, ano nga pamangkot ang hindi ako maka... Bali, pamangkot sa akon.
14: Tabat.
13: Nga hindi ako magsabat, yes. Pila na ang edad nga matuod-tuod ni Boss Idol? Matuod bala nga si Boss Idol 60 anyos na? So hindi gina ko gusto nga sabto ni nasang yes, Mama Irene.
14: Okay. Okay. Maya. Okay, next number.
13: 1 to 8?
14: Na-choose mo ng 7. Okay, 1. Okay. Sir Nob, what do you do when life gets overwhelming? Kundo puno-puno ka lagi sa party, sa pangabuhi, sa iban nga tawo, kag sang, or sa imo man, what do you do?
13: I filed a leave of absence mo may rin. Then, tulog kumayad, walk-walk, exercise, kaon sang gusto ko kaunon, homemade, kag mag-mati arimen, pero kung isang stress kun sa workplace alin, ti ginapatay anay, galantaw ako, ga-movie marathon ako may rin. Dayon maglantaw ako sang series, gina-message ta ikaw nga may rin, lantaw kasi ni kay base makarelate ka man kag makakorrect kita nga duha magdiscuss kita sa mga issues nga somehow matat sa aton programa kada Sabado. Kita mo gin suggest ko sa imo ang teach you a lesson gin lantaw mai.
14: Ay, imong bakwa ta isa sa no wala kag gitang may gin suggest. Oh yes.
13: Kag
14: oh
13: yeah, ang yeah, juvenile yeah. Justice, no? Gin palantaw ko sa imo. Kita mo kay nakabot ka mati ka sa 6 to 7. Ito yung friend mo, di sa piho-piho mag-komentaryo. Lessons sa to, hurt people. Ano mo na? Dira ko na na ko.
14: Hurt people. Tsak to git. Okay. So, kumbaga, i-summarize ko ha. Gaano ka, sir, no? Ga-reset ka. Ga-detach ka, anay, when it gets overwhelming. Yes. And then you do a reset.
13: Yes.
14: Which is very advisable for everybody.
13: Kinanglan tagid na. Gaka-overwhelmingin man ta mo. Some are rational and some are irrational. No? Abi nyo kamula mga bayi ang hormonal. Kami nga mga laki, may amuman na. May times kidya nga kabudlay man sa amon, isplingon, di ba? Pero kasimple malang kalalaman namon. In the same way, amuman ang kalalaman ninyo. Kung ka isa, kinanglan talang somebody to cheer you up. No? When you are down, kinanglan may gambal, bla nga, why ah? Pahit sa ikaw pa, mga muna, bla.
14: Abi, kuya, ice cream ang makapa-cheer up. Okay, amuna ende.
13: Avocado ice cream lang. Why na iban? Avocado ice cream.
14: Trot? Okay. Number?
13: Two.
14: Number two. Ano ang pinaka-iconic landmark sang imo city? Kag nga ang nahambal mo ina.
13: Iconic na landmark? Iloilo River, mamay. Maiwat ini sa iban.
14: Eh. Why?
13: Tanan may suba man, pero Iloilo River, yung pwede mo siyang malaktan kag malantawan sang view. Kag sa panahon, subong sa moderno nga panahon, mapabugal mo gid. Kaya pwede ka daya ka selfie, pwede ka daya ka jogging, ka walking, ka exercise, no? Kag tanan, mamayari.
14: And it's an estuary. It's not purely a river. Remember, gin seminar ko na kamo.
13: Estuary.
14: Aha. Tapos, balang ko nga ang lapit na si Imo. Because that is where RMN launches its activities.
13: Kagti ka makanwain kagidaya eh. Nga libre, why bayad? Hindi ka na kapangita ka sang pasilidad nga libre ang tanan, nga maka-physical exercise ka. Ara gidaya, libre.
14: So, kabay pa, nagapamati sa aton ang Iloilo tourism stakeholders and they will do something more interesting and more beautiful with Iloilo River. Kaya ti siyempre dapat innovative kaman mo, hindi man lang the same every year.
13: Number four.
14: Hopefully. Okay, number four. What is something that has, that has improved your mental health state massively recently?
13: Liwatabing question.
14: Ano? What is that something that has improved your mental health state massively recently?
13: When I find people who share the same passion as my passion.
14: Like?
13: Lately, kita mo ka halanusbo ko ng taon mo in plain view. Pero kung padalman mo may rin, it's a sign nga the advocacy is working. Damo-damo nagitsubong sang mga ginasakit nga kasapatan. Kung ginasakit sila, kag nakabalo ang media, nakareport sa media, isa lang butang balon, nakabugtaw na ang tao nga hindi gali ni pwede. So kung lang taon mo lang doon kasubo, pero actually kung padalman mo, it's a sign nga nabalanta na kayong tao, nakabugtaw na sila mamay. Nga hindi na pwede ini.
14: So having nice.
13: Having your own people is such a good thing, mamay.
14: Like-minded people.
13: Yeah.
14: Okay.
13: Number
14: 6. Number six. Mm. What is that question? That what is that one question that keeps you so intrigued? Ano ay han ang pamangkot? Gagaka-intriga hangin.
13: Nga ang duna sa tawo ang magpangimon. Hindi wala. Intriguing ini yung question, Ma'am Erin. Damo ta pwede pamangkot nga pinangawat ang mga politiko, nga may mga taong mlaway, may mga taong gwapa. Tara na iya, pwede. Pero ang isa ginalin sa una, gapasol din sa akin, nga duna sa tao magpangimon. No? Ah, hindi lang niya sa romantic nga side, ha? Hindi ini sa relationship lang, ha? Pangimon could be hisa in the form of hisa.
14: Professional.
13: Could be trying to compare yourself with others. What's lacking on you and ara to ya sa iban. Nga do may mga misgivings kay mo yan, no? So do muna sakon. Intriguing kina sakon nga duna gid sa tao ang pagka maimon, Mama Erin.
14: Intriguing na siguro sa imo in the sense that you cannot empathize kay hindi ka kaintindi. Nga kay siguro kay hindi ka in essence maimon. Hindi ka intrinsically maimon, so hindi ka kaintindi. Nga aga mo lang nga tao, yeah, that's very interesting.
13: Hindi man, okay. Hindi man takambal, hindi ako maimon, kay sang una, sang winubin pa, tano, ba't sa ganta man sa lawas, ta maimon kita mo, no? Pero magdugay, kabalo ka na magdala, daw ka normal man lang, siguro ba si hindi man gina mo na, pero ka-intriguing gina siya, nga ang tao, doon na gina nga maimon, no? Okay. Last question, Mama Erin.
14: Number
13: 5 ah.
14: Okay, number 5. Last question. Do you believe in fate?
13: Yeah, ginreserba ko gid ang last question regardless kung ano man ang mapilian nga number kag pamangkot. Kay ihatag ko ina nga opportunity sa imo nga ikaw ang magsabat, Mama Erin. Do you believe in
14: fate?
13: Ha?
14: Do you believe in fate? F-A-T-E.
13: F-A-T-E, kapalaran. Okay. Do you believe in fate?
14: Masabat ko, basta masabat ka man ah.
13: Pahit sa, ikaw sabat ah. Una.
14: Okay. Sang una, wala, sir no. And then, siguro no, as ang mga nagklatabo, bala, sa, syempre no, kada isa sa aton, may ara, kita yung mga tipping point sa aton nga pangabuhi. Tapos pirmi kung hindi mabasahan Sir Novi. There is nothing like a coincidence. So maybe sa mga wala gapati sa Diyos, there is just that higher being or there is something that really aligns the things that you're supposed to do at certain points in your life. So in a way, that's fate. Yeah. Amuna kita iya, dira kagid kadto na.
13: There are people that may alignment of stars, no?
14: Na, tapos there are people that wala kag kinag-expect in your life to come to you or nga ma-meet mo. Yes. And then all of a sudden, mga do people who come from very very different worlds from mine. Tapos na meet ko sila Sir Novi and then I made very strong relationships with them and then we help each other go through life. I do believe in fate. Ikaw?
13: Ako gapati man ko sa fate. This time sa hindi naman sa relationship with people. Kasi fate could be kalapad sa scope niya mo. Pag yun ko ni sa kantang akon nga context nga because I was born for you and you were born. Ano ka ni man? That I was born for you and you were
14: si
13: Jan
14: Mangko Taba si Kabalo na sa
13: na David Pomeranz na no?
14: David Pomeranz.
13: I was born
14: okay.
13: For you and you were born for me. Na sambal ko si Imo tani walang takanta-kanta sa bubro. Sakit sa mabangin gabutan sang bagango. Sige na. Pero nagkanta ta, okay. Fate, no? Siling ko kadamo sa natabo sa karir ko. I'm not the best in this industry. Kadamo sa mga mayo. Pero balaan ko gid sa lawas kung daw I'm meant for this job. Kadamo sa alignment of stars. Nga daw nagtulupa kita na Ma'am Irene. Yung mga gusto mo, kay ginhando mo ang trabaho nga ini, siyempre, gin-set mo man sa college ka nga, kinanglan, may ubrahon ka nga muna eh. May iban nga nakadagpa ka, wala matabo, Ma'am Irene, that gusto mo gitan eh. Pero ang nadagpaan mo gali, amo pag ito ang mas dasig nga liabi, sang sa una nga abi mo, para makasulod ka sa muna nga trabaho. Then, so on and
15: that's
13: so forth.
15: Pay.
13: Ang mga retirement, resignations, daw gin timing gid sa imo nga serial number kung sa police bla, nga your next in line. Doon nagtalayiming gid la, ate si Lingko, di ta pwede palagyuhan ang muna yung trabaho. So that is why nga ginbunag kita para sa muna yung trabaho. Hopefully, diri kita ma-retire kag hindi gid nato nini pag-ubon ang mission nga ginhatag sa aton sa muna yung trabaho.
14: Wonderful. Si Sir Novi, dali lang gid, last question. So makita mo ang imo nga lawas, nga dira ka na ma... Is that your the last career that you have? Ang amo mo ni subong job or hindi ka pukambal?
13: Kung hindi man gid amo ni gyapon, more or less related lang gyapon siguro mamay rin. Like
14: okay, so politics is related.
13: Sa mainstream, base kung semi mainstream na lang kita o kung anong term na da, pero you get to do sa amo man gyapon nga bagay, especially sa mga advocacy nga gusto mo.
14: Very nice. Thank you, Gid.
13: Okay, so salamat, Gid, Ma'am Irene. Ay, tani ko, Ari, si Busaidol, di kay baiday ni Bagul, subong. Okay, no? So, kanto kita sa aton nga topic, subong. Diretso kita sa aton nga pamangkot, Ma'am Irene. Kay ang istoryahan aton, subong, ang high price of ginatawag naton nga bad publicity. So, gusto naton may baluan na rin sa imo. Ano ang pila ka mga negative issues, no? In relation sa bad publicity especially ang natabo sa Bohol, no? Parte ni sa pisting na sinugbang pampanor, pumpano, Ma'am Irene.
14: Paborito ni Boss Idol.
13: Namit lang katilaw ka na na.
14: Yes. Paborito na ni ay, paborito na ni Junsi.
13: Kontra ko ni Blas ang unang isdaan ni mo kay do bagis blatsura niya. Pero sang tatoys na ang nagluto, ay siling ko kanamit gali, no? Dahil nang imo to lang ihado to sa, ano ganing ilan ni sa food court ba? May ginaservice lang mo na mo?
14: Oo. Andong grillan.
13: Oo, kanamit. No, siling ko ay namit gali ni pampanong, ane? So no wonder nga na-trigger, gaya nagpabalos na, nga kamahal sining pampanos Bohol, adi, istorihay kami sinay mamay rin.
14: Oo, no? Before ko magsabat sa hamba ni Sir Novi, may gamay lang ko nga i-share. Inang, this is so interesting in the light nga Sir Novi and I will discuss mga pinalangga na mga pamati, no? We are really learning like live or real time. Because as this is happening right now, nag-unfold in Isbo ang public or, yeah, public relations crisis sa Bohol. So, we will be learning what happened, what's happening right now. Pero ang pinaka namin, nga turnaround namo ni Sir Novi, which I hope you will really take to heart, is what are the things, no, nga pwede naton maubra or paano naton ini ma-avoid. So, to give you context, no, gaan ka muna mo ni Sir Novi sang context kung ano natabo sa Bohol. Kay sila subong kumbaga ang aton nga case study, no, or ang aton nga live learning will be Bohol. Bohol right now, Sir Novi, is facing various publicity relations crisis because of four major reasons. Number one, nag-viral ining babae nga nagreklamo siya, nga na-shock siya, nga nagkadto siya sa isa dito ka restaurant, nagkaon siya sa grilled pampano, ang ginbayra niya 1,650. So, nakibot gid siya, no? The same time, may ara man sa isa ka reklamo, nag-post ining babae nga ni sa thread. Nuuso na siya subong. Nga do engagement man siya nga site, no, ang thread mo ay ko kagamit sina eh. Pero do nagadugok na ang mga tao that when you talk about something, dira pwede ka ka-comment, pwede ka. Because of that post sa babae sa thread nga nakagather pila ka thousands of comments, may mga nagtululuhaw nga nagakalain-lain nga reklamo pagin. May isa ka reklamo nga may ara sang taxi driver nga gin-overprice niya man ang mga turista. May isa man to nga ang mga tricycle nga nagadulong sa mga tao sa mga beach, supposed to be isang una, kuno doon 35 pesos, 50 pesos, ginsukot niya 100 pesos per head ang mga visitors. And then the worst ko to nga nakita, no, as I was going into this research, because I know we will be talking about this, ang isa to ka reklamo is may Koreans nga nagkaon sa isa ka restaurant sa Bohol sang tagdag order 27 ka bananas, ginsukot sila 900 pesos or 950 for the bananas. So basically, no, all this do nagapagwa nga nagapapinahala na lang ya presyo sa Bohol. Do wala na sang pricing transparency kag do I don't want to use the word, but do it was totally taking advantage of the tourists and the of the people going to Bohol,
13: may
14: no, to partake.
13: May nangunyadi na, no.
14: Amo nang hindi ko gusto, husto ka. That is the term. Dugin pangunyadi anila. And then, ang another pagid nila, subong, nga problema is, may ara sang mga policy bala nga mga ginpang implement nga daw nakasuffer pagid ang ilang tourism. Number one is, nag-impose sila sang whale shark closures sa ilang towns like in Lila and Dawis, nga sang una famous ina for whale watching, whale shark watching, kulpi na ina subong ginsirhan for environmental reasons. Although that is good, so partly nag-lessen ang tourism arrival. Another is, nag-create sila sang bagong rule. May bangka na sila subong rule nga ang small boats nga may nag-weigh lang sang 15, under 15 tons, hindi na allowed magdungka sa isa ka-famous island nga ginakantuan man sa mga turista. Now, why am I saying this? Why am I sharing this? We want to remind you, Sir Novi and I want to remind you that the tourism ecosystem is composed of various facets. Lain-lain ini sila nga sektor. May accommodation, may food and beverage, thereby dito natabo ang pricing. May transportation, ari na naman, nag-overprice ka naman sa transportation. Kag may attractions or may activities. Pareha sila isang whale watching closure. So inatanan, can you imagine if it happens in one time, kung ano ka grave suffering ang matabo sa tourism industry sa isa ka lugar, which is nagkakatabo sumong sa Bohol. Now, what is the shocking one-liner there? Isa lang ka mensahe ang ihambal namon sa inyo ni Sir Novi, tapos nagidayon ang lapad. The Bohol right now has experienced a 59% decline in visitor arrival.
13: Grabe ba?
14: See how tragic that is. Kadako sina nga trahedya in terms of workforce, in terms of attraction, and in terms of the community survival. Ano na ang matabo? 59% is more than half. It is such a big message. Yes, it is such a tragic message.
13: And yet,
14: comment, Sir Novi.
13: And yet, no, comment gig ko. And yet, Mama Erin, amo na yung tabo sa Bohol, pero daw lipong yung aton gobyerno, ang Department of Tourism, ta? Kamuyas Canada, gina-discuss yun na, Brother is Pilipinas, why na? Mayat pa gani kita nga duwag, in-discuss na na subong. Notice mo? So, kahina gidya, no? And to think bala, amuning turismo nga industriya, nga sige-sige na tani, kakatas ang kwarta di, para sa pangabuyaan sa tao, buyas nga kwaon ta sa negosyo, kagamuning ginambal mo, survival sa komunidad, local products nila and services, etc. So, why ya gina-istoryahan di sa aton? Daw brown out, mambla nga daw brown out, man utok sa gobyerno ta. So, muna nga akong comment sa muna nga aspect, Mama Erin.
14: Kahinan lang sa isa ka Mayor Guazo or Mayor Arlos para maka-hire sa competent tourism specialists.
13: Yes. Kaya ang panggobyerno, Mama Erin, hindi na iya siling sa nagapungko lang mo. Ang nagapungko, matakos ka sa abilidad kag kinaadman mo, kag kinaalam mo, pero at the same time, matakos ka man on how you hire people nga mapuslan mo sa panggobyerno. Dibla, there's no monopoly of ideas mo. Ang kaalam mo, kabus na. In the same way, ang alam nga kwaon mo, may ara man na siya nga kakulangan man. Nga makuha mo man to sa iba.
14: Yes.
13: So, dapat buligay. Daw basketball team, bala.
14: Amen.
13: Di pwede tanan point guard. Di pwede tanan sentro. Dapat may point guard, may shooting guard, may small forward, may power forward, kag may center. Lantawa mo lang isa ka basketball team. Nga nga manami sa tulukon. Kay may ara ka sang Michael Jordan, may Dennis Rodman ka.
14: Specialista.
13: Pero kung tanan na lang perfect. Michael Jordan, bisan pa nga popular na, anong gwa sa ngampang? Kaya tanan na lang ma-score, wala sa ma-rebound, wala sa may madipinsa. So, mamanatani no, sa panggobyerno ta. Anyway, proceed yes. kita sa second question. Nga ang ining overpricing, ukon ang wala pagsunod sa husto nga presyuan ay isang balaklon, nagahalit ini sa industriya sa turismo, mamayrin.
14: Oh yes, kanami. Gid nga pamangkot. Thank you, Gid. Pero ang desi na Sir Novi, may mangkot ko anay sa imo. Can you remember one very, very negative publicity of a tourism industry business nga natabo dira sa Iloilo?
13: Ang natabo sa Dakasib, la? Itong may food poisoning. Nga damo napatay.
14: Oh, yes. Hospitality.
13: Ti grabe, yeah, ito. Okay. Until now, actually, no, gid sila kabangon. Nag-try sila, pero hindi na pariyo to ka magical sang una gid nila nga semana nga grabe ang tao mayre kaysa yes, melty so, business though I think though pioneer sila mo di pa tuusong melty yes. sana di ba
14: gusto dumduman ko to So I ask you that because makita no sa tanan nga negative publicity nga nag-occur sa isa ka business waay gid sang waay sang may makatindog kung hindi pag i-address yes. properly. Now isa ka very very high profile negative issue is always overpricing when it comes to the tourism industry or ang ginatawag nato nga hindi bala transparent non-transparency in pricing kada kugid sina no nga problema nga sabton ko mga pamangkot ni Sir Novi. Number one is, it will create instant negative publicity. Wala na patumpik-tumpik pa. Ari ho, ginaistoryahan talang subong, you think Bohol is not suffering gravely? You think makatindog ang Bohol dali-dali lang? Kaya ga-viral siya. Makita ko siya, my God, sa scrolling ko lang, sa akon pa lang yung account, Sir Novi, ha? Sa page ko pa lang. Every few, after a few scrolls, makita ko na naman ang Bohol ginaistoryahan. After a few scrolls, mamuno na naman ang pampano nga 1650. So makita mo, Gid, na may ara, Gid, ya, kadako nga negative effect no sa ila, especially in social media. Na kung sa diin, tanan subong nga tao, nagadugok. 90% of the people in the Philippines have social media accounts. So definitely, kakita sila sini, kabalo sila sini. Number two, nga pinakamasakit, brand destruction. So, subong, when you think of Bohol, you don't anymore think of the beautiful chocolate hills behind me and all the other places. Ang branding subong sang Bohol na equal muna sa Pampan, na equal muna sa 1650, na equal muna sa Saging na 900, nan. So it creates brand destruction whereby magapanundom na ang mga tourist wise in going there or in, you know, in even word of mouth, in making testimonies about how beautiful it is, ay hindi na ta, kay kalaway si ila, nagapanginto sila, gapangunyadi sila. So, you know, it's very masakit. And then, aripagid, loss of competitiveness. Siyempre, how can you vie for attention for other travelers when naka-create ka mo sang amusin din nga vibe, negative reputation sa ibang nga travelers? So, how can you compete? How can you compete with Thailand? Kung makakaon ka tuya sa Thailand sang Pampano, makakaon ka to sang Pampano for 600, for 500 ba? How can you kung ikaw 1650? Nan. You know, Sir Novi, nagsulod man ni bala sa ulo ko, sometimes bala, hindi lang ni Filipinos ha, but may iban man nga race nga amusin eh. Ang aton, bala kong kisa, nga mga get rich bala naton, nga quick schemes, nga gusto ta, we wanna be rich overnight. So mapadali ay na lang kita but we don't think about the long term effect. We don't think about na i-discuss ta pag ina later on ang isa sa nakarason. And then low return rates. Ever since we began this program, Sir Novi, Boss Idol and I have been repeating to you that it's very important to always gain loyalty. Loyalty is the heart of the business in any tourism industry. You cannot afford to just be living on first-timers. Hindi, wala sang negosyo nga ka-survive on first-timers. You always have to have loyalists. You always have to have that certain customers nga gakadtugi dyan sa inyo day in and day out, year-round. Mag-amuni ganit ka mo, you will definitely lose all your loyal customers. Kasi syempre, ma-turn off sila, no? And malain man ang inyo reputation. So how can they go back? Kung Kasi sa amon, matabo man to ang ginugradyo sa ilanan. Mga amo sinabala, Sir Novi. And the worst is the economic harm it will create. Because of that overpricing problem that you generate, which will make you lose your customers. Ano na matabo sa mga empleyado mo? Ano na matabo sa gitpanghambali, Sir Novi, which was perfect, imo suppliers? You know, it's a chain.
13: Yeah.
14: The tourism supply business chain creates like this business economic chain na wherein you also support other businesses.
13: Yes.
14: So it's gonna be for naught. Madula na tanan kung you continue with this overpricing thing.
13: All right. So ti paano ta maproteksyonan ang industriya sa turismo sa risgo sining aton ginaistoryahan subo? Ang bad
14: pag kadami gid bala sina Sir Novi nga pamangkot, no? Pero because I know you're very capable, give me two suggestions kung ikaw man koton ko. How can we protect these businesses? Abay kun ikaw lang.
13: Ti invest kita sa prebensyon ni sa puno pa lang daan. Mabutang kita price ceiling, no? Hindi kita pwede maglapaw sa amo sini. Then ikaduha, may constant kita nga monitoring nga ang item 1 nga ginambal ko, ginapasiguro nga ginaimplementar kag ginatuman sa tanan.
14: Angkor man ka kong tourism advocate.
13: Ah, well, Angkor man. My friend na ako nga tourism advocate.
14: Both, you are both, Sir Novi. You can be both. Perfect ang imo sabat, no? Pero dugangan ko pag-iina. So, how can we, ano ito ganito, Sir Novi, mo pamangkot, how can we protect
13: the tourism industry from these dangers, Ma'am Irene?
14: Yes, okay. Damo gid kita pwede mahimo. Number one is like what you said, no? Get giving those price ceilings and making sure that everything is transparent. You know, the business that is composed of money being given to other people should have a certain point of honesty and transparency. Kay balaan nyo, ginapangabudlayan na balaang kwarta, wain na ginapulot, wain na ginakawat, no? Kung liwas lang sa ibaan nga nag-amusin na. But you know, people who go to you, people who want to vacation in Bohol, they are usually working people, no? So they work hard for that money. The amun na, that is, transparency is always the key. Number two, kinlawag ni kagina ni Sir Novi. So, reiterate ko lang, no? With a very high, kumbaga, emphasis. There should be strict implementation when it comes to enforcement, enforcing the laws and infrastructure developments. So diri na nagasulod kani ang gobyerno, ang local government agencies and the national government agencies should see to it that all these things are being enforced. Hindi gid ka mo pwede magpiyong and then like for example you have that buddy-buddy system that if this establishment is your buddy so you try to turn the other way if they do something that hurts the tourism industry, hindi na pwede. Because you know, if you try to save one establishment, you end up actually drowning all the industry, all the members in the industry. So, ang imo thinking, masave mo lang ni kay abyan mo, pero ginlumos mo ya.
13: Correct.
14: Ang bilog na industriya, kahit inaguba na ka mo. May isa, bala Sir Novi, ka Buholano siya, no? So, siguro nag-post siya out of hurt. Kahit inasakitan siya, sila niya, do not define Bohol through the Pampan. One Pampano does not define Bohol. Very true.
13: Correct.
14: No? I agree with him. I agree with him so much. Unfortunately, and sad to say, you cannot say that to everybody. Yes, that very bad negative publicity defined Bohol. For now, that is the saddest thing. Dapat ginaya nila batunon. There should be an acceptance of the fact that for now, ang Bohol is defined by that one thing. Now, I will return that to the LGUs. Na wala sang may ginhimo or basi, may ginhimo o ilan ta kabalo. So, can you see, because of your not so strict enforcement, kuya Sir Novi, pinahan to dayon, ginpasira to dayon, kagin pa all out, ginpa all out media coverage, social media and mainstream media nga, tingin pa sira ni siya namon, gin pa ano ni siya namon, kay nabalaan namon. But duwaay kita kabati sina, no?
13: Wala.
14: Duwaay nalawag, kung no, duwaay nalawag, kung diin, duwaay nalawag nga may ginhimo. So, amuna ang aton, man nadako nga reminder where LGUs, no, or government, these policy-giving bodies come from. You have to impose it strictly and you have to be straight when it comes to doing those things.
13: Ang next question ko, pagbalik ta nga duha, Mama Irene, okay, mautod kita kadali. Then may mo kita suggestions nga duha, no? Balaan ko may ara ka, pero may ara man ako, may ara man ang mga listeners ta. What can be done to regain sa pagsalig nga nadula, no? Tida mo kita pwede mahimo. Isa na to, no? Ginambal mo kay na, pinahan sila. Ako may suggestion man ko karon, no? To regain visitors' trust or tourist trust. May masuggest ko nga manami, pero idugang ko na sa imo isabat karon sa siniman nga pamangkot. Sige, balikan ta ka Mamayrin.
12: Tatak RMN.
13: Alright, standby. Balikan ta si Mamayrin Manikan from Canada. Sa ato niya nga istorya about turismo. Ang topic naton subong, the high price of bad publicity. When you say high price, hindi na literal nga ang mahal nga presyo sa publicidad. You cannot sell or buy publicity. But definitely, it can be sold and it can be bought. No? But literally, hindi mo na iyang mabaligya. No? Hindi mo na sa mabakal. Ang naminsin ang high price of bad publicity, ang konsekwensya, no? Ang halit nga madulot sang bad publicity. But of course, we cannot go on for life thinking about bad publicity and doing nothing. Kasi for several decades, okay man ang Bohol. Na-damage lang ta subong sa Pumpano, up to 59% of tourist arrival, nadula gid sila. So, kay several decades, okay man. Mahapos mabalik. Pero kinanglan na identify ta ang problema. Na ako ta ang problema. Ang doktor mo testingi bala, bulmon ka bala sa doktor mo kung way kagambal nga sakit ulo mo. Base karon kung nangyat sakit ulo mo, ngayatab niya si Moya para sakit siya. So first you have to admit to yourself, anong problema? No, bisan di nga parte sa kabuhi ta. No, either sa pamilya, sa workplace, no, sa social relationship ta sa iban. We need to admit first, diin naghalin ang problema. So, isan sa mag-away, maglamiguhay, diin halin ang problema. Ano ang ginagot-got sang isa? Paano ta na i-address? Kaya kung hindi ta na ma-address, there can be no peace. There's no guarantee that ultimately it will lead to peace. Balikan ta si Ma'am Irene Manikan. Ma'am Irene, paano ma-regain ang pagsalig sa turista? Sa natabo nga ini?
14: Yeah. May templated nga mga sabat sa tourism industry niya nga basis, no?
13: Okay.
14: Ang ato nga i-share. Pero before that, I will add, I will give you an added premium, no? Kay like what I said, natunan ko na yun sa public relations. So may ara man niya, sang template man ang for public relations lang gidya on how to address crises such as this. Number one is, you have to be truthful. The most important thing that you have to do is to, number one, admit gidya the mistake, no? Or admit the crisis, and then you have to be truthful on how you will do it. Kita nyo kung ano kabudlay. If ang number one, yung agin ubra in the first place was not being truthful, na binutig ka mo sa pricing. Gina-remind lang ka muna mo ni Sir Novi nga, before you do something, just because you want to gain more, kabalukit tatanan, gusto ni daton, maginad siya. That is basic. Sino ba lang nagasulod sa negosyo nga hindi gusto mag-earn?
13: Correct, eh?
14: But you always try to think of the consequences, no? We want you to be reminded of the fact nga, kung makaganar man lang ikaw, excuse me, makaganar ka 100 mil sa amo sininga transaction, pero in the long run, madulaan ka isa ka milyon. What will you
13: Why
14: do?
13: Man?
14: Nan, amuna tani ha? Amuna tani termi ng mga panunduman ang gusto namon, i-espouse ninyo. Hindi itang mga overnight or mga get rich quickly ng mga schemes. Number two naman niya, sa PR nga side is time bound. You have to be very, very conscious that time is of the essence when you address a public relations crisis. So wala ni siya ginapadugayan, wala ni siya gina-avoid. That is why nga sometimes siguro no ang iba ng mga politics

0: politicians, why siguro katuod gisang public relations, why hindi ka mo mag-avoid more so kung gina-seek out ka mo sa media. Mm. Nga if you want to ano, because in a crisis you have to be truthful and you have to be time bound, dapat masabat ma-address dayon in a timely manner, because the more dugay that you do it, the more nga nag-stick sa mga tao nga may sala kay gid guro, may ginabuting kay gid guro. Nan, okay, so now we will go into the tourism side, sir. No. Okay. So sa tourism side naman niya, how do we address problems like this? Number one is, of course, you have to have a complaint and redress mechanism. Ang muna to, ang ginahambal namo ni Sir Novi, tagaan pagtamod ang nagreklamo. Hand in hand with the LGU that you have to strictly enforce the penalty. Dapat ko no, ang example is, kamo nga mga LGUs or mga policy giving, you have to set like 3-strike policy. Katatlo na ganit ka mo magsala, pasira ng establishment. Kaduwa na ganit ka mo, tagaan ka mo warning. Excuse me, dapat may mga amusin ha. May mga mechanism in place, may mga protocols in place para nga kung matabo ni, hindi na magsala-sala ang establishment kag ang tourism visitors for that matter, kung diin sila makadto, or they will know how this is addressed. You know, Sir Novi, in other countries, importante ni katamaan to the point nga wala pa niya tatabo, gina-anticipate na niya matabo. Anong punto ko? Wala pa niya sang may reklamo, wala pa sang may nagkatabo, ang mga tourists niya gina-provide na nga daan nga for complaints, for amune, you call amune. You address this amune. So ikaw man niya, being a stakeholder, nadlok ka man niya eh, mag-commit sa mistake, kaya balaan mo may tawagan sila. Naan. So those are no our suggestions. Another is, always shift the narrative. Kaya nag-overpricing narrative ka mo, shift it. When you make your press release, shift it that you will now go into value for money systems, value for money initiatives or endeavors, kaya nagsala ka mo. So, muna ka importante ang role sang mainstream media and in a way sang social media platforms, because when you try to shift the narrative, sila ni ang ma-send sang message sa mga tao.
1: May kanami, no?
0: Any comment? Any addition?
1: The best gid mamayrin. Why na ko sang madugang pero ti ang aton di ang specific na lang nga example sa tong ginpanghambal mo kay ti may mga studies na naya nga na-establish na naya ang amugin man ang pag-address ang problema. So, gagawa gid ang imong pagka-tourism advocate kag ang imong pagka-PR professor sang una sa University of San Agustin. Kag kahilig mo gid man gali sa project, Ma'am Irene, no? Kita mo project kwan example ta gina project Nightfall, no? Kay sindi kag gid man gali sa mga project, no? So, muna siya, no? Anything that makes you look good and what benefits the people to make you look good further, no? Muna ang purpose ang public relation. So, ang madugang ko lang guro, ambal mo sa shift the narrative, no? Ti, pwede na nga pasugba tada Pompano Festival kita da anay, no? Kung akong LGU, no? Mapompano Festival kita for 3 days or 1 week. Then we invite big personalities. Pila siling mo ang pierde, 59% ng drop sa tourism arrival, tourist arrival. Yes. Kung i-convert na sa kwarta, pila ina mamayrin. Siguro hundreds of millions of pesos na na. Pila gina magbayad ta vloggers. Pila gina magbayad ta artista. Nga grabe ang sumulunod. Tawgon ta si Ibana Alawi. Ibana, suksok ka na ipantil ang kagbra. Hindi man na. Pasiksi ka di. Tapos sugbata Pompano. Dayon, kaon ka. Kag i-post mo nga barato ang Pompano di. Kag manamit pa. Kag incorrect na tong daan. Hindi bala sa maamuning mga bagay na shift mo gidman ang narrative mamayrin. Di, ang iban nga medyo nagsunggod to, mambal nga, balikan tatok ito, nagliyo, galupok ng istorya ang nagnami. Di, amo nang hambal mo nga let us just be honest, be transparent. So, ma-prove man na nila for themselves once they go to the area, kag na-prove nila sakto gali ito, malipata na malana, dira na na kag magsulod ang ginambal ni Ma'am Irene, na shift na ang narrative, Ma'am Irene.
0: Kampiyon, amunang mga ginahulat ko, theory and application, no? So, I gave the theory and Sir Novi gave you the

0: kuat, no? Pwede nga sa politika, no? Pwede nga sa turismo, pwede sa medical, etc. Ang medikos nagligal mo na tabo eh. Kada mo, bisan sa media, pwede na matabo. Natabo na sa amon sa call center to blang incident. Ang nami, galing nga pag-engage, no? The right handling sa public relations, galing nakatuon ko subong sa ginambal mo. Do not kill the message. Engage the message, no? Then do something about the message. Sakto mamay rin.
1: Very true. Amugin ay yan, that is our textbook and application learning, no, while we were studying this. Because there is no other way to advance to the next steps than to conquer the problem.
0: Yes.
1: So ano ang problem? It's the message. It's what's nabalaan sa mga tao. So we have to conquer that to be able to move to the next phase of addressing the crisis. So that's what you're saying.
0: So hindi mo pwede nga inyos blackout, no? Hindi mo pwede inyos blackout. Mayo ka lang, hindi pa pwede. Basta nilang kagawa ang balita. No? Hindi pwede. Kinanglan i-engage mo, pagkatapos do something about it. Sige, kadto kita sa News of the Week, Mama Irene.
1: Okay. Nami subong, Sir Novi, ang aton nga balita. Ang aton nga balita is Tourism Resilience on the Agenda as Jamaica is set to host the World Travel Week. Bali, ang Jamaica, isama ni siya, no? Ka-tourist, famous man siya nga tourism place. So, sila ya ang maset sang, sila ang host sang aton nga World Tourism Travel Week for this year. Kag ang ilang nga mga ulubrahon is to make everybody understand how we can adapt, no, as an industry when it comes to facing adversities. Like, for example, hurricanes, dito na sa ila, pandemics, and economic or climate shocks. Di kita, we can apply that also. Kaya may araman kita mga earthquake, may araman kita flooding, no, and stuff like that. So, how to be resilient, no, in the face of facing all those natural disasters na we cannot do anything about. And then, namian ko pagid, sining ila activity, hambal nila is, diri pagid ko, no, mahatag sang mga awards on top of learning this, they will also be having awards like, for example, World Travel Awards, World MICE Awards, World Culinary Awards, World Social Media Awards, World Travel Tech Awards, World Cruise Awards, World Villa Awards, and the 10 Best Showcase and Global Tourism Resilience Awards. Manghatag sila amuling ang mga awards sa kung sino man ang nag-intra all over the world. Comment.
0: Ate, manami gid na Ma'am Irene. So, no, pwede ko ispindi ang natabo sa Nepal, no? Sa Nepal, igo gitong turismo nila, hindi lang sa kalamidad. Most na nagkalamatay sa first wave, sa pag-alawag sa ngalan sa mga casualties, mga turist. It creates an impression ng turista hindi protected sa mga musin eh. So, ang Jamaica nga nag-host ni Subong, in light sa mga learnings naton sa Nepal kag sa ibang mga countries nga may mga turista nga nagkala-disgrasya, manami gid para may ara kita sa matag nga assurance o reassurance sa tao nga when you come to our country, this is our plan B to you in case may kalamidad nga matabo, which is inevitable, Mama Irene.
1: Sir Nov, anong nagidayhan kung wala ka na tuyo, no?
0: Ati, guro, subong grabe eh. Ga-program, taga-kaon ko eh. kung way ko na tuyo, kakaon ko.
1: May dugang pagid ko. Ang isa ko tani, no, kai-highlight naton, Sir Nov, sa mga nagapamati is, these are the activities that we should actually be joining in. Abuli tani ang aton ng mga iban ng ways, no, on how to make us be a part of the tourism world map. Not necessarily be engaging in international activities with them. Pero nga makatuon kita, ang pinaka-importante, imagine, no, resilience award ni. So that means nga the best na di ang tagaan. So kung naga-intra kita sa mga amusin ni, makatuon kita, makashare kita technology and stuff like that. So I hope, no, ang aton government stakeholders will take note nga may ara galing sa amusin nga nagkatapo.
0: Kaglunduman ko sa second and third episode ta, no, sang nagsugod kita sini years ago, ang in-discuss naton nga isa sa pinakaginalagas ang turista, before magkadto sa isa ka lugar, ang peace and order, no? This involves public safety, Ma'am Irene. Nga ti para sa tong doktor nga Pinoy na bakasyon sa Nepal, malantaw malang to gani guro sang Mount Everest ang tuyo niya, napatay to sa iya. No, ti kinanglan tagaan ta sa nga muna nga assurance ang turista.

0: Ang ako magkadtok mo ni Samon, ang inyo safety is our primary concern and it is our responsibility. Okay? Te, may greetings ka, Mama Irene?
1: Yes or no, please allow me. Okay. So, number one, happy birthday, Gid, sa akong barkada nga si MJ, celebrating her birthday today. And of course, to my tita, Mayor Yvonne Cabarón, sa Mualboal, happy birthday, auntie, nibingaw na ko kainin mo. And to my sister-in-law, Marjorie, who will celebrate her birthday sometime at the end of September. Happy birthday, Gid. We love you. Sa ako nga members, ang isa ko ka-favorite nga GC, nga executive GC, good morning sa inyo tanan. To our avid listeners, Sir Nob, Sir Aye, Sir Jack, and Tatay Nomar, Mayong Aga, thank you for listening. Of course, to a very good friend, RJ, welcome home. Thank you for the chat last night. And kabay pa nga, hindi ka na madula sa liwan. To the best family in Texas, the Baranda family, nga kon sa diin nagabakasyon subong ang akon boys or no, madamo gid nga salamat sa inyo. Tagoy, Naira, Tito Lino, and Tita Lynette, kabalo gid ako nga nagapamati kamo, and thank you so much for being wonderful. Hello also to Nonoy and Nema in Alberta, they're also listening, and sa akong paborito. To my shorty, thank you always for your advice. Mayong aga, Sir Novi.
0: Mamayrin, salamat, Gid, kag mayong aga.
2: Straight to the point.
3: SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo.
0: Alright, salamat, Gid, sa kay Mamayrin Rita Manikan. Ang aton nga resource speaker sa aton nga diskusyon kada Sabado sa turismo. Ang mga report nila Juman Marjorie Miane sa sining inimuslan nga PWD sa mga construction workers. Kag subuman, iban pa ginaton nga mga balita sa targetan na isaudto karon sa aton nga pagpangalagad. Sa katapusan, gina-remind ta kamo, mag kay weekend subong, wow, my favorite day of the week naman dyan. Kaya tisunod nga adlaw ay kita sang duty, makapulaw kita, as if daw ay taga-pulaw adlaw-adlaw. No? Pero makatulog ka, at your own pace, no? Or makabugtaw ka man at your own pace. So, subong, kay weekend, kondisyon na ang lawas, magnan sa Super Plus Capsule. Gintingob ang manggustin, guyabano, kagmalunggay, para sa mas mabaskog ng resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas, adlaw-adlaw. Nan Super Plus, mas ginpaybiktibo, mas ginpabaskog. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalagpalang luya sang lawas. Nan Super Plus. Kag siyempre, Megaman Gold Coffee Mix, bato sa pulao, no? Gatag pa sa aton mental clarity. So productive kita. Gagapanami pa sang kondisyon sang aton nga prostate. Ikaw ay ang enlargement sina, pagtiga, kagpilakadlaw, base, kundi magapan, mahulog siya sa prostate cancer nga usogid sa aton nga mga kalalakihan. Nagtandaan ko namin kondisyon sa imo nga prostate di ka plaihi. Naway ka ginabusisaw, kwalite ang imo tulog. Kag nami ang imo nga pagpakighilawas. Na ang intimacy sa mga magkagugma ka mag-asawa labi nga nagasanyo. Gani, mag Megaman Gold Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
0: Sa ngalan ni Boss Idol Regan Sugabo Arros. Ako si Radyo Man Novi Guaso.
2: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community. Community Health Alarm. Kaupodi Papa Jun. Nuns Herbal Capsule.
6: Partner,
5: ano ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong.
6: Ha? Wala ka man na acid kag naol, sir? Tanaw ko di palad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kagano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and Joe mama na, partner? Partner, basing na batyagan mo ngayon na. Liver cirrhosis?
7: Nuts! Herbal capsule!
6: Ano din ba lang ginalinan sang cirrhosis of the liver? Of course, una ginang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner ha. Kundi nga kung masobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka, partner? Oo, ate guwapo.
7: Nuts! Herbal capsule!
6: Ang pinaka-importanting approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nuts Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E, growers yeast, garlic, mushroom kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
7: Nuts Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Make-up! Herbal Capsule!
6: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hugbas na gid ang bubon.
7: Make-up! Herbal Capsule!
6: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka nalang mag-retire, pero baskog ka pa na yan. Luya na gid ang uraraw.
7: Sus, wala problema, partner.
6: May diyahan na yan ang mag-baskog kag makapalupok pariyo ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
7: Make-up! Make-up! Herbal Capsule!
6: Inabalik yan eh ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na gidad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes mag- nguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
7: Megaman! Herbal Capsule!
6: Kung nga ang assuring ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
7: maca,
6: honey goat weed, gagtong katali, gayara sa
7: Megaman!
6: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla, pro.
7: Megaman! Herbal Capsule!
6: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
7: Megaman! Megaman. Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Nuts Liniment Oil.
6: Partner, nagaraguso gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
7: Nuts Liniment Oil.
6: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibalas ang lima ka tulo sang Nuts Liniment Oil ang imo duwa kapalad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
7: Nuts Liniment Oil.
6: Yes, partner. Kibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nuts Liniment Oil may aras ang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
7: Nuts Liniment Oil.
6: Ginakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay. Kag gimaras.
7: Nuts Liniment Oil.
6: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
7: Mabakal
6: sa mga butika.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga asagad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching o ginatawag man nga blepharospasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog, kag nasubrahan sang caffeine.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Kung magsigisigi na partner, basi bla kung mahulog naging sa seryoso ng balitian, ganit switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner, amo ang Nuts Corn Coffee.
7: Nuts Corn Coffee.
6: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Wala caffeine.
7: Enjoy ka na?
6: Healthy ka pa.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Remind. Herbal Capsule.
6: Pagkaon sang aton uto. May ginggo biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
7: Remind. Herbal Capsule.
6: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
7: Remind. Herbal Capsule.
6: Also available.
7: Remind. Choco Mix.
6: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase. O bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero pareho sang epekto sang capsule mo.
7: Remind.
6: Choco Mix.
7: Megaman.
6: Cold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matuntung od ng mga lalaki.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Indigin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
7: maka,
6: kag soft palmetto nga bantog sa pang-amlig sang prostate sa mga lalaki.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho.
7: Mag Megaman Gold Coffee Mix.
8: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
9: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ECS.
12: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
13: Sang una, diabetic ako, kagrabi gida akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gida akong pagkahilo tungon sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis na nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
12: Mahimo bala nato ni nga awhago na aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
13: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
12: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Sabay, saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
8: Kanus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
7: Katong nagpa-check ko sa akong sugar is 320. Painom ko sa DTX 500.
8: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
7: Kabuntag na o gabi. O,
8: nakaroon pila na may mong sugar?
7: 136 na lang akong sugar.
6: TTX 500.
9: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs, bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ini nga tong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
10: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
9: Usto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede ya bala nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ra sa pait.
6: TTX 500.
11: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansi.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsol, inang pagka-ubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, namin nag-exer ako nga mata.
6: TTX 500.
9: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ni ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
10: Yawan ka kaon ng puso.
9: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
10: Inom ka na lang dito X500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
9: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
10: Isa sa madugang ko na Sir GP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
9: Husto.
10: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
9: Polyphenols.
10: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
9: Husto.
10: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao balatian sa kurason.
9: Isagid.
10: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabuligda ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
12: Correct.
10: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay, nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine lang kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla, pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
6: DTX 500!
13: Ako si Herminia Titong, 53.
8: Tilang imo blood sugar sa una?
13: Sobra 300.
8: So pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
13: Nagainom ako agadwa, sagsagabidwa.
8: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na si imo blood sugar?
13: Oo.
8: Anong resulta? Pila na?
13: Sobra na lang 100.
6: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
15: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
14: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
16: Ga-entra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
15: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, agogo?
14: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sang mahimo, bana ko na siya!
16: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintindi ka? Ha?
14: Mang!
17: Ay, di mo ginayalin ang gugmayaling. Amakin ang lahat, masunod ka lamang.
12: Ama ka na?
17: Diba? Oo, sometimes.
12: Love conquers all.
17: Oo.
12: Amo na galing once.
17: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
12: Gani man.
17: Kanugun.
12: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
14: Kun ako, pahamba nun. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Hambanon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako Pahambanon!
18: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
19: Char!
20: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumakablog sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS!
21: Supple Plus Gold.
22: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
21: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
23: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sa aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sa aton kabugusan nga ani kag kalidad sa kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sa insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o consuti mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pag-utod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyo tag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office ukon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
21: Supple Plus Gold.
0: O si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Baka ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
21: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
3: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
24: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
25: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
26: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
24: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
26: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
27: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
21: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
28: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
21: Mighty C, mabaka sa mga butika.
29: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
30: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
31: Charm and Fabcon.
20: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
31: Bangkong kumbaka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
30: ACS.
21: Supple Plus Gold.
32: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
21: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
33: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
34: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Akon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, magpadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
21: TJX 500.
35: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
21: TJX 500.

0: ka may pangayara ka mo sa maayo nga kahim tanga. Mga tanga, nagpinitla naman ko ako. Ay, yung buhat na lang git sa kanding may bangsa. Ay, tanera lang ka mo sa maayo nga kahim tanga ng buhat ko si Ningon. Kag, shout out, gali, no, ilabi na git sa bilog nga mga tagpalamati natin sa Western Visayas ka may pangayara ka mo tanan sa maayo nga lawas. Kag, hindi ko na pagpadugayon pa. Yari na ang sulat ni Isabel ang natagan natin sa pagtamod. Isabel, hala, ishake mo na.
1: Mayong adlaw lang sa tanan, labi na gid kay Lingling kag Dilayla. Abi nyo bala, katawhay man lang sa pangabuhi namon sang bata ko nga kami lang nga duha. Pero luya ko giguro sa magamo nga pangabuhi ay kay nag-upod pagid kuya sa isa ka lalaki nga may bata man. 8 years old na ang bata ko, amo man ang bata sang kalivin ko. Bata yaman sa iban nga babayi ah. Pareho kami nga may bata na sang nagkita ay. Wala man kami sa problema. Ang problema man namon niya, ang amon mga kabataan. Agod mahangpan niya na lang sang lubos, suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Mami!
1: Oy, ba? Ina?
2: Mami!
1: Nga ah, ha?
2: Si Selene!
1: Oh, nga ah.
2: Ano minami sa kaya ekle pa ako niya kalawakan.
1: Ay, te, amo man ang gitudlo mo sa ako.
2: Basta gusto ko yung pareho kay Selene. Tapos dapat ang mahal kidya, mami. Mami, ang baniya sa ako niya. Ang kinapagustuhan kidya yan ni daddy ako, no? Te, ako galea.
1: Ay, ina. Kamate, stoy. Kung ano lang ang masarangan ni mami, ha? Amo lang ina. Hindi ka magpangayos sang sobra kay basi kung matumba na si mami mo nga wala sang pilas.
2: Ako gusto ko yan kung may ara si Selene, may ara man ko yan.
1: Ina?
2: Oo, oh, mami!
1: Kung hindi, bikasarang si mami mo sa ginapabakal mo, ha?
2: Imo na yung problema, hindi

0: Hindi.
1: Anong palangga ko?
0: Daddy, sina, may bago naman nga shoes. Sa naligan yung bakulan mo na yun ni mami niya. Isa kaset nga may pungos. Isa may breast. Pink tanan ang color. Oh. Tapos ako niya mga pungos lang. Gusto ko man mabakal sa shoes nga na minami. Gidya, Dad.
1: Ah, di sige magsweldo na si Daddy. Ah.
0: No! Mm. Gusto ko yung boss tayon.
1: Silen? Ay, hindi pa pwede. Kaya wala na kwarta si Daddy. Ang nabilin ko din ang kwarta, budget na lang ni. Kaya base kong mga ayos, mami mo, Isabel, may bakal kita nga food.
0: Hindi ko manan siya, mami.
1: Si Len?
0: Ang mami, kuya, ato sa Australia.
1: Uy, kakilala ka?
0: Ah! I hate you, Dada! I hate you!
1: Huwag na po, gudang tingog mo, ah. I will slap you, kid, karon.
0: Basta gusto ko yun sa sobra, pasagin bakal ni Isabel sa iya, anak.
1: Ano nga, balbo?
0: Okay, Tita Isabel.
1: Mami!
0: No! She's not my mommy, okay?
1: Okay. Si Len?

0: Hahayman.
1: Jaguar?
0: Anong buhaton sa sinis mga bata man?
1: Nan, pareho kita sa ginapaligban.
2: Nan! That's mine! That's mine! Mukha ni Karan! Maligay ka sa ginapungkuan mo!
0: Okay. Hindi, ang mga bata nagrambol naman. Hindi!

0: News is Revival.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
2: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gada mo pagin ang imo probiotics.
4: Mm. Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang ni mo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinae.
3: Sa intestine, mayo. Ng imo nga gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics.
2: Probiotics kay ari pagkaona mo ni.
4: Oh.
2: No. Pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow. Tungod sa plain nga D3 ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So kung ako sa inyo, amatama na upgrade.
3: So D3 Bio.
2: D3 Bio na ta sir boy.
3: D3 Bio check.
2: Check.
3: Plain
2: D3, wala sila mo na.
4: X.
3: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Tiki arang bisyo mo.
4: Four points na. Four points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E,
4: vitamin K. Four points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May upod nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3
3: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya.
3: Tapos one check.
4: Isa lang check. One check lang siya. One check.
0: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Kag ang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto.
2: Mm-hmm.
6: Siyempre, ginagargle tanay, no? Mm-hmm. Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external.
2: Mm-hmm.
6: Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
4: Correct, no? Mm-hmm. That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
2: It will increases mucus production in your mucus lining. Mm-hmm. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
4: bacteria
2: kagaw
4: tanang klase nga kagaw i-trap.
2: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
3: Kadugang pa, Doc, ang purpose ng aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
2: Yes.
3: Nga pwede makatunaw.
2: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog.
3: Buslot, gwa ulcer.
2: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
4: Ano pa?
2: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante kahapon? Damo to checklist na to, no?
4: Ulo, no?
2: Number one, antiviral.
4: Antiviral.
2: Oh. Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
3: Monolaurin.
2: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
4: Mm-hmm.
2: Wala. Pero ang D3 Bio, ara.
4: May muna ka-print siya?
2: Check.
4: Wala.
3: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
2: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagid ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health!
8: News. Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: Hi, I'm Margot, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Prokon stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
13: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
12: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Pure Gold. Isa ka advance happy and exciting Pure Gold anniversary ang nagahunat sa atong tanan this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles din sa atong mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon nyo mga papremyo kang kasadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga piling nga kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kang kasadya. Ja, diri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
17: Cellphone Plus Gold.
18: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
17: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
17: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
20: Kuya si Mercy, ara po nga Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold sa gluten duwa ka bulan noong pawan.
17: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo.
0: Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom, gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: GTX 500.
4: Si Erin Grace paglumutan.
5: Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
6: Wow.
5: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa aron nga lawas.
1: GTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
28: Mga butika.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
30: You need toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
30: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
29: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
31: ECS.
32: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
33: Number 1.
34: Hoy, behave ka mga duwa ha. Ha? Behave ka mo. Ari na bala kita sagwa. Magpakita pa gani ka mo sang kamaldita nyo di karon o kung ka-agrot nyo. Hindi na ka mo makagwa sa balay, ha?
35: Ba? Pan.
34: Ba?
35: Ina, enough na.
34: Silin, stop.
35: Ambot na sa bata ni Tita Isabel. Wala good manners in right kanda. Ikaw ya may ara ha, wala ka man gani. Pakahuy, ano gid kami di, ha?
34: Ay, kung garoya. Mapaulit na lang ta.
35: Di, no, Tito Jaguar. Okay, mabehave na ko. Hoy, Silin, behave na da ha.
36: Okay. Oh, ari pa sudan ina, oh. Favorite mo na.
35: Ew. Ikaw guro, kay daw kanding ka man. Gakaon ka man yung utan-utan, ako yung wala. Ay, wala ka galing gakaon, utan, no? Isda galing ang ginakaon mo. Wala ka na huya, gakaon ka sa pariente mo. What? Look ba lang ako kay pareho ka may tsura sang fish. Dako, mata. Hibi ka man galing. Mataan ka mo!
34: Balik ka mo, mapuli na ta! Ipaputo sa tanang pagkakamusabel, mapulit, ha?

0: Wala na lang ni Daddy mo, baka lang gusto yung shoes kay... naging arte ka to? Daddy, buwas sa bayob mo ko to, ha?
1: Hindi na! Sobra nang ikaw mga dua, ha? Wala na kamo sa ginapiling na lugar!
2: Ang buta sa bata mo ay...
3: Ina, enough na!
2: Tala ka sa'yo mo, mami! Pero may ka lang enough na! Katalaka!
3: Ina?
2: Dito na lang ako kung sila lang, dahil lola, ay!
0: Mayo, ganyan. Agod ako na lang ding isang bata ni Daddy. Kag din ako naguro tawagon si Tita Isabel nga mami.
2: Ay, hindi na lang gali, ha? Nagbailo ng pensar ko. Ikaw na lang to gali lakat sa Australia. E di ba lahat ito mga parente mo? Mga kangaro?
1: Na!
3: Jaguar! Magpangita ka sa balay nga kita lang nga duha, ha? Ibilin ta di sila, gud nga maglinong nga paboy! Ah! Please! Mami!

0: kadamo, wala sang gid bakal ni daddy sa akon. Hambalya, wala na siya kwarta. Pero wala naman siya may mo, kay gindaho ko na dayon sa kisher, ah. Dasun, gintawag ko siya. Hambal ko, 4,995 tanan. Te, ano?
1: Nga, ano gid balik yung pamakal mo, ha?
0: Ara, oo, kumplito na iya. May bag, may shoes, may pants, dasun t-shirts. Ay, don't worry, Ina. May ginbay man ko para sa imo. Hambal nga dani daddy nga bisan anong pangayoon ko. Iya, tagya. Basta i-love talang ka ko, no? O ayaw, may ginbay ko di para sa imo.
2: Ano? Ginbay mo man ko bag, shoes, pants, kag t-shirts?
0: Mm. Asa ka? Ara, o, midyas. Mag-midyas ka kay baho ka ba'y tiil?
2: Ano?

0: Mmm, smells good.
1: Tikman natin.
2: Sarap!
3: Yummy! Everest Refrigerators.
0: Love?
4: Ano Everbest food mo in the world?
1: Of course! Yung ginawa natin together.
3: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
7: Estudyante ka bala nga sige lang. Laptop o kon cellphone?
8: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluha akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Galing kasi napit akong tuhod.
10: Rightness na galing.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
10: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
11: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
10: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tatino nga tay.
12: Happy kanunay.
5: DTX 500.
12: Masaliga.
5: DTX 500.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
14: Community
15: Health Alarm.
14: Kaupudi Papaji
15: Runs Herbal Capsule.
16: Partner,
17: ano ginatigwa-tigwa mo?
16: Daug

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS! Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Combination na basta.

0: ining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
1: Gina Canon.
2: Ang ginibatya ko.
1: Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
3: Sa kadlong kapila ka maginom.
4: Sa DTX 500.
1: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
3: Subong kamusta?
1: Uy na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagko ginibatya.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sali si Jake. Ang una yan. Niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa dalang ko ubo. Lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 10. After one week. Nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
7: Mabasa ang butika.
8: Vertigon. Aton pamatian si Manang Liza. Nga may balatian. Sa kasing-kasing.
9: Sang ona bala. Pirmigit nagabugat. Kag nagasakit ang akong dughan. Kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
8: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
10: Guys, alam niyo bang McDonald's Chicken Fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Megaman, Herbal Capsule.
16: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
15: Megaman, Herbal Capsule.
16: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
15: Megaman,
16: mabukal sa mga butika.
17: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
18: Ako si Bersel Dacro Mayan.
19: Ako si Jobin Larang.
20: Si Rose Caparanga.
21: Hair mo, yun na agisan do.
19: Ibarsing Betting ko. Pasalamat ako sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
22: Nagayong mamatyag ko.
23: Bilipid ako sa Dr. Pinoy, Squalene.
24: Ipipibo ini kaalit.
25: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
17: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagkita ko makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
27: Number 1!
28: Sabi nyo lang, kakapoy na gid. Gintinguhaan namon nga ibilin sila sa mansig lola nila. Pero pagkasunod nga adlaw, ara naman sila. Kakapoy na gid ya. Hindi na kami makahibalo magdisiplina sa ila. Ano ni buhato namon man? Sa inyo bikon kamong pahambalon, Isabel.
2: amon akong kaisablaling nga nagaupod na kamo, wala nyo ginaano anay ang feelings or balatsyagon sa kada anak nyo.
3: Pamangkoton.
2: Oo.
3: Okay lang
2: balatsyagon. Kita mo nagahisaay.

0: nag-anay sila nga duwa.
1: Galing mga bata pa eh.
0: Pero mga 9 years old naman sila.
1: Pero may time pa na siguro nga ano. Siyempre, may mga attachment pa na ang mga bata mo sa ila itong mga parents.
0: Dason, may mga buot, naging sila yaling iti. Tapos, amun pa na balang, ano nila nga, kada kitaay nila, maaway sila nga duwa. Oh,
1: galing, kagaaway ka na yung magkadugo naging.
0: Kung sa bagay.
1: Diba?
0: Oo.
1: So,
0: pero kung ako yan, hindi ko mapapirde, bata to yas ang lalaki, ano.
1: Oo.
0: Oo. Si Silen, hindi mapapirde, Len.
1: Ari, ginasulsulan niya pag dyan. Mas manami, gidyan nga, ano, ipatsindi sa duwa ka bata. Hindi tama na sila ma-pressure gid nga sundon mo kay amo na ni sabaw ang sitwasyon ta. Kay do gapretenda man ang bata eh.
0: Gani kiti kada kita ay nila away gid sila yaling. Sino mapatawa nga ikaw?
1: Pero may mga ano may ma-encounter gina sila nga.
0: Wala gani sila na huya nga ran sila sa restaurant maka mo kamra sanay sila ya. Mga nambal pa na sa gila, amay.
1: Mga bata pa eh. May buot na, pero hindi pa matured enough.
0: Ginambalan sa sangila, amay. Asang amay. Ah, hindi ka mo din mag-away, ha? Pero bala, pag nanitapos ang balay, amay.
1: Nag-inaway na. Ay, kasadya. Diba? It's a challenge man between the two of them nga nag-upod nga may mga baggages na kumumbaga.
0: Kamu, nag-aluyagay ka mo ngayon inyo, mga kabataan, nag-best enemies sila nga doon.
1: Galugayay.
0: Galugayay sila.
1: Sa ilang nga kamu.
0: Kabudlay na, Ling, tuudling. Kay may friend ko na, nga amo na iya nga. Nang,
1: ang ngala niya si?
0: Si. May friend ko na, nga, nag-upod sila sa lalaki. May mga, may mga kabataan na sila tatlo pag ito yung ganing bata sa lalaki tapos iya duwa lima sila tanan magkamog na sila kuno bisan ara sa lamisa ang mag-asaw ang partner na ay kuno nagtindog na magpungko sa sala magtan-aw tibik mabawala na lang eh. Pero ang kabataan nila nagarinambol to sa kusina yaling ti kabudlay man no tuod no
1: may arap ako nakilala sabi mo ikaw lang di mo ko man pabitin. Ti kay lalaki ti may previous siya bala nga family. Ti ang babae ti may
0: ara man.
1: Oh, wala na siya husband.
0: Amo na bala. Balo.
1: Oo, ang balo. Ti siya may mga kabataan to pero hindi sila wala na sa relasyon niya sang ano. Sang first ya to yung family sa wife ya to ya. Kay may ara naman to. Ti siya ni ti sila nag-upuray. Ti may mga kabataan ni ang bahi mo. Ti ang laki ti syempre nga mangin siya na bala ang tatay sang ti siguro gusto niya switohon bala ang magulang ang bata. Ti ang bata is may buot na mo. Ti hindi siya magpaswito yan dumi gusto ya bala nga let's say dumi gusto ang lalaki nga dapat amo ni bala.
0: Oo.
1: Iyan mo ko kay amo do batunon do gusto ya bala ng bata. I-accept na nga siya na ang maging tatay. Ti ang bata may buot na mo. Hindi
0: mapilit. Yan mapilit. Oo.
1: So, hatagan niya time. Hindi mo pwede nga i-impose mo because nag-upda na yun na kamo i-impose mo dahil nga ay automatic, just correct. A one click mangin.
0: Kamuna.
1: Ang bata dahil ma-attach ma dahil sa imo, emotionally attached. Mm-hmm. Siyempre, hindi pa na yung bata. Hindi mo na yung madiktaya mo. So, it's you nga, kumbaga ikaw mismo, i-prove mo ang self mo man sa bata.
0: Oo. Nga, kaya makita mo sa bata na tatay ka.
1: O effort ka man. Hindi pwede nga i-impose mo na. Yung, hambalo mong bata mo na. Ay, ano niya ko? Palanggaon niya ko. Kaya ako ng mga tatay nila. Hindi bang pwede? So, hatagan niyo sila. Ihatagan mo ang bata sang time, kid. Nga, ma-accept ya ka. Hindi pwede nga i-impose. Mangin, ano bala, ng do kataas bala sa imo, ha? Mangin Hitler ka sa kabataan.
0: Kiti it's bungadaan nga panyempo yaling budlay ganin nga magdisiplina ang ginikana nagid nga dugo nagina nila sa ila kabataan ikaw pa nga wala lang kalabot o wala kalabot sa dugo.
1: Oo.
0: Di ba? Kabudlay. Ay abi na ng mga kabataan subong. Ti amo ni problema na sang aton nga no si Isabel ay sus. Kun ako pabayan ko na Ben. Pabayi na sila mang rinambol sila. Gusto na ngambal ni Jaguar nga kamuya nga duwa. At least sila yung nga duwa.
1: Intact sila. Okay sila. Which is good. Kay wala sila ga paapekto sa ilang nga mga kabataan.
0: Kaya magdisiplina sila, Bing.
1: Pero malabot gina sa point nga mainaway na sila. Nga, kasi syempre maapin ginang iluya sa bata. Yaman mo kagang amay sa bata, yan mo.
0: Kagtitani, hindi lang eh.
1: Oo, let's hope nga hindi matabo na. Pero may tendency nga matabo din mo. Pero dira naman matest kung paano, kung ano ka mature naman sa ilang relationship nga duwa. Kag kung ano man nila kapalangga, ang tagsa-tagsa sa ilang ano eh. Sa ilang na relasyon nga duwa.
0: Ang importante nga hindi ka mo magpadala sa mga kabataan nyo, nga sila pang maano sa inyo, isulod ka mo nila sa ilabulsa.
1: That's the importance bala sa ginatawag na communication get between the two person. Kay kung open ka mo sa inyo nga communication nga duwa, kanami eh, nang arab lang ka mo nga mag-asawa, nang gasheray ka mo bala, amo na.
0: Maglaigay sa mga tatay kag nanay bala ya. Believe ka mo ay.
1: Hindi kituod na mga kay ang marriage life hindi wala nagauntat ang relationship sa marriage life na. Hambal gani, relationship it's a lifetime adjustment mo. So kinanglan mo gidya mag-adjust hasta
0: magulang ka mo. Ipakita nyo man sa inyo kabataan nga firm ka mo bala? Magambal hindi. Kay magambal ka mo nga hindi. Pagkabuwas baklan.
1: Oh, nice.
0: Eh, mahisa naman tong isa. Correct. Mapabakal man siya kay papa, kay daddy niya. Tapos ikaw naman, kay nagpabakal to, mapabakal man ang bata mo. Ano na lang ang pilakadlaw ang pangabuhi niyo nga duwa.
1: Ang imuon nila, kung magbakal sang isa, dapat ang isa may ara
0: man. May ara man. Pareho.
1: Kaya parang wala sang isa. Parehas color, parehas tanan. Kaya mambal sa color. Ay, siya, ano to parehas? Di parehas mo lang ka muna nga duwa nga mag-isa. Diba? Kaya na-notice nyo sa duwa ka bata, gaisa ay sila. Ay, hindi bakla. Ay, mas damo to. Ay, pungos. Ay, mas amo sinin. Na, mas mayo nga. Kung bakla ng isa, bakla pareho na lang parehas color. Ay, mas gusto ko dong.
0: Hindi, kay ang lalaki, mabakal man siya bata. Dasa, amo na lang ni Guro, tingban yung kwarta nyo. Tingob ng kwarta kagdason, kung magpangayoon sila, dapat may isa sa inyong madesisyon lang.
1: Nan.
0: Sa kwarta.
1: Dali, ano daw, may gamudlo ng mata sa atin. Okay. Okay ka na ha, Isabel, go ka na da. Padayon ang papadala sa sulat din sa atong palatuntunan.
0: Konako, pahambalon. Konako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
2: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko Titix 500, buntag na o gabi.
3: Karong pila na may mo sugar?
2: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa Titix 500.
4: Titix 500!
5: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
6: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
7: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
8: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
6: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako si Roy. Nakaangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
9: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice, may ara arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Gold sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gid,
5: may free collagen,
4: ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: nanakas,
3: at gaganda ka pa.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold.
3: Mahal sa mga butika.
1: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mga butika.
3: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadang testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
2: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butik.
3: D3 Bio.
15: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
16: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, tunay, natural, at original.
1: Sample Plus Gold.
21: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw ng magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
23: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon,
0: Handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo. Agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang dabu-dabu nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Hello mga kabiyanan! Welcome sa Health and Wellness Program na ginudulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
0: Kagsibong, let's talk about lung cancer. Ang lung cancer ang isa sa mga common types of cancer nga usually composed sa mga abnormal nga pagdako sang baga kag wala dayon nagapakita sang sintomas sa early stage sini. Bisan ang cancer sa baga, ang posible makaapekto both sa lalaki kag babae. Mas madamo ang cases ng lung cancer sa mga lalaki. Ini ang nagapanguna nga klase sang cancer sa mga lalaking Pinoy. Aring iban sa mga common nga sintomas ang lung cancer, hindi madula-dula nga pag-ubo, pagbag-o sa pag-ubo, pagparanakit sang dughan, pinasahi nga tunog sang pagginhawa, pagkapaos sang boses, gulpi nga pagnubo sang kamug-aton, pagparanakit sang mga tul-an, kag paranakit sang ulo. Kung ikaw ang makamatsyag sa mga sintomas ang lung cancer o kung sa pamatsyag mo ikaw ang mas may peligro nga makaangkon sini, kinahanglan mo sa gilayon nga mag-istorya sa imo doktor. Isa ka systematic literature search ang ginpatigayon sang February 29, 2020 na ibaluan niya ang peligro kag ang kadamuon sang nagakapatay sa cancer sa baga ang nabuhinan tungod sa pag-angkon sang mataas nga level sang vitamin D. Gani, mag-life extension vitamin D3 na! Mga kabiyanan, don't forget, ugalion ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 every day. Ang mataas nga vitamin D intake ang nagapanubos ang peligro nga makaangkon sang kanser sa baga. Mag-Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Meron dito, dayon, senior, sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor nga, opera na nga, kung baga, Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel. Okay. Ano na batyagan ko nga? Dawin na ko gawa, ginapo. Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
0: Itatak sa atong paminsaro ng brands ng Vitamin D3 nga sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3. Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wing sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near food court. Tagbak Haro Branch. Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Naingidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
6: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
9: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
4: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
11: Mabakal, sumanguti ka.
12: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pag-utod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kon makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Mahigpo bala ang imo dugo?
15: DTX 500!
14: Masamit ka bala ang gina-allergy?
15: DTX 500!
14: Ang DTX 500!
15: Ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
15: DTX 500!
14: Masalikan!
15: DTX 500!
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
16: Yung may D3.
8: Mga butika.

nga mga tagpalamati, maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang katapusan nga bayan sang kasaysayan ni Idel, sang Rojas City Capiz, nga aton gintiguluhan. Seed of Grace, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

Entonces, en fin, querido, ¿cómo pasa a espantar las relaciones? Posible, hay un salto para allá. Una relación se le mató. Y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sa tagsang nag-obra kami sa to. Nagmasami siya na nagpakita kita sa bayho niya. Diya mismo sa tubang sa ice plant. Masami siya wala sang kwarta. Kaya kuno, ginabakalitanan sa online. Hindi ayan pati ang lalaki. Ginagastuhan niya. Hindi. Kung sa to pa may relasyon na sila nga daan na duha. Posible ayan na si Toto. Anak nila nga duha. Hindi pwede. Hindi ko gini ka mapatawad kung hustong panagubnog ko din, ha? Mapatay ko ikaw kung mapamatutaan ang giniiputan mo ako sa ulo! Mapatay ko ikaw din, ha!

hindi ako magunta sa paglihong mientras hindi ko ikaw makita, Dina. Gaga ka! Luyo kong may balaan ka maturan. Simulang ganit kang tasala. Parihog ka mo sa ipinato nga madapong sa imperno! Magpakita ka nga gaga ka! Magpakita ka! Ah!

0: Snelly buto ng belong syudad sa pagpangita kay Dina. Pero wala ko yun makiting galay. So di na bala siya nga panago man. So di na bala siya gindala sa iprin nga to. So no kay Inday, ari malang kung nandiri sa proper sa syudad. Lagi siya napakita sa akon ba? Ginapamatudan mo lang nga gusto ako sa akong panagupnup din na. Nadlo ka magpakita sa akong kay may sala ka. Tuman kadako! Ah! Hindi ko ni mabaton! Hindi ko ni mabaton! Ah! Sinong isugda! Gwa! Kay batsa na ita! Gwa! Nang isug! Gwa!
1: Magulat ka! Sunod rin sa balay! Sunod!
0: Si Papa, magpalapit talaga ako sa balay.
2: Edmond!
0: Ah!
2: Edmond! Naano ka? Gusto na ilang asing gintan!
0: Ano yung problema?
2: Dali ka sa sulod! Dali na!
0: Ma!

0: Nagpahubog ka? Ano ba kuha mo sa ilim noon?
1: Ginhukaw mo nga mong katulugon sa giloy mo. Mahilang gani kay nabugtawan ka tayo namon. Kung wala, kagpatulan ka sa ibang sa dalan, maano ka? Bah, anong problema mo?
2: Problema kong babae nga iloy sa anak ko pa.
0: Hindi ba lang makapila ka beses ka na namon ginambalan? Wala kami magkulang sa paglahigay sa imo. Sa pagpahangop, katalik din ang landong diya nga nagatublak sa imo. Mag-move on ka!
2: Ma, pa, bata ko gidayhan si Toto.
0: Nga nagsulod ina sa panghuna-huna mo?
2: Ang lalaki subo nga ginapuyo ni Dina. Amo si Efren. Ang lalaki sa ice plant. Nga gwapo. Nga masaming nga kinapanudingan ni Dina sadto. Sang upod pang misa isa kaubrahan. Hindi ayan sadto pa. May relasyon na sila nga duha. Kag-anak nila si Toto.
0: Oh. Ano? Ano? Ina! Ina nagasulod sa ulo mo. Man, irresponsable ka nga klase sang tawo.
2: Ma.
0: Ako na naghambal. Bata mo si Toto.
2: Kung paano ka nakasiguro, ha, ma?
0: Ako ang nag-aatipan sa bata mo. Kag ako man ang nag-aatipan sa imo, humalin sang gamay ka pa. Kag nakahibalo ka nga sa likod mo. Milyonar ka nga korte bato. Kag sa tupad sini, may tatlo kaalong nga daw mga lisos ang munggo nga nagadyamante ang korte. Ara man ina sa likod ni Toto.
2: Matuod ba lang, ma?
0: Ina, kaya wala ka gid makaligo o kung makasibin man lang sa bata mo.
2: Ma. Ma, salamat. Pabay lang. Sugod po, asa. Tinguhaan ko nga nabuhaton ko inasana ko, ma.
0: Inha. Inha ang matuod nga ginikanan. Nagaatipan sa iya, anak.
1: Karon, mahimo mo na bala kabigo nga leksyon ni ginagyan mo gusto nga mangin responsable ka.
2: Oh. Subong na intindihan ko na ang nagkatabo sa kabuhi ko. Salamat sa inyo pagpahangop sa akon, ma. Pa.
1: Ta sige na. Maghigda ka na. I-relax nga huna-huna mo. Anak mo si Toto. Magtulog ka sa mamo o kaguto nga makapahuway ang utok mo. Kagang magtanlong man ang padrabaho mo para sa anak mo. Okay?
2: Paksa ninyo ako, ma.
0: Kalinti na si Dina, anak. Ihatag na siya sa lalaki niya, subo. Kagpasalamati siya sa paghatag sa imo sang isa kagwapo nga bata nga lalaki. Amo ba na paghatag sa mga abyan pareho sang akon amo kag ama? Amo man sang iya pamilya nga nagapalangka, nga nagasakdag sa anak mo.
2: Ma!

0: Bawa-bawa nga akong stress reliever. Oh, kumusta ang adlaw mo?
1: Okay lang, Papa. Gingbakla nila ako ni Tito Dad kag Tita Mam sa nga ako ni sa school.
0: Bao?
1: Mag-opening ko na. No? Mag-go to school na ako.
0: Ay, kung ugali, no? Ate, sige. Baklan ta ka sa mga crayons mo kag pencils, ha? Agod nga makastart ka na dayon sa riot kag color, ha? Gusto mo na? Anay ka. Para sa ano to ang kiss nga to, man?
1: Kay baklan mo ko sang crayons, eh.
0: Gali?
2: Kada ko naman ang mamakas ang coloring book mo. Ang buto na may kuluran ka.
0: Oh, te.
1: Sige. Si Lola Idilia, ano ang iya baklan sa akon?
3: Wala lang. Kay ako lang ang tagadulong mo. Isala ka mo ka-eskwelahan ni Yanni. Kari duha ka mong bantayan ko sa school.
1: Okay. Pero, dali lang bala. Tiin niya ako nga mama. Nga ang iba niya, may mama. Ako ya, nga awala. Patay na bala ang mama ko?
3: Eh, toto. Nga ah. Hindi pa bala kami enough para sa ibo? Palangga ka namon kaayo para mangita ka pa kay mama mo.
1: Okay ah. Sige ah. Never mind na lang ah. Kung tood nga mama, kay te, wala man siya gani bisan pakita sa akon. Meaning, she doesn't love me.
3: Oh. Totoo?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palagkit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better. Live better.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. At ilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinanakas,
3: pinagaling,
5: pinahusay.
3: Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
6: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulutang tuwa ka bulan noong pawan ko.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinamakas,
3: pinagaling,
5: pinahusa.
3: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm!
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangkong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: D3 Bio.
11: O si Karen, handa mo isang akon hair fall at hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
12: gamay D3.
10: Mabakal sa mga butika.
13: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: Life extension, vitamin D3.
17: Ano ba lang colorectal cancer? Ining nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent and concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
16: Life extension, vitamin D3. The science of a health. Your life.
18: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
19: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, may madali nga pag-report. Tawgi ang 0920-9468-233. Ini nga paandam publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
20: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visio. Ang visio. You might D3. Mga butika.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makabuti ka! D3 Bio!
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga magabuti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema agad ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Char!
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
2: Supple Plus Gold.
10: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number 1.

0: Wow! Kagwapa sa amon baby yan, iba? Uman si Toto, ho? Gwapo amon Toto sa iyo uniform, shoes, and bag.
1: Ang tugo ni Tita Mom, ha? Magtuon sang maayo si Toto, okay?
0: Amo matuod. Pakitaan mo kami sang madamo mga stars. Kaya ang stars, amoy nang maserve nga inspiration namon sa pagpaiskwela sa imo. Kag ang pagbakal sang nami nga milk.
2: Alam, milk?
1: Oo. Pagustuhan ka namon sa imo pag-iskwela. Bisan anong nga kurso ang kuhaon mo sa ulihi mag-college ka, sponsoran ka namon. Basta, tutom, okay?
2: Okay.
0: High five. That's our boy. Gwapo na. Alam pa. O sige na, sige na. Bye-bye na. Good luck to your school.
2: Thanks, Dad. Mom. Bye-bye.
1: Bye.
2: Manang yan, me? Mama, lakat na sa school?
1: Okay.

0: kumusta ang school, Nak?
1: Damdamo ako, Stan. Papa, tazon, damdamo ka dahil sa akon.
0: Aba, kay damo ka nang anakwa nga, Stars?
1: Kay naminami akon, kutis, kag kwapo ko ako ko, no?
0: Agali. Eh, ate, how about ang Stars?
1: Araman eh, damo man.
0: Ate, sige nak. Next time, damuon mo pagid, ha? Kag ipakita mo kay Papa, ha? Mm? Kay matinguha pagid ako para sa aton nga bastamlag. Okay? Nagatigulang na nga daan si Lolo kag Lola mo.
1: Ho, Papa. Hambal ni Tito Dad. Siya ma-sponsor sa akon course someday. Ti, kung may kurso na ako, maka-work ko. May money na ta.
0: Anak, hindi mo gid pagpabayaan si Papa kung may work ka na someday, ha?
1: Hindi. I love you, Papa ko.
0: I love you too, anak ko.

Isda na lang kulang sa pagpaninda ko. Papuli na dahil ako kung makabakal na ko. Ay! Apa! Eh, papasensya na dahil! Oh, eh, hindi. Dina? Ikaw? Ikaw? Ay, hindi, Dina! Madali lang! Dina! Oh, wala gi siya magbalikit sa akon. Saan pa nagapalayo? Sandun ko siya!

0: Ano ang tuyo mo? Ngaagin sunod mo ako dari sa ginaistara namon. Luyag mo ako nga sundon, kagkadlawan. Suyhaan, o kung hikayan tungod ang ginamusin ang kabuhi ko. Oh, nagakalipay ba lang tagipusuon mo kay nangin miserable na subong ang pangabuhi namon sa kabataan ko? Ha?
1: Inyo balay ini? Dari ka mo nagaistar.
0: Luyag mo pagini pasulit sa hakon, agot na may kadlawan ka!
1: Hindi na. Hindi ko inabatasan. Kahibalo ka git sina. Ginsunod ko ikaw, agot masugilanon ka.
0: Hindi! Ginsunod mo ako! Agot kong permahon nga mo na sinisubong ang natangtan ko. Lamugo! Haluson makakaulo po ng tatlo ko kakabataan. Tungod sa gaba nga nabaton ko. Oh, gingabaan ako sa pagbiya ko sa bata mo. Sa pagtalikod ko sa bata ko nga apo mo. Kagbaton ko ni. Amo ini nadangtan ko sa akong pagpakagagay. Oh, man, naghangad ako sa kuwarta. Guwapo. Kaginang makapagusto ako. Pero suli gali ang naagyan ko tungod sa gaba. Oh.
1: Baka luluoy man sa nadangtan mo, Tina.
0: Hindi ako pagkaluoyi, Chay. Oh. Tungod angay lang ini sa hakon.
1: Hindi mo man lang malapagkamustahon ang anak mo.
0: Para ano pa? Wala ako sang kuyang ipakita sa iya. Sa kay Edmond nga amay niya. Kag sa inyo ni Choy Wancho nga bana mo.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
3: Ako si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugit ang akong arthritis.
0: Samsung Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
4: Pinahusa.
0: Samsung Plus Gold.
4: Sa mga butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
0: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente kag dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
3: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
7: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Samphon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Samphon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
7: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ano kunong rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
11: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo mga brain kag sa iban nga parte sang imong lawas.
10: Muna gani nga kinanggang gigilin nila ya doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
11: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Mega Urban Capsule.

0: ang gonadal hormones, agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
1: Herbal capsule.
0: Wala side effects, wala palpitation. Kundi gina pabaskog pa ang imo korason.
1: Yara lang
0: sa mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Santon Plus Gold.
7: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
6: Santon Plus Gold.
8: Kal sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: You need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max
10: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Hello, anak.
13: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
12: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number

kwarta o kung ano nga material nga mabakal online, kundi ang responsibilidad, ang pagkamatinudtuuron kag ang pamilya nga wala nagaisol o kung nagabulagay sa tion nga ang kwarta maiwat o kung ginakabos. Ginpalabot ni Edel sa iya pamilya ang paghinulsol kag ang pagpangayo sa patawad ni Dina sa ila. Wala na nagtanong pa sang kadumot si Edmond. Sa baylo, ginpatawad na niya ini. Apang yara sa iya tinindugan nga bisan ano ang matabo, hindi niya pagihatag ang bata. Ginbalikan nila ang ginaestara ni Dina. Wala na nila ini maabtan pa. Naglakat ini nga wala mahibalaan kung sa diin padulong upod ang bana kagabataan. Samtang malipayo naman ang pamilya nila ni Edel upod ang pamilya ni Rodrigo kag Ofelia sa pagpadako kay Tuto. Sa bata sini nga edad, wala pa magsulod sa iya paminsaron ang bugos nga hitabo sang iya ginikanan, apang maabot ang tion nga mahantop niya ini. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, kabay nga may natun-an kamo sa kasaysayan nga ginpasakop ni Edel sang Rojas City Capiz nga aton gintiguluhan. Seed of Grace, diri sa aton palatuntunan. Dabo-dabo! Ginhatagan kabuhi nila ni Tricia Maxine Tabol, Jose Manuel Labansawan, Lorenzo Padillos, Vincent Buena sa papel ni Tuto, Gian Mercurio bilang Yani, Fel Bemri Margati sa papel ni Sir Rodrigo, Danny Oberio sa papel ni Juancho, Roslyn Borromeo Vinson sa papel ni Ma'am Ofelia Cagdina, Winston Timblor bilang Edmond, Jonah Jones Ledesma bilang Edel, Soundman, Jose Hannibal Estonina. Musical scoring ni Loser John Mendoza. Ginsulat kag sa audio tech ni Joseph Maido. Kag sa idalom sang direksyon sini inyong alagad, Caroline Ladrillo Jama. Supervision ni Mr. Gerard Andrade. Kag ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inuman daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsabot.
3: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio.
3: Ang Physio
4: yung may D3.
3: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakal ang butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado, epektibo, Aramis DDX 500!
6: Ohoy! Kidney Care Time!
7: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa Kidney Care.
8: You care? We care! Kidney Care!
9: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
10: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyas.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Donito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parekoy, Ronel Sorbito at Master Don Donito.
13: Oy, kamusta kamutanan? Kamusta ang tanan naton sining mga suki sa kanginan? Umalin sa aton sining nga mga mapisan nga maunguma sa atong kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderiya, pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan, Target Tanay sa Udto. Of course, kita nagabi-abi man sa tanan naton sini mga suki sila sini nga mga puluyan. Medyo nagbawi si Haring Adlaw sa aton no mulo mainit-init sa buong panahon ta. At any rate mga kabinan, mainit man nga mga balita. Ang igadulong sang aton sini nga mga radio man reporters kag mga issue nga ginatakol. Sang inyo programa Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abyan ninyo, amigo sa kanginan, ini naman si Radyo Man Don Dolido. Yari kita karon sa atong pagpangalagad. Sa paghatag na naman sa inyo, sa labing dalag ko, labing mainit nga mga informasyon. Mga balita sini, nga igaplastar na itong diri sa atong palatuntunan. How are you? Kabay payara kamutanan sa mayo nga sitwasyon, wala sang sablag sa lawas, wala sa masakit. Ay, subungan panahon, ay, sus kamahal, magmasakit. Sa aton sining mga balita, diri sa aton sining pagpangalagad, makabilang diri man sa Target Tanay sa Udto. Aton sining pag-aistoryahan, ano na bala ang investigasyon sang Committee on Health sang Iloilo City Council atong natabo sa Medicos Blato? nga pinabayian sa ospital to, apisar nga nagahingyo na to, ang isa ka persona nga amo man mismo ang nagavideo. Kag naka-intindigit kay ti nurse to siya sa iban nga pungsod. Dogin bali wala lang to sa mga gwardiya sa ospital. Do kulang sa training. Kulang sa pinanilagan. It's because ang natural instinct sang tao nga ginapangayuan sang bulig, especially kung emerensya, amo siyempre ang magbulig, di ba? Pero ang pamangkot naton nga wala sila nagbulig, wala nila ginpabalo ang mga hospital staff. Nga mami, arato sa guwapo, tangan to guro, makwata stretcher sini, kay manti para madala diri. Kay total hospital kita. Nanawag pa sang ICER, kagang ICER, amo pa nagpasulod sa iyasir kung sumasulod sa hospital. Kabalik awot nga klase sang paminsaro noo. Ito wala kita may makita diri nga rason nga pinabayaan nila to. Kag nagulat pa nga may isa sinika emergency crew nga amo ang magadala nga few steps away malang sa ila sining hospital. I-check ta na karon diri sa aton sininga pagpangalagad diri man sa targetanay sa udto kag subong man 28 anyos nga person with disability o nganti may arabla sang mental problem ni kay manti ang iya nga pinsar daw pulo tubtob 11 years old bala. No, ang pinsar niya sinido, bata, pang pinsar sa bata ni sa 28 anyos. Ginimuslan sa mga construction workers sa La Paz, ang mga suspect arestado. Sus Maria Kagusi po, mga construction worker. Wala ka mo maluoy, may diferensyas pangunauna ng babae to. Di ka mo pwede, ka mo tamutay na ka magkwa por kilo nga. Kadamo, das may dalan, lidis ma ho. Pwede ka mo kapamangkot na, pag-agi nyo palang nga daan, tawag na ka mo, gwapo mo. Hello, gwapo. Oh, TPD ka mo to. Ini may diferensya sa pangununa mo pa yung inyo. So doon nagadugang balang sala nila. Kay pinulihan pa nila, pilaslak bilog ni, limak bilog, no? Ang nagbasa, construction worker, damo sila, no? Dira mga kabinan sa may distrito sang La Paz. May report kita karon diri sa aton sininga pagpangalaga diri man sa target tanay sa udto. Sa karon mga kabyanan, kung may mga information kita nga mas sobra na o kung pulo ang konfirmado nga patay sa natabo nga shooting incident dira sa may Bangan National High School sa may South Cotabato, kag may lima pa nga mga additional fatalities nga gina-identify pasubong, gina-confirm pasubong sang aton sininga mga kapulisan. If this is the case, this is the worst school shooting incident sa kasaysayan karon sang pungsod Pilipinas. Because of the fatalities, ang mga nagkalamatay sa pagpatay, pagpaniro sang isa ka 14 anyos nga bata. So may nagapanawagan na dapat may mga stricto kita nga mga gun control, you know. Hindi na naton kinanglan ina, very strict ng gun control naton. What we need mga kabayanan, amo ang responsable nga mga tag-iya sa mga armas lutang ining amay nga nag-obra sa isa ka ano to LGU kun sa DepEd. I-check ta pa na karon. Pero ang amay ya sini mga kabayanan, ginatudlo karon nga mo nagapanag-iya sining armas. Nga may access ang imo nga bata sa armas mo. Buot silingon, wala mo ginatago sa maayo ang armas mo. Ginasuggest kanina, ginarekomendar ina sa madamo siling mga responsible gun owners nga mayara ikaw sang lock o convolt sa balay mo nga ara dirang armas mo nga ikaw lang kabalo sang kombinasyon. Kaya hindi mo mapakta ng utok sa kabataan mo, abin nilang panganan niya, especially kung laki bata mo. Galantaw sa karon sa telebisyon da, may tiro-tiruhay, gahampang siya sa mga games dira sa internet nga puro ta ng pamatay taong ubra. Dugangan pa, nga sa information, nag-join nining bata sa true crime community. Ang true crime community, mas kilala ini bilang mga grupo sang Columbiners. Dumduman ninyo ang Columbine. Ang school shooting dito sa Amerika that sparks outrage. Kaya kadamo man to nagkalamatay. Mga estudyante man to ang nag-perpetrate sa Columbine School. Tiginatawag ng grupo nila nga True Crime Community as the Columbiners. Mga estudyante ang ara nag-join sa community da and they are talking about sa pagpamatay sang ilang mga classmate a la Columbine School dito sa Amerika. That is why sunod naman naton nga ginasuggest nila ng balat ngayon na report na ligad ni Radyo Manmon nga dapat kita nga mga ginikanan na kay balo more or less ang social media man so that ma-filter na ton ang mapidi malantaw sa aton kabataan especially kung ini sila ang minor de edad pa. Kay gagumon ang ila sining nga karakter na galain because kung anong ila nga makita. Matuo din na tanan kita nakaagis ang gamay. Ano makita tada sa telebisyon ko kaysa wrestling na? Kwaon mo da ang utod mo sini, mangod mo, abe ma-wrestling ta, sundon mo to ang nakita mo sa telebisyon. Si Lito Lapid ang sangunati. May hampanganan ka nga po sila, sunod-sunod mong movement ni Lito Lapid. Mag-away-away ka mo da, sing imo nga amigo man, sundon mong movement ni Fernando Po Jr. Amo inay. Because ang utok sang bata, katulad sang sponge, kadali iya ma-absorb na. Ginasunod yan na. Makita iya si Jackie Chan, o ala Jackie Chan man siya. Makita nyo na sa mga hampang-hampang sa kabataan pagkatapos nila lantaw television. Isang una, ganiya Radyo Man John Hartwell, yan makakita ko iya sa hampang ni Michael Jordan. Ah, tapos ang hampang niya, kwa diyo na bula ka magkantos kung basket bulan. Kagsundo ng move ni Michael Jordan. Amo na tanan nga kabataan sa una. Amo na suna magbalik-balik ka to sa basketball court ang balong. Ama, Jordan ka ha. Ari mo ay, balik ka man eh. That is why kita nga mga adults, especially kung may armas lutang kita, taguo naton sa maayo na nga hindi maka-access ang kabataan ta. Why? Because mga minor de edad pa ina, wala na sila ya kaintindi kung ano ang armas lutang, kung ano kadelikado ina. Ang armas lutang ginagamit sa pagpaniro. Kung maigo mong target mo, either ma-injured or mapatay. That is why it is very dangerous. Sa kamot sang wala na kaintindi, sa kamot sang lain pinsar buang, delikado ina. Sa kamot sang kabataan, delikado gidi na. Few years ago, may arato, nagampang-ampang ang bata sang armas. Natiruhan niyang iya sininga utod to, ano? Amigo, tiyan mo na. Kaya wala sila yung nakainsindi kung ano kadelikado na abi nila niya ang panganan. Bisan 14 anyos na ni. Pero bangod kay ginasaksak, ginasulod sang iya nga grupo nga Columbiner sa so True Crime Community. Hindi ka dapat magkakulba. Amo ni ubrahon mo. Kung may nagabuli si Muda, pamatya. Those are the things nga ginabutang dira sang komunidad nina. That is why nga dapat maging careful kita because at the end of the day, ang may sala during adult, kung anong ginubra sa bata naton, sa edad nga pwede na pa sila madisiplina, wala naton ginubra ina. It all boils down sa aton nga mga ginikanan. That is why kita nga mga ginikanan should always focus on the well-being sa aton sining mga kabataan. Ang mga cellphone nila na, nga kita man nagbakal sina. May ara na sa mga parental lock. May ara na sa mga parental well-being nga hindi sila ka-access sa ibang na site. kag mamonitor sang isa ka ginikanan kung ano nga mga website, ano nga mga social media, even the posting, kung anong ginalantaw nila da, mabalaan sang ginikanan. Hindi naton pwede karon because in the advent of information freedom, freedom of information sa internet, through internet ta, tanan-tanan ma-access mo. Tanan-tanan. Google mo lang da, mabalaan mo na. Kung anong gusto mo mabalaan, may AI pa nga nagambal sa imo kung ano. Depende kung anong gusto mo, gina-personalize na sa imo. So in that, the advent of technology, may ara sa advantage kag disadvantages. Kung nabalaan mo ang disadvantages, dira kasulod sa pagdisiplina sa bata mo. Amo lang ng ilang taon mo, dire ka lang. Kung gusto mo maglantaw sa ibang nga website nga gina-block ikaw, lisensya ka sakon. Di ba? Amoy nang gusto naton nga ipatutok because ambal ko gani, mabalik ina sa aton nga mga ginikanan. Kita, no, kung ma-verify ni karon nga tinaglabot sa pulo, ang confirmed dead, may mga ngalan. Kag may lima pa kuno nga wala pa na-identify, this will be the worst school shooting incident sa kasaysayan sa Pilipinas. Perpetrated by a student against his fellow students. Di kimukita na. Paano na naglabot sa amunang klase sang values ang aton kabataan nga nag-amunang karakter nila? Inasod-asod na eh. Dugga trending bala para sa ila. Ang pamangkot ang aton gobyerno bala may pwede maubra nga ma-block inang mga website nina. Do we have the technology and do we have the power nga i-block ina mga website nina? Nga hindi pagpasudlon diri sa pungsod Pilipinas, hindi maka-access ang mga kabataan. Can we do that? In the advent of this new technology, we can. Kadamo sa mga hacker, di kadamo sa mga eksperto, diri nga pwede nila ma-hack kanina. Or pwede nila ma-block completely na sa aton sininga system diri sa Pilipinas. China have done it. Hindi to yung kasulod Facebook sa China, kay may ano sila to, WeChat. Ano, isa pa gina? Do, amo nang messenger, do WeChat sila to, may isa pa sila. Hindi to yung kasulod Facebook, ha? Nga, maubra sa China na. In other different countries, nag-amuman sina. Because they don't want, first and foremost, ang mga Western culture nga mag-influence sa ilang mga kabataan dito, sa ilang mga citizens dito. So they are controlling the news feed sang ilaman mismo nga social media platform dito. Because they have to. The least of their worries, guro nga, school shooter ni, no? Ang ilalaya gusto, di ko namon gusto nga may baluan ka mo ng mga artista o kung ano nga mga event dito sa Amerika, ano nga mga malain nga tinaga ang ginambal to ni President Donald Trump sa aton, di namon gusto maka-access ka mo da. Ari lang aton social media diyo, amula ng sunda. Dira ka mo join sa account yo. Di ka mo pwede ka join sa Facebook. And they have done it. Nobra nila. Ngayon taton mga website ngayon nga makalalit sa paminsaron sa kabataan, sa psychology sa mga kabataan, nga we are allowing it. Di naton pwede mo bra na, pigaw na ginang Pilipino sa technology nga. Kadamo-damo sa kurso din naton, computer programmer, IT, computer engineer, we can do that. Kuno nabalaan nila ba si Labaw Paton? Nauna kita gani nagsikat sa I Love You virus. Pinoy ang nag-hack sa madamo sininga mga email. bisan sa iban nga pungsod, nahack ya ganito mga pila ka mga sensitive government agencies sa iban nga pungsod. Nga hindi naton mo brana. We have the talent, may mga genius dire, and we can do that. Hindi na naton pagpalataon pagkos ang common denominator sa school shooting sa Tacloban, sa Buanga, kag Subong dito sa may South Cotabato, ga-join ni sila sa community sa mga kriminal. Mga estudyante nga nagapanumdum sa paghalit sa ilang kaupod ng mga estudyante, that's the common denominator. Hindi pa makuha sa gobyerno ito na. Second, sa mga ginikanan ng mga ermas, hindi kita magkomplaser na mabuot kabataan ta. We have the obligation and responsibility bilang mga gun owner and bilang isa kaamay nga hindi maka-access ang bisan sino nga tao. Especially, Radyo Manjar Natwell, ang asawa mo. Iba si mag-inaway ka muna karun, dayon niya kuha na karun sa pusil karun, tiyaan ka bla. Wala sang iba niya maka-access na, kundi ikaw lang. Because you are the man of the family. Ikaw ang may responsibilidad to protect your family. So, hindi maka-access ang bata, hindi maka-access ang asawa mo. Bakal ka vault, makabakal ka gani armas, hindi ka kabakal sang gamay nga vault na kagibutang ang armas mo na kagmagasin mo. So, in case of emergency, may sudlon ninyo balay, kuhaon mo armas mo. Subot silingon, hindi matandog sa iban. Again, the common denominator, gasulod sila sa mga community, sa mga estudyante, nga may mga plano, may mga idea sa pagpamatay sa ilang kaugalingon ng mga estudyante. Second denominator, ang pagpabaya sa tag-iya sang armas nga maka-access ang iya bata o kung iya nga hinablos. In the case of Tacloban, hinablos ito. Ay, hinablos ito kung sa Sabuanga. Tiyo muna, kung hindi sila ka-access, wala sila armas. Sulpot ang namito nila. Anyway, dugangan nato nila, standby ka mo sa mga detalye, dirisaton sila nga pag-pangalagad. Ara na nga ito na RMN Network News. DC, 8 minuto sa kaligad sa tak ng alas 12. Magabalik ang Targitanay sa Uto.
14: RMN Network News.
15: Commuter Railway, Metro Manila Subway, MRT3 at MRT7. Samantala, sa nasabing pagdinig, ipinagtanggol ni Secretary Lopez ang 295 million pesos na commitment fees sa ilang foreign lenders na sa pagkaantala ng proyekto. Ipinaliwanag ng opisyal na bungsod ito ng usapin at sigalot sa right of ways na nagiging balakid para sa mabilis na pagtatapos ng proyekto.
14: RMN Network News.
15: Ombudsman, sinisilip ang umano'y ghost internet scheme sa DICT. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo.
14: RMN Live Report.
16: Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang umano'y ghost internet scheme sa mga IT project ng gobyerno, partikular sa mga kontrata sa internet ng DICT. IRS sa Ombudsman Nico Carvalho, posibleng nagbabayad ng buong gobyerno para sa mga IT system kahit mas mura, luma o pag-i-taking software ang aktual na inilagay ng ilang kontrato.
17: A contractor can install cheaper, outdated, or even fake software while still charging the government full price for the real thing. Because nobody verifies the software after the hardware is approved, the overpricing goes undetected. It only comes out when the systems break down, or when somebody finally digs deep enough to catch it.
16: Paliwanag ni Clavato, hindi po mo nagkakapo na butos ang sistema. Napainspeksyon mga hardware kahit ng market na counter. Pero maaaring hindi sa tulad ng maayos ng software na nagtagay ay siya pala ng nakasahad sa kontrata. Kisipin ng ombudsman kung may mga internet site o servisyo binayaran pero hindi na matadipad o hindi gumagana. Pag-overpay sa mga kontrata at kung sino ang nagpatuba at nagpalabas ng bayad. Nasa fact ang justice lamang at investigasyon at nakapagpapalanan ng ombudsman mga sangkot na pagdiwala o kumpulong pagkatapos ng investigasyon.
15: Mga baril, explosives at ammunition nakuha sa CTG hideout sa Santa Ana, Cagayan. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Syra Kuntapay ng IFM Kawayan.
18: Na-recover ng Police Regional Office 2 Pro 2 katuwangang Armed Forces of the Philippines ang isang cache ng mga baril, bala, explosives at mga dokumentong umano'y konektado sa Communist Terrorist Group sa Barangay Dungeg, Santa Ana, Cagayan. Ayon sa Police Regional Office 2, itinuro ni Alias Ray ang lugar kung saan umano'y itinago ng mga miyembro ng CTG ang mga armas. Kabilang sa mga na-recover ang isang M1 rifle, caliber 22 rifle, homemade 5.56mm revolver at homemade improvised shotgun. Nakuha rin sa lugar ang isang improvised anti-personnel mine, tatlong 40mm CTG high explosives, dalawang rifle grenade na may bull trap at humigit kumulang 30 meters na 12 stranded black wire. Bukod dito, na-recover din ang iba't ibang uri ng bala at magazines, kabila ang 111 links ng caliber 30 ammunition, 21 rounds ng CTG ball ammunition, 78 rounds ng 7.62mm CTG ball ammunition at 13 rounds ng 5.56mm CTG ball ammunition. Mayroon ding mga dokumentong may mga markang baringkwas, krisis sa ekonomiya at bayan. Ang mga nakuhang bala, rifle, grenade at explosives ay ipinasa sa Police Explosive and Ordnance Unit Cagayan para sa tamang paghawak, pagsusuli at disposisyon, habang nasa kustodiya naman ng Santa Ana Police Station ang mga na-recover na baril para sa karagdagang investigasyon. Kasama nyo si 98.5 IFM Kawayan Idol Zaira Kuntapay, Tatok or Amen.
14: RMN Network News.
15: Bagyo Bontoc Road sa Atok hindi madaraanan matapos matabunan ng mga bato at puno. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
19: Dagga Pilipinas sa Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
20: Commission on Elections sa Dangangambang. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
21: Ako si Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News.
22: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detalyeng liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalin lang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
15: Mga kasama, epekto ng mahinang habagat ang nagpapaulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Maulap na papawirin naman, inaasahang kalat-kalat na pag-ulan ang maaari namang maranasan sa Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Negros Island at Zamboanga Peninsula ngayong Sabado hanggang Linggo. Mainit na panahon naman ang mararanasan sa ibang bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, gayon din sa Samar, Northern Mindanao at Caraga. Ayon po sa PAGASA, buntot ng lamang ng habagat o southwest monsoon ang nararanasan ngayon sa bansa at posibleng tuluyan na itong humina pagpasok ng unang linggo ng Oktubre. Kaugnay nito, patuloy na binabantayan ang PAGASA ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international na Dujuan. Samantala, isa pang low pressure area ang binabantayan sa labas ng bansa bagamat mababa ang posibilidad na maging bagyo sa susunod na 24 oras.
14: RMN Network News.
15: Bagyo Bontoc Road sa Atok hindi muna madaraanan matapos matabunan ng bato at puno. Detalye ng balitang iyan mula kay Idol J. Ancalis ng IFM Bagyo.
0: RMN Live Report.
15: Temporary na at passable ngayon ang bahagi ng Baguio Bontoc Road sa kilometer 54 Atok Benguet matapos matabunan ng mga nahulog na bato at mga puno ang kalsada. Batay sa abiso ngayong araw, September 19, isinara ang naturang bahagi ng kalsada bandang alas 4 ng madaling araw. Dahil sa insidente, ilang lugar din ang nakakaranas ng pagkawala ng supply ng kuryente. Nasa lugar na ang municipal responders mula sa Bureau of Fire Protection o BFP at Atok Municipal Public Safety o AMPS upang tumulong sa clearing operation. Ayon sa abiso, magsasagawa ng clearing operation ng DPWH, Benguet 2nd District Engineering Office sa sandaling maging maayos ang visibility sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga tauhang magsasagawa ng road clearing. Samantala, hindi inirekomenda ang provincial road bilang alternatibong ruta lalo na sa mga malalaking sasakyan. Ito ay dahil sa limitasyon ng bearing capacity ng naturang kalsada at isa lamang itong lane para sa salitan o one-way na daloy ng trapiko. Dahil dito, nakakaranas na rin ang pagsisikip ng trapiko sa alternate road. Pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat at sumunod sa mga abiso ng otoridad at iwasang dumaan sa saradong bahagi ng Baguio Bontoc Road habang isinasagawa ang clearing operations. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak, RMN.
1: Philippine Coast Guard, pinag-aaralan kung may naipuslit na kargamento sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajumon Chelsea Arcelia.
2: Pinag-aaralan ngayon ng Philippine Coast Guard o PCG kung nasunod ba ang instructions at standard emergency procedure ng kapitan ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan noong September 9. Sa Saturday News Forum, sinabi ni PCG spokesperson Noy Micayabyab na 77 katao ang naiulat na patay sa nasabing insidente, 43 na ang nakaligtas habang 8 naman ang patuloy pang hinahanap. Kabilang rin sa inaalam ng PCG ay kung may mga kargamentong hindi na ideklara sa Master's Declaration of Safe Departure o MDSD na isinumite ng kapitan ng barko. Lalo't marami umano sa mga nakaligtas na pasahero ang nagsabing nagmula ang usok sa loob ng engine room at cargo deck na may kargang 5 motorsiklo, isang electric vehicle, pickup van, forklift at cold cob storage van maging ang karaniwang karga ng barko gaya ng bigas at iba pa. Sakaling mapatunayang may nakalusot o may pinalusot na kargamento sa barko na hindi idineklara, posibleng maharap ang kapitan ng barko sa kasong misdeclaration of fraudulent entry in the MDSD form na posibleng magresulta sa pagkakasuspindi ng kanyang lisensya at pagbabayad ng multa depende sa tindi ng kanyang pagkakasala. Sa ngayon, patuloy na nagkakasa ng secondary sweep o muling pagsuyod sa buong barko ang PCG, katuwang ang PNP Soco at Coron Municipal Station para makahanap pa ng karagdagang ebidensya na makakatulong sa investigasyon. Kasama mo sa DZXORMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcelia, Tatak RMN.
0: RMN Network News.
1: Hinikayat ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kapwa mambabatas na gumamit ng pampublikong transportasyon sa pagpasok sa trabaho o opisina. Inilutang ito ni Gatchalian sa pagdinig ng panukalang 300.96 billion pesos na budget ng Department of Transportation para sa susunod na taon. Tinanong ni Gatchalian kay Transportation Secretary Banoy Lopez kung tumutupad pa rin sa kautusan na mag-commute ang mga opisyal ng ahensya isang beses kada linggo. Ayon kay Lopez, kinagawa pa rin daw niya ito bagamat hindi na niya pinopost sa social media at hindi rin daw niya alam kung kinagawa rin ito ng ibang mga tauhan ng ahensya. Pinuri ni Gatchalian ang kalihim sa pagsunod sa memorandum kasabay ng panawagan sa kampo niya senador na gayahin ang ganitong hakbang. Inalimbawa ni Gatchalian sa Senator J.V. Ehrs ito na regular na nagbibisikleta papasok sa Senado. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, sinuspende pansamantala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fuel discount program para sa mga public utility jeepney at UV Express.
15: Punsod na rin ito na umiiral na election ban para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections kung saan pansamantalang ipinagbabawal ang paglalabas, paglalaan o paggastos ng pampublikong pondo para sa social welfare at services maliban na lang kung aprobado ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon sa LTFRB, humingi na sila ng approval ng COMELEC para maipagpatuloy ang disbursement ng 12 peso fuel discount para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Epektibo na ang election ban simula kahapon, September 18 at magtatagal hanggang sa November 1.
3: RMN Network News.
15: Patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa November 2 ng kasalukuyang taon. Ito'y sa gitna ng inaprubahan panukala ng dalawang kapulungan ng Kongreso na nagpapaliban sa nasabing halalan. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hanggat walang batas para sa barangay at sangguniang kabataan elections postponement, magpapatuloy ang kanilang preparasyon. Kabilang dito ang paghahatid ng election material sa malalayong lugar gaya sa Mindanao. Kaugnay nito, nanawagan po si Garcia na maglabas na ng malinaw na desisyon, partikular sa batas kung tuluyan ng ipagpapaliban ang halalang pambarangay bago matapos ang buwan ng Setyembre. Sa inaprubahan ng Kamara at Senado, sa halip na ngayong taon, nais na mga mababatas na itaos na lamang ito sa 2028 at palawigin ang termino ng mga barangay officials sa 5 taon.
3: RMN Network News.
15: Nagbabala ang Office of the Vice President laban sa mga individual na nagpapanggap na kinatawan opisyal ng kanilang tanggapan gamit ang social media at messaging applications. Kasunod ito ng report na may isang individual na gumagamit ng pangalan ni OBP Chief of Staff Zuleika Lopez upang makipag-ugnayan sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Dahil dito, pinayuhan ng Office of the Vice President ng publiko na maging mapanuri at mag-ingat sa pakipag-usap at pagbibigay ng personal na impormasyon sa mga kahinahinalang social media accounts. Paalala ng OBP, agad na i-report ang anumang kahinahinalang account at iyaking sa mga opisyal na platform lamang makipag-ugnayan upang maiwasan ang panloloko.
3: RMN Network News.
15: Motorsiklo bumangga sa kasalubong na truck sa Bukidnon, driver patay. Detalye po ng balitang yan mula kay Ranjuman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
3: RMN Live Report.
4: Patay ang isang 56 na taong gulang na lalaking driver ng isang motorsiklo matapos bumangga ang minamaneho sa kasalubong na traka, partikular sa National Road, Purok 3 sa Barangay Sacramento Valley, sa bayan ng San Fernando dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay nagmamaneho ng isang Rusi 175 na motorsiklo habang ang nabangga naman nito ay isang unit ng Shackman trailer truck na minamaneho ng isang 40 taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, tumatakbo mula sa magkabilang direksyon ang motorsiklo at ang truck nang pagdating sa pataas na bahagi at bahagyang palikong daan na overshoot ang motorsiklo, rason ng pagbangga nito sa kasalubong na truck. Sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding injury sa iba't ibang bahagi ng katawan at sa ulo ang biktima at agad na dinala sa ospital bagamat binawian na ng buhay. Dinala naman sa San Fernando Municipal Police Station ang driver ng truck matapos ang aksidente. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM FM News Bukidnon, Matik, Radjuman Mar, Micabalo. Tatak, Arimen.
3: RMN Network News.
15: Mahigit 9.8 million pesos halaga ng marijuana na diskubre sa Kalinga at Abra. Detalye ng balitang yan mula kay Idol J. Ancalis ng IFM Baguio.
3: RMN Live Report.
5: Naging matagumpay ang magkakahiwalay na operasyon laban sa ilegal na droga ng mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera o PROCAR matapos madiskubre ang mga marihuana na nagkakahalaga ng 9,880,000 piso sa lalawigan ng Kalinga at Abra noong September 17 ngayong taon. Sa Kalinga, nadiskubre ng mga tauhan ng 1st and 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company at iba pang unit ng kapulisan ng dalawang sako na naglalaman ng marihuana sa sityo Balangab Bubang, Barangay Dangoy, Lubuagan. Ayon sa Kalinga PPO, agad na rumespwende ang mga kapulisan matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa tangkang pagbiyahe ng marihuana patungong Tabuk City. Pagdating sa nasabing lugar ay doon na diskubre ang dalawang sako na naglalaman ng humigit kumulang 82 kilos ng pinatuyong dahon ng marihuana na may standard drug price na 9,880,000 piso. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente, kabilang ang posibleng pinagmula ng mga inabando ng ilegal na droga at mga taong may pananagutan. Samantala, sa Abra naman, 200 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 40,000 pesos ang nadiskubre sa inilunsad na marijuana eradication operation ng mga operatiba mula sa Salapadan Municipal Police Station at iba pang operatiba sa Barangay Salapadan, Barrio Salapadan. Samantala, wala pang naiulat na pag-aresto at hindi pa tinukoy ng otoridad kung sino ang sinasabing nagtanim sa mga halamang marihuana. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay din ng dedikasyon ng mga otoridad upang mapigil ang paglaganap ng ilegal na droga sa rehiyon. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak, RMN.
6: RMN Network News.
15: Mahigit 300 residente ng Barangay Iyam, Lucena City na kinabang sa medical mission ng RMN Foundation. Detalye ng balitang iyan mula kay Idol Ren Alejo ng IFM Lucena.
7: Mahigit 300 residente ng Barangay Iyam, Lucena City ang nakinabang sa medical mission at feeding program na isinagawa ng IFM Lucena at RMN Foundation Incorporated ngayong Sabado, September 19, bilang pagdiriwang ng ika-74 anibersaryo ng RMN Network. Ginanap ang aktibidad sa Barangay Iyam Landing Covered Court kung saan naghatid tayo ng libreng medical consultation, dental check-up, pre-haircut at libreng masustansyang pagkain para sa mga bata. Bahagi ito ng patuloy na paglilingkod ng RMN Networks at ng RMN Foundation na nagpapatunay sa ating pangako na maglingkod hindi lamang sa pamamagitan ng radyo kundi sa tuwirang pagtulong sa mga komunidad. Kasama mo sa IFM Lucena, ako si Idol Ren Alejo, Tatak, RMN.
15: Balita tayo sa Ibayong Dagat, mahigit 40 mga Pilipinong nasa Russia ang biktima ng illegal recruiter para palakasin ang kanilang puwersa na lumalaban ngayon sa Ukraine. Sa nasabing bilang, may isa na ang namatay at may isa ang kasalukuyang nakakulong bilang prisoner of war. Ayon sa European External Action Service, marami sa mga foreign nationals mula sa iba't ibang parte ng Asia ang illegal na kinukulong at inaabuso para sapilitang isabak sa digmaan. Sa ngayon, hindi patukoy ng mga otoridad ang kalagay ng mga Pilipinong na-recruit ng Russian military. Itinanggi naman ng Russian government ang nasabing ulat at sinabing wala silang impormasyon ukol dito.

0: Mga kasama, matagumpay ang pagsalubong ng Gilas Pilipinas Women's Team sa pagbubukas ng Women's 5x5 Basketball Tournament sa 20th ASEAN Games sa Naichi, Nagoya, Japan. Sa score na 85-58, tinabakan ng national team ang Kazakhstan ng 28 points sa pagtatapos ng laban. Bagamat wala sa roster ang mga bigating player na team na sina Jack Animan at Casey De La Rosa, nasungkit pa rin ng national team ang unang panalo para sa Group B kung saan umaasang makakasecure ng slot para sa quarterfinals. Bukas, susubukan namang makuha ng koponan ng ikalawang panalo kontra Hong Kong bago ito tumungo sa pinakahuling laban nila sa Martes kontra sa host country Japan. Liza Soberano at film singer na si, ano to, her? Ayan, may mga katangiang gustong maalis sa mga Pilipino. Alamin nga natin yan live mula kay Rajaman Myra Jane Nasayaw.
1: Magandang tanghali, Rajaman Jenny. Ibinahagi nga ng aktres na si Liza Soberano at film singer-songwriter na si her ang mga katangian na gusto nilang ma-unlearn ng mga Pilipino. Maaalalang si Liza at her ang magbibigay boses sa mga bida ng animated film na Forgotten Island kung saan tampok ang kultura ng Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Liza na gusto niyang maalis ang utang na loob culture. Say ng aktres, okay lang namang maging grateful sa mga bagay na na-achieve at mga taong sumusuporta sa atin, pero hindi anya ito dapat maging habang buhay na utang na dapat pagbayaran. Dagdag pa ni Liza, ang pagtulong ay dapat bukal sa puso at walang hinihintay na kapalit. Para naman kay her, ang dapat nang itigil ng mga Pinoy ay ang pagbibigay ng unsolicited comments tungkol sa physical appearance lalo na sa mga family gatherings. Pinatutungkulan ni her dito ang mga kamag-anak na wala umanong ibang ginagawa kung hindi pansinin ang pagbabago sa katawan ng iba. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Sabado. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajaman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Iloilo, maayong udto.
2: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sa opisina, pirmi ka mala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyid sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
6: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
7: Supple Plus Gold.
8: O si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis. Isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkantog ilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier your life.
12: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
2: Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asalika. Epic DTX 500 D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Ang baha, pwede matabo, bisan, sanong. Ang pamangkot, handa, kabala. Anti-

0: Bigkag, Pagawan. Ini nga pahanongdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
1: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
2: Oo, sir. May rheumatic heart siya. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na siya nang lipong. Ako, may diyang patasalamat
3: po. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
7: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
9: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
8: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
10: Malipad pa lang Vertigon ay hindi gamot at hindi kaya
11: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Van, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
11: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isa ka teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Kidney Care.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
20: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Squalene Capsule.
22: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
23: Char, Fab, Con. Pangong tumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Char.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Bangong kumakabloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
18: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
19: Magalingin pala ang imong ulo.
18: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauha.
18: Kasi may diabetes ka na.
19: Mag-DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
18: Nga nagkapanubo.
19: Sang imong blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: DTX 500.
19: Mighty C,
18: ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako galing si Ariel, nagkantosolitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
26: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3, tunay, natural at original.
29: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido.

0: Katargetan ay sa Unto.
1: 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa Takna Sininga alauna. Pabalik diri sa atong pagpangalaga driman sa Targetan ay sa Udto o Podgyapon sa inyo abyan, inyo amigo sa Kanginan, ini naman si Radyo Mandon Dolido.
0: Tatak RMN.
1: I-check ta doon guys si Councilor Alan Saldivar, no? Angot sa initial findings sa committee ba niya sa Committee on Health sa Iloilo City Council regarding sa natabo dira mga kabayanan sa may bayan sa Atubang sa medical sumduman nyo to ang kaso ni Orlando Ormina nga kung sa diin sa video nga nalantaw naton kapangayo bulig eh ang nagabidyo iti ara man lang sa ugsaran sa ospital nga hindi nila mabuligan. So karon mga kabayanan, check na to na ang pinaka-latest information from Kagawad na Alan Saldivar. Ari ano istoryahan, tablang ikayong lawas, especially ang aton sininga immune system. Dugay-dugay ka bala ginailanat, ginaubo, gapang luya, kadaw permi, gabalik-balik ang infeksyon si mulawas. Magamusin na nga sinyalis, ina nga maluya ang imo resistensya. Tuman ka delikado kung permi maluya ang imo resistensya ha, bango dasig ka lang sinimatapikan sa mga biskan, ano na lang ang masakit. Subong palang tap na o na nato nini pagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bangod ini may ara sang alkyl glycerol nga may kasarang pabaskogon ang aton resistensya kag ini makabulig man magubra sang pinakaimportante nga cells sang aton sining immune system. Amo ini ang white blood cells. Ang white blood cells ang nagubra sang antibodies nga nagabato sa mga viruses nga gasulod sa aton sining lawas. Gani sa mga tao dira nga maluya ang resistensya. Mag-inom na adlaw-adlaw, Dr. Pinoy Squalene Capsule muna. Mabakal na sa mga butika. Naka-standby na sa atong linya si Kagawad Alan Saldivar. Sir, si Radyo Mandon Dolido, mayong hapon Kagawad.
2: Ay, mayong hapon gid Sir Don. Sa tagpalamati sa imong programa, mayong hapon gid sa tanan.
1: Sir, nakita ko ang post mo kapon nga daw regarding sa natabo dira sa may area sang Medicos and I believe nagkanto ka mangani sa pamilya Romina para nga mag-condole man sa kalisod nila to sympathize sa kalisod nila. Sir, ano ang mga initial ninyo nga nakuha nga information? Balang ko nagpadala na sang confidential report sa inyo ang nasambit nga ospital. Ano ang pinaka-latest ninyo nga nakuha ng information na Kagawad?
2: Well, actually, Sir Don, no, first thing first, no, we coordinated with our colleagues no sa council. Kaya siya ang naghihatag sa privilege speech, si Councilor Sed Cabaluna. And right then, nag-receive na ito, no, communication coming from our secretariat. And then after that, nag-diho na kita no, sa ito niya communication no letter address to Medicos to provide us the incident report within 48 hours, no? And they obliged, no? Kaya last Thursday, we received it sa office naton, and it was stamped confidential, no? Incident report. So, gin-go over man naton ang incident report nga gin-submit sa aton, and just only to give you the general, no? Content no of the report in emergency intervention was immediately provided no kag patient was accommodated in the emergency room appropriate medical care was administered and emergency treatment were observed and to the extent no that coordination through referral system refer ang patient naton to other hospital no but then again ato lang man siguro Sir Don no ang incident bala dito sa Sagwa no amo din na ang ating focus no kay iti all I know ang ato yung mga hospitals prior sa ilang operation no nasabita sila sa manual of operation guidance and policies no sa Department of Health no kag I go over ina. But then ang aton nga mga policies and procedures may na mga in-house no nga pagsulundan ang blueprint no sang isa ka medical facilities so daw nakita naton nga dira kita nagkulang siguro no, sang policy or certain protocols when it comes gitawag man naton nga emergency no kaya emergency emergency will not only happen nung may i-refer kita ng patient sa ER, but emergency sometimes no occur no outside the premise no sa isang medical institution. And according gani sa data sa CDRRMO, there are almost 9 incidents na
1: yes.
2: na may tabo na within the perimeters no sa isang medical facilities. So ang nakita naton, and last Thursday no nag-send out na ako sa invitation no sa mga hospitals naton, that would include public hospitals naton kasi situated niya sa Iloilo City. No, mm. And the OH, CDRMO, police, no, they would be attending no, the consultative meeting this coming Tuesday at 3 o'clock in the afternoon.
1: Mm. Sir, na mian man ko gani, it is a statement mo gani, we are not finding blame, no? Pero hindi, para malantaw na ton ang ining, hindi mo ko magambal systematic, but considering siyam kabilog, hindi ini-isolated mo. Ambal ganit isang CDRMO ni Mr. Papa nga kapila ka beses na namatabo no, sa ila. Mm-hmm. And we have to put a stop into this. No? So pagi sa pagdihon sa insakto nga protocol dira sa ila. Kaya kung isa lang hospital, mambal guro na ton nga, ah, siyam malang na guro. Pero kung may siyam na ka-instances and different hospital, sari-sari na, we have to do something para mabalaan na ton ang protocol nila. Kaya base sila sa ila lang yung historiana, ibla. Ng mga hospital dire. But then again, balaan ko sir, pulo padalman mo pa ni so that nang makakuha ka sa mayong procedure because the report, although general siya kayo nga may immediate intervention sila, pero that is after nga gindala na sang ICER pasulod sa hospital nila. No? I think that is very, very clear sa interview nato ng ICER. Kag subo man nakita naton sa video sang nag-upload sang sining video kagawad Saldivar. So, this has something to do with siguro nga mabalaan, bisan ang gwardiya, Blaser, kung anong protocol sini kasi sila ginakatuan una sa gwa mo sa video dito. So, it seems, wala lang ko kabalo. That is why mas maayo ni karon sir, nga kagawad nga ginatunan ninyo ini, may mga hearing, so that we will know sin o bala dapat, kung sample, ginkatuan ng gwardiya, may obligasyon, responsibilidad siya bala nga magkanto sa sulod sang hospital, kagambalo ng hospital staff. Sa sagwa nato dito may nidisgrasya, may kapangayo bulig pasodlo nato do something amon na kagawad nat not only for the hospital staff pati naguro sa gwardiya nila kay ang gwardiya dito naglantaw eh kagawad Saldivar.
2: Well, I agree with that no, and I was saddened to note na siyam nagali ka incidente no ang natabo vicinity of parameters ng hospitals naton. So as I said no familiar man ko bala Sir Don no, sa operation ng hospital no, so ang aton may paghimuon, it's going to be an ongoing inquiry no to clarify emergency procedures and strengthen coordinations probably among hospitals and responders no, kay nakita naton do may gap bala, gray areas with regards to responsibility no sang hospitals kag sang responders naton amo ni ang ICER no. Kahit we know ang ICER ang function ang ICER is to refer patients no, nga gintawag sa ina tikapon ang patient dulong sa hospital no, so that's the standard operating procedure ng isa ka responders no, pero ang niya incident nga natabo sa dalan kag dira mismo atang-atangan no, sang hospital no, amo na gani ginhambal na akong blood, very ironic no, kay nakita naton ang kataga ng emergency and yet no we're not able to give no immediate response no sa pasyente nga nagkakinanglan gid sa ginatawag naton nga emergency interventions so medical interventions no. So with that probably with the process nga pag-imuon naton possible siguro nga it's more on the legislation na no mga aspect kay we don't want to happen this again. What if karon kun sa family ko na matabo?
1: Yes.
2: What if karon ko ako mismo matabo? Wala sang certain protocols, hindi ko ma establish ang legality ang ako nga legit bala nga reaction na claim kay wala sang protocols, wala sang in place nga procedures no. So most probably with the inquiry that we're going to have on Tuesday, it's magafocus kita no on more on the emergency response procedures and then rights and safeguards no, kay accordingly once nga ang pasyente sa Sagwa, wala na sila yung kisan balon kwarta. No, wala na sila
1: yes.
2: Wala na may jet person that would stand with them na maka-decide no, ano ang mga medical interventions sa pag-aimoon sa pasyente. And then coordination, get coordination, proper coordination with our responders. Mm. Eh, kadamo, kita sa responders, malaan nga na sila not only ang aton ICER, no, may mga non-government organizations na nag-provide man isang immediate ng medical care kay kung panalitan nga ra man sila matabuan dira sa dala naton bala no ara man naton yung mga responders.
1: Isa sir sa ginambal sa ICER nga do permi ginila gina problema dire kung kaisa nga hindi magbaton kuno mga ospital especially after nga nadapat adapata na sang nagakaigo nga intervention is that sakto nang ginambal mo wala sila kwarta wala sila sang immediate family nga upod nila kusa mo nang permi nga problema wala sila sang quote in quote folks nga ara dito. Siguro sir mas maayo nga malantaw man nato ng protocolo sa mga ospital because gakapektuhan ang mga ang emergency responder naton bangod sini. And this is the reality on the field eh. No nga amoni sa ginadesiryan ang ginadala nila da because di may fox ni kung wala fox ni dire lang sanay, no? So nabiko we have to be clear on this. Kay kung wala man decision for example kagawad in order for them to know sang extent sang injury sang tao, kinanglan mo i-MRI, kinanglan mo i-X-ray, yes. Even CT scan. Karon mambal sila, may presyon eh. Kung wala siya folks, hindi kami kalantaw sini kung anong. But to immediately give intervention sa mga doktor, they have to know the extent of injury. Pwede man naguro kagawad, samtang wala siya folks so that madapatan sa sang correct ang insakto nga diagnosis sang aton nga mga doktor do risguhan na lang bala nila counselor ay do amuni guro ginalantaw ko it's about monetary bala that's why nga do ginapaligad ligada nila I think we should know kung ano gyud man ang protocol nila to save lives o kuno lato nila nga may matao nga mabayad para siguraduhon nga makabayad antes nila lantawon ang dapat nila obrahon na kagawad.
2: Yes. Actually, you don't know, there are going to be two scenarios, no? Nga i-ano nato, i-taro nato, no? Ang funders nato ng ICER, no? May mga patients, walaan, nga nag-coordinate sila sa ICER nato, na dalon ang ilang mga pasyente sa nearest hospital. Inaiya through referral system. Na i-admit na balang ang pasyente na hindi siya ba, tawag siya, daw, hindi siya emergency cases na pwede pa siya wala po nabot sa hospital, may first aid niya pagay mo sa atong ICER prior sa pag-refer sa patient, no? Okay lang inaya kaya in place na ang referral system sa atong siya ng bagay. Pero ang atong siya diriya, ang ano bala emergency cases sa dalan na nang wala pa bala kapanawag ang ICER sa mga hospitals natin for referral na dalton ang isigida ang pasyente dito no sa ICER sa hospital daw mo ina ang pagatutukan sigid naton ang pagbat ang admission sa patient nga halin sa isa ka aksidente nga natabo sa dalanon amo na bala
1: yes.
2: So
1: Chaktog ano, sir I agree
2: anong nakakadapat, no? Ano ang responsibility sa hospital that would accept the patient? Kinanglanggit kung mabato nila ang pasyente, biskan wala pa sang folks, batuno nila, hatag sila sang first aid, stabilize nila ang patient. Tapos, that's the time na masulod ang case management. Ang case management, amun nila ang pag-determine sino ni siya, dining address siya, sino ang contact person na tawagan sa hospital. And then, kung hindi matawagan, because yapon sir ang patient until such time na may makontakt na members ng family that would decide either na pa-admit ang inang patient sa dira man mismo ng hospital or they are going to transfer to other hospital based on their financial capability and capacity to pay. So doon mo na wala sir nakita naton na dapat isenten pagid naton there's no questions no with regards sa paying capacity no kahit yung mga hospitals naton not only one na ma-pinpoint naton kundi tanan nagabaton sa patiente kahit kinanglano na nila batuno they cannot say no sa patient nag-refer sa ila sa hospital especially dira sa my emergency room ang by the night na yeah, later na niya yes. Na problema Ang importante, once na ma-refer na, pag-ara na sa atang-atangan o sa sulod, no, sa emergency room, ang ilang obligation is to give first aid, stabilize the patient, and the rest will follow.
1: I see. How soon kagawad ang inyong hearing regarding man sini sa mga protocol ngayon? How soon ini kagawad sa Saldivar, sir?
2: Well, as early possible time, no, ma-start yun kita Tuesday. If we can gather sufficient, no, wisdoms and thoughts coming from them sa mga hospital directors naton and even from the DOH, kasi once na madiho na ni naton, kamapasana ni ordinansa, this would be part of the blueprint mo sa operation sa hospital. No, they cannot go against it. May aras ang dapat gid. No, pagsulundan ang aton hospital kag ang aton mga responders, no. So once may ordinansa na kita, they are going to amend the guidance, the guidelines, policies and procedures nila kag i-submit na sa DOH. Kay i-attach na siya balaan, sir, no, sa ilan ang manual of operation. Kay kung wala na kag existing, the DOH will be the one to reprimand kag maghatag man sa ilang judgment, no, sa isa ka medical facility.
1: I see. So with this, kagawad, thank you so much. Minsahi mo na lang sa itong mga kuturan subong, especially itong mga naka-experience sa Amosini and of course sa pamilya Romena kagawad Saldivar.
2: Well, actually, the council, no, is committed. We are all committed to ensuring that hospitals are supported also and defended, no, should future investigation arise. But above all, Sir Don, ang amo niya stand sa council is safeguarding the welfare of our citizens. No, considering we cannot, hindi nato malikawan ang aksidente. Pero once na may amusinin ang mga situation, we should be ready. No, kaga muna, once na matunaan natin kag madiho ng ining ordinansa, I know for sure nga may mga gray areas nga pwede natin ma-address. No, kag protected mo ang aton nga mga pasyente if ever gid man na ma-discussion sila outside our perimeters within the hospital. Kaya nga aton nga ordinansa would may sakit ka provision siguro nga i-include ra, Sir Dodd, bala, ang parameters nga ginatawag natin. Hindi magambala hospital, tilayo ra sa amo. No? But if we're going to be specific, no, with a certain parameters, no, wala sa hindi nila pagtagaan sa immediate attention or emergency intervention ang ating pasyente. So nagpasalamat kita, no, sa inyo, no, sa pag-edukar man sa aton nga mga pumpuyo kag ang pagkuhit sa ating mga medical facilities and even our responders, no, above all sa ginoot na nila, wala, no, above all ang kabuhi sa aton nga pumpuyo ang magpanguna kag magpahibabaw.
1: If I can suggest before you end, kung pwede matituluhan ang ordinansa, kahit ito amo mo na gusto mo kagawad, emergency hospital proximity intervention ordinance. Balako, istoryahan nyo pa na kung pila ka meters, nga pwede masiling nga, that is within the proximity sang hospital eh. Then you can intervene. No? Doon mo na bala kagawad. No. Oo. Just a humble suggestion.
2: I'll take that of that, no, pala. Pang i-ano nato, i-title, wala.
1: Sige. Thank you so much, kagawad. Abisan sa badog na sabat mo tawag namon. Thank you so much.
2: Yes. Thank you again, Sir Don. Thank you. Tatak
1: RMN. Hospital Proximity Intervention Ordinance. No? Do, HPI Ordinance. Napanumdom ko lang. Okay man na ma'am Rizzi. Oh. Hindi, very thankful kita kay kagawad Alan Saldivar kay una ining gindala sang Armen Iloilo. Pagkatapos naton nga nakita inang video and we are very concerned because ano gid bala ang isa ka hospital kung ara sa tubangan sang ilaog saran natabo ang aksidente or insidente. Ano bala ang ilang nga protocol? Kay very clear dito nga nagapangayo bulig ang nagavideo sa gwardiya. Kay ni ba to siya kasulod to sa ospital? Ginvideoan niya pagading word nga emergency. Pero wala may nag-atubang. May nagkadto pa nga duwa ka bilog nga gwardiya kag bumalik to sa ospital, pinabayaan. Kung tani, may isa to ka gwardiya na gambal, nurse, doc, may tao to nga naksidente o, sa sagwa. Anong tani? Ang pamangkot nila during the investigation, kung ang gwardiya nagpabalo na may emergency case sa sagwa, ka naghambal ang hospital staff, kung sino man to mayor nila that time, nga wala man namin nagdala sa aton, di pa ba, inyo lang da, inyo yung pagtanduga, basi amo na, baulala, pag hindi ko matabo na. Kaya man ti mismo nang nakainsindi sang emergency, ang naghambal sa gwardiya. Mga gwardiya, magsugid ka mo sa matuod, ha? Wala pa, wala, nalimtan ko mamangkot sang security agency, name sang security agency ngini. Dira sa medicos, I don't know kung may nabalaan ka mo da. Paliog message sa amon diri sa Armen. Because we wanted to know sa security agency, ano naman yung protocol nila? Sa mga assigned guards nila sa mga ospital, kung sila ang ginpangayuan sa bulig for intervention. Hindi bang pwede natin pabayaan ng tao nga gahurayaan na ito, damo dugo gagawa sa ulo niya. Hulaton na pa mapatay, kagambalo natin, tawagin nilang punerarya. Amo na lang na. And this is the second thing na gusto ko mabalaan sa protocol sa ospital. For example, sundon tani anatabo sa Kayormena. Gindala sa mga good Samaritan sa ospital. Ang bala, sir, nagya namon, gadugo ang ulo. Gindapatan sa kung ano nga bulong. Mambala, doktor, may fox ni, may upod ni, may pamilya ni, may asawa ni, ano? Kaya masitiskan kami siya, ma-MRI kami siya, ma-X-ray kami siya. Kaya wala ka rin kabalos ang extent, ang damage, ang iyang ulo. Di kung wala pamilya, ano ang ubrahon sa ospital? Hindi nila pwede marisguhan, ina? Kaya balaan ko, gabayad na eh. May bayad na, especially kung private. May bayad na, ti, basi ba lang, ay, ti, kung wala may ma-decide, sino karon mabayad ni, hulaton na lang naton nga mabalaan ta ko sinong pamilyaya, makontak naton ang pamilyaya kung mapasugot sila. Natural mapasugot na whether gusto ninyo kung hindi. To completely and truly diagnose a patient, kinanglan mo mabalaan ang extent sang damage niya. So for example, aksidente yung natabo, nabagok uloya, gadugo uloya. Hindi na ta magulat, doc, nga maabot ang pamilya, we can settle the financial bill later on. As a doctor, dapat may baluan mo kung ano ang extent sang damage niya so that maka-apply ka mo sa insakto nga bulong, insakto nga pagdapat sa medical intervention, kay nabalaan mo na ang extent sang damage sang iya nga ulo. So dapat kung CT scan, ipa-CT scan. I-CT scan ang pasyente, ura mismo, para mabalaan ta kayo, lipong o. Lipong ang pasyente. There's a possible brain damage sa sulod sa ulo niya. O lipong siya eh. Pag CT scan, nakita, or X-ray, kung ano man ang gusto ninyo nga doktor da, himuon nyo nga protocol in cases of accidents nga katulad dira sa kay Armina nga natabo. Because you need to truly know sang extent sang damage so that madapatan mo, doc, sang insakto nga bulong, insakto nga pagtatap. Because you need that information para makareseta ka, para ma-applyan sa sang bulong. Hindi ka pwede ka pinalagpat na. Nagkatabo na, di ba? Nga ginahulat ang mga folks kaga ng Nay, Inday, kinangla na ito ni CT scan si Toto nyo. Kay, amo ni, may bayad ni, tag 5 mil ni. 10 mil, wala ko balok ang pila ng presyo sina. Nga, before pali, settle nyo na, Nay. Later on, masettle niya. Pero ang protocol, pag abot nila, may brain injury, lipong ang tao, automatic x-ray, automatic CT scan, MRI, whatsoever nila. Kay para ako ka doktor, kabalukok sang extent sang damage sang ulo ya. Hindi ko pwede ka pinalagpat sang bulo nga yatag ko siya kay basi hindi makatap na ina. Sang posible or basi maglala pagani ang iya nga masakit. So dapat kay balo ako sa kung ano man dira ang nasuprer niya nga injury. Truly and reflective para makadiagnose ako sang insakto sa pasyente. Kaya kung hulaton pa, minutos pa karon bi. Sa syudad sa karon og saran ninyo da karon sa ospital da na disgrasya. Pero ang iya nga mga mata, to pinakamalapit ng mata, yan, tiki. Ti pila pa ka oras ang biyahe? Ti, hindi ka mo kaulagi layo. Nung hulaton nyo pa tong taga-antiki, ang mabot. So what I am trying to say, obrahon ta na ang dapat naton obrahon as if may panugot na ina sa pamilya. Di ba la? May panugot na sa pamilya. Wala niya problema because kinanglanon nyo gani i-CT scan siya or i-X-ray siya or i-MRI siya because wala ka mo kabalo kung ano ang damage sa sulod. Hindi mo makita sa imo sining mata kay wala ka man X-ray vision. Hindi ka man si Superman. So paano mo na madapatan karon sa bulong? Butangan mo lang karon sa Betadine? Okay na? Tayo ng pila sa ulo? Okay na? Wala takbalos ang extent ng damage sa sulod? Amo nang gusto tamabalaan sa mga hospital na ton because the primary objective sa hospital is to treat patient. Treat, rehabilitate, and to save lives. Amo na ang primary duty nyo. Ang monetary nga balik sa inyo is just secondary kay manti. While commercial hospital ka mo, private ka mo da. Ang trabaho ninyo amo ang pag salbar sa kabuwi isang tao through medical intervention. Kuras masalbar nyo na mag-abot ang pamilya, ilatag ang bill. Pero nasalbar nyo ng kabuwi. So your primary duty complete na, mission completed. Tapos na kamo ma'am, nasalbar na mong kabuwi niya, na wala pa kamo gin-MRI na mo siya, ara na tanan naka-reflect sa bill niyo kung magwa na kamo. Ginarekomendar namon nga ma-admit siya for 1 week for further observation. Kung hindi kaya sa pamilya, ba sir, mahal din niyo private. Sa ilo namon sa Western Visayas Medical Center o kung sa Don Benito. Wala man na yung problema. Referral. So, ang punto ko lang, kung may dalon dira nga pasyente sa inyo, emergency, lipong, wala sang pamilya, kung ano ang kinanglanon nga obrahon o konbulong para completely inisya ma-diagnose ang doktor kung ano ang diferensya niya gid, automatic dapat na nga obrahon. Let us settle the bill kung nasalbar na ang kabuhi niya. Kay primary duty nyo na. Being a commercial hospital is just secondary. You are for profit. Insindihan na to na. Pero ang inyo bala primary duty bilang hospital, amo ang magginansya, amo makaprofit sa masakit o kung disgrasya sa isa katawo? Hindi. Ang primera ninyo nga obligasyon is to save life. Magsalbar sang kabuhi through medical intervention. Monetary nga balik sa inyo, kwarta nga babayaran ka mo, is just incidental to the service that you are giving the patient. Hindi man pwedeng ilibre ka mo na munda. Di ba la? Sakto man ang hospital kong private. Pero natapos na namon ang amon trabaho, nasalbar namon kabuhi niya, aring bilya, yung CT scan namon niya siya, kay para sigurado, ginako ko anong bulong nga ibutang ko siya, kung ano nga procedure ang ubra ko siya. Bali karon ti Elia, lipong siya. Bisan pa gani conscious sa. Bali ti Elia ti paano mo na bulong karon ng ti Elia kung kinanglanon sa bag-ong stainless na kung ano ko hindi mo ma-X-ray. So hindi na kamo magulat. Di ba? Automatic, especially kung lipong, kay kung buhi, abuhi, kung conscious, makatawag pas pamilya niya. Dahil, ari ko din sa Hartwell Hospital. Nag-discrastya ako sa motor, katuya na hindi kay dobalik ginintil ko. So, kumbaga, maubra nyo na tanan, bisan pagani, wala ito gintawgan. Bilang doktor, kinanglanon ni mo mabalaan kung ano ang extent sang injury niya. So that, maambal ka, ngati sige, for the meantime, butangan ka ni anay isang panimbang, para nga hindi mo maulag-ulag tiil mo, butangan ta do brace ini, para hindi mo maulag-ulag tiil mo, kaya nakita ko sa x-ray, do, balik ginang tulaan mo. So hindi na ta magulat sang folks, kung kinanglanon for a complete and truthful diagnosis, ubrahan nyo na as a protocol. 22 minuto sa kaligad sa tak na nga alauna.
3: Ini nga bahin sa ato nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inoob nga mo, adlaw-adlaw, kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini masardon, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mamis, healthy man ang mga babies.
1: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-edad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna gamasakiton kita. Para madula ina, para makod gyapon ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kagtanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
3: Kagkaroon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magpinapon mag-inom sang Super Fiber. The Fast Acting Colon Cleansing Product, epektibo pang limpyo sa colon. Tanda na may kong ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta, matinlogid. Kinanglan imna na ton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa ginahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
1: Ang Super Fiber dako ugi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
4: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kang ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Inengkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
3: Ang Vita D Plus Coffee Mix, ang mayara sang Rishi Mushroom Extract, kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective, kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix, mayara ini sang 200 IU nga puro kag dikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
4: And of course, Parikoy, amo ni manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape. Ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
3: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
5: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Arimin.
1: Sa atong sininga pag panumbalik, i-check na to, report ni Radyoman Marjorie Sos Maria Kagusi, 28 anyos nga bata, ang babae, ginimuslan sa mga construction worker diri sa La Paso. Ang mentally challenged ining babae. Kay manti may ang pinsar niya, bata pa bala kayo. Nalipat lang ko sa medical terms sina pero daw 10 anyos, 11 anyos lang paminsaron sa 28 anyos na nga babae. Ha? Maluoy kita. Nga makaano pa ya kamo do hindi naginda ano ao. Do hindi naging kamo kagwanta. May mga kamot man kamo. Sang sahalita nyo ning pobre sining babae ni? Kaya may report man karo mga kabinan, ang aton sining senior investigative reporter, Radyoman Rezzy Bordon, kay pakayon ako sang Police Regional Office 6, ang police station, sang San Rafael, Iloilo, CR, sang una, dito sila binutyog, sang banwa dito sa CR. Ang ila sa opisina, station nila, CR sang una. Kabatas kimo sina. Sus Maria, kagusip po. Naluoy ako sa mga polis. Anyway, balikan nato nina dito sa ato nga pagpangalagad. 26 minuto sa kaligad sa TAC na nga launa magabalik ang Targitanay sa Uto.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS Sample Plus Gold.
8: Oh, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod ang tuwa ka bulan noong pawan.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sample Plus Gold. Pumili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Ban, dermay lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold, kay nadulang akong nga Pulser.
7: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si May Nano.
13: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
12: Oo. Oh, tumar kong Ibiregreen. Wala na yan. Hantig ko ron. Wala na. Ibiregreen Capsule kay Bitibo kayo.
11: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantya ka sa pagsuka-suka, kalain sang paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
16: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala na sakit ang akong likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang akong sakit. Salamat, kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
17: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
7: Sample Plus Gold.
18: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Sample Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Goodbye.

0: Chocolate, Semen Chat, Malupit, sa Kamaymo, Mabait, Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpanindo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Kaspar?
4: Wala problema.
5: Nuns Liniment Oil Partner.
4: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspar. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
12: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, iti bugit katama.
11: Mighty C,
13: mabasa mga butika.
14: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di ba la? Haggard much. Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise. Nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
18: Charm Fab Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
19: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiun sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe o kung magpalawod malain ang tiyempo. Hindi magpasubra sang karga sa bangka agod malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig na responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sang Coast Guard District, Western Visayas.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
5: Nuts! Herbal Capsule! Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kung ano pang balatian.
6: Nuts Herbal Capsule!
5: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
4: Oh.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Super Fiber.
8: Ako gali, si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Pamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
9: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
10: Ohoy! Kidney care time!
11: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, de nagapasalamat ko sa kidney care.
12: You care? We care! Kidney care!
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi namot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
15: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
16: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
14: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
15: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
16: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
14: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.

0: coffin. Someone chat mo lupit sa kamay mo mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay kag palibot. Gubo natun kag hawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya kag iban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Pagaling si Yan, balita ko yan.
4: May high blood ka ba sa una?
3: Oo, nga ra. Umatumba ako lang ngayon doon doon doon yan. Sabot sang nakatay ko sang Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Ako, ulat anay, nagalibot ang akong pananaw. Dumatumba ako.
6: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
7: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Indi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kung may vaccine na da siya, may mga nutritional facts na da, nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
11: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako no, nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako ya 1 capsule, okay na ako.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
12: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
13: Ronel Sorbito.
12: Kag Radyoman Don Dolido.
13: Don Dolido.
12: Targetanay sa udto.
14: Nagdala diri sa aton sini oras 43 minutos sa kaligad sa takna sininga ala una. Check tanto kay dugaya ang report upod kay Radyoman Marjorie Herbomiani. Ining angot mga kabayanan, bosos, 28 anyos nga mentally challenged nga babae, ginpululihan kuno sa mga construction worker daw, himulos. Arestado naman sila, pero sos Maria kagusip, hindi kuya ka, do hindi ako ya kabatas. Nga ti amo na nablan sitwasyon sang tawo. Amo nyo pa na kay Kumo hindi siya kabalibad kay iya sini nga pinsar do iya 28 anyos siya pero pinsar do bata. So, na-check na itong dugay-dugay ang latest development sa sinaman nga kaso. 44 minutos na kaligad sa tak na nga launa.
15: Tingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa kalwan sang produkto di kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation, ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kagadaw-adlaw, naganami, kagapagsik nga ito ni kayang ang lawas na ito. Non-super plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isla sa Panay, kagprobinsya sa Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pili ang non-super plus, the anti-cancer food supplement, kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users, kaya sila nila, pwede man kami mabatian da. Kay kami yung users si gamis ang NANS Super Plus. Gusto mo namon mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na namon kang ipikto sini kay nami gid. So ipabati nato ini mga kabiyanan no? Kay para kang kamo makabakal man sini kag makafeel man sa nafeel nila nga improvement sa ikayong lawas. NANS Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
14: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay satanan sining ang membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagapra na kita lawa, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alapaps tuto, banyo si inyo lang bala, no? Ang affected area, kay madula ina, kay may skincare man ini. Ang namian pagin ko sinik, kay may neem tree extract ini, nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
15: Yes, hindi ka magka-dengue. Yung dengue, dala malang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sang lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kag hindi pa kagat sang lamok, pamanyo sigid sa guwa ka man akong sulod sa balay mo, sang Nance Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas.

0: Boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay, nagagamay ina o kung ang imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na, Mega Man Herbal Capsule.
1: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man!
0: Ay, karami!
1: Sido ba? Sini, no? Kagang magamo mong kwan nga Street of Hormuz, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila. Nagapatindog, nagapanami, isang paningkay singkay, sang imo nga Junior. Na mga kabiyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pakisa ka doon, lime lang na. Pero para sure ka gid ya, subong inom ka isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one. Ah, mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
0: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Mando, no? Ay, hindi ah. Gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nag-boost ang imo sininga energy. Sa labing-labing naman, abot na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si Mrs. Ay, do ko ka grabe sumong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gadidiri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinga. Mangita ka pa yasang pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero master doon, ngayon pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabiyanan ng kape. Ganit mga 1 hour before sang inyo sininga sparring. Tiyona para mga pikit ha. Kung kapiling niya, why man niya sa anong kuwana binos? Balo ka kuwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula, kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon, mga kabiyan, ang pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo naman inom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
0: Naka-standby na Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
2: DYRI Radyo Man Report.
3: Napreso ang lima diri ka mga construction worker matapos nga ilagin himuslan ang isa ka PWD na 28 anyos taga distrito sang Lapas, lower barangay Kaingin, Lapas. Ang ining insidente naglungtad ini kagabi sa isa ka construction site dira sa nasabit nga barangay kung sa diin ang ining PWD balara dumandon. Kumbaga, ano ni siya, do, ang iya ba lang nga pinsar is, 28 na siya, pero ang iya nga pinsar, ara sa mga 10 to 11 years old, no? Muna ang plastada sa ining victim. Now, nag-isugo ni siya kahapon, kagabi nga magbakal sang turon. Sa gisugo ni nga magbakal sang turon, nakita na ni siya sa mga construction worker, kaging tawag siya bala pasulod. No, pag tawag sa iya patulod, syempre habang dali balik ka din. Sige na balik man ining victim na si alias Ling Ling. Kag pagkatapos, amo na to natabo no yung bulod-bulusan ni siya sa lima ka mga construction worker. Na-identify ning lima kay gin pangtudlo ini sila sang biktima kay ang biktima ra juman doon bisan pa paano mga istorya mo siya eh. Amo na gani ko pa makutun mo na kasabat. Kali ang problem diri nakita naton nga positibo ini ang babae sa ano sa pregnancy test. Galiki ka kabila sa ginimuslan, so may posibilidad niya makapila ka beses na ini siya nga gintandog. Radyo man doon. So karoon, nadakpan ng mga suspect. Indirectly, wala nila ginako. Pero naghambal sila nga sila lang kunong, no? Ang gindakop. Radyo man doon, pero di sila biyang gintuan sa ining biktima. Karoon ang tatay, decidido nga magpasa.

0: sa kaso, batok sa ining mga suspect, itinabutan nato ng tatay kagiina si Alice Daniel, 55 anyos, sa isang kabarangay Tanod. Ari ang pangayag sa nga tatay, Radyo Mundon, sa ato na interview.
1: Sa duwa ko, malasal, sa ayon sa... May naging tawa sa
0: Radyo Mundon sa aton ring na interview no, so na hold kiti da mga ano ni gani gatener may barak na bala ining mga suspect taga Negros Oriental na siya ining tataning lima taga Negros Oriental Radyo Mundon, pero amo na gani kinakabusong ang babayi pwede may posibilidad niya nagligad pa ni siguro ginatinandog, although kaya nag-check kita dito sa barangay, may mga background na kita nga nakuha bala nga daw. Amo na gani kayo daw, pwede mo siya bala, ang term na doon na, ang step mo bala na ginakabata na interview ko. According sa iya nga, amo na kung edad niya, 28, pero do 10 years old ba lang iya nga paminsaron. So karon kung
2: ito ito. Amo na tawag na mild intellectual disability. Hindi siya total disability. But mild intellectual disability, kaya ang cognitive function niya, ang acuity niya, iya sang 10 to 11 years old.
0: Yes. Di karon, bisan sinulan na kung nudaan ma suhol sa bata. Di amo na karon.
2: So natukiban sa kamay, gabusong ng bata.
0: Di natugin test nila, kaya ti may resulta ng gabusong. Pero,
2: kila kabula na?
0: Hindi pa mabala. Pero doon mga dira-dira, guro, lapit 1 month. Tiki galing kay amo na gani nang utana kita kay ina nag-check kita sa barangay nga amo na gani nga condition sin ulang kuno na mahatag sa iya sa kun ano mabaton.
2: So do kilala na da sa barangay ah. Sa do amo nang uring-uring sa barangay Gorote. Kay pwede matawtawan ano mo? Matawtawan mo do Lucibla iya da?
0: Oo. Kiti ba kiti amo na gani ang lagan sa iya nga paminsaron. Galing kiti kagapon yung pangita nila, natutusaya sa construction, gigibay pa isa sa mga construction worker, nagsunod dito. So, lima ni Kamilog, ang ginatudlo niya, nga nagbulos-bulos sa iya, Radyo Mundon.
2: Hindi mabalaan ng kung sino ang ano eh, ang tatay siya na kung matabo, iyada?
0: Kahit nagkabuso nga mo, hindi mabalaan. Pero ang pamilya, desidido lang ang magpasaka sa kaso, sa hihimo sa mga suspect nung sa ilangan yung ata. So, matiyan tabla interview natin sa kay Police Major Sunny Boy Garnace, hepe sa Lapas PNP, may kangtanan sa ininga na sambit nga hitabo, Radyo Mundon, kagabi. Si Police Major Sunny Boy Garnace.
3: Good morning sa inyo lahat. So, mayroon tayong violation of Public Act 853 or anti-rape law. Ito yung hindi ipasaka natin ng kaso against sa lima na nadakpan kagabi. Itong lima, allegedly, nagpapalit-palit sila narrate itong victim natin na isang person with disability. Ito ay nangyari sa isang may barangay sa Ingit, dito sa distrito ng La Paz. And accordingly, itong mga suspects natin, nalima hindi taga dito sa Iloilo, no? Apat yung taga Negros Oriental at isang taga South Cotabato. Accordingly, ang nangyari, nasa labas ng site itong mga suspects at saka victim, then itong niyaya nila itong victim na pumasok sa loob ng site, no? And syempre may PWD naman itong victim natin, pumayag at nakapasok sila sa site. Doon na po nangyari itong incident natin.
0: Si Police Major Sonny Boy Garnace, Radyo Mandon, no? Hepe sang La Paz PNP sa tundering na-interview. So ang lima, preso nakasakaroon sa La Paz PNP kagamo na gani ang gusto sa pamilya. Nga pasaka ang ini sila sa nga kaso sa ilang ginimo no sa ining biktima pag into Radyo Mandon kag pagbulos-bulos simulos based diri sa pagpatpat sang biktima kag sa investigation naman sang La Paz Police Station.
2: Ayo. Amuna sige lang kay ti amuna abing paminsaron so insindihan ko subo ang ginabatyag sang ginikanan na iada. Thank you so much. Yes.
0: Amo na madulong nato nga balita sa buong hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
2: Tiyan mo na, kayong pinsari, 10 to 11 years old, mild intellectual disability, tawag sila, MID, no? According sa mga psychiatrist na to, no? So, anyway, dumang isang bulan, sulusobra, guro ah. Sa kabulang nagabusong ini siya, ti natalupang dan, kaging patest ang ginikanan, ti positive gid, gabusong ang pobre nga bata. Anyway, ara naman, na priso naman na, nagambal pa ganit ko ng mga suspect nga, kami lang yao, ay tuntoy, damo guro. Kaya man ti, ang pinsar bata, ano abing pinsar sa bata na kung intuon sa may hamtong, paminsarong kang hamtong edad, di ba? Anyway, dugangan nato na standby lang yun rin ang resulta sa STL. Naka-standby si Radyo Manmon Kapalian, STL results sa probinsya sa Iloilo, Monski Kamin.
5: Dumandol, kagsatod din yung mga tagpalamati, mga tumalayan nato sa probinsya sa Iloilo, yari na nato din yung resulta sa STL. So, buong hapon, Setyembre, busy 9 na kita sa bulan sa Setyembre, sa mga nagaw, at din yung first winning number sa subong hapon. Numero 36, number 36. Second winning number na to, sa subong hapon, numero 40, number 40. Mayroon kita sa duwag ka mga numero sa subong hapon, first two winning numbers, sa tontining hapon, sa tontining head sang draw, Mr. Ian Melgar, kaupon sa tontining doctor sa specialist, siya lang marigmagal yun. Third winning number sa subong hapon, numero 17, nakompleto sa itong sininga, resulta subong nga hapon. Numero 36, numero 40, kag numero 17, 36, 40, 70. Ang maringatan sininga kompleto sa resulta, official winning number natin sa subong nga hapon para sa STL sa probinsya sang Iloilo. Congratulations sa itong sininga mga winners, kansa wala papadayon na kita sa pagdaya para makabulig kita sa gawang gawa. Direkta din sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Mon Iales Kapalian, Tatakaremen.
2: Thank you so much sa kay Rajuman Mon Kapalian. Ang resulta sa Small Town Lottery, second draw karon alas 8 tak na sa gabi, dirigya po sa RMN Iloilo. Can you stand by sa atong sinema kontrol, Philippine Standard Time? On minuto nakaligad sa takna sining alas dos.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Mayong adlaw sa aton mga pinalanggang mga tagpalamati, especially diri sa syudad sang Iloilo kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong aton pamatian si Sir Jonathan Granada.
7: Luya gid naton ipahibalo sa inyo ang kaimportante sang regular ng nga pagpa-check up kay very common sa experience ng aton nga mga medical doctors sa mga clinics naton, kadamo sa mga insidente nga ang aton nga mga patients pamatanon pa but may ara sila nga mga ginabatsyag na nga may hypertension. Ang pinakabata naton nga na record sa aton nga clinic ara sa edad nga 16 pa lang may mga mataas nga blood sugar, very common man nga daw ka-unusual sa ilang edad. Hindi naton pag-i-overlook ang value sang health naton. Hindi naton mabalaan makabyanan kung ano ang diferensya sang health naton kung tanawon lang naton physically ang aton nga lawas. Dapat may intervention gid sang isa ka medical professional. Sa regular nga pagpa-check up makabyanan, mabalaan ta ang simptoma, diferensya sang aton nga lawas as early as possible, mas dako ang chance nga ma-prevent or ma-stop naton ang progression sang balatian kag malikawan naton ang paggasto sang dako nga kantidad sa medical intervention. Arason kun nga nga wala kita untat sa aton nga advocacy sa pagpahibalo sa aton nga makauturan nga may ara kita gina-offer nga quality nga sahi sang medical consultation sa tanan nga mga branches sang Life Extension Integrative Medical Clinics. Kagluyag naton ipabalo sa inyo nga ang aton dili nga medical approach gagamit kita sa mga science-based, evidence-based nga mga therapies. Pero ginatagaan gin naton emphasis ang role sang nutritional supplementation, nutritional counseling, ang papel sang physical activity, even ang stress management makabyanan, may dako nga papel sa pagmaneho sang aton nga ikayong lawas. So bisita gid kamo once again sa aton nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic, agud kamo maka-experience sang dekalidad nga medical check-up kaupod ng aton nga mga medical professionals.
4: Life Extension Philippines.
6: Para sa inyo health consultation, magkadto lang sa aton nga main branch sa Robinson Space Iloilo, Tagbacaro, SM City Iloilo, Oton, Santa Barbara, Estancia, Pasig City, kag Jordan Guimaras. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
2: 4 minutos sa kaligat sa tak ng alas 12, inyong portion gidadulog man sa inyo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Silang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog ng Panay Island. Gani mas sigurado kang hindi peke, hindi imitation na makuha mo ng mga Kubota products or spare parts. No? For every 3,000 pesos worth of purchase, yung kali, may ara ka mo raffle ticket. Basi ka muna ang mapalaron ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Gani, bisitahi sila dira sa Mailawaan Village, Barangay Balantang Haro, Iloilo City. Sa atong sinya pagpanumalik report sang atong Senior Investigative Reporter Radyoman Rezzy Bordon, ipakayo na lang kuno sang Pro 6 Anay kay Tidom Jula pa budget ng Banwa sang Sa Rafael sa police station, kay ang police station na ginatag sa ila sang una si R. Di kimo kita ya police station nga kalabalaba sang lababo nga dito ka blaga panginaw kita ka na sa magsulugan sa CR Jan Artwell may ano da lababa ya sang lababo to tapos kin tulo tabon tabunan lang to guro mga basin to pinang kakas guro ka tera kay mo sa isos marika gusip ka panumdom lang ko makaluluoy ang sitwasyon sang San Rafael Pinpi magamuni. Hindi kita katag dira sila sa ando medyo dilo disente man. Wala man sila kapangayo nga bungalo kon mansyon ang iatag mo sila. Pero disente man bala sa kadabo. Damo sa nga butang nga kwarto na ginihimo niyo yung CR sa una opisina sa polis. Balikan ta na makabinan sa report exclusive ni Radyo Man Rezzy. Galaga reklamo ang ganda sa Radyo Man Rezzy Bordon. 6 minutos sa kaligad sa attack ng alas 2 magabalik ang Targitan ay sa Odo.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm Fab Con. Pamumpumaka bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdog kumakabrob sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
15: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
16: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino may isang salita.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, dito ako, believe.
21: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis. Isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
22: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsuka-suka, kalain sang paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
23: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayod sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatikan ko gid ang epekto, hindi na kapagdaya ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
24: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
25: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uyang
12: sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Charm Fabcon, pangong kumakablum, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakablum sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ECS.
2: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
0: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako kasi si Kapti Ulis, ang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
8: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
5: Kilabot sa mga balok kag binayaan.
1: Yes!
5: Master Rajuman Don Dolido. Kagang parekoy sa masa. Parekoy Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
12: Nagdala diri sa atom sini oras, 16 minuto sa kaligad sa takna sini alas 2. Pabalik diri sa atong pagpangalagad diri man sa targetanay sa Udo. Pudgyapon sa inyo abyan ninyo migo sa kanginan. Ini naman si Rajuman Don Dolido.
13: Tatak RMN.
12: Check na dito guys si Rajuman Rezio Bordon sa report niya direkta sa may Banwa sang San Rafael. This is 6 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
14: Tingabayang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon pinabisa mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas, permi lang ginaubos si Pun, hilana trangkaso. Hindi magkabalakay ni mag-antos, mag-inom sang Santon Plus Gold. May gold gid ya. Kay kon may gold siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani ano pang ginahulat ninyo? Bakal na Santon Plus Gold ara lang sa mga butika. Kagindigi magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kape na kapina bulong pa. Santon Plus Coffee Mix manamit sa buruso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya kami soya siya. So mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape kag ini ang very nutritious bangod man sang santon halin sa mangustin kag ining moringa o kon balunggay nga ginatawag na kape na bulong pa Santon Plus Coffee Mix.
12: I-check na ito kayo ang report ng Radyo Manresi. Oy, kanday parikoy Jan Perotso Sumagaysay, kanday Ma'am Elinital Pastora, Ma'am Cesar Kaiser, Stephen Parega, kagay Greg Briones Dinostad Jr. Thank you so much. Standby na, Radyo Manresi.
15: DYRI Radyo Man Report.
16: Ipa-renovate sang Police Regional Office 6 ang police station sa San Rafael, Iloilo nga nagserbe anay sang una nga comfort room. Ini matapos kisang Domingo, September 13, nagbisita si PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio sa mga banwa agad i-check ang welfare sang iya mga personnel, ang sitwasyon sa mga personnel, kag of course ang security or ang peace and order sang banwa. So nakita niya dito nga naibaruan niya nga comfort room ina or CR ina sa una ang gina-serve or nag-serve sa buong nga police station sang San Rafael. And actually, nakita pa niya dito ang pila ka-amenities sa comfort room. Ara pa gani ko no ang shower hose, ang mga lababo nga ginahimo man o kung nag-serve nga lamesa kagamuna ang gina-opisyonahan sa mga personnel dito sa May San Rafael Municipal Police Station. Naintindihan man ni Brigadier General Tuanio nga gamay lang ini nga banwa ang San Rafael. Actually, asam lang inigani kabilog ang ilang barangay and kabahin lang ni sa una sang Barotac Viejo. But sang 1969 pa ito, madugay naman ito Radzuman doon nga naging independent ang ining San Rafael Iloilo. So muna nga naintindihan man ni Tuanio nga gaamat-amat pa lang ang banwa, nag-grow pa lang. Unlike sa iba niya nga mga LGU, iba niya mga banwa nga dalagko na Radzuman doon. So, ginayon siya nga nagpakigangot sa local government units ng San Rafael and actually sa pagbisita niya, araman dito si Vice Mayor Roberto Belleza Jr. Anay alcalde, manin isang banwa, kayang ila subong mayor, si Mayor Roel Belleza, manghodman ni Vice Mayor Roberto Belleza. So, kumbagati, siya ang superior sa ilang duha. So, those sabala ang nagatubang kay Tuanio. So, ginbisitahan Manila gani actually ang ginaduso nga site sa diin tukuron ang standard na police station. Pero hambal ni Tuanio, medyo madugay-dugay pa. Kahit we all know nga mayara pa sang madugay-dugay pa ang procurement. Or I mean, ang pag-donar sina sang duta, may proseso pa. Of course, sa bahin sang PNP, kay sila nang magasto sa building, may mga procurement process, may mga bidding process, damo pa sang pag-aagyan anay nga proseso antes matukod. So while nga nagahulat nga madayon o kon matukod ang inang police station, temporaryo anay nga iparenovate sang PRO 6 ang existing estasyon. Kahapon, nagpadulong na dito sa banwa ang Regional Logistics and Research and Development Division o kon ang RLRDD kag Regional Controllership Division para sa coordination sa local government unit kag subong man dito sa police station. Magluwas ang sining police station sa San Rafael, may isa pa ka police station diri sa probinsya sa Iloilo nga nagakinahanglan man sa renovation. Hindi man ang sitwasyon niya hindi pareho sa San Rafael, but sa nahambal ni Police Colonel Bayani Razalan sa kay Tuanio nga may isa ka police station niya kinahanglan man ang renovation. So gina panumdum ta gani sa diin ini ayhan no nga banwa. Ginpabangkot man ato actually si Tuanio, pero hambal niya bisitahan niya kuno anay no ang Radzuman doon. Mangkot pagid naton kun outside Iloilo province base mayara man sang banwa bala nga wala man sa mga police station Radzuman doon, pero hambal niya so far ang naistorya niya pa lang ang director sang Iloilo Police Provincial Office. Diyari bala ang pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanio.
17: Kanda po kasi dito, yung local government unit, particularly si Vice Mayor, personal ko po nakausap. Napakaganda po ng plano po nila doon. Dahil matatanda po naman natin, dahil nga po, dati lang barangay, yung San Rafael ng Barrio Tacloro. So obviously, o makikita po natin na nagsisimula pa lang siya mag-develop. Magkaganoon pa man, sinasabi ko nga po, baka long term yung pagpapatayo ng police station. Nandun po yung ating controller at logistics officer. Nasa San Rafael po sila, nakipag-coordinate po sila sa munisipyo at sa police stations para po sa agad na pag-renovate po ng opisina po natin.
18: Sa jurisdiction po ng PRO6 so far, ilang percentage yung mga municipalities na wala pang yung standard na PNP police station?
17: May nabanggit po yung ating provincial director sa Iloilo. Meron pa kung isang, hindi naman kahalintulad, so, pero sinasabi niya na maaaring din worth na tingnan din po namin. Titignan ko rin po, makaraan na magagawa natin to yung San Rafael. Yun po yung susunod natin na binabanggit ni Provincial Director ng Iloilo. Hindi pa kami siya binanggit.
18: Pero mayroon.
17: Pero mayroon para kung isa. So pa po, si Provincial Director ng Iloilo lang po kasi yung nakausap po natin.
16: Nabatian ang pagpahayag ni Police Brigadier General Randolph.
12: So may isa pa, pero tido medyo worse in eh. Kaya man tayo, kita ko rin sa mga picture ganyan. But cubicle, so una, guro na yun. Binutangan, yung butangan ng plywood.
16: Oo, plywood sina actually yung mga dingding. Tapos kita mo na ang araong daw.
12: Lababo?
16: May lababo, dira mo. Muna
12: laba ba lang? Oo, laba na siya. Tapos may mga gripo na. Ano pa ganun gripo? Para pang tubo. Sus,
16: pwede ka kapang hinaw.
12: Ay, nano.
16: Pwede ka kapang hinaw.
12: Namin ko, with all due respect sa kay Mayor Belisa, hindi rason ni Radyoman Resi mo. Siguro, mention diyan nato, ma-locate sa ibang mga services. Pero do ka law ay lang no sa ako niya paglantawa na butang mong pulis naton sa former CR ninyo da pero ti balantang pulis ta wala man niya gapagapili no but wala anong tsura sang karsel nila ni basi sa cubicle sang unabla
16: gamay no? Gamay
12: may gamay sus anyway may na pa renovate anay ha intindihan taman
16: kay lang man
12: oh ti dugay naman nga banwang sa Rafael di bla.
16: Actually, 1969 pa ang approval ni isang layi nga naga-declare sa San Rafael as independent town, halin sa Barotas Viejo.
12: Hindi na naman rason, Radyo Man Racing, nga bago lang ka mo nagbanwa. No?
16: Dugay naman gani actually, Adsumando, 1969.
12: Oo, dugay na nga nagbanwa. Siguro, sa panikasog sa alkalde niya.
16: Mm-mm.
12: Kung paano mo nyo da nga mapasanyog financially ang inyong banwa dira. So, though hindi ako yung magsugot nga former CR na with all due respect sa alkalde da, ang mga pulista, hindi ako lang niya gapili, no? Galing
16: wala.
12: Kay, the idea bala, Radyo Man Racing, ang inyo ginatin ni Ransubong, CR na sa una? No? Nalawayan ako kay, tiba lang mo mga kagaw sa dalom da, no? Tiba si Ara padang Puso Negro, ganit sa dalom nila da, wala takabalo kung ano ang pangagalulusbong dira. Pero te base may storya man ng ato ng mga pulis ah. Sige, thank you so much.
16: Si Ivan Ganila Zumando, ang iban ni LGU, nagapanghatag na yan sa motorsiklo, nagapanghatag na yan sa patrol car sa mga salakyan sa kapulisan, tiyari ang San Rafael, so wala pa ya. Una na yun sa police station nila.
12: Sa management, guro na, sa banwa, hindi ko yung magpati, kadugidugay ng mga banwa, da, makaya, ganis ang pinaka-imol nga banwa, ganis nga magbutang sila sa police station, inyo yan, so, sa una nyo nga CR, ginimo nyo nga police station. Jesus Maria Kagusip. Nangin national news ini, pagkatapos naging dalaman nato, Radyo Man Rin, si Damo nagdakop sa Manila. Labalabang kalabot na ni sa national PNP headquarters. Sige.
16: Hopefully mapadating, Radyo Man Don.
12: Ang
16: pagtukod ng building. Kaya tiyan, ang pagtukod ng building, gasto ang PNP.
12: Oh, gani.
16: Pero ang duta, amo nang iya sa banwa.
12: Sige. Thank you.
16: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzuman, Rezi, Danioso, Bordon. Tatak RMN.
19: Tatak RMN.
12: O, tiilain gimana na si Radzuman Rezi ang representante sa RMN Iloilo kahapon sa National Police Commission Anniversary Res, no? Tiara man to rin General Tuanyo, nakachansa si Radzuman Rezi nga ma-interview na lang. Ang police na wala nagapili. In fairness to them, no? Ako ya ang gapili. Because, di bala mas manami. No, the idea nga, ang pulis, kumbaga bala, Ario, local, municipal, local government officer, or office, no? Municipal, Interior, and the Local Government Office. Kag police. Din ko ibutang si DILG man. Adres sa bakanting nga kwarto nga ano nga opisina wa. Ang police, ay kayuhan nyo lang to ang CR to sa Unabla. Dito anay butang mga pulista. Do kanubo balas ang paglantaw sa kapulisan nato. Amo ni ang personally nga nabatsagan ko subong. Do kanubo sa paglantaw kay kadamo mandaguro sa mga national agency nga may opisina dira sa San Rafael. Tibutang mo to yung pulis sa former nga CR sa una. So damo nag-apply abi mayor butagi man kami da sang opisina sa munisipyo ninyo. Sa local Department of Interior, local government kami ah. Sa Department of Health kami ah. Sa amunisin nga kami nga department to ah. Ate sige, ara may damo bakanti na. Di, pili lang kamuda. Ang police station, di, sir. At ito lang sa una, sa ibutang sa una, blang si Arta. Ikayuhan nyo lang. Amo na yung pagpanumdom ko. Personal ko niya. Ang mga police tap, wala niya labot kung ano yung ilada, opisina. Wala man sila gapangayo. As long nga maka-perform yung police naton, wala na sila yung problema. Pero ang perception sang tao, kung ano nga klase ang banwas ang San Rafael, di ba lang kanami na dalagani isang turismo nyo, kahit ginaagyan na das ang mga bikers, mga hambog nga, nagasakay sa motor nga nagabanking-banking hindi man ka-isrot. Gakadilis gasya. Karami isang lugar. Kadugay-dugay na nga banwa, gabinulos-bulos lang kamulos ang imo nga uto da. Wala ginagsanyog banwa nyo da, Mayor Bilesa? Sa San Rafael? Nga nag-amuni ang banwa nyo? You cannot even afford sang gamay nga building para sa police station ninyo nga nag-maintain sa peace and order nyo da? Gin-refurbish nyo lang ang isa ka former comfort room? Ang mga cubicle, binutangan nyo lang sang ang tawag na? Plywood? Wala nyo lang langging pangguba ina para maglapad-lapad man ang opisina sa police? Kaya mga pulis nato hindi man na magreklamo kay ti. Anad naman na sila sa amo ng mga sitwasyon. Wala tamay mo kay dira sila ginasign. Tani ba lang ginhimo nyo man Mayor Bilyesa nga presentable man. Pinangkakas nyo to ang mga lababo to, ang mga cubicle to, ginpangguba nyo para maglapad-lapad man ang opisina sa pulis. Eh, kita mo to lababo din cubicle mo. Ang cubicle, yung tabunan ng plywood. Do ako naluoy sa pulis. Kag kung ako taga Iloilo City o kung taga ibang nga lugar, magkanto ko sa police station, taga Manila ako, abe, bawang ang haba naman ng lababo nyo. Ano ba ito? Cubicle ba ito? ECR pala to nung una eh. Di mahuya ka paglabot niya to sa may Manila. Ang balon niya mga opo niyo to, abin niyo, dito sa Lilo, sa Rafael. Ang police station nila to. Ay sus, CR sa unara pa mga cubicle, gimutangan ng plywood. Hindi maginit ulo mo na. This is for the police. Sang San Rafael ang akondirig ang ginambal. Again, ang mga police daw lagapili. Kung anong itanyag sa banwa, okay na sila. I do understand. This is my personal opinion. Sa banwa sang San Rafael, sa kalawlaw sang ilang alkalde da, si Mayor Bilis, sabi nyo, bulos lang kamo sa utod mo da. At sa subong ni police station, hindi kamo kay Srot mag-ubra da. Sige, mga kamugya pong binutos ang tao da. This reflects kung ano ang imo dira. Nga management style, kung ano ang imo kapasidad na Mayor Bilesa bilang mayor sa banwas ang San Rafael. The mere fact na hindi ka gani ka paubras ang police station ninyo nga tarong, butang ta granting for the sake of discussion, Radyo Mandon. CR na. Okay. wala kagid nagpanumdom dira nga gubo ng cubicle para maglapad? Hindi manginitsura si R? Kay pagsulod mo to sa police station sang sa Rafael to, dumatras ka? Dali lang git, ano ni si R ni, police station ni, ano ni? Oh. Karon to do mapop ka do magwa na gid ang imo sini nga kinaon ati mayuni si Arne dire ko mapop kay galit police station nakuha mo namin ko Mayor Bilyesa. This reflects kung ano ka klase sang leader dira sa banwa sang San Rafael Iloilo. Kung wala pa nakatuan na General Tuanyo kag may nakambal sa iya, sir, ang police station na to sa San Rafael CR. Literally, and visually, si Argidya, ang police station, arap ang labalaba ang lababo, arap ang mga tubo, arap ang gripo, ang cubicle, gimbutangan lang sa plywood, arap ato sa sulod ang basin. Anong kaklase nga mayor Bilyesa man? Incompetent nga klase ka sa alkalde sa San Rafael. No? You are incompetent sa imong trabaho da. And even negligent. Ang ambal ko gani, bare minimum lang ginapangayo ko sa imo, Mayor Bilyesa. Ikaw pa renovate da. Tisubong magasto ang PNP. Nga kuntani sa naandan ang ma-provide sa police station ang banwa. Di magasto ang PNP ta. It's okay. Di kinanglanon eh. Para maging presentable man ang police station naton sa mga nagakadto dira. Because we wanted to for them to know nga bisan gamay lang kuntani kami nga banwa, pero ang amon police station disente, ang amon police station hindi masakit sa mata, ang amon police station hindi kauluya. Makahuluya! Eh, kung tani, bala magambal? Wala ka balo na minami ng police station sa San Rafael? Sang una, bala si Arna? Pero lang tawa, bala ang pag-renovate ni Mayor Bilisaw? Kung tani, amo na nga dayaw nga mabatean mo, pero hindi amo na! Kay pagsulod mo, si R nga may mga pulis lang to makita mo. Literally! Tige init ulo nato ni na. Kaya di dapat tani presentable man bala bisan papano. Mayor Bilyesa. Inyo na ano eh. Inyo na property. Kumbaga, dito ka mo police station. Pang tabunan ko lang to mga basin sa cubicle to. Kagapang kuhaan ko itong ibang agripo sa lababo to. Kag iban pagid. Ipila ayhan ka ihi na tong na stuck sa idalom to. And I hope makalampot na minsahe ta ka Mayor Bilyesa. Subong palang liderato mo lawlaw gid. Liderato mo very incompetent. Gabi nilos bulos lang mo sang utod mo da, pamilya nyo da. Wala sang pag-uswag bisang police station ng banwa nyo. 36 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
14: Ang ininga bahay nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang-coconut oil magluwas nga virgin, nagabuli gid sa aton nga ikaayong lawas. Ganiano pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backbone kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy kon mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
12: Of course mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination mga kabinan sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ni pinakaimportante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan gini ni, no, sang Department of Science and Technology nga effective ini nagapatay sa mga viruses. Pero ang balindok na mil oil din lang gin. Hindi ko makontento nga VCO lang gin butang. butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon, mag D3 Bio every day.
14: Dili tara nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C.
12: Mighty C
14: ang aton nga vitamin C kay nan acidic kag alkaline. Hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani, Master Don. That is why, nga hindi magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sining intestine, kay bangod mga kasama, nga non-acidic and alkaline. So, safe kaya gamiton, tandaan ang lawas, wala ga-produce vitamin C. That is why dapat, adlaw-adlaw, mag-inom Mighty C nga vitamin C.
12: Ang Mighty C pareko, isang ngalan pa lang, na mo malan
14: nga. Very mighty.
12: Very mighty, gid. No? Pero arang isa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil. Uy, magluwas pa sina, ang Mighty C nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kun high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pa rin ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sang partner niya ang DTX 500.
14: Correct.
12: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako, wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level, mukundi layo ka sa diabetes parikoy.
14: Correct, ina, Master Don, kag ang DTX 500, dalin sa disugard sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagapunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperfecto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500, upod ang Mighty C, Vitamin C, ginatawag nga
12: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Ari ato mga segment uno na aton sininga health news with Rajuman Joel Franco.
20: Pakinig ba hindi dala sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses. Pinasili nga anuman nga sobra malain sa lawas, isa na din ang pagtulog na kung masobrahan ka, posibleng makatuwa ini sa sakit sang ulo. Suno sa mga eksperto, mga tao na nagatulog sang mas malawig sang sakinaandan kung weekend, o kung bukasyon makabatyag sa sakit sang ila ulo. Nagapati ang mga researchers ngang oversleeping, may epekto sa neurotransmitters sa atong utok, lakip na sa serotonin. Ang mga tao nga malawig ang tulog sa adlaw kung ginaguba ang patterns na pagtulog kong gabi, sila makabatyag sa sakit sang ulo, sila pagbugtaw sa pagkasunod ni adlaw.
21: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
20: Hindi nga bahing gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
12: And of course, pag-abuslan naman siya ni Radyo Man Rezio Bordon sa yasining at trivia.
22: Ang social connection, kaangay sang pagpalanga, ang nagahatag sa atin sang pleasure, kag nag-i-influence ang atin long-term health. Kaangay inising epekto sang bastante nga tulog, maayo nga diet, kag hindi pagpanigarilyo. Madamo sa mga pagtuon nga nakapamatuod, nga ang mga tao nga may manaming relasyon sa pamilya, abyan kag sa ila komunidad, ang mas malipayon, may manubo nga health problems, kag nagakabuhi sang madugay. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinuoy ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
12: 41 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2, yari naman itong Tourista with Rajuman Lynette Yulatriz.
23: Ang Tourista of the Day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nga maayo ang Dr. Pinoy sa imo kidney. Bangod ang Dr. Pinoy may aras ang kapasidad sa pagpagwaas ang higko sa lawas. Gani ang dugo mangin matinduman. Paagi sa oxygen ng imo mga selula mangin mapagsik, rason nga ang lawas mo makabatsyagid sang kabaskog. Sa regular nga pagtumar sang Dr. Pinoy, amat-amat man nga magabalik ang resistensya sa lawas, kag mapanormal ang pagpagwaas ang imo kidney sa mga toxins, sigurin imo poison ang imo dugo. Sa padayon nga pag-inom sang Dr. Pinoy, magalikaw ikaw sa gastos sa dialysis kay pag-aayuhon sining imo kidney kag ibalik sa normal ang imo pamatyaga. Gisuson sa ilong tourism advocate nga si Mrs. Aiden Rita Manikan ang mga pamaagi agad ma-manage ang stress sa patag sang turismo. Sunod sa iya nga dapat i-prioridad ang mga ulubrahon pagi sa paghimo sang checklist, pag-set sang boundaries, pagi sa pag-enjoy sang day off kag pagdukod sa mabakod nga support system. Dugang paniya nga importante man ang papel sa mga managers sukun employers agad nga mapaganhagan ang stress sa mga empleyado pagi sa pag-improbar sang komunikasyon sa mga ini kag pagkilala sa mga kinabudlayan nila sa ila nga obra. Mga karajuman nga amangita kapas ng iban kun may Dr. Pinoy Squalene capsule nga masiligan, hindi na pag-ibutang sa alang-alang ang imo kahimtangan. Isa lang ang solusyon, wala na sang iban kundi Dr. Pinoy Squalene capsule. Mabakal sa butika Kaya, Ev's Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Sudatriz, Tatak RMN.

0: Alang-alang na gina itong atsyempo din sa itong pagpangalagad. Kita kids, kita lunes nga daw, same time, same station. Tangalan na lamang sa ako nga partner kay Radyo Marunel Sorbito kasangalan sa Ustisya kagkamaturan. Sula nagabago kagpadayon nga numero uno para sa patas. Kagbalansing ang paguragwag, ini naman si Radyo Man Don Dulido.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
2: Nuns Herbal Capsule.
3: Partner,
2: ano ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kang na-ulcer? Tanaw ko bipalad mong partner. Uy, nagapula-pula. Kagano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joma man na partner?
3: Partner, basing nabatsyagan mo ngayon na
2: liver cirrhosis.
3: Nuns Herbal Capsule.
2: Ano gitman lang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
3: Of course,
2: una ginang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka partner?
3: Oo,
2: ate gwa.

0: Yan ang kitang uraraw.
1: Sus, wala problema, partner.
2: May diyahan na yung magbaskog kag makapalupok pareyo ni Haring Kanlaon.
0: Ang sabat?
3: Mega Man!
4: Mega Man! Mega Man! Herbal Capsule!
2: Kinabalik yan ang imong kapagros nga daw 20 ho na edad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi kagin mahuyan kay partner mo.
4: Mega Man! Mega Man! Herbal Capsule!
2: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareyo sang ginseng,
4: maca,
2: honey goat weed, kag tungkat ali, gayara sa
4: Mega Man.
2: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla, pro.
4: Mega Man! Herbal Capsule!
2: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
4: Mega Man! Herbal Capsule!
2: Gayara lang sa mga butika.
4: Nuns! Liniment Oil!
2: Partner, nagaraguso gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
4: Nuns! Liniment Oil!
2: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amun ang problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobrang oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini partner, butang ibalas ang lima ka tulo sang Nuns Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
4: Nuns Liniment Oil.
2: Yes partner, tibot ka no, pero amo nang matuod kay ang Nuns Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid ng methyl salicylate, amo naman ang nagakuha kag nagareleave sa mga pananakit sa muscles, joints, kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
4: Nuns Liniment Oil!
2: Inakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog ng isla sang Panay, kag Gimaras.
4: Nuns Liniment Oil!
2: Pain reliever na, mosquito repellent pa,
4: mabakal.
2: Sa mga butika,
4: Nuns Corn Coffee!
2: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa, nga asagad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
4: Nuns Corn Coffee!
2: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Kagang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog, kag na sobraan sang caffeine.
4: Nuns Corn Coffee!
2: Kung magsigisigi na, partner, basi bila kung mahulog na gin sa seryoso ng balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner, amo ang Nuns Corn Coffee.
4: Nuns Corn Coffee!
2: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod niya, immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
4: Nuns Corn Coffee!
2: Wala caffeine!
0: Enjoy ka na?
2: Healthy ka pa!
4: Nuns Corn Coffee!
2: Mabakal sa mga butika!
4: Remind Herbal Capsule.
2: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
4: Remind Herbal Capsule.
2: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
4: Remind Herbal Capsule.
2: Also available
4: Remind Choco Mix.
2: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
4: Remind
2: Choco Mix.
4: Mega Man. Mega Man Cold Coffee Mix.
2: Yari ng kape para sa matuntun uod nga mga lalaki.
4: Mega Man Cold Coffee Mix.
2: Indigin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
4: maka,
2: kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
4: Mega Man Cold Coffee Mix.
2: Nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
4: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
6: Ang baha pwede matabo bisan sa no. Ang pamangkot, handa ka bala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa uko nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Propon stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Parang buligan ako, wala labo.

0: Maayong adlaw, Iloilo, kag welcome sa another episode song More Power at Your Service kung sa diin. Atong pag-istoryahan ko nga si More Power hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Subong adlaw atong pag-istoryahan ang pila ka mga importante nga topiko when it comes sa mga ginpagwa nga announcements sang ERC kag ining maayong balita when it comes sa pagkakasang VAT sang system loss sa bahin sang tagsa naton ka mga bill. Ano bala ang ining mando sang ERC? Kagti ano ini siya kadako nga bagay or bulig man sa bahin sang kuryente nga tiginabakal naton para makalabot sa tagsa naton ka mga panimalay diri man sa bahin sang Iloilo City kag Iloilo Province. Sa tagsa kabahin sang Iloilo City and Iloilo Province. And of course, a good ngiti mahatagan kita sang kaklaruhan kag sabat sa aton mga palamangkutanon subong adlaw maging kaupod naton ang manager sa bahin sang Energy Sourcing Department sang More Power si Mr. Rap Durilan.
1: Good day, Angel. Good day man sa aton mga tagpalamati sa More Power at Your Service.
0: Okay. Sir Rap, ano ni bala ang announcement sang ERC? Kag ano ni siya, Sir Kahambal, nga maayong balita for us nga DU Plus para sa mga consumers, Sir Rap?
1: May duwa kita ka-update subong regarding sa aton mga rates, no? Nga gin-implement sang aton regulatory ERC. One, ang pag-implement natin sang regional computation sang secondary price cap. At ang ikaduwa, ang pagdula sang VAT on system loss sa aton electric bill.
0: Okay. Sir, unahon tanay una ang kwan, ang ining computation sang cap niyo or something. Bala, sir, can you explain this on the simplest way, sir? And of course, to answer sang questions sang ating mga consumers, kahit ini mga nagkakabaton kita nga mga inquiries, matuod ba lang 54% kani sir buot silingon 54% of our bill will be eliminated things like that para nga ti maklaruhan nang wala sir Rafa.
1: Sige, i-explain nato na isa-isa sa ating mga konsumidor kung paano mag-aapekto ining bag-ong direktiba ni ERC no sa ating mga konsumidor no. So may ara kita ginatawag nga secondary price cap no. Si ERC sa electric market no may ara kita mga intervention nga ginaobra sang aton na rules WSM rules nga dapat pag may mga extraordinary nga katabo sa aton market ma-intervene na ang aton nga market rule no. Mm-hmm. So automatic na siya dapat ma-effect. So amuni isa sa mga intervention ang modified average administered price. So ginobra ini sang US-Iran war no. So sa kasagsagan mga around March to April no. So nagpatuman kita sang modified average price. Sa subong may ara kita ginatawag nga shortage no, power shortage. So very high gidya ang gakatabo subong sa WSM no. Nagsalaka gidya tanan like extraordinary gini nga pagsaka.
0: All-time
1: high, no? So, ang aton ni nga mataas nga bill, mabatsyagan natin halin pa sang Mayo hasta subong nga binula, no? So, dapat sa amon ni nga tiyempo, nag-trigger na bala ang market nga. Dapat may alagid nga something nga intervention nga obrahon ang aton nga merkado para hindi man
0: ma-apektamaan
1: ng consumers, yes. No? Actually, dugay na namo ni nahulat nga dapat nag-trigger na ini sa aton diri. So, amo na, nakita nila nga tama, git kataas. Actually, dugay taninigina
0: hulat
1: man nga mahatag sila sa amo ni nga order. Kay,
0: hindi kita kadali-dali nga like, yes, matumato, sir.
1: Hindi kita ka matumato, tama. No? So, dapat ang direktiba mahalinggit sa aton nga regulator. No? Amo nang ginatawag nga intervention ang secondary price cap. Meaning, kung sustained nga taas ang imong nga prices, ma-recompute siya sang price nga instead nga implement kung anong average da nga amuna nga taas nga price, ibalik niya sa 7.4 pesos. Okay. So instead nga mataas to, nagasulumpit na 36.
0: May mga
1: 36 ang pinakamataas natin, yung na-record namon nga sa market. Okay. No? So although hindi man all that time, everyday na, pero kung i-average mo na for the last 3 days, nga amo ng average niya mga more than 12 pesos, dapat ibalik na ang presyo sa 7 pesos, no? So mura siyang kakatabo, no? So matrigger ini tani halin sa una pa lang.
0: Okay.
1: Tigaling ang kakatabo ginabutong kita sa Luzon. Kay Subong at Simpo barato ang Luzon. So that's why amo na naghimo sa ERC nga order nga dapat hindi niyo kag i-compute ang Visayas upod sa Luzon.
0: Separate siya.
1: Separate dapat okay. Nga computation, no? So kung compute tong mga Visayas, amo na makita gid nga
0: tung nagwa nga man tag 18
1: pesos. Taga bridge.
0: Okay.
1: Amo na ang original naton nga average price for August is about 18.47, no? Sa Subong, ang aton nga secondary price cap na 7.42.
0: Okay, no? On average lang ito, wala pa kita sa
1: amo na siya ang gina-implement nga price kung mag-bridge kita sa average nga 12. No? Medyo komplikado ang computation na. Basta overall, kung makita ba lang na tama nakataas ang price nga sustain nga tatlo ka adlaw, ibalik nila ang presyo sa amuling nga level nga 7.42.
0: Domo ni ang dapat i-implement once. Oo. Ah, okay, this is the market rule supposedly.
1: Per interval ni siya ha, per 5 minute. No? So, okay. Kada minute, nag-recompute na siya mo.
0: Oh, okay. Pero Sir Rock, to really clarify, kay para masabat ang mga questions sa ating mga consumers, ang 7 pesos nga mimbala is the presyo of electricity nga mabalik?
1: On the average, kung compute mo isa ka bulan, ang average WSM naton as per computation sang aton nga market operator, is 8.47.
0: Average sa bilog ng bulan.
1: Sa bilog ng bulan ng August.
0: Base pa lang na, generation pa lang na.
1: Yes.
0: Wala pa sang other charges.
1: WSM pa lang ni. Ang WSM, okay. WSM pa lang ini, no? So, ang 8.47 nga ni, amo ni siya ang magiging average ng WSM rate, no?
0: Mm-mm.
1: So, depende pa ina dayon kung pila ang imo na bakal sa WSM, ihalo mo na sa imo mga bilateral o yung mga ginabaklan mo nga kontrata. So, amo na dayon ang resulta sa imo nga blended generation rate.
0: Okay, sige. When we say WSM, amo ni siya ang merkado sang kuryente. Amo ni siya ang bagsakan sang kuryente. Just like what we are always discussing here sa aton ni episode with Sir Rap, no? Now, ang ining 8 pesos, Sir Rap, is parang na-derive na siya sa 18 pesos. Parang di rin siya na-implement ng 54%. Mm-hmm. Nga cap based on the implementation sa
1: derive lang na derive lang na ang 54% nga reduction, no? Kay from 18 pesos nga average WSM magiging 8.47 na lang siya, so ang ila sina computation siguro around 54% reduction. Ay per 54% na lang ang implement sang 18 pesos.
0: Okay,
1: no?
0: At least no, kumbaga, klaruhon natin okay. Ha, ang ining 54% nga ginapatuman sang ERC doesn't mean nga reduction sang entire bill, but reduction ini siya sa presyo sang kuryente nga supposedly 18 pesos because nag-intervene si ERC na himuan ini sang paagi mapanubo sa 8 pesos. But balikan ta, but naghambal si Sir Rap, nakadepende ini sa gihapon sa ginatawag naton nga generation mix. Right now, Sir Rap, to compare, kay tinigduwa kita ka source,
1: yes. Uh-huh.
0: WSM kag bilateral contracts. Right uh-huh. Now, si WSM, 8 pesos from usually 4 pesos. Bilateral contract to Sir Rap, mas barato bala or mas kwan siya? Okay.
1: Sa Subong, mas barato gihapon ang aton nga ginabakal sa aton mga kakontrata, no? Ang aton bilateral contract. Nag-average kita 5 pesos, 6 pesos, almost 7, no?
0: Mm.
1: So, mas barato pa nagyapon compared sa kabilugan ng WSM, no? Kaya ginakap mo lang na ito ang normally ang mga peaks ng WSM.
0: Okay. So, right now, Sir Rap, because More Power has these bilateral contracts right now, nakabulig din siya sa nako sa ato.
1: Definitely, no? Sang una, ginahampang tapa ang bilateral kag-WSM, mm-hmm. Okay?
0: Historically
1: barato gid ang WSM, pero Subong mas mahal ang WSM, mas ginapagura naton ang pagbakal dito sa ating mga bilateral contracts. Sa Subong may ara kita 73% nga ginbakal naton halin sa bilateral kag 27% halin sa WSM.
0: Pero of course, Sir Rap, no, to summarize everything, are we looking into nga mabukinan gid man ang per kilowatt hour naton for this month, Sir Rap?
1: Yes, no. So dako gid nga bulig ining order sang ERC no sa pagpanubo sang aton rates. No? So una naiwasan naton tong 19 pesos nga OSM. So hindi na nakag-implement subong ang 19 pesos. Instead, i-implement subong ang 8.47. So kung i-blend nato ni sa aton overall generation rate, magabuhin. No? We are looking at nga may reduction sa aton generation rate sa siningabulan. Apang hulaton ta gid anay ang final nga figure no nga i-bill sa aton ni West ni IMAP no sa aton WESM bill para makahambal kita kung pila gid ang figure no. So rest assured nga because of this hindi magsaka ang aton price, mabuhin-buhin gamay.
0: Okay. Ari pa in sir Rap. I mean right now do medyo somehow do makaguluginhawa kita.
1: Yes.
0: Not just sa parts ang mga consumers, but as also the consumers are up for more power, no, kita man mismo is like something na makabig natin good news in siya. And speaking of good news, sir Rob,
1: yes.
0: Ginpagwa diri sang BIR ining ila latest nga balita nga mando effective ini siya nga pagkakas sang sining VAT sa bahin sang systems loss. Sir Rap, right now, sa parts ng More Power, ano ang aton diring mahambal? Plus, ano sinisira implementation? May mga IRR na when it comes sa sining mando sa BIR, sir Rap?
1: Yes, no. Kahapon lang naka-receive sita sang RMC, no, sang BIR, nga pagdula sang VAT on system loss, no. So, para madula ina, dapat ibutang siya sa non-government mandated charge nga hindi siya kagpatungan sang VAT ang system loss. Nakabutang dito sa order, effective siya 15 days from publication and we have 60 days to implement no kung ang amoni sa aton electric bill no. So subong ang aton sundon ang mga nabayad na naton sa aton mga supplier, then i-implement naton ini sa masunod nga bulan ang aton mga VAT on system loss no kay subong. We are also coordinating with our regulators kung paano naman ang bayad naton sa mga aton supplier mga generators man kay parts ang ginabayad naton is the full VAT man para sa ila including the VAT on system loss
0: no? Okay, sa mga consumers naton mo nagani ginaklaro naton no nga ining mga components ng bill as a distributor sa parts ng More Power nagabayad man kita. Wala kita sang mga charges din nga ginapatong natin niya kita-kita lang batang gakadto sa More Power distribution charge. And of course, no, kung wala sang kuryente nga nagaflow sa inyo, buot silingon, wala man nagakulag ang inyo mga metrohan. So, gina-debunk natin ang pila ka mga claims nga na. Buot silingon right now, this is a good news on the part of our consumers. And of course, sa bahin sang More Power, we are very happy to implement this kind of development para sa kaayuhan sang mga konsumidor natin. Of course, sir, do medyo an overview ng no. If ever ang akong being a bill is around 2,500 do mga dira-dira bla sir Rap. Mga dira-dira sir Rap, pero ang akong dira ang system loss, bakit ano man sir Rap sa imo nga competition no kay I believe nag-a-adjust man na ang system loss mo sa imo nga ang imo nga VAT sa may system loss mo and every component of the
1: yes,
0: bill depende sa consumption mo.
1: For example, ang system loss naton nga component is sa mga 5%. So kung 2,000 bi mga around 100 na daga kadto sa system loss, no? Tapos part na da, but on system loss mga 9% sang 100. So 9 pesos ang but on system loss.
0: At least makuha na siya.
1: Oo, no, siya.
0: Looking at it, parang it's like, just like what Sir Ruel said, buhin-buhin. Dako siya mabulig sa ating mga consumers. And of course, plus ining dugang mga developments, kag we are very happy nga ang aton yung mga regulators nag-intervene na and nagbulig sa aton on this matter. Kati, just like what Sir Rap said, it's like something na though, crisis na on our end. But of course, we are still waiting with the plants, mga planta, Sir Rap, no nga magbalik na sila online, sir.
1: Yes, so padayo ng atong gobyerno, ang mga regulators, ang power industry man, no, sa pagpangita, kagpagpadali man, nga makakita sa solusyon sa ining problema natin din sa Visayas. May ginagiho man, halinawa sa meeting kagina, may ginagiho naman ng atong mga power generators, transmission operators, para madugangan ang kapasidad diri sa aton sa Visayas, no. So may mga midterm, long term and immediate measures. Sa subong ang ginahimo sang aton nga regulator hagan-haganon ang rate, no? So, kay kabudlay man ang apektado ka na gaya isang brownout, gataas pang imo rate, no? So, subong diraanay ang solusyon nga gina-provide sa ato gobyerno, no? Nga immediate bala nga pwede maubra subong.
0: Again, madamo gid nga salamat sa mga konsumidor sa More Power nga nagpamati gid subong adlaw. And of course, nahangpan ini nga topiko naton nga mga maayong balita when it comes sa sining abi pila na kabulan nga pag-antos ang interruption, manual load dropping, rotational brownouts kag pagmahal sang presyo sang kuryente right now. Nag-intervene na ang aton mga regulatory bodies when it comes sa presyo hanay sang kuryente. And plus, very very good news gid ini nga ginkakas na ang VAT sa bahin sang systems loss and of course sa bahin sang More Power. It is a welcome development kati kung para sa ikaayos ang ating mga consumers dira man nakasandig or dira man ang size sang More Power. And of course magapadayon kita sa pagserbisyo sa inyo diri man sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. And again, ang inkuupod naton ang manager sa bahin sang Energy Sourcing Department si Mr. Rap Durilag. And of course, bantayan nyo naman kami sa masunod na semana when it comes abi sa mga maayong balita nga igadulot sa inyo sang More Power sa pangadlaw-adlaw ninyo nga pag-pangabuhi. Again, this has been your host, Angel Pichilier-Tan, for More Power at your service, bringing more to life.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
2: We are World Connect, your visa to a better...
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na ihigahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot na Sabado, September 26, 2026, las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa Tooth Decay. Unique Toothpaste Everyday. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
9: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iunsang tig-ululan tag-bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyasang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe o kung magpalawod, malain ang tiyempo. Hindi magpasubra sang karga sa bangka agod malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique Toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
10: Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
5: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
6: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
4: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tion sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag magmonitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
4: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
5: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
4: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyang dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
5: Ginadasigo ka mo nga magamit sa sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
4: Vertigon. Balik kusog, adlaw-adlaw.
6: Samson Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samson Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
9: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian.
10: NANS Herbal Capsule.
9: Mabakal sa mga butika.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Dream Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
2: Yung may D3.
3: Matakas mga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kagsubong ka namin isa kong paminsaron.
2: Mighty C. Mabakas sa mga butika.
6: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
9: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
2: Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugin ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Supple Plus Gold. Hal sa mga butika.
11: Nakikiraan.
12: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
11: Salamat, iho.
13: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
16: Mga kasama, bantayan ang isa naman kakasadyahan na igahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot na Sabado, September 26, 2026, las 9 sa aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. ACS Kanta Tour! Kita-kits mga kasama. Tata RMN.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
9: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Life Extension Vitamin D3.
17: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agin na endorso din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Ano bla kuno ang rason nga may dugo sa imo higko?
20: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sang aton nga pagpamukin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglano naton para malitawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
18: Dr. Pinoy Squalene.

0: kahit smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: TDX 500
3: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TDX 500 buntag na o gabi eh.
4: Parang pila na may mo sugar
3: 136 na lang na minidyo kaya kong tulog sa TDX 500
2: TDX 500.
5: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag, mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
6: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
7: Kung nagantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Rodde Ramo de Pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
13: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Oras tatak alas 3:30.
16: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
20: Di ba kaoras ang pinaka-regular din may interval sa imong nga pagkaon? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no? Ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lagi carrots.
23: Oo, hindi lang carrots. Mga natural.
19: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
21: Dok, asa ako? Tani nga kung magkaon, kumalot, katingin tayo ang akong ulo.
20: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
19: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sali ko na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
21: Ano kayo yung normal?
19: Maedukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ako B-complex, layo ka sa depression.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
21: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ini ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
24: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir JP.
21: Gusto.
24: Ang elepante, Sir JP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
21: Mm.
24: Siyempre, design yung apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. in between sa duha ka tul-an sa tuhod, di ba mayara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, saan gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kayo kung wala ginaguro, siguro.
21: Uy, isang tikano, sakit-sakit.
24: Sigurado may intindihan sa mga ano? Mga...
21: May edad-edad na.
24: Hindi, mga mekaniko.
21: Ah, oo, siyempre.
24: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
21: Husto. May mga...
24: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Husto. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag MyTC, agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabula.

0: GTX 500.
1: Mayara sa tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong. Ini ang blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali dok masakit ang imong tuhod.
2: Mm. Kun ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
1: Mm-hmm.
2: Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. The DTX 500, uh-huh. Mighty C, or Pure C lang sa GP, ang pangbato dariya. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
1: Mm-hmm.
2: Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga dugay mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
2: Kay wala kag inom di tix 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500, sige-sige habla, DTX 500, Mighty C or Pure C, dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
1: Mm. Ilabi na ang mga pala-exercise, ang hubin pa,
2: mm.
1: Gaintra sa sports, no? Dayon kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise,
2: mm.
1: Kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stressor GP o mataas ng level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response.
1: Mm.
2: Ari pa, Sir GP,
1: mm.
2: Suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag oxidative stress.
1: Ka?
2: Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints.
1: Mm.
2: Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis.
1: Mm-hmm.
2: Bawal gina, pero may ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungon kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agod dali ka maka recover.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang masubo nga kabaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila.
1: Hmm.
2: Okay, pa-check up nyo na na inyo blood sugar. Kung sigihon pagid kaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang maproduce nga insulin sa imo nga pankreas. Na-bankrupt na.
1: Hmm.
2: Di, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan.
1: Mm.
2: Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting.
1: Uh-huh.
2: Exercise ka oras ang fasting.
1: Uh-huh.
2: Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: GTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. GTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value gani. Ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa GTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o corn cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag GTX 500 kada adlaw. GTX 500.
2: Ang GTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka GTX 500 kag maka mighty C or pure C adlaw-adlaw.
3: Ang problema Sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blaster GP sugod. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag mighty C kakada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
4: Kung wala kag DTX 500 kag mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga-suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga-suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C everyday.
2: Kadamo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom, DTX 500 kag Mighty C. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imo dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imo selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginawlat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or Pure C adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero wa po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no, bisan may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan nga hindi magbaho?
2: Klinika Diopers.
0: Informasyon sa ikayong lawas. GTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang GTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor, nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: GTX Coffee Mix. Bumaka sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix, ang pabuito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Daladalagin niya ang habon. Santon Plus and Balsop sa Saudi. Hamunan niya ang habon.
1: Huwag sa salig sa mga habon to yan. Sa habon, o. Iwan mo ko ng habon, ang rabo.
2: Uy, easy. Kasi bumbahan tadi.
1: Nami ko, ya, arabuhok.
2: Arabuhok.
1: Arabuhok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa kabilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. it's stevia, zero calories.
3: Mm, puro natural.
2: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
7: Correct. Mm-hmm. Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Uh-huh. Kung gusto niya magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo pugaan niyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kanan nan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni gapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
2: Awon din ra ba, panago-nago lang na siya.
3: Ang sekreto niya.
1: Minig siya taguay.
2: What's up, panago siya sa Jabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamit ko niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, Pilaidan, Sir Boy?
1: Dising ako nung, dising. 19, ang it, nag 19 ako nung kailis, last year 18 pala ito mo. Wala 19
3: na. Kampiyon ni
2: McPeach. Kabla ko amplipisyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mm-hmm. Mga muna nga si Valentin, makadto ginadikar, Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya sa boy?
4: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
4: Oh, maligo. Basic.
2: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na, adlaw-adlaw. Using the correct soap, DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-pagkante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Paano makabulig ang D3 Bio? From head to toe. But sa lingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs. Pakatuya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
8: Talk ni Doc!
4: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kinanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod nang niya obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille.
2: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sa buong. Mm-hmm. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio.
4: Mm-hmm.
2: The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga, nangin special ang gituwag D3 Bio. Te, kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 mm-hmm. Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, mm-hmm, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activity sa imo nga oral activity.
1: Sa alingagag pala.
2: Alingagag pala na, muna nga, malayo ka sa pagbaho, si mubaba, malayo nga magka-tutdiki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw gakagat gakaon sang D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tumagit ko sa D3 Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakan sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: O si Karen, na mo isang akon hair follow, hindi man namin akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kung nag-

0: Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisitaha ang mga klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisitaha ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: So ang D3 ba, yung importante na Sir Boyce, kasi kung ginakagata ba lang mag-tumarta si Neg, ginausap nato, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bakterya, Sir Boy. Nga muna kabangdanan sa pagkadunot sa ato niyang unto, no? Balong kagaproduce niya sa acid para madunot ang ato niyang unto. Ti ang D3 ba, may aras ang ginatawag lauric acid. Amuna ang tama at epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no?
2: Bio,
1: oo,
2: no?
1: So gina-prevent naman nga hindi kaya hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang ditribayo, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga chan, no? Kag hindi lang ina ang ditribayo, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang chan. Basta yung hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga chan. Kaya hindi lang yung nasurvey ko, may harap kagalas ang ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang imong esophagus. No? So, kung tunlun ta na o kung usapun ta ang pag-inom sinang ginatawag ditribayo, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
3: Gabi ang D3Bio. How does D3Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acids. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3Bio do this? D3Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglyceride sa makita mo sa D3Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3Bio ka everyday. So hindi matawaran ang ubra ni D3Bio sa imutan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3Bio ka everyday.
4: So kung pala inom ka D3Bio, ang lauric acid nga halin sa D3Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
2: Good and balance
4: na. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
2: May mudo.
4: Tungod kay nga man nakainom D3Bio.

0: law and law. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yes na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na sir boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag syempre ang nakanami pagid ang MCT ni Ditribayo, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung palainom ka Ditribayo. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa Ditribayo.
1: Kampiyon, no? So, hindi na sa tangkaso o bosipon, kagilanat ikaw, ginapaayos ang Ditribayo, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni Ditribayo pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
2: Informasyon sa ikaayong gawas.
3: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa Ditribayo. Abin yung hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
0: Ari ang dugang sa mga palainom Ditribayo, Sir JP. Ditribayo also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
3: Economy.
0: Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo, kag pagmature sa imong B-cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala, inom ka Ditribayo, nami imo tul-an, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plain nga D3. Mag Ditribayo na.
2: Ditribayo with Physio. Ditribayo.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the Physio. Nagaduna ang ginabatsyag sa lawas.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditribayo. Mamakal, sumagod ka. Ditribayo.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang Ditribayo nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditribayo. Ditribayo with Physio.
6: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton niya nga lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton niya nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar na ton, why natong ginaopdan sa ginatawag Ditribayo? Hindi dyan po mapuslan. No? Okay. Dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sang Ditribayo para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
3: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dani ni nga hundreds of ano, may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan na kayo mo bata, sige makaon, grabe pa kaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga Ditribayo ka, ang mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise kampiyon, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, huwag ka na nagakakulbaan, huwag ka ginanervyos na mi imong nga mudo. Ano pa inulat nyo? Mag-Ditribayo na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
1: But there's more, pagid no, Japon. Ang Ditribayo ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo binipisyo ang makwa mo sa Ditribayo, kambiyuhin na na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! Makatas, magabot ka! D3 Bio with physio!
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butik. D3 Bio! D3 Bio with physio!
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling and juice magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, but keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
10: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
12: ECS. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
13: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: This newscast is brought to you by Kidney Care.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
20: Char, fab, con.
21: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Bangdong kumakabloom sa Charm!
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaka kapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilang balay sa mata ko. Taklado. Tingnan ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galagot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Sa mga butika.
5: Oo, ikaw. Nakapangimus ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
6: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system.
7: Ang immune system.
6: Amo ang soldado sa lawas para kung may mag-attacking mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kun kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
9: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
10: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
11: Sanfon Plus Gold.
12: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sanfon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
11: Sanfon Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
13: Pinahusay.
11: Sanfon Plus Gold.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Kali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamayan akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
4: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
6: GTX 500.
7: Gina Cano.
8: Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
9: Sa katlo kapila ka mag-inom
10: sa GTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nigo ginabatya.
6: GTX 500.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm and Fab Con. Pamong kumakablum. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango na Charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakablum sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
14: ACS.
15: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Pure Gold! Isa ka advance happy and exciting Pure Gold anniversary ang nagahudat sa aton tanang this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles sa din sa aton mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon nyo mga papremyo kang kesadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga pili nga kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kang kesadya. Ja, diri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
19: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nanagin ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
21: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My trip Stain-Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mantsa. Ising-isi ang labada.
22: Mula noon, hanggang ngayon.
24: All you need is Pride. All you need is Pride.
25: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
26: ACS.
27: Life Extension. Vitamin D3.
28: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
27: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
29: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
30: Tatak RMN.
0: busog-busog, ikontroli lang.
3: Ako man, bro, kalot!
0: Okay, ito yung bro, poste.
4: Busog-busog, eh.
0: O, tila ka tata. Bayarin na to, tulilot.
3: Oo, bro, kalot! Waiter! Bell na mong gani?
5: Yes, sir.
3: Ay!
0: Ano nga ay?
3: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
0: Amo na matuon na ay. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
3: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na?
4: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala eh.
0: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
3: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
0: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
3: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo ni ang unod?
0: Ba? Uy, hala.
4: Baman.
0: Tanga?
4: Hala. Tanga, matuo.
3: Shhh! Diskarte lang na iya!
0: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
4: Hey! Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
5: Sir?
3: Waiter! Nakita mo ni nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
5: Ay, tanga na, sir.
3: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakunga may tanang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa gidorder na munti! May tanga gali ito yung mga pagkaw ninyo!
5: Gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
3: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
5: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid!
3: Ay!
0: Kalot kang tulilot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot kang tulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center!
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: you need toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
7: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-soundtrip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
14: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
30: Be MXtraordinary with MX3.
31: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magdinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa uko nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
32: TTX 500! Q7 lot.
33: Ano ginabatsyag mo sa
32: high blood gid ko?
33: Ano sa una ang imo?
34: Blood pressure.
32: 180 over 100.
33: Sa isang adlaw kapila ka mag-ibo?
32: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
35: TTX 500!
1: Ang lamig!
2: Teka, yakapin kita.
1: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
1: Han, ano ever best place mo in the world?
2: Siyempre, right here with you.
1: Aww.
6: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
28: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian ko lang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madali nga pag-report, tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
5: Remind Herbal Capsule.
6: Pagkaon sang aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipathon.
5: Remind Herbal Capsule.
6: Duha tubtub tatlo ka kapsula kada adlaw.
5: Remind Herbal Capsule.
6: Also available.
5: Remind Choco Mix.

0: contest.
1: Ang first prize winner naton makaangkon sang 3,000 pesos. Ang second prize winner naman magaangkon sang 2,000 pesos. Pag ang first place winner magaangkon sang 1,000 pesos. Pag ang consolation prize naton magabaton sang tag 500 pesos. Wala mo wing luhaan. Ganin din ako magpaligoy-ligoy pa. Ari na ang una naton nga manog amba. Wala sang liwan kundi si Ann nga hinablos ni Kapitan nga mahod ko sa iya ang bahano nga ginatiguluhan. Bakit pa?
2: Na, mga bro, nami manahiyan ang tingog ni si Ann eh.
3: Ari na, mentra na yan kung libagon.
2: Hindi ganis, wala. Mentra ganis, wala.
4: Bawi mo pa, Lord.

0: only one can dance to Rosalind.
1: Siksing apit na bayo, nga tagatuhod lang.
2: Bro, Agusting. Pamatiyan ta si Roslyn, my love ko. Hipos na kamo. Ara na siya, ho, ara na.
0: Mayong gabi sa inyo tanan.

0: nga ba, mahal kita?
1: Tapos, kid broadcasting, ara na si Wanang.
2: Pamatiyata kay Abiyat ang abala.
1: Ay, gani man. Isang libago lang na si Wanang, bro. Makawiwili ng tingok. Ara na, ara na.

0: lumigaya ka lang. Lahat ay gagawin. Tumingin ka man, tumingin ka man sa iba. Magwawala ako na lang itong iso ko. Walang sumbat na maririnig.
1: Hey, sila'y gugit ganit, bro, gusto niya.

0: ba rin ako nagmamahal ng dapat sa'yo? Bakit nga ba mahal kita kahit na may mahal ka mang iba? Babaliw na baliw ako sa'yo hanggang kailan ako matitiis mo? Bakit nga ba mahal kita? Ano man ang sabihin nila? Di kailanman magmamalik. Salamat, Kid Wanang. Ay, wala kit palakpak ba?
1: Ala, wala kit may nagpalakpak, Iwanang ba? Amo na tong tingkong kaya na matulog ta.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Pepper, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley. Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako, naimnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
3: mabaka, mabuti ka.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiyon sang tig-ululan tag-bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upon magpalawod ug malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyong pamilya upon barangay ang oras sa inyong pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyong pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, nasa Consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Nance Corn Coffee.
5: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay,
4: ang Nance Corn Coffee
5: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
4: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
5: para magpabilin ka nga healthy,
4: focused kag energized.
5: Nance Corn Coffee.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Char, Fab, Corn, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangkong kumakabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
10: DGX 500.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Ilan tong score gani?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
10: DGX 500.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika.
5: Kalayan ko mangi.
4: Gagali, may UTI ko.
5: Ang tiya ko naghamba.
4: Try ko ang Mighty C.
5: One capsule, 3 times a day.
4: 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko.
5: Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag tinlong aton kaunan. Ang maayong abali. May aras ang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ng Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm FabCon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
5: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka at kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, at communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agod malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
7: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Alas 4:48.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambal niya, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
12: Wow.
11: Kaya gusto niya pa rin dyan magniwang, kayo pareho ko no sa ako, nahambal ko kanami, naging lang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI. Hambal niya, Niwang, gin ko, Dok, sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
6: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
9: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw, mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
11: Number 1!

0: kagwapa, Park! Nagapugati sa sabi na suksok yung nga nag-idlak-idlak nga dress!
1: Abaw ah!
2: Mayong gabi sa tanan! Para sa inyo ang abahanon ko, pasensyagit pa, Usko! Abaw!

0: Gani ang katapusan natin na singer, wala sa iban kundi si Kalot! Ang iyong pagkakantahon, Your Man!
1: Para na si Bro Kalot! Bro Kalot lang na!
2: Hello, Agusting!
1: Hello, hello! Basta ni Madaog lang si Bro Kalot, no? Agad nga, may bakal kami bugas ba?
2: Hello, Mike, ni?
1: Bro Tolilo!
2: Para, gambalasan! Hello, hello, Mike, ni?
1: Matianta.
2: Hello, Mike, ni? Oh, okay. Ma. Tritor! Yung

0: hope you understand that. Thank you so much, everyone.
1: Madamo gid nga salamat sa mga singers ta. Sinoyhan na madaog sa ila. Samtang wala pa, may intermission number anay kita. Hindi na wala. Maulat na lang kami sa results and judge ah.
2: Hey, Maxi! Pasok din na lang pala si Juan na nga! Total, perdi naman na siya! Yay!
3: Tulilat, bra!
1: Ari na ang resulta gikan sa aton mga hurado! Sinuayhan ang nagdaog! Congratulations to... Wala sang liwan, kundi si...
2: Kalot
4: ka ron! Yeah! Dali na!

0: Ay, salamat. Nakapaulit din man ta.
1: Gani man.
0: Di ko bala magpati nga akong nag-winner tulilo tayo.
1: Ako man gani, bro, kalot.
0: Ano?
1: Kaya namin gadyating og si Park mo.
0: Animal ka.
1: Agay!
0: Tinga, kuya. Lawayaw nga akong nagdaog.
1: Diba si kong ginapangilay kilayan mula mga judges? Hmm. Mga babae tungarang tanan?
0: Animal. Ano ka? Ano? Ha! Kabobaho, gidya!
1: Nalabi pagit kayaan, kanami namin tingog niyan. Libukulo na mo ni Bro Gusti, kaya ikaw gidyang nagtawag. Anong napasimot mo? Kabawan ka?
0: Kabaw-baho, gidya!
1: Amo kita iya kay sari-sari ang pagkaunta mo, kundi nagsalalakot ang baho!
0: Gidya eh. Bakit bala kailan taon to bala ang ref?
1: Ah, dali!
0: Abrihi ang ref?
1: Ara!
0: Ha! Kabaw-baho sa ref! Ba, wala gitig ka siga, hao?
1: Nasaksak na!
0: Anay ka?
1: Tanawa!
0: Bok animal, wala ganda ro! Nasaksak toon pero wala mo kinbandar nga buang ka!
1: Patay! Ayawan pa ko sinapamutos! Nagapapanos lang!
0: Agay! Tingala ko kagadamu, isang sumbay tulog ka ba lang sa lugo?
1: Gani, may dapaw-dapaw pa!
0: Tingala lang ko kay... Nana mo na pala siling ko? Kay kasalig ka lang! Hoy, pangita ka bla ubra. Natawan eh. Oh, haslo ka kanugon sa pagkaon, ho.
1: Gani.
0: Gid pamutos mo kagid papanuos mo lang de. Kung kabaw ba ho? Damo pala tari makaon ta sina. Patulilot kanugon sa pagkaon. Sa dason, hindi ka na mag-take out ha. Pangita ka paagi kung paano ka makapulig bakal pagkaon ta. Lantawa! Kundi ang subayan ng pulos, kanugon. Bugabaan kagid sang grasya.
1: Ba?

0: alas 5.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
2: O, si Karen, kanda mo itsang akon hair follag, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, ipaydi pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
14: Sang ona bala, pirmigid na gabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
13: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
15: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi kamot.
16: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times to. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
17: TTX 500.
18: Sample Plus Gold.
19: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Mutungagin na duwadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
18: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Charlie Coffin, Someone Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
2: And Dr.
3: Ito po si Dr. Bernie Ong.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
6: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
7: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm Fab Con, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
0: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumaka bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio!
12: Yung may Visio!
10: Ang Visio!
12: Yung may D3!
10: Makakas, magabot ka!
12: Mighty C!
10: Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagtanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
10: Mighty C!
12: Mabakas sa mga butika.
14: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
15: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Evergreen Herbal Capsule.
17: Ako si May Nano.
18: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
17: Oo, oh, tumar kong Evergreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Evergreen Capsule, ka-epektibo kayo.
16: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
19: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
20: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Supple Plus Gold.
21: Ako gali si Bal, dermay lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
12: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm and Fabcon, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
0: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
1: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mahig ko pala ang imudugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka pala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Gasa masami.
2: Amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain ng allergy.
2: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Kaspan?
3: Wala problema.
4: Nuns Liniment Oil partner.
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
4: Nga amo ang kaspan.
3: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate.
4: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Pagsiyan sang sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kag may collagen, kag glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
13: D3 Bio.
14: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga.
15: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
15: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
1: Mighty C.
2: Mabasa mga butika.
18: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
1: Megamon, Herbal Capsule!
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina.
1: Resistensya,
3: kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
1: Megamon, Herbal Capsule!
3: Wala side effects,
1: wala palpitation,
3: kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
1: Yara lang
3: sa mga butika.
20: Guys, alam niyo bang McDonald's Chicken Fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
21: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.
22: Number

0: amon nga mga tagpalamati, sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade. Kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RNN Drama Center.
1: Couple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man hapon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Sangkong Plus Gold. Makaak sa mga butika.
3: Goodbye.

0: Dilip.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Cell Phone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, na gali. Try ko gid inom ang Cell Phone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Cell Phone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cell Phone Plus Gold. Bili
6: sa mga butika.
7: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa isang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
8: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Megaman Herbal Capsule.
10: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
9: Megaman Herbal Capsule.
10: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
9: Megaman.
10: Mabukal sa mga butika.
11: Supple Plus Gold.
12: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Santon Plus Gold.
13: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
13: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
14: DTX 500!
13: Garantisado!
14: Epektibo!
13: Para mismo!
14: DTX 500!
15: Maulan man? No worries, na amoy ko lubang damit!
16: Charm!
17: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdong kumakablog sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
18: D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
20: Yung may D3. Mabakas,
21: mga buti ka.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
22: Santon Gold Coffee Mix.
21: Nagkape ka na.
22: Nanakas.
21: At gaganda ka pa.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ang heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ang coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
24: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mabakal, sumanguti ka.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
4: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
8: And Dr. Suzette.
9: Ito po si Dr. Bernion.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
12: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
13: Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kag subong kanami sa akong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Italiano pala mapapangasaw mo iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tunay, natural, at original.
20: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Samson Gold Coffee Mix.
21: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sang Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. One capsule, 3-10. After one week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka mga butika.
23: Mga kasimanwa, sa tiyon sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
1: Liniment Oil.
24: Partner, masakit ang lawas? May lanag kag ubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
1: Nance Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nance Liniment Oil.
24: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
1: Nance Liniment Oil.
24: Feel better. Live better.
1: TGX 500.
25: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
26: Imo nga blood sugar test.
27: Kina tong score gani?
25: 470. Antiko 2 sa gabi, 2 sa
26: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
25: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: TGX 500.
0: Santo Plus Gold.
3: Ako si Joven, dubragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko ah.
0: Santo Plus Gold. Sa mga butika.

0: Kapit sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras sa RMN Ili, alas 5.32 sa hapon.
7: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
8: RMM News and Public Service.
7: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
8: RMM News and Public Service.
9: News and Public Service.
6: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw na sang Sabado. Petsa 19 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Sa atan siring pagpangalagad sa subong hapon, sa gihapon magadulong kita sa labing talalupang doon ng mga balita kag impormasyon upod ang aton siring RMN News Team. Sa ngalan ni Radyoman Maggie Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyoman Moon Yales Kapalihan.
8: RMN News and Public Service.
6: Sa subong hapon, manami ang aton siningat tiyempo sa palibot sang syudad, no? Wala sang ulan, no? Kita nga na-experiensyahan, mga karadyuman, manami man ining Sabado, kay man wala kita subong sang brownout, no? Way madayon tong pila to 12 oras supposedly nga brownout subong taning adlaw, no? Gin paiway, gin cancel ni sang NGCP mga karadyuman. So, mayon nga chimpo para man sa aton sininga mga kautoran na lawaswasin nyo na nga daandra ang inyo sininga weekend pagpanglabadra, no? Kagpag imos ang mga galamiton sa sulod sang inyo sininga balay, no? Kay way kita ka siguro sa palabuton na naman nga simana iya mga karadyuman. Standby kay unahon nato na na-check ang dalagan sa aton sininga panahon. Mayara bala kita sang mahimo nga bantayan nga mga weather system sa palibot sang pungsod Pilipinas sa palabuton iyang masunod nga inadlaw was, no? Ibaron tabi ang aton singa koneksyon sa pag-asa Iloilo sa subong hapon.
10: RMN News Panahon.
6: Pod naton sa piyag kalinya Engineer John Baron sa pag-asa Iloilo. Engineer, mayong hapon, live ka sa RMN Iloilo.
11: Hello sir, mayong hapon kag sa aton man mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Sabado, September 19, 2026. Sa subong ang southwest monsoon nagapadayon gyapon ng iyang epekto sa may western section sang Southern Luzon kag sa Visayas. Diri sa aton sa Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies kita. May mga chance na gyapon sa mga scattered nga mga pag-ulan pangilat kag panagom nga epekto sang southwest monsoon. Ang hangin mahina tubtob kasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan. Amni ang magadala sang makanay tubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature is 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod 5:48 sa hapon, magabot laki ni 5:39. buwas sa aga. Ngayon, latest weather update. Ako si John Baron. Alam mo, Gid. Yan, salamat.
10: RMN News, panahon!
6: Madamong Gid, salamat sa aton koleksyon sa pag-asa sa Iloilo. Engineer John Baron. Mayong aton siling tiyempo kagsa subong iyang weekend. No? Kuan kita na yung mapurupahuway kita na isa nagligad nga simana, may brown out, may ulan, no? May haramang gani isang pagtayog, no? May linog man nga na-experiensyahan sa pilagkabahin iya diri sa may Western Visayas. Nagaring pasalamatan talang kay Mahinay, no? Ang ining pagtayog diri sa aton mga karadyuman.
12: RMN News and Public Service.
6: Sige, sa aton siling mga balita, pasiplata natin mga balita sa may national zine mga karadyuman. No? Ang latest dito sa may area sang South Cotabato, si DepEd Secretary Sunny Angara, personal nga nagpadulong sa may Banga National High School. No? Sa South Cotabato, kasunod sang natabo nga shooting incident mga karadyuman, no? Personal nga nagbisita ang DepEd Secretary, no? Sa nasambit iyang burutuan kasunod sang pagluntad, no, sang shooting incident gagin kamataya sang tatlo ka mga estudyante kagin kapila sang pito ka iban pa, no? Sa ginpatigayon nga ambush interview sa mga tapo sang media ginpayag ni Angara nga magduwas sa pagpabakod sang security measures sa eskwelahan o kon sa mga eskwelahan, ha? Hindi lang sa natungdan ng eskwelahan sa natabuan sang insidente, kundi sa bilog nga eskwelahan, kinahanglan man nga babaskugon ang mental health intervention, no? Sa mga estudyante, bangod nga hindi pamapakta ng kondisyon sang mga inisa karon. Suno kay Angara nga ti magapangayo man sila sang bulig sa Department of Information and Communications Technology kag Department of Interior and Local Government agod maimbestigaran ang ginpahayag involvement sang gunman sa isa ka online group nga among ginatudlo nga nag-inganyo sa pagkomiter sini sang krimen mga karadyuman. Makalanusbo ni kay ang mayara iya sang grupo sa online, no, nga nagatudlo iya sa mga kabataan nga maghimo sining krimen iya mga karadyuman. No? Madumduman ko last pila na gimo tuig 15 ka tuig na nagis sobra na guro, no, atong pag-uso bala, no, kun sa mga tagpalamati nato nakaabot at sung TBS sa brown style, no, true brown style bala to, no, ang gang tublang ang mga kabataan to naga sakay sa taxi, no, tapos part sang initiation nila old po ng salakyan, no, ang driver. Kung nalang-alang, patyo ng driver. Ha? Daw, subong sining estilo galing kay ang nag-tulod sining mga kabataan dito sa may South Cotabato through online, no? May online group mga karadyuman. Oh, very alarming ini sa bahin man iya sang mga pamatanon kay sa Department of Education karon. Kahit taduwalos tanan nga pamaagi na gina obra na, no, sang gobyerno. Well, in fact, diri sa may probinsya sang Iloilo, sang nagligad ng adlaw sang Martes, nagpatigayon iya sang isa ka forum para sa mga kabataan para nga maproteksyonan ang ila sining kinamatarong, ang ila sining kaugalingon batok sa mga posible halit kag pagkabiktima nila sa social media, no? Di amo to gani ginambal sang Department of Communications and Information Technology na dapat ang mga ginikanan aware sila sa mga ginasulod nga platform or social media platform sang ila sini nga mga kabataan, no? Kay para nga ibalawan nila kung may mga risgo, no? Or mabalaan nila kung ano ina ng mga platform. Galing kay ang problema sa sining online group ng mga karadyuman, it seems nga ginatarget nila ang pilang ka mga estudyante nga vulnerable iya sa atake or pwede nila ma-brainwash, no? So importante sige hapon nga may mga safeguard ang ginagamit iya nga computer sa sulod sang balay ukon sa diin man dal sa mga eskwelahan, sa mga online shops, no? Dapat ipatuman ini mga karadyuman. Dugangan tanap pila ka mga information diri man saton siring pagpangalagad kay ari naman kita no nagbalik naman kita after sa natabo dito sa may Tacloban kag sa may Sambuanga, no? Mga karadyuman. Oras nato na sa 5:41 sa hapon, standby kay i-check ta ang balita upod kay Radyoman Resi Bordon diri sa aton sining pagpangalagad kay ang Police Regional Office 6, no? Ginahanda na ang deployment sa plus posibleng mga pagpatigayon sa mga protesta sa anibersaryo sa deklarasyon sang martial law sa Lunes na ni mga ngadlaw mga karadyuman, no? Setyembre 21, no? Ang pagpatigayon iya sang selebrasyon sa deklarasyon or anibersaryo sa deklarasyon sang martial law. Tiyan, luckily, ang nagapungko sumong bata man sang anay diktador, no? Si former President Ferdinand Edralin Marcos Sr., mga karadyuman. No? I-check tabi anong preparasyon sang Police Regional Office 6, mga karadyuman. Dariman sa itong siring pagpangalagad. So, buong hapon upod kay Radyuman Resi Bordon.
13: DYRI Radyuman Report.
14: Radyuman Mon, padayon ang monitoring sang Police Regional Office 6 sa mga grupong posible magapatigayin sang rally kadugan sa ika-54 ng anibersaryo sang deklarasyon sang martial law sa Lunes, September 21. Sero kay Police, akor kay PRO 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanio, wala sila sang may nakita nga dako nga rally nga patigayon nun inibase sa monitoring man rin sa una nga muna hindi tuman ka dako bala nga rally ang ginapatigayon. Although last year may trillion peso march no nga nationwide man yagin patigayon. Apang pahayag niya bisan amo nang sitwasyon amo nang ilang monitoring nakahanda ang PRO 6 no sa anuman nga protesta ang ginahibalo nila sa regional headquarters kon ano nga unit ang nagakinahanglan sang dugang nga deployment kay ti for example maghambal karon ang ICPO mayara isang patigayunon nga rally diri sa Amon and kinahanglan namon sang dugang nga personnel so nag-augment sina ang regional headquarters. May kantanan sini amo gining usual nga ginapugit or ginareklamo sa mga protesters. Nagpahanumdum si Tuanio sa mga rallyista nga magapabilin ang kapolisan sa lugar kung sa ding ginapatigayon ng protesta hindi agod bantayan sila kundi para masigurong katawayan sa lugar, hindi man maapektuhan ang mga wala naga-intra sa demonstrasyon kag ang kalinong sang komunidad in general. Yari pamatian nato ng pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, Director sang PRO 6.
15: Po yung pagmo-monitor naman po is dire-diretso eh. Po year in, year out, sila sa gawa natin sa ngayon po wala tayong nakikita ng mga malalaking rally. Pagkakaroon pa man, laging handa ang Police Regional Office 6 sa anumang halimbawa pagtitipo na gagalapin sa September 20. Tinatanong natin yung ating mga PPO, mga police stations, kung saan sila nakangailangan ng deployment at kung kailangan nila ng additional deployment other than yung regular force po. Wala pa po, napaka-araw pa po dahil may ilang araw pa po tayo. Magkaganon pa man po ang pinaghahandaan muna natin yung deployment natin. Kasama po sa pag-uusapan ngayon kung may mga nag-a-apply na po ng mga permit para doon sa mga lugar na pagdidipunan po. Pero so far po, wala namang patinatakan. Nananatili po na ang kapulisan po nila, pag makita po nila sa mga lugar na pagdidipun, yun po ay hindi po para pantayan sila. Kung sila po ay nandun, para sa kayusal kapayapaan, para sa lahat po, sa mga magsisidalo at sa mga taong na walang kinalaman sa rally at sa community in general po.
14: Nabatian ang pagpahayag ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio. So, wala sang dapat kabalakan ang mga release. Dahil kaya mo ning common, abi nga reklamo Radyoman Mon sa mga nag-protesta naton bala. Nga ako no ara dang polis, no? Nga ang ara gidang polis, kinahanglan ara gidang polis, no? Di mo na gin klaro ni Police Brigadier General Randolph, or General Tuanio, I mean, nga katuyuan sila nga mag-secure sa area base kun may magkinagamo da karon nga wala sang kahilabtanan no sa protesta or may ara sang mga maghingalit bala no nga ti kay damo tawo base may maobra sang krimen kag ang security man also sa mga wala iya sang labot or sa wala sa wala naga-intra sa mga demonstration ma-secure. Kaya ti usual man na arazuman mo nga yes. Kung mayara sa mga activities, especially kung may mga dalagko nga mga events nga mayara sang damo nga tawo, damo nga attendees, aragid na permi, no? Mayara agad permi sang deployment sang kapulisan ina for security. Pero ti so far, kung manotisahan nato, maobserbaran nato diri sa Western Visayas, wala man niya sa may nagakatabo nga tama ka gamo nga mga rally, just like sa nagakatabo sa bayan sang Metro Manila, nga ti may ginapang aresto, may nagakapilasan nga mga pulis, wala iya so far ha, sa akon madumduman, sa akon ma-recall diri sa bahin sang Western Visayas, wala sang amusina nga insidente nga nagakatabo. Kay ti maayo man, in fairness man sa aton nga mga, sa both parties, no, sa government side, kag sa mga rallyista, kay ti may ara sang proper communication, nagasunod, kung may ara sang permit, no, ginagakuha agad sang permit, ang importante, malang darajuman mo, nga ti mapamatian lang bala, ang kung anong gusto nga ipalabot sa mga protesters sa malinong nga paagi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon, Tatak, RMN.
16: Tatak, RMN.
6: Madam, mugid niya salamat, Rajuman Rezi Bordon. Ang oras na ito, alas 5:47 na sa hapon.
16: RMN News and Public Service.
6: Katot sini nga pag pangalagad, lipat ng umamanggo, ni kapilagan ini nga celebration sang martial law declaration gani nalipat na ko sa dugay na nine ganito nga tuig 1980 hindi before eh, no pila na 22 11 pila 27 pila na ka tuig declaration 54 sakto 54, 54 ka, mo kala dugay na glino, lima na ka dekada gling na kaligad, no? Tingin ko just imagine nga pag-abot iya sang ikalima nga dekada, nagpungko nga presidente ang bata man sang diktador, no? Daw ka awkward bala sa celebration nga ang ginagapungko nga presidente mo maniyang bata sang diktador sang una, no? Anyway, te luyag man gani sang Marcos administration nga matadong initanan na ginapangitaan Manila nga paagi nga maturutinuan man ang ila sining pangalan. Kiti daw dirigid sila na lugbok to sa martial law that time, no? During sang Marcos administration, no? Sang si senior pa, no? Ang nagapungko mga karadyuman. Sige!

0: Sang kadamo-damo lang iyang mga ginaobra sining resulta sining sa may South Cotabato, no? Ti sa edad nga wala pagawa magkadesisyon gid ang kabataan gisa gina barinahan ng utok nila, no? Sang sining mga grupo nga yara iya sa isa ka social media platform nga malain ang katuyuan, no, kag ginagamit ang pagkainosente sang ila sining nga paminsaron. Yari bala pa bati naton ang pahayag ni National Privacy Commission mga karadyuman si Attorney Juan Paulo Fajardo ang Deputy Privacy Commissioner sang NPC, no, panugyan sa mga kabataan bag-o mag-click sang mga social media platform kag magsulod mga karadyuman.
1: Lalo na sa mga kabataan, madali pong mag-post sa social media, madaling maging aktibo, madaling maging makilala sa social media. Pero ang una kong payo po sa lahat, lalo sa kabataan, bago po kayo umuo, bago po kayo mag-post, bago kayo gumamit ng isang plataforma, isipin nyo muna kung ano ba talaga ang ginagawa nun sa personal information ninyo. At saan hahantong yung personal information ninyo. Hindi nyo alam, pag hindi nyo pinag-isipan, oo lang ng oo, kung saan mapunta ang personal information at kayo pa yung mapahamak. So think before you click.
2: RMN News and Public Service.
0: Nabatian si Deputy Private Commissioner Deputy Privacy Commissioner Attorney Juan Paulo Fajardo, mga karadyuman, sang National Privacy Council, no, para sa mga kabataan tisang nagligad tugin payag man sang DICT nga dapat sa mga ginikanan monitoron nyo man ang inyo sining mga kabataan kung ano nga mga social media platform ang ila sining nga ginasudlan, no, para nga ti maluwas nga malikawan nga maimpluwensyahan sila kung ano man diyang mga malain nga tinutuyo, no, sa sinang mga social media platform, protection man ini sa ila sini iya kaugalingon, no. Isabayin sa National Privacy Commission ang goal nga mapunggan ang pag-share sang mga personal information sang mga kabataan through social media, no. Kasi tama kalapad ina, no, sang social media way kabalukon sa diin ina gamiton sa ulihi, no, i-biktima, i-gamiton again sa imo or i-gamiton ang imo sininga personal information to advance ang interest nila makapamintaha sa iban iya nga biktima or sa iban nga tao mga karadyuman. Ikabay pa nga ang mga ginikanan, no, mangin mabinantayon sa ginahulag sang ilan sininga kabataan, particularly na, ha, ining mga naga-engage kag mahilig sa social media. Dapat kung ginikanan ka, kabalo ka man kung ano dang mga gina-open nga sites ang imo sining nga bata, no, anong mga ginatan-aw niya sina. Ay dapat nga kung naga-view sa sina, medyo tikutikan mo man, kabalo ka ni isang ginatan-aw mo kung anong butsilingon sina, no. Dapat tada ka nga nag-guide. Kay ang problema kung kaysa may mga ginikanan nga kung makita nila nga naga cellphone na naga kapot sa cellphone ng ila sining nga mga kabataan, pabayaan na lang nila kay ti mas mayo ba lang na kun mag cellphone dagag magtamod sa internet sang sa maglagaw ina, no, pero sala ina nga tingging dapat mabinantayon ang ginikanan mga karadyuman.
2: RMN News and Public Service.
0: Sige, masunod nga semana may yara naman sang panibag-o iyang hulag, no, sa pag sa presyo sang langis, no. Wow. Te dumasakit-sakit ni, no, kay dako-dako niyang increase mga karadyuman.

0: taan ang aton sinisubong purchasing power sa peso is at 73 centavos na lang sa bulan ina sa Agosto ah. Ang nagligad nga bulan sang ano to Abril ara na ara pa lang sa 74 wala nang gamat-amat praog no pagsulod sang tuig 2026 na 77 no 77 centavos ni subong Agosto 73 ang purchasing power sang peso but silingon no nga kung may isa ka kalibo ang magasto sang imo sining nga kwarta equivalent yasi na 730 pesos na lang. Oh, ti paminsaran nyo bala. Sobra 250 ang buhin na sa balyo sang inyo sining isa kalibo. Oh, dako na ni ang mga rason sina. Isa niyo, pagsaka iyasang presyo sang petroleum products. No? Ang pag saka man niya sang equivalent or sang value sang US dollar against sa peso mga karadyuman. So mo na mga contributing factor nga ti ginapanugyan gani isang Philippine Statistics Authority sa publiko ti dapat maghugot-hugot man kita sang aton sini nga paha. Okay, tama nagid iya ka puraot sang chimpo subong. Nakasulod nagid man kita sa Birmans pero daway paka bawi-bawi itong mga nagkalapirde sa nagligad itong mga binulan no? Sang maggira to sa may State of Hormuz no? Ang Iran iya kagang Estados Unidos kagang Israel mga karadyuman apektado kita diri sa Gyapon di sa pagsaka siniambot ko na nung mahambal sinisang transport sector na naman. Kay dugay-dugay, pila na da, 70 sobra na gani, no? Ang krudo, di masaka pagid ni mga karadyuman sa parabuton iya nga inadlaw. Bantayan ta na, kabay pa nga makapangita kamusang pagid at midyos para nga malikawan yung paggasto sang tudo kundi mo lang kinanglanon, magnagay kagasto. Para man nga hindi kita madalman sa aton sini nga mga finances no magnanagay kita naman ka pinang hulam ka kwarta pinang utang may mga online na naman nga utang mga karadyuman sige no mayong hapon lang sa aton sini nga mga listeners dira particularly sa kay Kasarina Niles no dira sa second floor sang Ililo Terminal Market sa Super no Terminal Market mga karadyuman no ga pamati ga monitor gid sila no subong hapon duty pero ti naga pamati gid no salamat gid na no sa ila sining grupo sa kay Kasarina Nieles no dara sa staff house nila and of course mayong hapon man Sir Stephen Fanegas sir mayong hapon. Happy birthday kay Robmar Buensusiso and Nuno Sudaria. Ay, si nung Robmar Buensusiso birthday galis mo. No? Happy birthday. No? No? No? Ang saman sa mga kilala nato. No? Okay, sige. Mayong hapon, salamat gid sa pagpamati. Cas James Carpe, dara sa may dumanggas sa Iloilo, salamat gid. Kas Jan Pirutso Sumagaysay. Good afternoon man dala sa may barangay Pao, Pututan, Iloilo. Si kasamang Jan Ryan Tabladilyo sa may Agdaw, Tubungan, Iloilo. Bonang ligad nag-saka gidi sa stasyon sang Arimen para nga ambalon nga itamyawon gid siya. Gas Jan Ryan Tabladilyo, no? Salamat gid sa pagpamati. No? Sa mga taga-tubungan dira, mayong hapon gid. And of course, sa pamilya Amido Kagdioso, dala sa may barangay Libong Kugon, Saraga. Kita tayo, Roger, tayo, kamusta na, no? Sa kay sa apo niya nga si Hilway. Good afternoon, Dioso, kag Amido family. Salamat, gid. Kas, kay Toto Brick Show pa rin yun, no? Pa rin yung family. Dala sa may haro, kag sa kay Sir Rocky Penuela, no, sa may barangay Imbitsyano Baharo. Salamat gid, no, kay Tita Remedios kay sa bilog nga pamilya Penuela. Salamat gid. Dira man sa may Nazareth Binabista Gimaras, thank you gid, no, sa pag-monitor sa pamilya Gabor, no, kay Tita Ros, kay Tita Sonia, and of course kay Tita Norma, kay Tito Jimmy, mayong hapon gid. Salamat gid, no, sa pagpakig-upod perme diri sa aton sining pagpangalagad. Bantayan nyo karon ang dugang pagid ng mga information sa Palabra di Honor program upod iya kay Radyoman Henry Aspera Lumawag. Sa area sang Sityo Matingkong, Barangay Wanico, Banati, Iloilo, kay Ma'am Jennifer Diaz Gerhen, kay Sir Larry Gerhen, madamogid niya salamat, no, sa pagpamati, no, sa kay EJ Gary sa Cebu CFI Cooperative, Alex, kas Alex Pedroso, no, sa kay Nanay Glena Pianera sa Tuburan Pututan, mayong hapon man, sa kay Ma'am Sandra Finolan dira sa Lanit Haro, and of course dira sa may area iya sang Barangay Halawad Barutaka Nuevo Iloilo, sa kay Security Guard Raimundo Munding Montalvo, salamat gid, no, kay Ma'am Gina kag Sir Pio Ligayada, Sir Rems Bilasa kag sa bilog niya nga pamilya, no, salamat gid sa pag pamati. Na sa inyo tanan, thank you gid. Tanbay na sa mga pagbalita, mga dalag ko nga balita lokal, national kag international sa RMN Evening News. Sa ngalan ni Radyoman Magi Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalihan.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian?
7: Nance Herbal Capsule.
6: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
7: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ko si Vibod, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
2: kagga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Masalika
2: epektibo.
0: DTX 500.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang nasakit ako ng tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold, mamakat sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Char, fab, con.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangbong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningat iyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take it adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
7: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambaya, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
10: Wow.
9: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kaya pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI. Hambaya niwang, yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
11: Capsule. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:08.
13: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
12: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
14: Adlaw kita sang Sabado, September 19, like this meal 26.
12: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
14: Kami makita man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
12: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
14: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
12: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, medicus nagpanindugan nga nadapatan nila sang pagbulong ang rider nga nadisgrasya malapit lang sa ila ospital.
14: Sa balita international, US-Denmark deal sa Greenland ginanunsyo ni Trump.
12: Balita sa showbiz, Angelica Lopez yara na sa Thailand para sa Miss Grand International 2026. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:09, kagkaroon na sa detalye na sang aton nga mga balita. Nagpanindugan ng Americas Medical Center nga nadapatan nila sang gilayod nga pagbulong ang rider nga nadisgrasya malapit lang sa ila ospital. Ini ang kaundan sang ila confidential incident report nga ginpasa sa opisina ni Iloilo City Councilor Alan Zaldivar nga chairman sang Committee on Health. Nagugat ini sa paglaptas ang video nga nakuha sang isa ka overseas Filipino worker nga nakakita sa natabo kay nagpangayo sang bulig sa ospital apang ginaaligar sang or ginaaligar nga nagpamalibad ang mga guardiya kag staff nga magdala sang stretcher kag hatagan sa first aid ang rider. Ginsugo pa sa mga iniyang OFW nga magtawag sa Iloilo City Emergency Response o kan ICER kag sa pulis. Sunod kay Zaldivar, base sa report o sa sabat sa ospital, ginatender nila ang pasyente antes ginrefer sa Western Visayas Medical Center kung sa diin nagtaliwan ini pagkaligad sa pila kadlaw. Pahayag niya, ginatagman sa ospital nga nagsunod sila sa naga-exister nga laye kag direktiba sa Department of Health sa pagdumala sa emergency patient.
10: Last Thursday, we received it sa office naton, and it was stamped confidential, no, incident report. So, gin-go over pa naton ang incident report nga gin-submit sa aton, and just only to give you the general, no, content, no, of the report. Emergency intervention was immediately provided, no. Kaga patient was accommodated in the emergency room. Appropriate medical care was administered.
12: Abang sunod sa konsihal, kinahanglan nga magatukod sa mga protocol, ilabi na ang malapit lang sa ospital. Ang aksidente, magluwas ni ginsiling man sang ICER nga may siyam ka insidente nga natabo. Malapit man na sa mga ospital.
10: But then ang aton nga mga policies and procedures, may na mga in-house, no, pagsulundan ang blueprint, no, sang isa ka medical facilities. So nakita naton nga dira kita nagkulang siguro sang policy or certain protocols when it comes to tawag man naton nga emergency, no, kaya emergency.
12: Ang kabahin sa pahayag ni Iloilo City Councilor Alan Zaldivar sa Martes, September 22, magapatigayon sang consultative meeting ang mga council or city council kag ipatawag. Ang pamunuan sa tanan ng mga ospital sa syudad ang DOH, ICER, police kag iban pa nga concerned agencies katuyuan sini nga mapabaskag ang koordinasyon sa tunga sang emergency responders kag mga ospital. Mga kay-radyo man ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation kada ko ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension medical clinic in pharmacy para sa dugang nga palamangkotanon. Mag-text ako magtawag sa numero 0961-420-4683 o kung 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
14: Sa dugang pang barita lokal, priso sa Lapas Police Station ng lima ka mga construction worker matapos ginimuslan ang isa ka 28-anyos nga person with this ability o kung PWD sa isa ka construction site sa barangay Kaingin Lapas kagabi September 18. Ang biktima gininago kay alias Leng Leng kag residente sa nasambit niya barangay. Sunod kay Police Major Sonny Boy Garnace, hepe sa Lapas PNP nga base sa ila investigasyon. Yara sa guwas ang construction site ang mga suspect sang naglabay ang biktima bangod nagbakal sang turon. Ginambalan sa mga suspect si Leng Leng magbalik o magbalik sa kagpagbalik sini gindala na siya sa salud sang construction site kag dito ginbulos sa bulusan. Payag pa ni Garnace nga ginpaidalam na sa medical examination si Leng Leng samtang wala diretso ginako sa mga suspect ang krimen. Nahibuluan niya ang lima ka mga suspect ang mga pangayaw kag taga Negros Oriental. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sa Insanfon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka balang ang samtang nagatigulang naganubo ang natural na collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa paghinis kasi softness ang supat. Gani ko rin niyang magadubo umadaw man ang wrinkles kag fine lines. Sa paginom sa Insanfon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko ang ato niya supat kaya mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Insanfon Gold Coffee Mix na.
12: Sa piyak na bahay ni Parrenovate sa Police Regional Office 6, ang Police Station sa San Rafael, Iloilo nga nag-serve sa unang comfort room. Sa Domingo, September 13, nagbisita si PRO 6 Director, Police Brigadier General Randall Tuanio sa among banwa. Kag nakita niya, ngayara pa ang mga amenities sa isa ka comfort room. Nakip na ang shower hose ka mga lababo nga nag-serve ng lamesa. Sunod kay Tuanio, gilayon siya nga magapakigangot sa local government units ng San Rafael. Kag na-istorya na niya si Vice Mayor Roberto Villas Jr. nga ani alkalde man sang Banua pahayag niya agin bisitahan na nila ang ginaduso nga site sa diintokuro na nagakaigo nga police station. Apang bangod madugay pa ini nga matabo, temporaryo nga iparanovate sa PR06 ang existing nga istasyon na.
15: Ang maganda po kasi dito, yung local government unit, particularly si Vice Mayor, personal ko po nakausap. Napakaganda po ng plano po nila doon. Dahil matatandaan po naman natin, dahil nga po, dati lang barangay, yung San Rafael, ng Barrio Tacno po. Obviously, makikita po natin na nagsisimula pa lang siya mag-develop. Magkaganon pa man, sinasabi ko nga po, baka long term yung pagpapatayo ng police station. Nandun po yung ating controller at logistics officer. Nasa San Rafael po sila, nakapag-coordinate po sila sa munisipyo.
12: Ang kabahin, isang pahayag ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, aging kumpirmar man ni Tuanyo na may isa pa ka police station sa Iloilo ka nagakinhanglan man sang renovation kag natala naman niya nga kadtuan. Mga kay-radyo man, Santon Plus Gold Food Supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kagmahiko nga dugo. Ari ng solusyon, Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyo immunity. Kontra sa mga sakit, mag-Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency, 100% natural herbal extracts. Halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag-spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ngata ni Kayong Lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
14: Liwat nga nalakip sa top 5 finalists ang syudad sang Iloilo sa 2026 Most Business Friendly LGU Awards na gin-organize ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI. Ini nang ikaduha nga sunod-sunod nga pagkalakip sang Iloilo sa finalist matapos nakuha sini ang kadungganan sang nagligad nga tuig 2025. Sa tuig 2023 nakuha man sang syudad ang kaangay nga padungog sa masunod nga semana. Pangunahan ni Mayor Isa Tranyas ang presentation sa Economic Development Programs, Investment Initiatives, kag Administrative Best Practices sa siyudad sa Iloilo sa atubang sang PCCI Judging Panel sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Sira sa Iloilo City Local Economic and Investment Promotion Office ang nalambot sang siyudad kadalagan sang local government, business sector, partner institutions, kag community stakeholders. Ang iningabahin ginadalong sa inyo sang new and improved and super plus. Mas gin pa-epektibo kag mas gin pa-basko, gintingabang mangostin, plus gayabano, plus malunggay, para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas, available na sa mga butika sa bilog ng Isla Sampanay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi, piliang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Dita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
12: Sa piyang nga bahay, nagtipon ng food industry stakeholders sa bugos ng syudada sang Iloilo para sa isa ka comprehensive whole day learning session sa food safety and handling and food service. Iniagod mapataas pa ang local culinary standards and service quality sa syudad. Ginpangunahan sa industry expert gikan sa pribado kag gobyerno ang training program bilang resource speakers. Agod ipakigbahay ng ilang technical expertise kag operational best practices sa participants. Naghatag sa technical guidance sa food safety protocols kag proper food handling si Roy Lagoon sa Department of Science and Technology o kan DOST 6 Iloilo Provincial Office. Samtang si Roel Guanzon, General Manager sa Park and by Radisson Iloilo, nagpakigbahin sa industry sa insights sa professional food service delivery kag service excellence. Ang iningabahin, mga kay-radyuman, ang ginadulong man sa inyo sa Mighty Sea, ang alkaline nga vitamin C, nagabuli, gagon makontrolar, ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpanubos ng levels ng histamine, kay man ini ang may ara, antihistamine properties, manawi man ini, magbulong sang balatian sa mata, kangin sa nagakurap-kurap ang mata, cataract, kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina. Sa Wanchong Building, sana sa Antique, kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka ba lang nga digatiga ba? Masami ba lang nga may hangin ang imo nga tiyan, na base may diferensya ng imo nga liver? Mag-DTX 500 mga karadyo mo na DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kay sa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, kaglinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa kilid sang Robinson's Haro.
14: Sa katapusan ng balita lokal, nga abala nga may mga negosyo nga wala na makabangon matapos ang dako nga isyo o negative publicity. Iningin sa bat sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Malikan sa interview sa Norman Sapa Turismo kag pumuloyo kon STP3 program. Ginhalimbawa ni Malikan ang isyu karon sa Bohol na tuhoy sa overpricing sa mga produkto kag serbisyo kaangay isang ginuto nga pompano nga nagabalor sang 1,650 pesos sa isa ka resort nga nag-viral sa social media matapos ginpost ang isa ka turista. Sunod kay Malikan nga bagod sinigag sa iban pa nga mga isyu angat sa overpricing sa Bohol, nagdubo sang masobra katong akon 59% ang tourist arrival sa lugar sining a first quarter sa 2026.
16: Bohol right now has experienced a 59% decline in visitor arrival. See how tragic that is. Kadako sina nga trahedya in terms of workforce, in terms of attraction, and in terms of the community survival. Ano na ang matabo? 59% is more than half. It is such a big message. Yes, it is such a tragic message.
14: Pahayag ni Manikan nga pamatud ini nga dako ang impact sang negative publicity sa mga negosyo kag sa turismo sa pangkabilugan ilabi na kon indi ini mahatagan sang pagtamod kag indi man masolusyonan sa labing madali nga panahon. Angot sa nigin sa Hoson sang tourism advocate nga dapat aktuhan ang problema kang isang overpricing bagod baga resulta inigilayon sa negatibo nga paglantaw sa publiko madulang mga loyal customers nga mga resulta sa kahalitan sa ekonomiya. Agad maprotehiran ang mga negosyo batok sa negative publicity, ginpunto ni Marikan ang pagpatuman sa price ceiling kag transparency sa mga presyo, pagpasiguro sa gobyerno nga maimplementar ang mga pulisa kag kasuguan may kantanan sa turismo, pinahan ang mga nagalapas diri kag ipahibaloman sa publiko ang ininga aktuasyon.
16: There should be strict implementation when it comes to enforcing the laws and infrastructure developments. So diri na nagasulod ani ang gobyerno, ang local government agencies and the national government agencies should see to it that all these things are being enforced. Hindi gid ka mo pwede magpiyong and then like for example you have that buddy-buddy system that if this establishment is your buddy so you try to turn the other way if they do something that hurts the tourism industry, hindi na pwede because you know, if you try to save one establishment, you end up actually drowning all the industry.
14: Para naman sa mga naga-experyensya na sa negative publicity sa ilang negosyo, ginapanugyan ni Marikan nga tubangon ini kag i-address o konsepton ini gilayon. Sa patag sa turismo, ginpanumdum niya nga dapat tatagan sa pagtamod ang nagareklamo. Mangin istrikto sa pagpatuman sa pulisa, lainon ang naratibo, kagatagan sa importansya ang kwarta sa customers ang ipahibalo ini pagi sa mainstream media kag social media platform. Sino kay Marikan, ngang tanya klase sa krisis, mahimo matabo sa tanya establishment, apang dapat niya masod ini sa maayo kag hindi pagbabayan lang nga maglipas.
16: Always shift the narrative. Kay nag-overpricing narrative ka mo, shift it. When you make your public, your press release, shift it that you will now go into value for money systems, value for money initiatives or endeavors. Kay nagsalak ka.
14: Ang kabahin sang payag sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan. Ang ining abahin sa atong mga karadyoman, ginadulong sa inyo, sang D3 Bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lang mamakita sa D3 Bayong pinakamayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
17: Ano man naman? Isa pa gani? Ah, hindi. Nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kung kaisa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permit ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat, sarang mabakal. Sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide, bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
14: Ginkumpirmar ni US President Donald Trump nga nakahisugot na ang Estados Unidos sa Denmark para sa permanent control sa Amerika sa seguridad sa bugos ng Greenland. So na kay Trump nalakip sa kasagtanan ang pagdominay sa mga kontra ng pungsod sa Amerika nga magtukod sa kaugalingon nila ng military base sa isla. Madugay na nga interesado si Trump nga makuha ang Greenland apang nagagawa ang kontento na siya sa resulta sa bilog ng kasagtanan. Ginapahayag naman sa talatapan sa Danish Prime Minister nga makabulig ang kasagtanan sa pagbabaskog sa seguridad sa North Atlantic kag Arctic region. Ang balita sa lawas ang pungsod, ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung Vitamin D3 ang inyo kinapangita, dili ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Ang balita international na ginadulong man sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal na Nance Liniment Oil, mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy, puy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit, tinaparalisar ng mga kaugatan, na pwede man pang haplas sa mga nagaubo palanakit ng liog, naundan ng mga bali, kinagadugo ng pilas. Iya, ini pa ang tatanong kung patugono, na buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sa Earthmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
18: Balitang showbiz.
14: Sa showbiz, Angelica Lopez, yara na sa Thailand para sa Miss Grand International 2026. Kasama mo sa balita, Radyo Manlinet, Yulatris.
19: Nakaabot na sa Thailand si Angelica Lopez, agoditiglawas ng Pilipinas, sa Miss Grand International 2026 pageant. Sa Instagram, gin-share sa pageant page nga Grand Queen ang video sa Filipina beauty queen nga nagatamyaw sa pageant fans siya pag-abot sa Bangkok. Tinguhaan ni Angelica nga makuha ang ikatatlo na nga sunod-sunod nga Miss Grand International Crown para sa Pilipinas kasunod sang back-to-back victories nanday CJ Opiasa kag Emma Mary Tiglao. Hiwato ng Miss Grand International 2026 competition sa masunod nga bulan. Madumduman niya ging koronahan si Angelica bilang Reina Filipinas Grand International 2026 sa nagligad nga Agosto. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sa Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mohin kay partner ukon kay misis at yun sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, nga kilalang nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan na kung mapabayan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din lang para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang taghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radjuman Lineth Fernandez Latriz, Tatak RMN.
17: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
20: Kabloom!
17: Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
20: Kabloom!
17: Testingan na ang Charm Fab Kuan, bagong
20: Kabloom!
17: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
20: ACS!
14: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:28. Radyo Man Resi, ginagreet natin liwat. Happy, happy birthday sa Itek! Sa ulog sa iyong birthday, ginagreet sa kagainan ni Kagawa Drumar Martires. Mali, itik, di mo nabalaan na nanabatian ko kay Marjorie. Abiyo, guro po mahawan dyan ni Itik. Happy, happy birthday, Tech. Ginagreet man nato. Nakatutok din sa atong pagpangalagad. Si Ma'am Rena Mapa sa Di Ka May Itiri, kay Lola Milania Padernal sa Biahera Taxi, kay Rolly Gaspe, ang e-bike driver dira sa Barotac Nuevo, kay Ricardo Borlado sa Grand Plains, nagupod din sa atong trip planting. Si Police Major Roy Tayona, kay Maninay Coritard, Police Brigadier General Roger James Brillantes, kag Manina Michelle sa Janby Hotel sa Generosa Street, Gimbal. Kito Pablo, sa Pablo Inasalan nga sa Sumuwagin. Ako kabalik. Kito Corny, sa Corning Inasalan, dira may lang nga pagpamati. Sa kito Fredo, kag Annalyn Felicidario. Kay Police Major Daji, Dilima Maninoy. Ginagreet man natin si Domingo Salem ng kayo nung unyok nung atan. Si Police Major Eduardo Chacon. Si Timarji, dira sa may barangay Managit. Katuboy, Tita Alma.
12: Kasi iban nga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Happy, happy listening.
14: Sa ato naman, Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Romeo Soberi, Florencia Sokaltito Galimpay, Jess Pal, Araman, si Edgar Labarico Sr., Neil De La Riarte, Jan Perocha sa mga isay, Magdalena Ganizera, kag Ernesto Liovore. Sa iban pa na itong atag palamati, maayong gabi. Of course, kay Marino Hector sang Tatoy, Manukan and Seafoods, kagay Maninay Maritsu, maayong gabi.
12: Mga ka-radyo man, inyo na batian ang pagbalayag sang RMN Evening News.
14: Sa liwat adlaw kita sang Sabado, September 19, taig this meal 26.
12: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
14: Radyo Man Jason Renzi, Kabatania.
12: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
14: Radyo Man Renzi, Danioso, Bordeaux.
12: Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
18: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start. But keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Hello, anak.
6: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
5: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ang husay.
11: So easy to use.
12: Everest Washing Machine.
11: Han, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
13: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
14: And Dr.
15: Ito po si Dr. Bernion.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
18: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
19: Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
21: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
22: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
20: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
21: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, nag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
22: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
23: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: kagkaron sa kasumpunsan aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Sulod na kamo diri sa balay. Nagaano pa kamo diri sa guwa sa balay man? Gabi na bala?
2: Ara nanay. Anika. Sa ibabaw sa lunok. Tulukan niyo bala? Sa may dahon na yon?
3: Ang ano nang?
2: May nagasiga. Tumimata nga nagabaga sa dahon sa lunok. Nangila?
3: Wala man ko kakita, yahaw. Dinayo naman.
2: Ako, wala man ko kakita.
3: Nano?
2: Ano? Ato ho! Tulukan niyo bala sa maayo? Ang sanga bala nga ara lapit sa may puno sang lubi? Sa ibabaw sa may bunga sang lubi na yon, ara o?
3: Wala ko yung kakita, ya.
2: Ako man, wala man na sa nagasiga nga baga. Ano? Kuna mo! Ako lang ang makakita sang daw mata nga nagabaga sa dahon sang lunok?
3: Nanghila?
4: Maayo kay okay lang kay Kumar nga pila ka na di kagabi nga nagupod sa akong tulog, Mayang.
1: Okay lang na isa iya nang ah. Talagsa ka man ang diri. Tagwala man kamo diri sang updon nga iban, kundi kami lang ni Kakay.
4: Gani man. Si Munding damo matuod sa bata pero layo-layo diyang iya balay ya.
1: Okay lang na kay Kumar. Kay tipira man ang kadupang balay namon harin diri sa balay nila ni nanay kag tatay.
4: Magabok na lang ni balay kung hindi ni pag-istaran.
1: Ay ti. Sino man nabing paistaron mo? Ang mga bata ni Munding?
4: Oo, agod nga may maninlo, dere.
1: Ay, hindi na ah. Magkaladula pang magamitin na ni nanay kag tatay.
4: Hindi pa naguro nila pagtandugon ah?
1: Hindi, gani nang. Dula na daan mga espiritu niya. Nakawatan ganing ilabalay sa umang kadamo sa ila. Man, ginbayaan nila nga nagatiwangwang ang ila mayor nga puertahan.
4: Ano? Pati dere sa uma may nagapangawat?
1: Oo, abi mo lang nang ha. Kapin pa kong tigiliwe, ay sos, dapat manarangka kagid, kaysa puwan na mga gamit mo, pro. Ay, oo gali. Abi nila ni Munding nakapauli na kamo. Wala sila makahibalong, ha? Wala pa kamo niya nakadayon.
4: Ay.
1: Buwas, aga ko pa kamo ipadulong kay Kumar sa baryo nang may mga tricycle na dito nga nagabiyahe pa kato sa piyaka barangay nga dito ang terminal sang double tire pa banwa. Ipangarga talang sa karusa mga dala mo nga mga kararuto nang, ah.
4: Ay, oo, Mayang. Salamat gid ha kay ara kamo ni Kumar kakakay.
1: Sino man abing mabinudigay kundi kita nga magpamilya nang
4: Mayang.
2: Nang Lina, wala ka pa ng tulog.
5: Kakay, natuyo na ko pero hindi ko katulog.
2: Yung, alam ba lang mga mata mo nang makatulog agad na ah.
5: Ikaw yan, wala ka pa nagtulog ha?
2: Paano kung makatulog yung wala pating gisgios mo da nang? Nagaigat pa nga daan ng katrit ha?
5: Ay, pasensya ka na kakay ha? Hindi ko bikatulog eh.
2: Ba't yung tampulawan na kinky nang eh? Agad niya makatulog ka dayon?
5: Hindi, okay lang. Mas maayo kung may pulawan kita. Was, aga pa kami mapauli. Kita ay naman tadasun, Kay. Oh. Nag-auragok na siya dayon ba? Tuyugit si Kakay. Kanami sa iyaya, kay kadasig lang siya matulogan. Oh. Ano ka? Oh. Tuhinali lang nagdulom di sa kwarto? Mabangon ako. Ano ang landungay na sa tapi nga dingding?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang mo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta ko rin yung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
2: Grabe,
3: GP,
2: no?
3: Sa acute appendicitis. O kon gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag maprevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
3: no? Nubo lang.
2: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kung ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh.
2: Oh.
3: Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: DTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imong blood sugar test, nakita ko daw, kila tong score ganit?
4: 470.
2: Saan ka nagsugod inom na DTX 500.
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity stick bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ng appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
3: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuhaan niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert niya ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
2: Kag Pure C, ano?
0: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: This newscast is brought to you by Kidney Care.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Different bio.
13: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon putis. Nag-try ako tumar sang D3 bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon putis.
12: D3 bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3.
14: Bakal, sumagmuti ka.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
20: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
19: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
21: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1!

0: Lila, ano ka? Nga nagsinggit ka?
1: Lila, Kay? Nga nagsinggit ka? Ano na tapos sa inyo, ha?
0: Nay, si Manong Lila, nakibuto ganing nga nagsinggit siya.
2: Tita Mayam, ma, may nakita ko nga landong din sa sulod sa common kwarto.
1: Ano?

0: naadlawan ta ba?
1: Kay napakagan nagahulat sa inyo, Jai. Kay hambal ni Parikumar, aga pa ka mo mapauli. Isa man ka oras ang ginulat ko sa inyo.
0: Ay, abaw pasensya, Ged. Ano kay naburaw abing bata ko nga iniho?
1: Kung adlaw na nga daan, ayawan na ka mo bantay sa dubultar sa piyak nga barangay.
2: Jutay lang di dubultar nga nagabiyahe, Choy Hao.
1: Ay, oo, Day. Amo na di ang budlay sa lugar namon niya.
0: Anay ka. Doon kayo na pa man ang biyahe, ta? Wala ka kita sa naagyan ng mga pamalay, Hao?
1: Hala!
0: Hindi na kita!
1: Uy! Lapit na bala ito nga sa oras ng biyahe, ta, Tud? Wala pa kita makaabot sa baryo, Hao?
2: Wala ka katultul sa ngalagyan nung Hao?
1: Katultul, eh! Bisan talagsa lang ko diyan nagadulong pasahero, pero katultul, kuya, kiti isa pihak man lang, kuya, nga asityo nag-a-star. Dali lang bala kayo madulog, bala na eh.
0: Anay ka bala? Sa diin na kita sini?
1: Anay ka ha? Abe?
2: Me?
1: Di na tanituod man. Sa piyak, hala! Anay ka! Naglibot-libot lang ta!
2: Ano nga naglibot-libot, Joy?
1: Ang dalan nga ginagyan ta. Naglibot lang ho? Ato sa piyak ang balay ni Marie Mayang kag Parikumar ho?
2: Ano?
1: Oo, tulukan nyo bala sa piyak dalan. Sa unhan sa matagas ng mga tubo. May dako nga puno sa lulang.

0: Ay, tingala ko nga may tao akong nakitaan. Bago lang ko nagawa sa balay mo.
1: Wala. Wala kami sa may nalipatan.
2: Ang tricycle nga ginpasugat mo diri sa amon, Tito Kumar. Naglibot lang. Mm. Diri kami nagagi sa kilid sang sapa.
0: Ano?
3: Mm.
0: Ay, kaganga nakalabot ko mo sa pihak yung alagyan pare.
3: Amo na gani ang ginakatingalahan namon, pre. Kay kaina pa yung biyahe namon mo, pero nagalibot-libot lang kami.
0: Uy, ano?
1: Ay, Kumar. Abi, ikaw na lang dulong sa amon, ha? Kaya ang kumpare mga driver, hindi ka tultol.
0: Ano nga, hindi ka tultol man.
3: Oo, man.
0: Kanan nga buho, natultulan na niya.
3: Oo, man, ha? Natultulan ko, ya, pero... natingala ko kung nga naglibot lang kami. Kaya nga nagbalik kami diri sa inyo, pre.
0: Pi? Anay ka. Hindi ay han. Ginapunggan ka mo nga magpauli sa taglugar nga naga-star sa lunok.
3: Wah.
2: Ano?
3: Pre? Posible, no? Posible! Kabalo ka mo, ha? Kabalo ka mo. Amoy na nga wala sa nagapadulong drinayon ng pasahiro sa alagyan sa kilid ng lunok. Kinahadlok sila. Tungod may naga-star ko nung kapre sa dako ng lunok kay na.
2: Ano?
3: Oo.
2: Kapre? Kana mo? Ang baga nga nakita ko sa ibabaw sa lunok. Mata niya to?
3: Ba?
2: Mata sang kapre?
0: Hindi, Lila. Punta ato sang abano sang kapre.
1: Ano?
3: Husto.
1: Kapre?
2: Husto. Ang nakita ko nga dako nga landong sa dingding nga tapi. Do landong kita to sang kapre.
3: Ay, kuna mo. Nahamutan ka sang kapre. Ano pa? Ginabalik ka niya, Dre. Hindi siya gusto nga magpauli ka. Kita mo, ha? Kanami sang simpo. Gulpi lang nagulan tudo pagpanaog ta sa tricycle.
2: Hala, Tito. May obra ko yan sa banwa. Paano kami sini makapauli?
0: Nadumduman ko, ha? Nadumduman ko na.
3: Pre?
0: Agot ko nung magdiritso ka mo nga makakanto sa inyong kalatuan. Balis ka ron inyong inyong mga bayo.
3: Hmm.
0: Agot nga hindi makasunod sa inyo ang taglugar.
3: Ate, sige.
2: Ano? Wala man madula kung sundo natin si Tito Kumar, ma.
3: Oo.
2: Kinahanglan ta nga makapauli. Kay kahapon pa natapos ang vacation leave ko.
3: Good, good. Ate, sige, sige, sige. Pangbalis ka ron ninyo mga bayo ninyo. Kay balis ka ron ko man ang bayo ko. Grabe ba, no? Hindi man ko makapati nga pati ako na biktima man ba? Bauday, kung nagdugay ka pagidere, sigurado. Kuhaon ka gisang kapre. Wala na yung adaan sila yung nagapasino. Ha? Wala na sila sa may ginapasino. May gahom ina sila kung ano ang gusto nila. Makuha nila.
2: Choy!

0: News.
1: Si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging pustingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!
2: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3?
0: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm. Bye. So, grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpre pag-abot sa imong gut, ma-produce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Mm-hmm. Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinain.
3: Sa intestine, mayon ng imong gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imong
4: probiotics.
2: Probiotics kay ari pagkauna mo ni.
4: Oo.
2: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow.
3: B-complex.
2: Mm. De, tungod sa plain nga D3 ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So kung ako sa inyo, ama tama na upgrade.
3: So D3 Bio.
2: D3 Bio na ta sir boy.
3: D3 Bio check.
2: Check.
3: Plain
2: D3, wala sila muna.
4: X.
3: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Ito kaya rin bisyo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magagamit sa lawa.
4: Uh-huh.
2: Ang vitamin

0: vitamin D, ati given kay Mayara, vitamin E, kag
1: vitamin K. For 4 points.
0: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang itribayo.
2: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalbasok.
0: May upod nga good fats ang ditribayo.
1: Correct.
0: So, ditribayo, check.
1: Apat ka check.
0: D3X.
1: Apat ka X.
0: Plain. Nga D3X.
2: May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
1: May vitamin D lang siya. Tapos,
2: one check.
1: Isa lang check. One check. Oh,
2: one check.
1: One check lang siya. Gaan na lang. One check.
0: One check.
3: D3Bio. Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
5: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto.
0: Mm-hmm.
5: Siyempre, ginagargol ta na eh. No? Mm-hmm. Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external.
0: Mm-hmm.
5: Oh, pwede ang aton nga D3 bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, si boy.
1: Correct. No? Mm-hmm. That is the advantage of D3 bio. Ano pa?
0: It will increases mucus production in your mucus lining. Mm-hmm. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
1: bacteria
0: kagaw
1: tanang nga klase nga kagaw itrap.
0: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
2: Kadugang pa, Doc, ang purpose ng aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
0: Yes.
2: Nga pwede makatunaw.
0: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
1: sunog.
2: Buslot-buslot gwa ulcer.
0: Sa D3 bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
4: D3 bio.
1: Ano pa?
0: May ketones ang D3 bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
1: Oh, correct.
0: So, bintaha gid ang D3 bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 bio gid. Ining D3 bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante? Kahapon, damo to checklist na to, no?
1: Pulo, no?
0: Number one, antiviral.
1: Antiviral.
0: Antiviral ang D3 bio because of monolaurin.
2: Monolaurin.
0: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
1: Wala.
0: Pero ang D3 bio, ara.
1: May monocaprin siya?
0: Check.
1: Wala.
0: Check.
2: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
0: So sa mga kautura na munda, nami D3 bio gid kumpara sa plain niya D3.
4: D3 bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanagid ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
4: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 bio! Health news! Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Sampung plus gold. Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton plus gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
2: Sampung plus gold. Mabakal sa mga butika.
3: GTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500.
5: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di ba la? Haggard much. Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, next stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1.
10: Kag mga pinalangga namon nga tagpalamati, diri naman nagtakop ang aton sugilanon sa semana nga ini. Kabay nga nakahatag kami kalingawan, kagkakugmat, ini naman ang inyong ginuong mistiko nga nagasiling. Madamogin nga salamat sa inyong

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
0: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
5: mamaka sa mga butika.
6: Evergreen, herbal capsule.
7: Ako si Maymay Nano.
8: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
7: Oo, oh, tumarko Ibirecreen. Wala, ay wala na yan, hampid ko ron, wala na. Ibirecreen capsule, kaibiktibo kayo.
6: Magtumar sa Evergreen herbal capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
10: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
11: Ako gali si Ban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
3: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Nuns Liniment Oil.
12: Kaspan?
3: Wala problema.
12: Nuns Liniment Oil Partner.
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas. Nuns Liniment Oil. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
0: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Life Extension, Vitamin D3.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Isipan ninyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station dari sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7, sang gabi.
3: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchor na.
4: Patas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawad.
5: Last Thursday, we received it sa office natin, and it was stamped confidential, no? Incident report. So, gin-go over man natin ang incident report na gin-submit sa atin, and just only to give you the general, no? Content, no, of the report. Emergency intervention was immediately provided, no. Kaga patient was accommodated in the emergency room. Appropriate medical care was administered, and emergency treatment were observed. And to the extent, no, that coordination through referral system, na refer ang patient natin to other hospital, no.
6: Ang maganda po kasi dito, yung local government unit, particularly si Vice Mayor, personal ko po nakausap. Napakaganda po ng plano po nila doon. Dahil matatanda mo naman natin, dahil nga po, dati lang barangay, yung San Rafael, ng Barrio Tacno po. Obviously, makikita po natin na nagsisimula pa lang siya mag-develop. Magkaganon pa man, sinasabi ko nga po, baka long term yung pagpapatayo ng police station. Nandun po yung ating controller at logistics officer. Nasa San Rafael po sila, nakapag-coordinate po sila sa munisipyo at sa police stations para po sa agad na pagre-renovate po ng opisina po natin.
7: Bohol right now has experienced a 59% decline in visitor arrival. See how tragic that is. Kadako sina nga trahedya in terms of workforce, in terms of attraction, and in terms of the community survival. Ano na ang matabo? 59% is more than half. It is such a big message. Yes, it is such a tragic message.
2: Wala nagakabalaka ang Malacañang sa mga magkatuhay nga pananawan sa mga ginimbitar nga anay mahistrado sang Korte Suprema angot sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginpahayag ni pala sa Press Officer Undersecretary Claire Castro nga yara sa mga senator judges ang pagpasugot kon pila ka boto ang kinahanglanon para mangin desisyon sa impeachment case. Or kung pila ang denominator nga basihan sang two-thirds para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Kay kung acquittal iya ti wala na butang sa konstitusyon kung pila ang kinahanglan nga numero para ma-acquit. Mabalaan mo lang ang numero sa acquittal, kung mabalaan mo kung pila ang numero dapat sa conviction. Yang gina-istoryahan dire, ano bala ang balasihan? Anong denominator sa two-thirds? 24? 22? 20? 18? Kaya mabalaan mo na kung daw ano kadamo mga kasama. Kumpiyansa naman ang Malacañang nga diskusyonan sa maayo, kagdesisyonan sa mga senador. Ang ini nga isyo matapos mabatian ang mga argumento sa mga legal expert. Hindi man mahimo nga ang mga retirado nga mga maestrado ang magtalana sang voting threshold bangod nga Senado suno kay Castro ang may poder nga magdesisyon sa impeachment trial. Pero daw obvious gin nga ginakulbaan sila while si ang kampo ni Vice President Sara Duterte, no? Daw seryoso lang ang itsura pero may ngiting aso. Ginpunto naman ni Castro nga wala nagapahilabot ang administrasyon sa proseso bangod nga solo nga responsibilidad sang Senado ang trial kag desisyon sa kaso. Samtang ginpahayag naman sang Malacañang nga nangin importante ang diskusyon angot sa voting threshold bangod mas nahatagan sini sang kaatagan ang maisyo para sa publiko kag sa mga mamalidha. Pero ano ginaman ay hanantindog sa mga senador? Kabisan ang taga-administrasyon o mga makabig, ang mga na-label nga mga administration senators, nga 13 kabilog, daw may mga duha o tatlo sa ila ang daw hindi mo mabasa. Nga mapabor nga lainon ang denominator sa voting threshold. At the same time, sa opposition senators, sa grupo ni Senador Cayetano, daw makita mo na kung anong ila sini nga tindog. Siyempre, hindi sila gusto nga islan ang voting threshold. Dapat, kung gidiya, 24 gid, all members, no? Kahit all members mo, may all members ba lang nga 14 lang? Kung 20 ka mo sa isa ka grupo, magsiling all members, di 20 ka mo. Wala sang all members nga pulo lang. Inaya, kung gina-istoryahan ang kurom. Galing ti inaya man, ang lusot naman di sang mga pro-administration, no? Pro-impeachment, amo nga siling yati ikuan niya mo, trial niya mo. Mapasugot bala ka mo nga ang judge nga naga-trial sa imo sininga kaso. Wala siya da, yama siling lang siya. Ipadala lang di sa ako na mga ebidensya kag mga videos ang witness. Masugot kay Han kung nang especially ang silot abi sa imo, kamatayon or life imprisonment ang posible nga silot. Oh, siyempre, mamalabag ka guro, pati si Taning guro, taugon mo. Napabulig ka guro to. Di, halimbawa man sina, kung nag-intra ka abi sa singing contest or dance competition, di ba, hindi lang na isa ang judge da, mga tatlo, apat, lima ang judge da. Di, sa kung lima abi ang judge sa dance competition, mapasugot ayhan ang participant or ang mga nanay sa mga participants. Nga ang tatlo iya ka judge sa hindi na present sa entablado. Adto sila iya sa ila balay. Nagalantaw lang sila iya sa Zoom. O rin gani, galagaw-lagaw sila to ya. Masiling ah, ipadala lang din sa akon karon ang mga videos nila kailan taon ko. Masugot ayhan ang mga participants. Eti ma-judge ka mo, mahukom ka mo. Amo naman ang mga argumento sa mga pro impeachment. Pero sa mga nagapabor kay BP Sara, sila nga hindi. Ano man ang magkahitabo, dapat 24. Ang all, may all, bala nga 20 lang. At isa dyan na da mga kasama doon sa 23 na sila ma-oral argument and there is a possibility after the oral argument, ma-decide ang mga senador. Kinahanglan lamang sang simple majority, no? Para malain ang voting threshold mga kasama. Para maislan ang denominator. Kinahanglan lang sang simple majority vote silingon. Kinahanglan lamang sang 11 kaboto para mahimo nga 20 lang ang basihan sa pagboto sa impeachment kaya ang apat ka senador wala. Pero matyago daw malain siguro. Matyago daw ma-islan ang denominator mga kasama, no? Kay kun hindi na pag-islan ang denominator, why ni nagsilakat si Loren Ligarda? Why ni nilagyo si Loren Ligarda? Laban-laban ang lusot lang niya ni Loren. Sabat niya lang niya sa kampo ni BP Sara. Silingati, why tas ang may mahimo, mabakasyon ko na. Mapaiway lang ko, anay, pwede. Diba? Pwede niya i-erason na iya, no? Tapos, base ginistoryahan Manila sa taga Malacañang, sige, para ma-achieve namon ang amon nga goal, pwede lakat ka lang. Lakat ka lang dahi. Pangita, bahala ka na kundi nga makadto dahi. Basta wala ka lang di dahi kay itursihon lang namon di sa butuhayo. Hindi, ah. Ayahan mo na. Ah, posible gini. Basa, tanong na mga kasama. Pagkatid ng balita at komentaryo. Ibantayan nato na sa Miyerkules. After the oral argument, mabutuhay sila, simple majority lang mga kasama. Pwede na dayon masaylo or maislan ang denominator, no? 24 pwede himuon nga 20 na lang, no? Te ang 2/3 ang 20 pila, no? Mga kasama, amo na ang mangin kwan eh, no? Mangin anong tawag sini? Amo nang mangin basihan, no? 3C lang oh. 3C lang kinanglan sa 2/3 ang 20, 3C. Di pila na gadiyan sila da subong pati kay Escudero 3C man. Siling daw. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapangalagad ang palatuntunan nga regapating ang tag sa katinaga sa tiyon nyo magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Karon nga adlaw sa aton siring apag pangalagad mga kasama Sabado kita pet sa Jesin Webina sa bulan sa September tuig 2026 ikatatlo na nga Sabado nga adlaw sa ikasyam nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan paagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok RMN Iloilo official kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz.
3: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
2: Balikan ko to bala mga kasama kay nadumduman ko lang ang ginapulo panumdum ko ning thought. Bow thought.
3: Palabra di Honor.
2: Ako ginapananaw ko mga kasama kay ginaanalisar ko panubuan ni ang voting threshold like himuon 13, no? Pero gamiton ini siya ang 13 sangyadtong mga kaalyado man ni BP Sara nga ginapang-ipit karon sang administrasyon parehas ning duha ka mga bilyar nga daw pudpuron gid sila kag paluhodon sa duta. Gamito nilang rason, no? Ang 13, masiling sila ti 13 malang ang kinahanglan para mag-convict, mabuto na lang kami para sa conviction para malabot ang justice. Diba? Pa-safe-safe malana mo, Mansig Salbaranay, naliog subong, no? Ako na iya pananawan mga kasama personally, no? Tigunti, masiling ang mga bilyar, anyway, convicted ka man day, no? Convicted ka naman day, kay Trisie malang kinahanglan, no? Ti, nagbuto na lang kami. Diba? Ay, sus, damo, lanabalaan yung mga lusot mga kasama. Para kon iguon mo sila sa 13, kwestiyon na abis ang kampo ni BP Sara ang 13, dalo niya sa Supreme Court, tiyanon mo kay 16 man ang buto? Diba? Posible na mga kasama. Ako no, abi 13 lang, no? Para adtong mabuto, or adtong mga daw hindi pa magbuto, makumbinsin na lang masiling safe ka naman. Hindi ka na napagbalikan kagpaglagson sa mga Duterte kay ti. 13 malang ang kinahanglan para mag-convict. Di, nagdugang ka da, nahimo ta 16, nahimo ta 17. Safe ka da, huwag ka na sa labton, huwag ka na inog-explicar.
3: Itag.
2: Diba? Unlike akong 16 kid, hindi mo pag-islan ang denominator, 16 kid, matyag ko, tuktukon sa mga DDS ning bulutong from opposition. Marang balantayan ta, no? Kay parehas ni Subong, mga friends na tuod sila, no? Mag-abiyan sila. Pero, kung sa, kuan pa bala, kung sa dagat, no? Dagat or suba, naligo ka mga mag-abiyan, no? Gakara lumos ka mo, no? Ikaw daw malumos man, ang abiyan ni mo, daw malumos man. Din unahon mo, salbaron mong abiyan mo, or isave mo anay imo ka o galingon. Amo ni Subong ang sitwasyon, ang mga Cayetano ng ine, no? Pangkasuhan yun kang magkalapriso man sila. Sila yung bangagla ni Kadoga kiwi-kiwi baba niya, pero perte pa hanuton gali. Siguro sa pinsar niya, bata ni Marcos Senior ni, no? Junior ni, isang diktador. No? Hulahan balo nyo lang bangag kagawik. Tingin na pressure nga daan dahi kay Tano dahi ang mag-utod ni. Ang mga bilyar, subong lang to abala, sipot yun sila. Pangkasuhan sila mga kasama. Sakuan pa lang na. Sa joint venture pala na sa ilang water business. No? Wala pa na daang sa sekto nga ginpang alter nila to ang mga figures to para magwa nga daw damo-damo gidkwarta ang mga bilyar. Isa pa lang na ang sa prime water pala na. Titanan yun sila. Bilogid nga pamilya ang mag-asawa kagang tatlo mag-utod. No? Si Mark, si Paulo, si Camille. Te, kung magkalapriso mo abida, di ba? Pilion nyo gid gapon magsuporta kay Sara. Ang ginaayo mo lang sa inyo, i-convict na siya. So yung hindi na malayo ang matabo mga kasama sa kahigko sa politika kag kadamak sa pamulitika diri sa aton. Lantawa nyo bla si Joel Villanueva kag si Chess Escudero. Di nang ilang nga kaso? Sige pa imbestigar ni Boyeng. Una pa na priso si Mike Defensor kag si Marco Leta ho. Nan. So ining nagakatabo sa ila ini mga kaso ni, no? Pang mensahe ini sa ila nga ti sige maglininya hanay naging malangta linya hanay ta oh sige ni kamo magbuloto pabor sa kagustuhan amon de nga i-convict na sa ma-decise vote kita ipanubuan man amon ha panubuan amon ha i-convict namon si Sara tapos kamo mga bilyarda pudporo namon ang empire nyo pang prisuhon kamo okay you choose. Pero subong daw ay na siguro mga kasama kay nagkuana eh. Naglinin niya hanay na no ang mga bilyar ni Matsyag ko daw hindi na ni magrulumpat. Diri nagilang niya iguon si Sara ya isla lang niya denominator mo.
3: Palabra di honor.
2: Si Robin subong kita mo ga kudog-kudog siya. Gasala siya kadto to sa Way na ibang abogado nga kilala ning mga DDS. Si Toryo nagilang ni kag si Jimmy Bundok kilala nila. Kalapirde man ni kaso ni Bundok. Ang kay Atty. Toryon, with your respect, tanda sa law si Atty. Toryon. Pero lang tawa bala si Kibuloy? Why na sa ibang nga lawyer nga pwede makantuan ni si Ruben? Nagpabulig siya kay Atty. Toryon, kay Atty. Jimmy Bundok, sa Toryon and Bundok Law Firm, sa ining kaso niya man yung obstruction of justice. No? Bailable niyang kaso niya, pero ang masakit na rin, perpetual disqualification to hold public office. No? Hinali madutlan siya. Hindi na siya kapadlagan sa public office bisan i-appoint siya nga barangay treasurer, hindi na pwede.
3: Palabra di honor.
2: Amo na kasakit sa mga ginapangatubang nila subong mga kasama. Amo na si Bongo, gahipos-hipos lang, no? Kay kung magsagad ka na kawakak parehas kay kita, no? Base ang waranto baras siya, matsagwara na gani guro na ginatigana lang na hinali tumika baba niya. Tiyan mo ning realidad subong mga kasama, no? Realidad sang mga ginpangbuto ninyo, no? Sa mga natungdan, no? Sang 2022 election. Ito ay laban ng kasamaan at
3: palabra di honor.
2: Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong pag-pangalagad mga kasama. Official death toll sa Banga National High School shooting. Yara lamang sa tatlo, suno sa DILG, kag South Cotabato, Governor Rinaldo Tamayo, Defense Secretary Sunny Angara, nagbisita dito sa eskwilahan. Speech ni Vice President Sara Duterte sa Davao Borneo Growth Corridor Forum dito sa SMX Convention Center sa SM City Lanang Premier sa Davao City. Ginaistoryahan subong sa mga netizens. Kagdamo nag-vlog party sini mga kasama nga aman. Karon matianta. PRO6 ginahanda na ang deployment sa posibleng protesta sa anibersaryo sang deklarasyon sang martial law sa Lunes nga adlaw. Biyahe sa mga unit sang WBTC Western Visayas Transport Coalition nagapabilin sa 100% sa piyak sang padayon nga pagsaka sang presyo sang krudo nga sa masunod nga Martes masaka naman sang polo ka pesos. Sining Martes nga simana nga ini Pit sa 15, nagsaka na sang sobra 5 pesos. Sa Martes, pit sa 22, masaka naman sang sobra 10.
3: RMN, palabra di honor.
2: And yet, wala sang mensahe ang gobyerno, national government, kung anong iya maubra para mapahaganhagan ang epekto sini. To caution the effect of this price increase. Ang DOTR nagpagawa pa statement, ubos ako ng kwarta para sa transport subsidy. Mga kilala nyo, malanda gin subsidize yung mga tarso ko mo. Mga nagtapungulay sa Smallville Complex, bangod lamang sa Tinulukay. Tinulukay nga daw makatuhog. Gin pangkasuhan na. Pag-top naman sa anong sini ka mga graduates, kag manami nga performance naman sa mga nursing school sa Iloilo, sa nursing licensure examination, ginpabugal sa mga Ilunggo. Laingid man yung Iloilo, mga kasama, no? May mga top-notcher kita, no? Ng mga nurse. Tapos, ang mga schools natin, top-notcher? Sa Cebu, may ara man sila top-notcher net, do I know? Sa Davao, Jensan, mga kasama, Bacolod, nayara mga top school sa Bacolod sa nursing. Iloilo ya perme, no? Education, physician, architect, no? Engineering. Iloilo ya perme nga maiskilahan kagdakuan. Mga estudyante nag-excel mga kasama. Grabe, gid man ami edukasyon. Tas ang una, Manila lang itanan niya maiskilahan. Subong iya, Iloilo iya.
3: RMN, palabra di honor.
2: Samtang medikos nagparindugan nga nadapatan nila sang pagbulong, ang rider nga nadiskrasya malapit lang sa ila sining ospital. Ano nga klase bulong? Ng martayulet? May harap na subong martayulet. Ano gani, ng... Pubidon. Ano gani nang ginasuso lang? Lapunaya?
3: RMN, palabra di honor.
2: Bago, kagin pa namin sininga tay-tay sa West Habog-Habog Molo. Ngagin pa obras ang city government. Formal na gininagurahan kagina ni Mayor Raisa Treñas. Kagliga ng mga barangay or EBC Molo President Kapitan Lee Kim Sing. Kagiban pa ang mga barangay official. PR06, iparenovate ang police station sa San Rafael nga CR sang una, no? Bago nga police station, ginaplano nga tukuron, pero ti, laway palang ini, no? Nagsalig ka man ni Imoya General Tuanyo, da kay Vice Mayor Bilyesa, ang ginreklamo gani di sang isa ka pumuluyo, da nga ginkarsadahan ni Mayor Bilyesa, pakadtos duta niya ang tramnan, nagasulong ang tubig to ay ganigin aktuhan, pinabungul-bungulan gani ni Vice Mayor Bilyesa. Ayhan pa ning police station.
3: Palabra di honor.
2: Lantawa bala kung may mga common sense na da sila mga kasama. Hulaton pa nila magkantong regional director para matalupang dana. Wala gid sila respeto sa polis da. Nga ang CR sang una, muhimuo nilang opisina sang polis. Kagamay malang sina mga kasama, hindi gani ko ubos na shin mil kun pa daguruhan mo na daguruhan. Daguro yung sa patay na no. Patawilian mo. Diba? Patindugan ng police station bisan kawayan lang ng police station na. Ga tinagasak paguro mga kawayan sang tao.
3: RMN, palabra di honor.
2: Mga nag-hold up naman sa gas station dito sa Brautac Nuevo, wala pa makilala kag wala man sang lead ang mga police. No, Colonel Bayani Rasalan, no, okay lang sa imo, mga insidente nga nga katabo, Governor Toto Defensor, no, okay lang sa probinsya ta, may mga hinolda pa na ini, hindi yun ini pang bukon ulo ni sa mga suspect ini.
3: RMN, palabra di honor.
2: No, 3,000 nga cash, no, ang nakuha sa mga suspitsado.
3: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
2: Amo ni matupi ko natong karong gabi diri sa atong apag pangalagad. Gindolong kaginboy lugahan ni digabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. May problema kabala sa imo kabugaton, diabetiko kabala kag permi mataas ang blood pressure mo. Relax lang mga kasama, i-D3 Bio muna. Ang D3 Bio may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ini kamayong klase sa mantika nga nagahimo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kaugatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadasig sa aton metabolismo nga nagaresulta naman sa pagkonsyon sang sobrang tambok sa aton lawas gani wala sila nagabara sa atong kaugatan amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payohon ang pagdalagan sa dugo sa atong kaugatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga, kolon mga kasama. DTX 500, ang manaming proteksyon sa aton nga kidneys tugas ang diabetes. Gani din na maghulat pa nga maguba ang kidneys. Mag DTX 500, 2 to 3 times a day. Upod ang exercise kag dieta. Bye-bye diabetes ka na. DTX 500, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Mighty C na acidic alkaline nga vitamin C. Ginaidukar, ginabalanse. Kag ginapabakod ang atong siring immune system. Nagatap na sa tanan yung infeksyon, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pang mga balatian. Mighty C, DTX 500, kag D3 Bio, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre man nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag Sara Iloilo.
3: Palabra di honor.
1: RMN News, panahon.
2: Yari anay pinakauling ang dalagan sa panahon. Halin sa itong kapag-asa, Iloilo ay Karajuman John Baron. Karajuman John, mayong gabi. Si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
8: Hello sir, mayong gabi kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Sabado, September 19, 2026. Sa subong ang southwest monsoon ang padayon gyapon nga nag-epekto sa may western section sang southern Luzon kag sa Visayas. Sa maning sistema diri sa aton sa western Visayas, generally fair weather pero may mga chance gyapon sa mga scattered nga mga pag-ulan pangilat kag panaguob. Ang hangin mahina tubtob kasarangan sa direksyon na bagatnan nakatundan, amo niya magadala sang makanay tubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature 24 to 29 degrees Celsius, ang adlaw nagtunod 5:48 kay nasa hapon magabotla kini 5:39 buhat sa aga. Niaton latest weather update, ako si John Baron, madamo gid nga salamat.
1: RMN News, panahon.
2: Salamat gid Karajuman John Baron sa pinakauli nga dalagan sang panahon. Ami aton sini nga chimpo mga kasama. May pag-uom-guom kita kagaina, no? Pero mainit ang aton sining panahon. Ang aton sining temperature today is 31.2 degrees Celsius ang maximum temperature ta, no? And then ang minimum temperature 24.7 degrees Celsius sa alas 6 kagaina sang aga.
3: RMN, palabra di honor.
2: Gindolong naman kaginboy lugan, irigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang vitamin D3 level sa ato nga dugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Maginom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service ang PopMed.gov, FDA USA approve, kag Philippine FDA approve. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan yung mga branches, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Puro 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, may Reishi Mushroom Extract, Mango Sin Fruit Extract, na clinically proven bilang cancer protective, kagkilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties, ang tagsak kasashay sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pagidinis ang 200 ayo nga puro, kagdikalidad nga vitamin D3, nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakamanami, kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
3: RMN, palabra di honor.
2: Yari na ito, nagalupad yung mga balita. Sini nga matinoon, upod kay Rajuman, Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News.
9: Talk More News.
10: Yari ng aton Talk More News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy inyong kolon paagi sa doadlong nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, magahinyo ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na i-classify si Davao City Mayor Sebastian Bante Duterte bilang isa upon isa pa ka-hostile witness sa impeachment trial sang iautod nga si Vice President Sara Duterte. Inagin pahibalo ni House Prosecution Panel spokesperson Benjamin Tolosa Jr. Suno kay Tolosa nga luyag nila nga mangin hostile witness si Mayor Bante agud nga makapamangkot ang prosecution sang leading question. Payag niya nga nagalaom sila nga maghatag sang importante nga impormasyon ang alkalde may kaangtanan sa Article 2 sang impeachment case bato kay VP Sara o kon ang unexplained wealth. Malumduman nga sang Miyerkules ginanunsyo sang Senate Impeachment Court nga nag-issue na sila sang subpoena kay Mayor Bante agud nga magatubang sa trial ni VP Sara Duterte. Sa dugang pa nga balita, personal na ginbisitahan ni Education Secretary Sunny Angara ang Banga National High School matapos ang nagluntad nga pagpangluthang kahapon nga ginkamatay sang tatlo ka mga estudyante kag ginkapila sang pito ka iban pa. Sa ambush interview sang media, ginpayag ni Angara nga magluwas sa pagbabakod pa sang security measures sa mga eskwelahan kinahanglan man nga pabasugon ang mental health intervention sa mga estudyante bangod hindi na mapaktan ang kondisyon sa mga ini sa karon. Suno kay Angara nga magapangayo man sila sang bulig sa Department of Information and Communications Technology kag Department of the Interior and Local Government agud nga maimbestigaran ang ginapahayag nga involvement sang gunman sa isa ka online group nga amo ang ginatudlo nga nag-enganyo sa iya para nga magkumiter sang krimen. Dugang pa ni Angara nga kongreso lamang ang makahambal angot sa ginaduso nga pag-ban sa konsang kabataan sa paggamit ng social media apang pagapunggan man sang DepEd ang paggamit ng smartphone sa sulod sang eskwelahan bangod diri ma-access sa mga ini ang mga online apps nga hindi makapamaayo sa ila. Aminado man ang DepEd Secretary nga hindi sila handa sa kasubong sining mga hitabo sa sulod sang bulutuan gani kinahanglan gid ang pagbinuligay sang tanan nga stakeholders ilabi na sang mga barangay officials. Obserbara naman sang DepEd kung bala kinahanglan nga magpatuman sang o kung magpatuman anay sang modular learning bangod posible nga may trauma pa ang kabataan sa natabo nga krimen. Sa dugang pagid nga balita, iga-deploy na last 11 karon sa sininga gabi ang masobra 15,000 ka-police personnel bilang preparasyon sa palaabutan ng komemorasyon sa ika-54 nga martial law sa Lunes, September 21. Sa Nokay National Capital Region Police Office o kung NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, nga anasambit ng numero ginabukusan hindi lang sang ilang mga police, kundi pati na ang mga police troops na gikan sa kaiping ng mga rehiyon. Payag ni Asilo nga igapahamtang ang mga police sa primary convergence zones, lakip na ang Ayala Bridge, Menjola, CM Recto sa Manila, People Power Monument, EDSA Shrine, kag sa Luneta. Sa subong ginsiling sang tagpamaba nga wala pa sang grupo nga nakasecure sang permit, agud nga mag-rally sa Lunes apang gintumod nga ginamonitor nila ang mga online group na mahimo magpatigayon sang hublag protesta. Kag sa aton panagdaon, subong kapiyari ang mga tiraga ni Louis Farrakhan, there can be no justice without truth. Kagamuyad sa mga kalupad nga balita subong gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajaman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
9: Talk More News.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Salamat gid, Rajaman, Jaylene Tamayo para Onda sa aton naggalopad nga mga balita sa Talk More News.
3: Palabra di honor.
2: Oh, isa man sa pag-pressure man sa mga Duterte mga kasama, no? Ang mga hinablos de, no? mga apo ni former President Duterte, mga bata ni Congressman Paulo. Gahiri po si Poslane, no? Hinali, tumikab ni baba nila, sila man isunod. Oh, si Basti kay daw gatikab-tikab man baba niya to, ipasumon sa to, hostile witness, oh. Kasi magkarahuslo ning tato niya or pika niya sa liog ni magtestify na to. Ay, oo mga kasama. Meanwhile, no? Meanwhile, across the other universe, nagasakripisyo kita o sa Martes, masaka naman presyosang gatong! Ang konsuelo, tagid lang iya mga kasama, dugay-dugay mo, umpisa ng NBA. Walang tao tayo kay LeBron sa Philadelphia. At least may lingaw-lingawan. Ta, sige, rinaway ka mo doon sa impeachment nyo. Tapos sa September 25, ipagwaliwat ang kwan. Avengers Endgame Encore. Bilang preparasyon sa Avengers Doomsday. See? At least may konsilo, tayo makalingaw-lingaw ta. Ang Spider-Man Brand New Day, subong iya, number 3 na sa all-time highest grossing movie of all time, no? Next to Avatar, Avengers Endgame, no? Katlo na siya, nalapawa niya ng Star Wars The Force Awakens kag Titanic. Grabe si ko, no? Grabe si Tom Holland, no? Ang iyang The Odyssey movie with Matt Damon mga kasama, sobraman 1 billion ang ginkita. Gasundanay lang sila sang Brand New Day, no? Billionaryo giniya sa box office si Tom Holland. Pero ining re-release ang kwan sang Avengers, laban-laban lapawa niya ning kwan mo. Gusto niya gid ni i-break yang Avatar. Ang Avatar nga daan daw mga 2.9 million billion US dollar, ang in-game 2.7 billion daw, mga 200 million malang diferensya. Ti subong wa ay pakagwa ga preparar pa lang ang ticket sales kuno, ara na sa tag 50 million 25 to 50 million ang reservation. Te, anong i-offer nila daw bago lantawon ta man eh, in preparation sa Doomsday sa December. Mawala na yung pang kalingawan ta para hindi ta ma-stress sa politika, inawais politika sa mga politiko nga wala man pulos. Mga public official nga wala man sang hinimuan, hala lang nila kainto ang pumuloyo. Mga pumuloyo na pangintuan man, hala, mang away pa. Gindulong ang inbuloy-ulugan, San Bayra Jumanmon, no? Karon ma-update ang galida sa Agaran Flyover kay buwas ma-install na sa mga girder. Gindulong ang inbuloy-ulugan, hindi kabahin sa atong palatuntunan sa Super Fiber mga kasama. Isa ka premium quality ng colon cleansing product. Naginhimo gamit ang naraisari ng mga utan, prutas, lain-lain ng mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber, plus apple pectin. Sigurado ka garantisado ang pag-uha niya mahigko. Nga madugay na nagtiner sa atong large intestine, agad ma-absorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa atong ginakaon. Sigurado ka magasulhay ang inyo adlaw-adlaw ng pagpamuhin, kag mapalayo ka mo sa delikado ng colon, kag stomach cancer. Gani para sa kompleto ng proteksyon sa atong atyan, kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Nan's Liniment Oil. Pinakapuro kag pinaka-epektibo pang haplas herbal. Nan's Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan, na ipikag na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pilas, ay ini patuguron pauntaton. Banyo silang sang Nan's Liniment Oil. Produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. RML Palabra di Honor. Naka-standby na siya Rajaman Mon, kapalihan mga kasama kay ang biyahe sa mga units ng WBTC. Nagapabilin ko na sa 100% sa piyak sa padayo ng pagsaka sa presyo sang krudo. Suno sa ilang management. Dako naging maniabing WBTC, no? Pero ibang guro ang mga transport group gagunto. Rajaman Mon, kapalihan.
11: TYRI Rajaman Report! duman na Henry, yara pa sa 100% subong ang mga units ng WBTC nga nagabiyahe sa ila sinitagsag ka mga ruta, no? Ini sa piyak sang pagsaka iya sang presyo sang krudo, no? Sobra 90 na rin duman Henry ang presyo sang krudo kag sa masunod nga semana posible nga magsaka pagid. Suro sa kay Mr. Boyet Parcon, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative na nagapadayon sila 100%, wala labot nga di may klase pa sa sining mga tinion, mayara man sang nagbalik no ang subsidy nga ginatag iya sang gobyerno tagta 12 pesos ang kada liter no sang sining subsidy ang gina-augment iya sa mga transport cooperative. Amo ning rason kun nga
12: ang ubos na kuno rajuman mon, why na budget.
11: Dala balik kuno subong ang bal ni Mr. Boy Parcon. Sang sa nagligay to mga duwa ka semana kuno nga naguntat, no?
12: May balita to gina na kita ko nga why na budget ang DOTR ba si last na lang ni?
11: Amo na ni kuno last. Kay
12: yan naman niya inagwanta ta bisag ta katinagtag sina sang kwartas pumuluyo sa pumuluyo or sa transport group eh. Ubos na yung imo sini nga kwarta dapat iya imo on mo na sila nga sustaining iya self sustaining.
11: Si magsige sige kakahatag sang subsidy may lang kondre lang sa Iloilo pilog ni nga Pilipinas ra juman indre no. Ang ginatag ti pila ni ka milyon bilyon ang ginahatag sa subsidy. At the same time ginaduso man karon sang grupo sa Gyapon although nga ti do ara pa ni sa Kongreso subong ang 2 pesos to bala nga fair hike no nga ginahinyo nila nga ti amo ning isa kuno sa mga maka pahatag iya sang establishment no nga kita iya kag do mahatagan sang maayo nga ano patawag sini no ang palangabuyan kag income nga aton sini nga transport cooperative no pretty sa pasahiro naman yung aside do sakit ini no ang 2 ka pesos. Yari ba lang kabahin sang pahayag interview naton kay Mr. Boyet Parcon.
13: Muna sa part nato sa WBTC no 100% gapon kita gabiyahe no alin ba sang ligad mga sinima na pag start na nagsaka ang diesel nato no kagati kasang pa Tuesday kaya nga pagsaka no do kwando subong is 92-93 subong diesel na to no minus na to sa nga to nga discount na 12 pesos madagan sa mga sobrang cinta lang mo no ang nga to nga diesel di mga sapin-sapin pa na no sa to nga sa sinakaayos nga to diesel kaya di sige arap ng support sa to nga government plus ang malukabot naman nga 20,000 per unit na to no nga subsidy na mon no amoy na ang nasaligan naton kag luwas sina mon sining aton nga subsidy ginayog naton sa aton nga gobyerno subong natalagay subong sa kongreso kag sa ano no ining fair hike ginayo naton na mon nga 2 ka pesos sa bisan 2 ka pesos kuy approve sa nga gobyerno kay ini ang pag ang aton nga fair hike mon imo ining long term na solusyon ini siya no ay kumpara naton sa aton nga sining subsidy do ba need solusyon ng ini mon di ato malaw sa no sini ini mauntat kaysa nga digad nga binulan ando medyo na kibot kita no may ara kita nga subsidy pero wala ka bayad ang gobyerno sa aton nga kwan sa aton nga sa tawag naton sa aton nga mga gasolina no

0: sponsor nga discount ni para ni sa mga transport cooperative lang, wala labot ng iban nga mga ano na to, mga ano gani, ang traditional.
1: Ini mo natanan ini no, basta consolidated lang no.
0: Okay.
1: Kung wala ka na consolidated, hindi ka maka hindi ka makabil. Sini nga bill ning 12 pesos per liter na ton mo.
0: No, pero anong ginatan-aw nyo ni sa masunod na semana pag magsaka pagid?
1: Ati siguro mo lang taon na ito nini kahit iti basubra ni 100 guro no? Mm. Kahit ako ang masaka sa niya, next week no? Sa Tuesday no? Ang taon na ito kung na makaya pa ni naton mo no? Mm. Kung ganyan nga sa buong 100% kita pero mas basi kung pag-abot sa next week nga ako ang saka kaga ining fuel subsidy nila mamuntat naman yun balik na guro sa percentage mo no?
2: Kabahin sa pagpayag ni Mr. Boy Parcon, chairman sa WBTC Regiman Henry, no, sa nagapadayon iyang pagsaka sang presyo sang krudo sa din na apektado ang public transport, particularly ining mga modernized jeep, no. Ang sa kung kooperatiba kaka-consolidated makaabel ka ang problema subong ining mga nagabiyahe pasagyapon, no, nga hindi na unconsolidated o masakit-sakit ini no kiti 90 sobrana no kag sa masunod
3: kiti masakit eh wala gid sa may naubrang gobyerno ang ila lang ya mga subsidy te inaiya sa mga public transport.
2: Yes
3: te ang majority nagakonsume sang fuel na to na mga kwan hindi man mga manggaranon gid. No? Rajuman mon ang mga kwa naton middle class naton ang kadamo-damo nag-ulubra like ini man nagamulotor do ano kadamo-damo sa mga nagamotor subong para makakinot sa pamasahe te pirti ka mahal sang fuel subong o why man sila subsidy da sa mga middle class sa mga working class
2: why do pasalig man to nagligad nga hatagan sang subsidy pero to hindi man to ya sa fuel, no? Hindi mo ganun mabatsyagan. Bala nga may...
3: Dapat siya may something sila nga nahimo pareha sa ginobras ang ERC. Bala sa spot prices ng electricity nga nagbutang sila sa secondary price cap kundi nagmubo. No? Tanya mo manihimuon nila something similar sini nga cap bala Rajuman Mon?
2: Kung tani eh, no? Mayo kita ni Rajuman Henry. Pruti sa subong, amuning sitwasyon naton, nagpaabot naman kita sang another round naman niya sang oil price increase sa masunod yung simana. Kagdi, no, tama, naging dako sa presyo sang langis, no? Ang iban gani, subong ko na lang alang, walang balik naman sa pag-pick gito bala nagligad sang pagsaka man sa presyo.
3: Ang galabo ito taga 120 ito nagligad, oh. No? Yung di po sa kamani in the bank.
2: Okay naman ka hinulag sa mga salakyan mo. Kapin pag isang klala nato, nasos.
3: Di tapos ang electric vehicle subong do ginaguba pa? Binasol pang electric vehicle sa nasunog ang barko tos Palawan?
2: Hindi na pagpasakyon ang mga EV.
3: Oo. Dito ang ibang sini, madiscourage sa malang magbakal sa electric vehicles, balik sila sa fuel, mahal-mahal man ang fuel.
2: Yes. So,
3: Jesus.
2: Oh, may mga isyo pag itibang subong abe ng mga hybrid vehicle man, no? Nagaginuwa ng Blar Juman Henry, ti ang iban nga magkaplano, doon nagapangalang-alang naman. Ti ang mahimo, nagit balik anay sa kung ano nang pwede, ang pinaka barato subong is motorsiklo eh, no? Do dira kagawa makasave Rajuman Henry kung sa gusto mo lang sa transportation yung mas madasig ka, no? Wala na, kontra mo, abi, ulan ng gid, no? Kung ninip, pwede pa masapin sa pina, no? Anyway, si bantayan tani kay transport sector naton, isa ni sa mga dako man nga kinanglanon or kasakyan man sa aton sini nga mga commuters, no? Bantayan naton kung anong matabo sini sa masunod nga semana. Amo ni madulo naton nga information para sa pagpangalagad sang Palabra de Honor program. Kasama mo sa DYRI, Armen Ililo, Radyo Man Moniales Kapalian, Tata Carmen.
4: RMN, Palabra de Honor.
3: Salamat kay Radyo Man Mon Kapalihan sa sining report.

0: Nga kasama, no? Ang public transport lang ang ginasubsidize, pero actually hindi man tanan. Damo man gireklamo gani ang mga individual ni. Wala man lista ang DOTR. At dumadlagko lang, no? Mga series iyang manggrano naman. Amo to sagad nila kasubsidize mga kasama. Iyate. Ayaw pag-uro, ibanta na lang yung Facebook. Nagsahilo ta sa Facebook. Ayun, deposit niyo. Hindi pa handa ang ulo sa mga Pilipino ng mga mango sa Facebook. Lang tawabla, nag-aralam ang mga gagu-gagu nila. Sila pa madikta subong sa dalagan sa aton nga gobyerno. Ang dalagan sa aton sining pangginahom. Sila pa madikta ang mga mango nila. RNN, palabra di honor. Amo na nga dapat iba na lang ning Facebook ini. Istoryahan ta na karon kay do amo ni gusto nga topic sa aton nga mga viewers dio. Anong stand niyo sa Facebook? Why what pulos ng Facebook, no? Although ati damo na nagamanggaranon dira eh. Ang mga naga pala nga buhi dira sa Facebook mawawaw eh. Palabra di honor. Kagang mga naga pamedia-media sa Facebook, tanan media na broadcaster naman, no? Hiribi sila kag iririhi. RNN, palabra di honor. Balik ta sa kwane, traditional mainstream nga radyo nga tingog lang, no? Para nga bisan ga brief lang kami di, okay lang? Kunwai Facebook, ti actually may YouTube man, no? Himo ta sa ato nga social media di, no? Pero dapat ang mga bata, ya, i-control na to. Hindi ang ining Facebook, ya, pinagusto. Negosyo na gilang niya, no? Why niya gina-screen kung sino nagpamimber da siya? Why niya gina-screen kung ano mga ginapang-post da? No? Mga suicide nga mga post, mga krimen, mga dugo, mga ano da, muna yung iya. RNN, palabra di honor. Okay, balikan to si Radyo Man Mon. Aray ng STL, ang taon tabi, no? Ang inyong mga numero da, abe, abe, ikita rin na Radyo Man Mon Kapalihan.
1: Ang ililoya rin ang atunsin ng resulta sa STL sa subong gabi, second draw kita. Alas 8 sa gabi, September 19, 2026. Atunsin nga first winning number sa subong gabi, numero 28, number 28. Ang atunsin nga second number, numero 5, number 5. Atunsin nga draw team match subong gabi, Adrian May Miliesa. Atunsin nga draw operation specialist, Mary Denise Durumal. Kapon sa nga itong STL Presentative, Mr. Glenn Sunyo. Yari na nga itong siring ikatatlongan numero sa subong gabi. Third winning number.
2: Number is the number 17, numero 17.
1: Numero 17. Uy, nagbalik ang 17, no? Kaya nasa nga ga, ari man siya, no?
2: September 19, 2026, draw number 1,592, our number 28,517. Periwas numero 28,
1: numero 28, 5, kag 17, 28, 5, 17. Ang ating atong sining official winning number sa subong gabi. Ang ating sining register person, Mr. Abin Almirante, kaupad sa iya sining mga members. Adrian Neil Tidor, Lloyd Jensen Galapia, kag Jetterson Zalarza. Kaupad man kay Sir Eugene Fabianiana sa PCSO Gimarasum Branch. Ang maning resulta natin sa STL subong gabi, Radyo Man Henry, congratulations sa atong sining mga winners. Kag sa wala pa magdaog, padayon lang sa pagdaya para makabulig kita sa kawang-gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO, kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Yeles Kapalian, Tatak Karimen. RNN,
0: palabra di honor. Salamat kayo, Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 28-5 kag 17. Oh, naglapaw naman siya gamay kaso. RNN, palabra di honor. Mahala siguro si kasamang karigaba Richard kay gabi nantay kag siya kas Gisley. 28, 5, and 17. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige taya lang. Kaya ang inyo taya, nagakadto sa kawang gawa.
3: You deposit the money in the bank, kupod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
0: Gin dulo naman kag gin buylogan ining bahin sang aton sining pag pangalagad mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kahibalo balag kamo mga kasama nga may suplemento makahatag sang proteksyon sa aton kag subong man ang omega 3 importante para sa health sang korason ta. Kung may heart problem ka mga kasama, dapat gid nga mag-inom sa omega 3. Mayara sa suplemento nga masarangan sang bulsa kag makabuligid sa imo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ini ang mayara sang 99.9% nga squalene content nga makuhaan gid sang omega 3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy nagaamlig batok sa heart disease kay ini nagakontrol sang bad cholesterol. Omega 3 ngayara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule isa man ka anti-inflammatory nga nagapaiban sang pagngutngot sang kalutalutahan mga kasama. Gani mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na mabakal sa Banate dira sa Bacting Pharmacy, Tidios Pharmacy, DAB Pharmacy, Happy Med Pharmacy, NBJ Pharmacy, kag Horky Pharmacy, kag sa mga butika man malapit sa inyo lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong man sa mga mangunguman aton da nga way pa nakapasakop mga kasama, no? Magpasakop na sa kubuta kagapay isang manguma para sa Masanag Agrikultura raffle promo hasta pa ini sa December 5, 2026 bilang pagpasalamat sa dedikasyon sa pagpangabudlay sa pagpanguma sang aton nga mga farmers. Bisan sino ang magbakal sang kubuta equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang amount sang inyong ginbakal, mas madamo nga ticket kag raffle coupon ang inyong makuha. Gani dako gid ang chance ninyong magdaog. Para makakuha sang raffle ticket, syempre magkadto lamang kag magpamalaklon sang kubuta products and genuine spare parts sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unhan lang sang Ceres Terminal sa right side, no, kon magpakadto ikaw sa Liganes area. I-drop ang inyo sining coupon sa designated boxes or outlets sa Iloilo nyo Agri mga kasama before sang December 5, 2026, 2 p.m. ang draw, patigayuna naman sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premium ang nagahulat, traktora, rice transplanter, power tillers, and diesel engines. And then, may mga consolation prizes pagid nga, oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma, kay Iloilo nyo Agri Kubuta na. Dito ay Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
3: RMN Palabra de Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama ng aton nga tingog hiligay noon, then istoryahan ta kay Buas maumpisa na sa pagtakod sa mga girders, no? Finally, pag girders na, ti ang deck slab na lang na dayon, madalagana na dayon sa salakyan. Mahingagaw ayan ini before December mga kasama. O ko ba ipang matapos na lang para makapahuway ng mga kautura naton nga nagapauli dira sa 3rd District or sa Central Towns of Iloilo. Ang grabe nga traffic congestion dira during peak hours.
3: RMN Palabra de Honor.
0: So bukas mo umpisa na sa pag-install sang girders. Mga kasama sa main deck, no? Central deck sang Aganan flyover. Kag report ni Radyo Man Ray si Daniel Suwardon, may update kita sining man nagtapungulay to bla mga pamatan-o naman to sa Smallville complex, no? Bago lang guro ko pa Smallville ang mga baghak nila kag mga manol nila. Or na anad goros baylihan niya sa uma.
3: Palabra di honor.
0: May aray ang mga baylihan sa unang kagarot bala mga kasama, damo ga kinurso na dahay. No? Pero damo man yung mga barangay yung malinong magpabayli. Hindi halin ni Guro sila sa mga magarot ng barangay nga hindi yung matulok. Yung tinapungulay ang mga tarso nila, kaya are kay pinangkasuhan sila, iririhi sila sa sakang nila.
3: Palabra di honor.
0: Standby, pagbalik ta mga kasama. 6 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sang gabi.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: Mahig ko pala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka pala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatimlo sang imo mahig ko nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
6: DTX 500!
5: Masalrikan DTX 500!
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kapike na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
9: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
7: nga. Vita D Plus Coffee Mix.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Samson Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
13: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm, fab, con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng charm.
17: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdong kumakablog sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
13: D3 Bio.
18: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
19: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
13: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
21: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang kugasuka. Pinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
13: Mighty C,
22: mabaka mga butika.
23: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural at original.
26: Make-a-man, Herbal Capsule!
27: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
26: Mega-man, Herbal Capsule!
27: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
28: Guys, alam niyo bang McDonald's Chicken Filet ay ang
0: pinakamasarap na chicken fillet at gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
25: Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
25: Santong Plus Gold. Maka sa mga butika.
2: Goodbye.

0: Pfizer, Semanja, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary.
5: 3 cm na gali.
6: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sa leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
9: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Megaman Herbal Capsule.
11: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
10: Megaman Herbal Capsule.
11: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
10: Megaman.
11: Mabakal sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
12: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Supple Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Supple Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Supple Plus Gold.
3: Supple Plus Gold.
11: Mabakal sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
13: Mga kasama, pantayan ang isa naman kakasadyahan na ihigahatag sa RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour! Sa maabot na Sabado, September 26, 2026, Las 9 sang aga sa Activity Center sa Barangay North Baluarte Molo. Ululupod kita nga magsaksi sa Video OK Challenge. Kag magdaog sa papremyo, cash prize, ACS gift pack. Kag ipan pa ang nagahulat sa mapalaron nga participant. ACS Kanta Tour! Kinadulong sa Radio Mindanao Network. Kag ACS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom. Kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. ACS Kanta Tour. Kita-kits mga kasama. Tatak RMN.
14: Oras sa Riway Aray, RMN na Iloilo, Filipinas Standard Time, 17 minuto sa kaligid sa TAK na alas 8 sang gabi.
15: RMN, Palabra de Honor.
14: Ginsugura ng mga kasamang pagpanghanda para sa pagtakod sang concrete girder sa aganan flyover, no? Amo ining rason nga ginpatuman alas 7 kagina sang aga tubtob alas 5 sang hapon ang rerouting, no, sa palibot sang flyover. Subong gabi, nagbalik naman sa normal ang ruta kag flow sang mga salakyan. Base sa advisory sa Department of Public Works and Highways or DPWH Regional Office Number 6, ang mga pitsa kung sa diin mayara sang road closure sa aganan to give way sa pag-install sa mga girders, no? Amo ini siya ang hawak kung sa mga balay blah, hawak sa atop, no? Kung sa salugan niya, anong tawag sini, no? Do ba, nalipat na ta sa mga terminolohiya sa pag-ubra-blay ba? Suliras, no? Ang suliras siya, tiyan mo na ginalansangan sang salugid, no? Pero ang suliras daw natungtong pagid na siya sa isa ka mabakod pagid nga kahoy. So, ining girder, concrete ini siya, simentado ini, no? Siyempre may kabilyada amo ni sa masalo sang weight sang deck mga kasama, no, nga dira na malatay ang mga salakyan na tima kon ini siya itakod ni ini di pila kada ana 4 lanes kada ana mga kasama, so mga 8 ini ka kwan ka concrete girders perti bugat sini kag lagba.
15: RMN palabra di honor.
14: So i-lift ini sang crane, no? Kag i-install mga kasama. Na so mo na kinahanglan nga isirado anay na sa traffic kay delikado hinali umog paas na karon susyo di po set amani and back paylayo lang pero laban-laban na istudyohan naman ni no to avoid sa mga accident mga kasama nga dapat ang crane makusugid nga kun usually na duha ka crane na daan nagabiting gid sang mga concrete girders nga ini mga kasama no so ang road closures sa advisory sang DPWH sa Sintas, no? Bal ni Ronald B. Pinosa, Sintas, no? Kung sa mga balay pa, no? Damo pa man mga pamalay subong human sa kahoy, di ba? May hindi kasarang yan, subong galing, subong barato man abing siminto daw. Kalabanan, bisan dito sa bukid mga kasama, ang balay, siminto. Kay, kuwan mo lang mo, siminto mo lang, isa ka bag ng siminto mo lang kinahanglan mo, barasya, arap mo lang ito sa suba, why na hindi ka na magbakal? Oh, kabilya man lang ang siminto kinanglan mo. Parang magbakod ang balay, no? Pero sa mga umaumagid mga kasama, may ara pa man na hindi kasaranggid sa mga concrete houses, no? Kahoy, no? Kahoy ang haligi mo, ang salog mo kawayan, pero antes mo na masalugan, dapat may ara ikaw sang sintas. Sa sintas, itong-tong ni mo da ang soliras, no? Nga nagalibel gid mga tadlong na siya nga kahoy nga usually daw taga-burubot kon kilagko. Hindi ka magpili isang tiko kay karon ang imo sa loga bawod-bawod man karon.
15: Palabra di honor.
14: Unless nga ang pahigdaon mo da, no? Bugtot.
15: Palabra di honor.
14: Te lansang mo da dayon sa soliras ang kwan. Tama soliras gyud man ka sa Ronald B. Pinosa ang salog nimo, no? Te amo na siya ang daw kahalimbawa sang kwan sang girder mga kasama no pertik da ko ang siminto ini so ang mga petsa nga mayara sang road closure September 19 to 20 ti subong tapos na balik na sa normal so buwas naman by the way buwas gali birthday sang asawa ni Cap Ising Villanueva sang Cap Ising Spansit Mulo o advance happy birthday kay Mrs. Villanueva sa September 26 naman kag 27 kag October 10 and 11 no subot silingon kada span kay ang main span na da ang kwan mo ang nabili na lang mga kasama no kay ginjit grouting anay kay do naga usmod so do tatlo ka span na da ang nabilin no nga wala pa ma butangan sang deck kay amo to gani ga usmod
15: Palabra di honor.
14: So gin retrofit anay ini kagin jet grouting para masiguro nga hindi siya mag-usmod ang mga existing ng mga peers niya mga kasama. So do tatlo gin man isa kaspa no tama tatlo kaspa na nabilinda mga kasama ti amo ni tatlo ka semana man no. Ti after nga mabutang ni mga girders ibutang na mala na dayon simintohon na mala na dayon ang deck niya. At ti amo na dayon ti dali na malang no so kon October 11 matapos na ang pag-install sa main sa last span sang ungka flyover sang agaran flyover tibisan bilog pang bulan sa Nobyembre magsinimintohanay sila mga duha ka bulan gawa subot silingon before Christmas pwede na ni magyan ang kwan ang agaran flyover
15: RNL palabra di honor
14: oh kabay pa
15: palabra di honor
14: standby sa aton nga tingog hiligay nun. Gindulong kagin po ilugan naman inigabahin sa aton nga pala tuntunan mga kasama sang Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, Megaman Herbal Capsule. Nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik at nagapadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Ang Megaman Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maka, kag hornigot weed. Safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani maginom na sang Megaman, duha ka kapsulante maglabing-labing pero kung kada adlaw ka nag-inom pwede man yung isa na lang kada adlaw Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation aprobado sang FDA kag subong man Megaman Gold Coffee Mix ang kape para sa matutod ng mga lalaki nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag kaya ang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer Megaman Gold Coffee Mix para hindi mahoyan kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing bakod may distancing tong katali maka kagso palmeto nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki manamit ang sabon nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika.
15: RMN Palabra di Honor.
14: Yari na ito niya tingog hiligay noon, sining matinon, ubod kay Rajuman, FMA Otero.
0: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
7: Ining binalaybay ginatiguluhan, kun may donot, siligon. Kung ang isa kakamatis ang madunot, wala na sang dapat nga pahanunot. Gilayon nga kuhaon sa basura isimpon. Agod nga ang pagkadunot, hindi namang laton. Amo man ang gobyerno sining ato nasyon. Kung may nagaharing kahakugan sa sulod sa mataas nga lingkuranan, silhigon sang maso nga makagagahom. Ginbutang sang konstitusyon, impeachment nga pulong. Matas ang balaod sa mga pulungkuan, silhig sang laye kagsang katarungan. Kay kon ang dunot ginatabunan, ang sistema mangantuos lamang. Kon ang sala ginapabayan, republika ang nagahuyang. May nagahambal, ini pamulitika lamang. Apang indi bala mas delikado nga pabayan, mas maayo ang tingog sang imbestigasyon, kontra magpabulag-bulag. Magpabungol-bungol. Kayang pungsod nga wala kay isog manukot, pungsod nga napunan sang kahadlok, kayang paghipos amo ang abono, sang nagalambo nga pang-abuso. Kag kita, hindi lamang manugbantay, kundi manunubli sang pag-umwad kagasulhay. Gani, mas maayo ang mainit nga diskurso, kontra sa konsensya nga binuro. Kun may dunot limpyuhan, kun may sala pasabton, agud ang republikan naton, indi mangin baho sang kahapon. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginoong James Rufino Seriaco sang Malangabang Conception Iloilo, katapo sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kagining binalaybay, ginadulong sa inyosang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatukar naman bala ang imo mga arthritis? Kung may arthritis kita, ginaatake siya ang tissue sa aton lawas nga makatugas sang pagmalas ang lubricant kagadanlog sa aton mga joints o kon buko-buko. Kabangdanan, tuman nga kasakit kon ihulag. Kabalubala ka mo nga ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayaras ang vitamin A kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton mga tulan kag ugat. Ginapadamol man sang Dr. Pinoy ang aton ligaments sa aton joints kag ginapadanlog sini ang aton mga luta-lutahan para hindi masakit magiho. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara man sang omega-3 fatty acids nga sunod sa pagtuon may dako nga alibyo sa arthritis. Ano pang ginahulat mo abyan? Indi na magsagay agwanta. Kadto na sa malapit nga butika, bakla na ang Dr. Pinoy Squalene para matilawan kag mapamatud-an. Kaysa sakit nga arthritis, ang Dr. Pinoy walang mintis. Mabakal ini sa butika Kaya Evs Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang ihibalo, mag-contact sa numero nga 0948-587-6329.
15: RMN Palabra di Honor.
14: Salamat gid, Rajuman na FMA Otero sa aton nga tingog hiligay noon.
15: RMN Palabra di Honor.
14: Husto gid, dapat hindi na kita magbalik sa dunot nga kahapon.
15: RMN Palabra di Honor.
14: Dunot nga kahapon. Isa naman sa masadyang asugilanon diri sa aton kasaysayan, Kobadis. Pilipinas kung mahal kay hirap mong mahalin.
15: RMN Palabra di Honor.
14: Tama gid eh, no? Ang history ara sa aton, ang kahapon ara sa aton para magpahanumdom sang aton mga dapat hikuton. para maging giya naton what to do next, no? Because kun hindi mo nabalaan or wala ka kahibalo sa imong history, wahi ka kahibalo sa imong maragtas, hindi ka kabalo kundi nga mapadulong, no? Mabalik ka lang sa natabo man sa nagligad because wahi ka gatuon sa aton nga history.
15: RML, palabra di honor.
14: Standby kay Rajoman Rizzi Bordon. Ari naman iyang ginsulat ni retired ambassador Leo Tito Ausan Jr. mga kasama. Angot ini sa natabo naman to nagligad sa WPS to, no? Sa West Philippine Sea. Ang barko sang Coast Guard na binungguan naman sa mga insik man dito. Ginharas nila. Sila pa maisog, no? Ngang malapit nga reef, ang mischief reef, nga malapit lang diri sa Pilipinas, malapit dira sa Sabina Shoal, kung sa din, ara dira ang BRP Marcelo del Pilar. No? Tama, Marcelo del Pilar. Binungguan nila kay ila kuno dang lugar. Are ang ginsulat ni retired Ambassador Leo Tito Ausan Jr., bangod siya nagapating ang tagsak paghimo sa aton sang China sa West Philippine Sea nga awaton kita, kinahanglan gunitan taman sila, no? Gani nagsulat naman siya sang isa ka binalaybay nga may tigulo ang dragon nga awat sa aton dagat. Ang dragon nga awat sa aton dagat sa pagbonggo sa nagligad nga adlaw sang barko sing ila Coast Guard sa aton barko nga magat salamat labing nangin matag ngang iya pirot nga mata wala na sang paglaom maglapad-lapad kag magsipat kag ang iya panghuna-huna indi nagid magigpat kag ang pagtuman sa arbitral award sang 2016 na hanungod sa aton nakatungdan nga dagat paagyan niya na lang sing makailinit nga palipat-lipat matag nga batasan sang isa kaawat. Sa aton panguluhan, ikaw iya imo sa sining hitabo, wala ka nagid pala sing sarang mahimo. Ano ang pulos sang aton mas dalag ko nga mga mata kang utok nga sa aton bagol halos naggani nagagutok. Kabay ikaw makamata, makamarasmas, kag makahuna-huna na kun ano bala ang mga nagakaigo nga tikang ang ipatuman ta batok sa dragon nga awat sa aton dagat nga daw nagapasuberna makapilagid bala niya nga bunggoon ang mga barko ta kag matupungan na kita kun anhon ta siya kag matapungawan na kita kun anhon ta siya bisan indi man naton mapauntat ang iya pagkaawat tani sa tagsa kahitabo subong sini makakita kasang paagi nga kita nga mga Pilipino ang nagapabilin nga nagatindog nga bugalon kag naga barangisi. Again sulat ni retired Ambassador Leo Tito L. Ausan Jr. sa ika-19 sang Setyembre tuig 2026 Mandurriao, Iloilo.
15: RML, palabra di honor.
14: Dapat i-contest na gina, no? Kaysa iwari na sa China, mga kasama, karon kon hindi na ito mag-contest, dira masiling sa surrender na sila. Ato na ni, nagdaog kita!
15: RML, palabra di honor.
14: Piyuta! Jazz!
15: RML, palabra di honor.
14: Umpisa ng NBA sa October 20. Sa Christmas Day, grabe man ang NBA, pangwartahan niya gintudo mga ang mga fans. Sa Christmas Day, Lakers kag Philadelphia, 76 years gid ang maingkwentro. Bag-o nga team ni Lulu Bron.
15: RML, palabra di honor.
14: Ano matiyag nyo, ma-blenda yan si Lulu Bron sa kanday Joel Embiid, day Tyrese Maxey, day Jaylen Brown, VJ Edgecom. Grabe, ining starting five nila mga kasama. Pang-all-star ta na niyo. Mga scorers ta na ni. So bisan din lang ni Nemo ihaboy ang bula ni Mali nagatak lang ni. Kun magblend.
15: Palabra di honor.
14: Sa opening night naman, grabe man no. Boston Celtics versus Detroit Pistons, no? Ti balantayan maning Boston kay wala na si Jaylen Brown, ara na si Paul George. Grabe, ang defending champion dayon ang maingkwentro sang kuno. Ni Lolo Bruno, ang defending champion, ang reigning champion nga New York Knicks. Abi-abi lang tawon ta kon sin umahuga plak.
16: RNL, palabra di honor.
14: No? Tapos sa OKC Kagwan, kag San Antonio Spurs mga kasama. Grabe.
16: Palabra di honor.
14: San bahay kay Radyo Man Resident nyo sa Wordon. Gindulo naman kayin boy Lugani. Ring abahin sa atong apalatuntunan mga kasama. Sang nan sa Herbal Capsule. May 13 kabitewin na kag-onse ka mineral. Mga kasama, tandaan yan sakit sa korason. Isa sa mga rason sa kamatayon. Gani halungan, tagi na atong ako galingon. Kagparin di magbarang atong kaugatan. Nga mo naman ang ginalinan. Nga nagataas sa atong dugo kon blood pressure. Mag-inom kita sang nan sa Herbal Capsule 3 times a day. Para likaw stroke kagbalatian, nan sa Herbal Capsule. Kagsubong man, nan scorn coffee. Mga kasama, umpis sa ingay mo siningad o pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Sa mga binipisyo nga aton makuha pagi sa pag-regular nga pag-inom sa Nance Corn Coffee, nag-boost aton immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sa migraine kagsakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
16: RML, palabra di honor.
14: Ang mga nagtapong ula ito daw mga maisog sa Smallville Complex, nagligad nga dlaw. Pinangkasuhan na sila. Eh, mamay nyo. Mga manol ka mo. Nakanto ka mo sa lugar nga na para magkinasadya. Hindi, para mangita sang away. Ahaw, tinulukay lang. Nga man, nugi ka mo stulok na. Kung hindi ka mo gusto nga pagtulokon, bulaga nyo ng mata nyo. Lusukan yung mata nyo kung hindi ka mo gusto nga makatulok mo. Check ta, Rajuman Rizzi Danioso Bordon.
16: TYRI Rajuman Report.
17: Rajuman Henry, napasakaanas ang kaso ang lima ka mga lalaki nga nagpinapungulay sa Smallville Complex last dos sa kainas ng kagahon. Kano kay Police Captain Lester Oliveros ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 10, ginpasaka ng mga inisang kasong na alarms and scandal. Pahayag niya na gagawa sa investigasyon na tulukoy lang ang motibo sang insidente. Ginapahayag na ginpalapitan sang tatlo ka lalaki ang pihak na grupo kagin pamangkot kon nga aginatulok sini ang ila upod nga babayi. Pagwa sa kalsada.
14: Siyempre kay guwapa mo, alang-alang matulog ka sa laway. Na ano ang klase utok, Rajuman Rizima, no? Base kung nag-kuan pa to, galili pa tong iyang bumper to, siyempre tulokon. Ay, Jesus. Tanigin putos siya na kung hindi gusto tulokon, putso niya nga daw sa Iran ka balang matalang ang gagwa. Husto man, Rez, husto man.
17: Oo. Kung nagatulok, babay ilang patuloka lang.
14: Gani, hindi mo na mabuhinan. Amo gani ng purpose na ginpakita-kita mo na para tulukon, di ba? Di ba nga, abi, nga masuksok ka sang kwanda, abi? Malipot, abi? Pakita ka sang damo, gina nga parte sang lawas ni mo? Siyempre, para tulukon. Di ba? Para ano na, mapalamig lang, hindi ah. Para ipakita mo eh, di ba? Especially kung asset. Sige, go ahead, Rajuman Rez.
17: So, mo to pagwa, dito na sila nagtapungulay, Rajuman Henry. Madasig ba niya nag-responder ang kapulisan kay Timay Nakajuti, mandira nga kapulisan mo sa may atubang sang MO2, may naka-standby dira nga polis. Plus, ang ilang man yung mga upod, nagtambag man. So, lima, hindi sila kabilog, ginpang dala sila sa prisuhan. Ang grupo nga ni according sa kay Police Captain Oliveros, ang ta grupo tatlo ka miyembro, ang sa pihak naman duha ka miyembro. So lima sila actually, nagaedad naman silang pinaka mga 40 naman diro kun actually hambal ni Oliveros Rajuman Henry kag galun Simon mga taga city proper. So sang nagpadulong sila sang gidala sila sa police station na panimahuan gid no nga nag-era sila sa impluwensya sang makahulubog nga ilim nun. Kagti,
14: so, meaning mga kana, mga hubog na, mga nakainom na?
17: Oo, oh, mga hubog na, oo. Hindi na insakto ang ilang, wala na insakto ang state ang ilang mind. Sa bahindaan sang Mandaryao, Razuman Henry, especially dira sa mga sa Smallville complex, kung magsagat kita kaginamo, bisan hindi man mag-file sang kaso yung ginsumbag mo dira, ang polis desidido gid na mag-file sang kaso. Yari bala pamatiyan natin ang pagpahayag ni Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 10.
18: Actually, ma'am, ang rambol, to, ma'am, hindi ito isa kabataan, no, legal age na to sila. Iba nga sobra na to kurintang edad, no? Na-file na naman ang kaso kay na batok saya panang-involved, no, ma'am.
19: Ila sila kabilog, sir?
18: Lima.
19: Lima? Mga taga-diin sila?
18: Ako taga-Dreman sa city proper, ma'am, sa siya Dreman sa within the city.
19: Okay, ano nga kaso gin-file natin, sir?
18: Alam, ang scandal, ma'am.
19: Oo, ang age range nila, sir, from pila?
18: Legal age naman ng mga 40 taon naman ito, makikita ko ito nila sa bladder nila, mga 14 plus.
19: Oo. Ano ko nung natabo, sir, how? Nga nag-ininaway sila?
18: Based sa ato niya investigation, ma'am, kag sa mga nag-respond dito, ang mga tropa na ito, no, mga augmented personnel, kag-guilty personnel. Sa tulukay lang. Tulukay lang kung nag-isugod ang ilang ininaway.
19: Pilang duha na sila ka-grupo, sir?
18: Oo, ma'am.
19: Pilang sa piha ka-grupo, may idea ka, sir? Kag-pila sa piha?
18: Tatlo. Kagdua sa pihak, ma'am.
19: Okay. Mga lalaki ni Tanan, sir, or combination?
18: Lalaki, ma'am.
19: Lalaki ni Tanan. Okay. Pero before sang tulukay, nga na, sir, wala man sang prior incident?
18: Wala, ma'am. Daw, siyempre, daw, under the influence of liquor, kaya pagdabot sa stasyon, na pinamahon sa mga ilim doon.
19: Okay.
18: Kaga mo lang to. Nagtulukay lang, guru. Mulangin natin sa nag-sugod ang ginamo.
17: Nabatian ang pagpahayag ni Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 10. Amo lang to, Radjuman Henry, ah. Gintulok lang sa isa kalalaki ang upod nila to. Ang upod to sang tatlo ka mga kalalakihan, may upod silang babae. Gintulok lang to sang isa kalalaki.
14: Hindi gintulok niya, yung naka-shorts sa Radjuman Henry. Si Ari nang pakita itong video.
17: Hindi mo, kung sinodra sa ila, kay damo man sila dra ang babae.
14: May naka-sleeveless. Ato, nag-bulig pa to. Tapos may isa man to ko babae nga naka-short to. Sinumbag niya sa loob. Isa, dua, tatlo. Nag-lunit pa siya. Ang polis pag-respondin nila gani, palapit gin sila dayon. Kung ako niya, palukpan ko kayo. Delikado ba si agaw bla pusil mo, Rajuman Rizzi?
17: Pero...
14: Gani, ginpang singgitan nila na nga. Untat! Kag maghalapa, no? Papunta na itong mga nagapinukutay ito, kag pang sipaon na yun. Mga basaguliro, klase utok mga tao, Rajuman Rizzi, no?
17: Oo. Nagpinapungulay lang man, wala man sang weapon. Actually, isa dari ka police gani yun, naka-ready naman in case bala kon mayara sang magbutang sa danger or sa delikadong ila kabuhi. Pero na ano man, na
14: kining na kwan gyud doon, napuruhan gini nga nagadog hapaon gito sa gulod. So, araw, gina sumbag pa gito, gahapa na siya, gina sagang sang upod niya nga babae nga naka-jacket, oh, pero ginlunit pa gito siya sang isa ka babae pa gito. Diyan ano ni siya? May makabukol siya?
17: Ginampunan,
14: ginkwan na lang, butangan niya lang ice.
17: Kahit gin pang-aresto sila gila yun, Radjuman Henry mo. Di ula sila mahimo eh. Kaina giningagaw ang kaso.
14: Taga kwan gali ni, taga city proper.
17: Taga diri man lang sa syudad, Radjuman Henry.
14: Nag-restar guro ni sa kwan eh. Sa purgatorio guro mga tampuhaon. Ay, hodo bago lang guro ka pa Smallville race, no?
17: Basic man. Or basic ko natamaan lang sa inom. Or ti basic ko feeling nila siguro ti na agrabyado gid ang upod nila nga tigin tulok man lang to sa isa kalalaki kay palapitan nila kag amo na tong ipamangkot kon nya nung nya tulok kag tining, pagwa dito pan, na ining, sila naglaputan
14: ining eh. Napuruhan amo ning nagtulok
17: hindi maathag ra sa man Henry kon sino nag-start gidra sa ila pero amo na ang istorya nga amo na ang investigation sang kapulisan nga dra lang gid nagsugod no sa sulod sang isa ka bar.
14: Sige.
17: Ang ila dra nga gin tapad ang lugar sa din sa nagtapungulay actually simbahan pa ni Radjuman Henry dra.
14: Ah, sa tubag gid sang una da sang cowgirls.
17: Oo, dra. Oo, yes. Dra sa nag
14: Talagang sulod na lang sila ito simbahan kag nangamuyo, ho? Oh, mga manol, mga baghak nila. Ako sa pulis, pinangdukol ko ni Radyo Man Rizzi, no? Galing, hindi pwede.
17: Oh, hindi pwede. Sa ano na niya, leksyon ni sa ila, ang ining kaso ang ginpasaka sa ila sa kapulisan. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Rizzi, Danioso Bordon. Tatak, RMN.
20: RMN, Palabra di Honor.
14: Tema kaguba ka mo da sa negosyo sang tawo kay karon masulod naman as pinsar sang mga goers da sa Smallville nga magarot ang Smallville, no? May mga naga tinapungulay da, may mga gasi nung baganay, kay karon ini aman magkadto da kun tiguba naman negosyo da. Amo na ginabantayan gyud da sang pulis, no? May pulis na ka standby da kag ginapang kasuhan gyud para magserbing eleksyon, pero do mga baghak kamo kag mga manol kamo. Nagtururog na lang kamo da or dito lang kamo nag-inom to sa pantaw nyo, may pulos pa. Magamo wala na, hindi kamo gusto tulokon, no? Although ining mga nagapang tulok-tulok na ngaway kay mo turulokon yung mga tulok-tulok ka. Tigaling kay masiling sa tingin himo ning mata naton para magtulok, maano ko abi?
20: RMN, Palabra di Honor.
14: Alang-alang ang bibig ko, itulok ko kay ang bibig iya para na iya magkaon. Ay, oo nga mga tao, ini mga kasama. O, timayo na, mapangsampulan ka mo. O, sino pa na magamo sa Smallville? O, sige, buwas naman. Para maguroto ka mo to sa bilangguan. Gendolong, again boy lugar, rinig abahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, yari ng good news nga sobra pa sa major bonus. Ang Balanyos nga makapakuha sa palanakit sa atong kalawasan. Nagapanami pa sa atong silingakutis, nagapanami sa atong tulog. Soft Touch Wonder Oil. Regaluhi si Lulo kag si Lula, si Nanay kag si Tatay, si Tioy kag si Tiay, si Uncle kag si Auntie, no? Kag iban pa mga kasama, no? Ang pagpalangga ang ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. Isa ini ka Balanyos manami gid sa palanakit sang kalawasan. May mga ingrediente ini nga lima kabilog nga ginapili gid para nami ang i-blending, nami ang kombinasyon nila. Aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang Balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Kag subong man Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mga kasama, no? Pagka bugtaw, buwas aga nga nami ang tulog, bangod nakapamanyo sang Soft Touch, magpangape sang Kape Genio. 14 ni kabilog ang ingrediente niya, gintingob gid para may manaming epekto sa kalawasan naton mga kasama, sa aton ikayong lawas, no? Pero barato lang siya. 14 ang ingrediente niya, 14 kabilog ang ingredients niya, pero 25 pesos lang per sachet. Ang iyang SRP na na, suggested retail price, no? Ang mga ingrediente sang Kape Genio, pila lang sa ini, amo ang collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, chia seeds, gotokola, makarot, ginseng, no? Ini nga mga ingrediente na kilala ini nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparelax sa una-una, nagapautay isang pulaw, nagapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatami ispagid sang stevia, kagin pananam sang non-dairy creamer. Kape Genio, 14-in-1 herbal coffee, pilakadlaw, istorihan tang refund kung hindi ka manamitan. Pangabuhi nyo, kapihin nyo, problema nyo, kapihin nyo. Kahulog bon nyo, kapihin nyo, hindi ka mo mag-ilinaway. Tulokay nyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kapihin nyo, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika. Ilabi na diri sa syudad, sa Merrymart Mall, sa Shop at Samara, sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance, sa Activity Center, no? Magpasulod ka. Ara dira ang Shop at Samara.
20: RMN, Palabra di Honor.
14: Pag balik ta mga kasama, istoryahan ta, Facebook, iba na ko, no? Sugot ka mo. Kag speech ni VP Sara Duterte sa Borneo or Davao Borneo Growth Corridor Forum, kinaistoryahan subong sa mga netizen. Nga man, matian tabi kung nga ginaistoryahan. No? Stand by. 48 minuto sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kidney Care.
21: May family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag-TDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
22: Mag-TDX 500 ka na!
21: Ang DTX 500!
22: Ang may powerful compound!
21: Ganagapanugos ang ibo blood sugar!
22: DTX 500!
21: Garantisado!
22: Epektibo!
21: Aramis
22: DTX 500!
23: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit!
24: Charm!
25: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangdong kumakablog sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
26: D3 Bio.
27: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
28: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
28: Yung may D3.
29: Makakas, mga butika.
30: Samsung Gold Coffee Mix.
31: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
30: Samsung Gold Coffee Mix.
32: Nagkape ka na.
30: Lalakas.
32: At gaganda ka pa.
33: Life Extension Vitamin D3.
34: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
33: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
34: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Yante ka dapat para sa inyo kay ginainom nga kape.
1: Dili ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Kidney Care.
4: DTX 500.
5: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagpigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sa sakit kayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
11: And Dr.
12: Ito po si Dr. Bernion.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
15: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktividades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
3: Mamakal, sumangguti ka.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, maghilim sa panauhin.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Ang mahigkong colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
13: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Filipinas Standard Time, 56 minuto sa kaligad sa takna, alas 8 sa gabi.
14: RMN, palabra di honor.
13: Nagpamatigid si retired Ambassador Leo Tito Ausan Jr. Good evening, Gid. Si Jet Lim, no? Sila yung way na naiyang mga tinapungulay, no? Hampang na lang sila pickleball.
14: RMN, palabra di honor.
13: Gani, no? Muda mo sa mga gahampang sang pickleball. Siling ko do parehas man isa nag-uso sa unang badminton bla, no? Ang badminton nag-uso sa una mga do early 2000. Tanan-tanan mahampang badminton, no? Kita mo mga tao, may mga uribay, pero may mga racket. Tama, no? Racket ang tawag sa ginapanghampas sa badminton. Ang mga gym diri, ang mga warehouse, no? Gin pang convert nga badminton area. Pero sa uli na dula. Subong pickleball naman mga kas-

0: tama, no?
1: Ang pickleball iabi ng daw lawn tennis siya, nga daw ping pong. Tama, ping pong, no? Tida mo gihinampang. Bisan din lang subong kakita ko may pickleball area. Ay, mga tinapungulay niya. Magluwas, sigid, kung buksidor ko mabi, gusto nyo magbuksidor na, tinapungulay ko muna, no? Hambal sa unas ang professor naman sa Mascom, no? Ining mga palitib-litib ni sa mga kababayanan or bisan lalaki man, siya ti kon asset mo ina, kag naga-income ka da, di pakita mo eh. But sila mo pares na, sa una ti, wipe man social media mo, ti ana refer ang naminya da, kung artista ka, no? Parehas nabi yung mga 60 stars ikaw sa una like Rosanna Roses, di siyempre palitib-litib mo ng imong kapayas. Kung male actor ka naman sa una sa mga pito-pito movies, tawag na sa una sa mga pelikula na tayo Rosanna Roses na mga pito-pito, kay ti hambal sa isa ka professor naman sa major subject. Siya mo nang pinakahapos nga pelikula, man hindi mo na kinanglanda mo nga props, hindi mo na kinanglanda mo nga shooting location, kama lang da kag kwarto kinahanglan mo. Tapos sila niya sa pito kadlaw tapos ka na shooting. Di kon may actor ka sad to, sexy actor ka, ti pakita mo dang imo nga pumpano eh. Ay, deposit man ni indo. Ti subong kon asset mo na naga income kada sa imo nga bumper, ti palitib-litib mo na. Pero kon wa ay malang tago ina.
2: Ang isa ka tinaga, isa na kasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
1: Si kasamang Maria Minda Sustinto, si Cor, nag-open man sa aton. Si Mamerto Mami Sustiger, Lodila Bino, Mario Alitri, Pagkito Magbanwa, kagambilog niya ng pamilya sa Kamilawa, New Lucena. Kagsubong man kay Bukay Swelyo, Sang Bilidan, New Lucena. Si Cas Nicolay Somes, nag-open man sa aton. Kasamang Ralph Dasaluntao, no? Amugani ka, samba, kung anong tayo, istoryata NBA. No? Kaya daw ka toxic na gitsang pelikula sa politika na to. No? Ang leaker sa mundo, ayun ako na miyan, si Luca. Ayun ako na miyan, gid kay Luca. Si Austin Reeves, ang una, sang upod sila ni Lebron, do, na namian pa ta, no? Subong kayo ay naman si Lebron, do, sino, who is he? Si Jonathan Padilla Garingo, Jan Tadeo Garingo, good evening gid, no? Sa may kabatuan, ti Abel Garingo, kag Jan Tadeo Padilla Garingo, good evening. Subong man kay kasama Elinita La Pastora, happy happy listening kay Tio Nanding Amora, sang poblasyon Ilaya, San Enrique. Kay Luel Gentolio, good evening, no? Ang sa iyang uplift ko, no? Asta subong. Wala na credit ang month of July, no? Ang August, wala pa. Until now, gintaw ganyang isi-ses. Siling nila, ang wala sila kay DSWD kuno ang nag-process. Pero siling isi-ses, hindi sila ya kay listahan lang ila ang pamangkot sa no i-credit sa account, no? Ang uplift ni, ang assistance ni, no? Okay, sige, pa-check na ito ni sa SSS, DSWD, tinudloan na yun naman kamo.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Kasi kamo nag-claim. Sige, iban pa natin yung mga estudyante nga nag-upod, no? Si Chip Tipoy Hardilisa, retired fire Lieutenant Colonel Stephen Hardilisa, kag first gas fuel station sa Cebu nag-Gimaras, nag-lagubo permi ang RMN, no? Good luck da sa pag-upgrade, no? Halin sa micro gas station into a full-scale gas station. First gas fuel station sa Liningwan, Cebu na Gimaras. Dira ka mo patugong kay Barato.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Digas Jojo Borsilio Malio, James Carpe, Bikri Asong, Joel Agutang Tolentino, kasamang Ibet Pabonwinda, no? Nga taga South Cotabato, no? Si Jen Padillos Gardose, good evening gid. Si Ricky Echalar, Casilia Sotasio Tabang, no? Si Tatay Conrado Ding Mondihar, dira sa Tintay Sara, pamilya Mondihar, da nagapamati nung Jerome Baron, Good evening gid, no? Subong man, iban pa gid mga estudyante naton nga naga upod karon nga gabi diri sa aton sining pagpangalagad mga kasama si GMNL Publico. Good evening gid, no? Gina-greet naton, happy birthday si Hinablos kay Renan Publico sang barangay Sarapan Pase. Renan Publico, happy happy birthday from GMNL Publico. Kay Mitch Charles Sustinto, good evening. Kay kasamang Stephen Paniga, happy happy birthday gid kay John Nacionales and Nelson Pajardo from High School Batch 74 of San Agustin. Kay Sir Cyril Condino Jocoreza, good evening. Kay Rosemary de Monteverde, Intay Merilo Estelliore Patinio. Wadto to mga Ilunggo gali subong galagaw sa Stockholm, Sweden, no? Ara to day Mrs. Elmalin Paredes o Bordo, galagaw to. Ato sila kanday Inday Merilo Estelliore Patinio. Don Manuel Ventura Biodo de Melania Trump, good evening. Kay Molmol Ligario, Kasmajo Umayaw, Romeo Ramos Sousa Senior, Bernadette Caba, Brad Pitt Badia Bisto R, kay Jose Antonio Pastrano Manosa, good evening. Kay Rebecca Arondain, good evening. Kay Ma'am Ruby Catalan Pornan, Bernadette Labis Pichon, kag sa Pichon Water Refilling Station, dira sa Duenas, no? Kay Sammy Conbucar, Arnel Soonoy, kay Councilor Alan Saldibar, Vincent Pisari, Mayo Catres Angadado Cabana, Romeo Heater, no? Kay Engineer Francis Sinahinay, isang kopya Ilonggo, good evening, gid. Jan Pirotso Sumagaysay, Jan Ray Tulones, kasama John Navasquez, si Masol, no? John Bick Libuon, good evening, gid. Kasamang Lost Turn Turn, no? Ay, wait, tagali ko pa ma-share kay kasamang Lost Turn Turn, no? Sa haya ni Colonel Turn Turn, doon nalipat na kita.
2: RNN, Palabra de Honor.
1: Si kasamang Shahil Josa Alexander, no? Two times MVP. Tuway ko abi na mian si imo maghampang ka. Do hindi spectacular kag daw ay hatak. Although tayo nami sa scoring, makon mo na pa champion yung OKC mga kasama, nangin top tier team ang OKC. Pero do hindi pa enough ang karisma mo, no? Abi diskarte pagamay.
2: Palabra di honor.
1: Ate sa istoryahan bala mga kasama ang Facebook, nga dapat iba ng Facebook. Kaganong mga benepisyo sini ang mga pros and cons, no? Matianta bala nay si Vice President Sara Duterte. Amot nga ang viral ini subong kag ginaistoryahan ang iya sining video mga kasama. I-start mo dason sa gin-send ko, no? Dira kamahalin. Man guest speaker siya. Sa Davao Borneo Corridor Growth or Growth Corridor Forum, no? Mga 10 minutes sining speech niya, pero portion lang. Damo nag-vlog sini mga kasama, no? Okay, what's wrong sa iya sining speech? Kaya daw okay man kung ako maglantaw. Abi matiantang portion mga kasama. Si Vice President Sara Duterte sa iya sining speech sa Davao Borneo Corridor Growth Forum dito sa SMCT Lanang Premier Convention Center.
0: To Davao, we start not with a map, a statistic, or a corridor. We start with real life experiences. The first, a woman trader from Sabah. For years, she moved goods across Malaysia, Tawi-Tawi, Zamboanga, speaking Bahasa, Arabic, Tausug, Bisaya, Tagalog, and the languages of every port she knew. She understood something economists take years to explain. Borders divide countries, not economies, cultures, or people. But then came the kidnappings. The government banned the trade. what her family has done for generations became something else entirely. It became smuggling. So she went to the Gulf to work as a domestic helper. Now consider another woman, a young Tausug from Sulu, who taught herself Bahasa by watching Malaysian television. She dreamed of becoming a video editor, but she could not find enough opportunity here to match what she knew she could become. So she left. Two women, two journeys. Two reminders of what happens when talent meets a border it cannot safely cross. An economy that has no room for it yet. Please keep their stories in mind. We are not here simply to discuss infrastructure or investment figures. We are here to decide what kind of region we want to build. 32 years ago, our predecessors created BIMP IAGA. Today, that partnership encompasses 82.68 million people and $1.34 trillion in combined economic output. That is no longer a peripheral opportunity. That is an economic force. The question is not whether we can grow together, but it is why.
1: Oh, there you are, mga kasama, na notice niyo. Te, kanto ka na yun sa Kumsek, mag-amone. Diba, Vice President na, bugada pa mga kasama, no? Pero hambal sa iba niya nag-comment, sila niya, how old are the audience? 10 years old and below? Hambal naman sa iba, sila niya, maayo pa na dang elementary mag-speech sa iya? RMN, Palabra de Honor. Ano niya mag-speech si BP Sara, no? Galing ti ba si amugin man na yung style niya mga kasama, no? Nga daw hindi naton iya masuan, no? Nga daw ginabato-bato niya bala magbasa? Tapos, hambal sa iban, sila niya permi-plural si BP, no? Damo siya S, no? Let's start now. Palabra di Honor. Hindi man tay eksperto gid, no, galing sa experience ta di bala sa paghambal mga kasama sa kahanginan. Usually naghatag ka ng emphasis, no, sa radyo ginatudlo sina rise and fall mo. Balaan mo dapat kung diin mataas tingog mo, especially kung ga newscast ka, diin manaog tingog mo. Isa sa ginatudlo sina sa una sa mga seniors namon, no, silingya ang kama, dulog ka lang dahil hindi ka magpundo. Tapos sila kung period, pundo ka, imoya ginasipa mo lang ang period. Ginasalakay mo lang ang period. No? Di mo man ikaw nag-speech ikaw, usually naghahatag ka na sa intonation dito sa end sang sentence. Tapos maghambal ka, kumplituhon ni mo ang isa ka sentence. Amot ko nag-practice man is BP Sara, no? Iban nga na i-question siya gin ChatGPT ko, no? Pero regardless, ah, gin ChatGPT, man na orgin AI, man na iyang speech, ang akong di ang issue mga kasama is the delivery. Daw elementary sa iyang hini, pini is a red hen. Pini is a mother hen. Palabra di Honor. Diba? Simple mo lang na gabasa ka na malang sang speech ni mo. Dapat ka ba loko man magtuno-tuno sina mga kasama? RMN, Palabra de Honor. Ang mga ginaistoryahan ng iya sining tuno daw grade 1 ka ba lang, ang aking nanay ay asawa ng aking tatay. Diba? Tapos may mga bisita from Borneo, no? Okay, balo naman kamo Borneo is comprised of three countries, Brunei, Indonesia, and Malaysia, no? Anyway, pwede man ha balon. Bayad ang speech, importante yung performance.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Ay, ho, dirin lang ta sa Facebook, no? Gusto nyo iba ng Facebook?
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Galing subong abid ako, naging nga negosyo ang Facebook, mga kasama kagdamo na naging negosyo, no? May ara nga nag magluwasi sa mga vlogger nga nag-generate na sila sang revenue, may share na sila sa Facebook, content creator na sila, bali ikaw ga-provide sang content sa Facebook. Si Facebook balang ga-provide malang iya sa aton sang medium, no? Wala siya sang content, wala siya ga-produce content. Ang mga users niya da, amo na naga-provide sang content, no? Pareha si ikaw da iya, ma-vlog-vlog ka da, mapakadlaw-kadlaw ka da, matuwad-tuwad ka da, no? Mabitay-bitay ka da iya ka magkiwi-kiwi, ba-ba mo. Amo nang content mo, no? Kay Facebook, no? Actually, si YouTube, amo mana, no? Si YouTube, nag-provide siya sang medium nga ikaw yung mahatag sang content. Hindi siya mag-produce ang content sa imo. Unlike sa mga radio, nga ang mga networks, sila yung nag-provide sang content. Parehas din, nag-programa kami din. Ginasweldohan kami sang arimen. Kami mag-provide sang content. Hindi ako mo pwede din pungko lang kamo din kagamo din ma-program. Di ba? Mati lang kamo daya, no? Sa TV, amo man, no? Ang mga ABS-CBN, mga GMA, sila nag-provide sang content, ganyoscast sila, nag-teleserye sila, no? May mga pelikula sila. Ti, sa social media, ang owner, no? Or the developer, wala na yan nag-provide sang content. Ang members siya mo nag-provide sang content, ang ginalantaw tada iya, ang ginahimo sang mga users, no? Nga naga provide sang content, no? Karon ang ila content amo nang ginabaligya ni Facebook, no? Sa mga advertisers, no? Ma-advertise da. Pero ang income ya laban kay Facebook eh. Porsentuhan niya lang ka, no? But nandalis dako gihapon. Especially kung damo ng imo sini nga followers mga kasama. So dira naga-income ang mga Facebook users nga karon ginatawag nila kaginalabel na ni Facebook nga content creator, no? Because naga-create sang content for Facebook, no? Ang Facebook abi hapos lang niya i-open sa cellphone, no? Ang YouTube makadto kag dito sa kwa, no? Mga videos gid dumabugat gawa. Amo niya dasig nga nag-generate revenue si Facebook. So una si Facebook, why man nag-share siya sang iyang komisyon, no? Si YouTube lang, no? Ulihin na lang si Facebook nag-amuna, mga kasama. Aside sina, may iban nga mga business owner nga wala iya nag-vlog sa Facebook, wala sila nag-generate revenue from Facebook, wala sila nag-button sang share sa mga ads sa Facebook. Ba't ginagamit nila ini nga medium pagi sa ilang mga account nga mag-promote sang ila sini nga mga business, no? So nakilala ang ilang business bangod sa ilang posting sa social media, no? Kay ti libre lang da. Oh, why bayad? Unlike iyang akon magpa advertise ikaw sa radio or magluwas lang kon magpropatamyaw ikaw, ti libre lang na iya, no? Diri sa Aremen, pero sa iba niya may bayad gid na. May commercial value gid na kumbaga, no? Diri ya sa Aremen pwede na iya matamyaw-tamyaw kay ti kon mga gagmay balang bulig-bulig tanala na, no? Pero kon lagko na iya that can pay for advertising cost, mga kasama. Te, sukton tagin na, pabayaron ta, no? Pero sa Facebook, yeah, sa social media, libre lang. So makita sa mga users dira, mga kasama, no? So bintaha sa mga startups, no? Kaya ma-promote nilang ilang business, no? That is the good side. Ang downside naman, mga kasama, kay wala gina-control ni Facebook ang mga content, no? Hindi siya kahibalo kisa sa mga content ng mga binastos, di ba? Hindi niya ma-identify right away ang mga content nga harmful, no? fraud! Kagkun ano pa nga mga kalainan kisa igo niya na matulupang dan pila pa katuig, pila ka baka bulan. No? Pero kung kisa hindi niya pa madilit, no? Kay kung gina-rebat man, kay gina-argue man sa content creator, abi nga husto ina, wala naman si Facebook.
2: RML, palabra di honor.
1: Because ang pag-intindi ko na, hindi man tao ang nag-flag sina, no? Or nag-detect sina, kundi system lang mga kasama, no? Tiyan mo na nga makalusot ang mga violence. Ang mga shooting dito sa US, sa Europe, no? Ara gihapon sa social media, makita sa mga kabataan, no? Then makakreate ang mga bata ang ini nga mga lang tuulo.
2: RML, palabra di honor.
1: May mga criminal instinct ka mga bata. Manhalin man sa pamilya ang mga kriminal man. Kung hindi man kriminal, ang ila lingwahe, iyas ang kriminal. Di ordinaryo lang sa bata, iya ang pag-uyat pusil. Ordinaryo lang sa bata, iyang violence. No? Wala na sila na hadlock iya kung may violence. Doon na namian pa sila. No? Tiyan mo ng danger, dira. Dugang pa, may mga public officials kita nga nag-ubra man sa mga kalainan. Kagin-normalize ang mga malain, ang mga pamuyayaw, gin-normalize. Ang mga pagpamatay, gin-normalize. Ang mga hindi maayo nga mga buhat, gin-normalize. No? Ti, karon aral na da sa social media, wala man na gin-delete da ni Facebook. Makita sang bata, bangod nga nakita niya da, tiyang presumption, kag-appreciation sang iya sininga utok, sang iya nga brain, okay na. Kaya di ara sa social media. No? Kaya hindi man na yakadala utok niya mga kasamang, hindi na dapat na sa social media. Ti the fact, nga aray na sa social media, na validate karon. Ang iya sining understanding, kay kumo ara sa social media, ati okay ini. No? Ti irugo niya ni, hindi man gali ni malain. Na, amola na da ang malain. So kung ako, maayo pa iba na lang ang Facebook mga kasama. No? Sa kabataan.
2: RML, palabra di honor.
1: Dapat adults lang ang mag-Facebook, no? Kag dapat ang mga nakatapos lang eskwela. Para ito mga way katapos eskwela, ma-encourage mo sila siya, hindi ito ka-Facebook, kayo ito ka-graduate, mahingagaw kita, tinguhaan ta, bisan budlay, ma-eskwela kita. Kiti, ang mango karon, pagamiton mo da Facebook, ti ang algorithm sang Facebook kung anong ginalinan tao niya da nga minango i-feed man na siya sang Facebook nga gaguman. Ang algorithm niya bulay og man. Ti amo na i-feed niya da, no? Amo nang ihungit niya da, mga related man da sa minango. Ti kun ti abi karon sang mango sila ba o ari husto gid oh. Kita mo ari naman nagwa naman siya o. Oh. Ti husto gid ning akon sining ideya. Ti kun ti matyaga niya karon alam-alam na siya mga kasama. Hindi mayo. Ang iban sa aton, nga mga Pilipino, I'm sorry to say this, mga kasama, hindi pahanda ang ilang utok para sa social media kasubong sang Facebook. No? Dako ang halit niya sini sa aton. No? Specialist politika talan to habla. Ang mga matarong, ang mga tao, ang mga hindi corrupt, the demonize. Yad tong mga kriminal, mga manugpatay tao, mga corrupt, no? Puwerte mga awat. Ah, amo pa na project ng hero. Tiyan mo na ang danger, no? Gingamit, gin-weaponize ang social media to demonize ang mga matarong nga mga public official. Yung mga public official nga mga matarong, mga lunglung man, pinabayaan man nila. Wala nila gintadlong, wala nila ginaway. Ah, kaya kunti nagparatigid ang mango, kadamo adan sa aton sa mango, kadamo sa mga uneducated sa aton, no? Kadamo sa mga overhit utok, no? Ah, te, kunti nang ibabaw gid ang minango.
2: RML, palabra di honor.
1: Mga kasama, bantayan ang isa na naman ka kasadyahan nga igadulong sa inyo sang RMN Iloilo, ang ACS Kanta Tour sa maabot nga Sabado, September 26, Sabado Subong, next Saturday, 2026, alas 9 sa aga, dira sa Activity Center sang Barangay North Baluarte, Molo. sa kilid lang sa barangay hall ining activity center nila. Ululupod kita nga magsaksi sa video key challenge. Kag magdaog kamo sang mga papremyo, may cash prize, may ECS gift packs, kag iban pa sini ang nagahulat sa mga palaron sini nga participants. Gani sa mga singers dira, mga palakanta dira sa North Baluarte Molo, no? Preparar na kamo, no? Preparar kamo, attend kamo kay pakantahon kamo sa Arimen, no? Pataas-taas score sa video key challenge mga kasama. September 26, 2026, Sabado, alas 9 sa aga sa Activity Center sa kilid lang sa Barangay Hall sa North Baluarte Molo, ECS Kanta Tour. Ginadulong sa inyo sa Radio Mindanao Network, DYRI RMN Iloilo, kag ECS Manufacturing Corporation. Upod ang Charm Fabric Conditioner, damit ay may bangong kabloom, kag Unique Toothpaste. Goodbye sa tooth decay, Unique Toothpaste every day. Kilitaray kita mga kasama, bantayan ninyo ha, sa mga palakantada, sa mga mahilig magkanta, nami pakantahon, sa mga singers. Sa North Baluarte Molo, kilitanay kita sa ECS Kanta Tour sang RMN kag ECS Manufacturing Corporation, September 26, Sabado, alas 9, sang aga.
2: RMN, palabra di honor.
1: Pinapakay estudyante nato nga nagalanto live dire sa atong pagpangalagad kasamang Shilet Perez Nabael, kasamang Tilly Pifer, si Casmarjo Maya, o Helen San Diego, Bimitat, si Ibab, Doña Margarita Margie Cubillas, sa Biuda de Erdogan, Casmay Lahago Koy Gansya, Ason Pineda, Ihada Malot Ramos Kironti Tolentino, si Ahado Jose Tolentino dira sa Diyos Marlit Sunan sa Kabatuan. Good evening Ami Bilyones, Charissa Rizano, Rose Isimorio, Virginia M. Gonzalez, Nina Piñalbert, Itzke Aportadera, Berna Sochar, good evening, no? Casfi Capada, Annalisa Tobiliara Trabinia, Casaliente Senparaico, good evening, no? Si Cas Jonas Aldo, Jamset Delberio, birthday ni Cas Jamset kahapon, no? Belated happy birthday kas Jamset Silberio, si Vic Macaroncio, Regina Gumakil, Alice Friedrich, Paul Slee, Gilbert Laos, Mel Ren Pancho, Trisita Nabaha, si Elise Supersticioso, Hector Poras, good evening, kas Elias Otacio Tabang, no? Kag iban pang mga estudyante naton, Angelita Gonzales, no, si Kasi Ibantin Wibo Sodario, Maritalia Michelina, Tilly Pifer, ara na, no, Laila Nerbiol, Ninesel Blancada, Ima Suplente Taasan, Rosel Gayapa Gumilya, kag iban pa, ngaway nato matamyaw, thank you, thank you, thank you. 24 minuto sa kaligad sa takna, alas 9 sa gabi. Salamat gid sa inyo pag-upon mga kasama sa Saturday edition sang RMN Palabra di Honor. Bo, isa na lang kasabado lakbayon tao, Oktubre na mga kasama. Sa field, Rajuman Mon Kapalihan, Rajuman Reese Daniel Suburdon. Sa news center, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman John Hartwell Toala. Dire naman sa studio, Rajuman Jason Renzi Kabatanya. Ako naman, ang inyo sining alaga ni mo, Angkorman, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Man Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Isakap sa borsa. Sa taas ini sa antioxidant properties.
2: Sunson Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Or wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong napaming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa mga butika.
6: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, Ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof na bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary

0: Sanitary supplies.
1: Banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
2: Liniment Oil.
3: Partner, masakit ang lawas? May lanag kag ubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
2: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
3: Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better, live better.
4: DGX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan tong score gani?
5: 470. Antiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
4: DGX 500. Sample Plus Gold.
8: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
4: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
9: Good bye.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renee Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian?
9: Nance Herbal Capsule!
8: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio!
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
10: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
10: Yung may D3!
12: Mga butika!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba lang ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikang
2: epic
1: tempo. DTX 500.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Yes to health!
8: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
9: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita nagapanumbalik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila siri ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawa na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa itong sining pag-pangalagad.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipay-dipagid ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging
10: pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
10: lalakas,
12: at gaganda ka pa.
13: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: The Secret of Health.
9: Gani aton nga karuntunan, ano? Kung ano bala mga tsakto nga pagpasunod sa aton sini mga ginakaon para nga mangin mapuslanon sa aton sini nga lawas kagini mabugat sa aton sini nga sistema. Ilabinigid sa aton sini nga tiyan. Kag sa aton sininga tinai, may analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala, kasubong bala sang traffic flow. Ay halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan, huna-hunaon naton nga aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinai, kasubong sa ka-highway. May ara sa nag-aagi dira nga mga salakyan, may magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo, gagmay, madasig ni sila iya. Ang mga motorsiklo, madasig ni sila iya. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga ma, tunaw. Ang mga utano naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV, abi, tsaktuhan lang ila sininga, kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila, sa mga motorsiklo. Nag-una ang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod na to na, ang prutas, una, nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kung ang mga utanon, among isunod naton sa, ginatawagin, una naton, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina, kagang fats, among ang pinakaulihi naton sini nga kaunon.
13: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: Pero humbal sa kilala ko, anon mo yan do kay una pa kung kisa, maurot ang kanon ha, sa Sudan. So dapat kabalo kita sa nagkaigo sini nga pag pasunod. Kaya hindi ginman manigara. Mga Pilipino ginman niya, tuman ginman niya kapalakaon. pag-abot sa kanon.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
9: So ano karon ang matabo? Kung halimbawa, unahon na ton karon padlagan ang truck dira. Pagkatapos, pasunod na ton ang motorsiklo ng balsang kilala ko. So, imposible ginadok makalusot-lusot, pero galing lang dako ang risgo sa disgrasya. Amo na lang siling na ton, kung unahon na ton ang fats, unahon na ton sinikaroon ang protein, tapos isunod na ton ang mga mas madasig sinimatunaw like prutas, kagautan, ang matabo sini nagakastak sila sa aton sininga. Diyan, may traffic jam kung sa highway pa, nga matabo kaya ka resulta sa pagbuntod sa aton sininga tiyan, pag-aslom sa aton sininga, tutunlan kag iban pang mga sintomas ng mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sininga lawas.
10: Seven Plus Gold.
9: Kani, mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sininga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan, kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta, antes kita magkaon, pwede kita, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini, gina-prepare ng aton sini nga digestive tract. Kaginahydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon, manimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, magnami man ang aton sininga, o kung ma-aid man, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang ginasuggest na aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang giniinom na aton yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kung hindi halin sa refrigerator, o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
10: The Secrets of Health.
9: Kakadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag. Tapos kaon kung makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon, pero ang ibang sinid doon, pag-iayawan sa doon, kanami, gid, iinom pag-iliwat, tapa init-init, tapos sa kaon, ang ibang sinid, ang ginahimo, nag-iinom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then, pagkatapos ang magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nag-iinom tunga lang sa cup, may iba nag-iinom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ini nga malunggay, may turmeric, ini nga anti-inflammatory, kag may cinnamon, ini nga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton pa lang sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar. Daw kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crush gani, gulpi lang, magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. May kilala gani kita sininga diabetic, pagkatapos kaon as ano ka galakat-lakat ko, tapos kaon mga 30 minutes nga lakat-lakat ko, why ko nagabatyag sang kakapoy, unlike before sang why pa ko nagagamit sang Santhon Gold Herbal Tea.
10: The Secrets of Health.
9: Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon, panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea, or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng daan, gwardya ng daan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption.
10: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Number 2, nga isunod naton sini ang aton sini nga pagkaon na sang mga solid food naton. Dapat may ara kita sing ginatawag vegetables o kung hindi gani prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kay kung kauno naton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain nga nagabulig ni sa panami enzyme ni siya, no, nga nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bigaron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas abi, pwede mo actually ina ma-mix-mix, no, raw salad gani kina suggest naton. Pwede mo ina sila ma-mix kag mo lang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung nalibawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, medyo kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes.
7: The secret of health.
4: Seven Plus Gold.
9: Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon, cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sini nga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Kung amo ni ang isunod nimo sa imo sini nga mga raw abi nga vegetable salad, ang luto naman nga utan ukon ang sinabawan abi, mga linapuhan abi dira, gentle lang ni sila sa aton sini nga stomach. Kag ang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sini nga tiyan.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
9: And then mabuligan man para nga ang aton sini nga tiyan hindi ma maguhan, ha, sa sunod naton sini nga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa ka abi dira nga utan, may petsay ka abi, may munggo ka abi nga sinabawan, o kon may linaga ka abi nga okra, o kon ano man nga utan nun, ha, nga ginautan nato dira, pwede ini amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan naton nga utan ukon aton sini nga linapuhan.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: And then sunod naton sini nga isulod sa aton sini nga baba, ako na sunod naton sini nga kaunon, diri na kita sa proteins plus carbohydrates. Sa muna ning pinaka main meal naton, ha, tiara na ang kanon sina, kagara na ang sudan. Butong balon, may proteina kita, kag may carbohydrates.
4: 7 Plus Gold.
9: Kagun nga ang kinangla naton ang tsakto nga pagpasunod da sini, kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sini nga tiyan. Kag kinanglano naton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man naton na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sini nga pagkaon. Kag ginasuggest, no, ang mga mamag-an lang nga protein sa aton sini nga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, ti amo na makakuha makita dira sang protein. Tang iban sini sa mga nagakaon sang isda, tig na recommend man sang iban sini nga nagatuon nga pilion nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kag ang aton sini nga carbohydrates, if possible kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Ginasuggest man sa iban sini nga ang sababla nga saging, pwede man nato ni na makuhaan sa aton sini nga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sini magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates.
7: The secret of health.
9: And then lastly, no, sa aton sini nga pagkaon, may ara pagkita kalanon masunod sa aton sini nga protein kag carbohydrates sa aton lamisa, amo ni ang ginatawag fats.
13: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: Kaya nga man, may mga fat soluble vitamins kita na kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb o ma-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ibaan sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibaan sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, gakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds. Kag ibaan pagid ano, bilang source sang ila sini nga fat para maabsorb yan itong mga fat, soluble vitamin.
4: Seven Plus Gold.
9: And then, lastly, sinino, pagkatapos mo sa ni kaon, parang masettle ang aton sa ni stomach, kag mabuligan, ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man ka mo makainom sini sang taho o kung luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sa kalamansi sa maalabaab nga tubig.
4: Premium D3 Coffee Mix.
9: May nagapamangkot sa aton, ano? Kinanglan gin mag-dessert pagkatapos kaon. Kamo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sini nga kaon kun waay sing dessert. Pero di, kun ibasi naton sa mga pagtuon, di ang sabat dira duha lang ka letra. Letter N and letter O. Ang sabat sini, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon.
4: Seven Plus Gold.
9: It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang ibang sini. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man niya siya biological need naton.
7: The Secrets of Health.
9: Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun kakaon ta ganin sang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni musing kaon, nako pag niyang chansas ni nga mag-aslo mangimo sini nga diyan mag-acid reflux ka, magbuto dimo diyan kag iban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. To so summarize ang aton sini nga order sang pagkaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi o kung herbal tea.
4: Seven Plus Gold.
9: Ang muning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga dyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Kaya nga man, kung hindi husto ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon kaon, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta, ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Blood sugar spikes ang isa sini sang aton sini isa ka problema. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga yan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. So, hindi man siya paborable sa aton sini nga dyan. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika kung masibo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety.
7: The Secrets of Health.
9: Posible nga magresulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sang isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kag ana uyunan tungod nga indi ka basta makabatyag sang kabusog kay indi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
13: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Sanzon Plus Gold.
9: May ara kita nga ma-suggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sini problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrients.

0: i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Yes, to help.
0: Ariya sa mga gusto ha, sa mas mahapos sa, pero gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kung kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang hangadaan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay labi na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masamin naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton, pero pwede gid himuon kun aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
2: Santhon Plus Gold.
0: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
2: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: And then, premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silaks ang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sa nga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silaks ang adlaw. Pero makuha man nato din eh, nga mga benepisyo kung nagainom magkita sa premium D3 capsule.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ining Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa inyo sa syudad sa Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi nila sila kung tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: The Secrets of Health.
0: Dira sa mga taga-Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration.
1: Yes, to help!
0: Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sa ilas rin TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilas rin official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilas rin mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: The Secrets of Health.
4: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo iya gina-detox nga aton lawas sa nagulayo na pagwa ya, ang mga toxins that nagadulot. If not kun mag-support ina, indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ang modas ang inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix.

0: kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kiti kon may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Para tandaan sina sa lalaki naglagong ng tingog.
1: Yes.
0: Pagkatapos gareklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tulan, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
0: Kung may ara kamo problema na sa mata, mag Visionix Plus.
1: No, kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kun ano pa nga posible makapakapoy sa mata, kinanglagi dala mag Visionix Plus for prevention.
0: So mag Visionix Plus kita kay may lutein na may beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight gini ya Doc Leo.
2: The secret of health.
1: Tagari pa kay Sir Josil, saban natin nga lang, huwag pasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon, no? Basta may kulang. Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mo nga doon medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, Tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo inyo paglabing-labing ni Mrs., mas nagahanuot ang inyo sininga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: The secret of health.
0: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili. Hod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: The secret of health.
1: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection.
6: Yes, to help!
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: the pain. Hanggang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms present to doctor. Sa mga butika.
1: Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? Subi na ka manami sa ni. Dulaon na ton. O kun pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms. Healthy lifestyle kay kundo indi kan magwantang sakit tumari bala sang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kay nang lano na ton ina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang over lang physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Itang nan mo ginat tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigid tiempo nga makarecover ang imo sini nga unod.
0: The secrets of health.
1: Pero may mga pala nakit man sa lawas Sir Josiel nga not necessarily nga tumaranto sang pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina kun libag pala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe kag para mas nami pagading effect gamitin bala sang Santhon Plus herbal oil para nga pati paghaklo o pala sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man, kagdali ka maumpawan.
0: The secrets of health.
2: Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhon Gold Herbal Tea or Santhon Gold Coffee Mix or, gusto ninyo ang kapsula, Santhon Plus Gold.
0: The secrets of health.
1: Ini ang inyo certified naturopath or practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
0: The secrets of health.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santhon Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Santhon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akong gintumar ng suplemento. Salamat. Igubala kayo. Matamato na dula ang bukol.
4: Santhon Plus Gold. Makat sa mga butika.
7: Ang baha pwede matabo bisan sa ang pamangkot. Handa ka bala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
4: Santhon Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, pirmi lang ang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santhon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santhon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Santhon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
9: TTX 500
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyad mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
4: TTX 500
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Goodbye!

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsa ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsa ko bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Ulamon ko na naman ang inyong sininga mga dulunggan, kag kinahanglan mangin open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog, mahilig magpulaw, nga wala man lang ganis ang kapuslanan. Pero antes ang tanan,
4: welcome sa palatuntunan.
5: Edukasyon,
4: edukasyon
5: para sa ikaayong lawas.
4: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Ining pulaw-pulaw ta, kulang sa tulog. Daw para sa nga ginaabusuhan talawas na daw para sa nga ginadali tangaton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion. Di maantos kasi na para sa bisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kag depression. Dulot sining kulang sa tulog ng fatigue, kag low energy, mood changes, inablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay magbanid sa imo sining emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang imo sining immune system, kagang risgo giday sa chronic diseases na nasiling ko na kaina. Parehos lang ni sila sa wala ka na bala nag-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligad niya inatlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang emotion ng immune system, galing kay namit, hindi magpulaw, namit, hindi mag-inom, nanigarilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo nga hindi galing manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad. Para wala kita sa matawag nga ulihin na ang tanan, umpisa kita sa puno, bag-uho naton lifestyle. Hindi ka na lang magtulog. Tulog temprano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinaykayong lawas. Mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kay kumpirmi kag pulaw, kag wala ka pigid ka inom sining produkto ni Doc Hiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, daw matumba ka.
4: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
4: Evergreen Coffee Mix,
3: makapabalik sa nga aton sining husto nga paminsaron. Wala akong nagsiling nga buang ang buot ko silingon, agot maligawan ang naga-bagrong, naga-tagring, kag naga-balang-balang nga mga paminsaron.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Ang mabudlay nga pag-focus kag pag-intindi, kag ang pasensya malawig, ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Hiko, konpirmi kag di mo yaga pulaw at way ni epekto. Suliton ko, husto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. Baskog immune system, layo kasabalatian, nga kung sa din ang mga sobra, ginabuhinan sini, sobra nga uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kagiban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas, kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sunod sa pagtuon ang halos tanan nga mga vitamins and minerals makita sa Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C nga kun sa din ini matawag naton nga cleansing kay ginalimpyuhan niya nga aton sining lawas sa mga hiko, sa mga toxins, nourishing kay tanan-tanan halos nga mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kung nag-inom kita sini. Balancing kay ginabuhinan ang sobra kag ginadugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule kagat Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
5: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio, ang D3
10: ngamay Physio,
6: ang Physio
10: ngamay D3.
6: D3 Bio.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: Partner,
11: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
12: Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: May ginseng,
11: tungkat ani,
12: maca,
11: kag saw,
12: palmetto.
11: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Yara na sa mga butika.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
9: This time check is brought to you by Kidney Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
6: Nance Herbal Capsule.
11: Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nance Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian.
6: Nance Herbal Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
14: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santol Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
4: Santol Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gid ang ako nga regular nga regla. Galagot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
6: Nuts.
11: Corn coffee. May vitamin A,
10: vitamin B,
11: and B12,
10: vitamin C,
11: vitamin E,
10: potassium,
11: magnesium,
10: iron,
11: zinc.
10: Rason
11: ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system.
10: Good blood circulation.
11: Kag good eyesight.
6: Nuts.
11: Corn coffee.
10: Mabakal sa mga butika.
6: Sample Plus Gold.
16: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
6: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
6: Pinagali.
10: Pinahusay.
6: Sample Plus Gold.
0: Sa mga butika.

0: Coffin, Seven Jack, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
6: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
3: Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Ang oras na mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kagora sa Biloga, Pilipinas. 12 minutos ang nagaligat sa takdang alas 10 ang gabi.

0: ambulansya sang kahinan. Emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774.
2: Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774.
2: Patrol 774.
0: Mata kagdurunggan sang kagabihon, sang kagabihon. RMN Patrol 774. 774.

0: JFN 马说 774
1: Mayong gabi naman sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalaga na naman ninyo palatuntunan na magkahon, maggarot, ang iskandaloso nga palatuntunan ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Sabado na kita karon niya adlaw. Pitsa 19 na kita sa bulan sang Setyembre. Mga kabyanan, ang panahon sa syudad sang Iloilo. Posible mo manigur ang panahon sa palibot. Sabi na sa mga kabanuhanan, sa mga interior. Mapaang ang aton chimpo mga kabyanan. So manami mga nayanaya ang kalangitan. Makita tang hapmon mga kabyanan. Nagasiga mga kabyanan ng bulan.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero alin pag inangalingling ko mga kabyanan, naway ko may nakita bituon. Inubo sa mga trigger happy ng mga paniro ho, nagkalataktak na guro.
0: RMN Patrol 774.
1: Manami ni mga kabyanan niya panahon na binakunara ikaw sa mga kaumahan. Ito ang silak sang sining bulan. Mga kabyanan, guide kag-isa daw, amuni ang serbi mga kabyanan ng mga kasanag. Labi na sa lugar nga way pa mga kabyanan sa mga, ano ni, mga kuryente.
0: RMN Patrol 774.
1: Ano nagkagahan man mga kabyanan solterito ka mga dalagita, mga kabyanan sa mga Marites kag Marisol. Ang gaservila mga kabyanan na mo ang suga nila ang kasanag sang bulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung bermat na mga kabyanan na malaka kagi magkakita sa mga Christmas decor. No? Oh, balanon gid. Kapuraot mga kabyanan pangabuhi sa mga Pilipino.
0: RRMN Patrol 774.
1: Panghisos-hisos ni mga bangod mga kabyanan sang wala tuo kaga kada si manay nang isinaka mga kabyanan ang presyosang gatong unano na gilaning way pagsaka.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dito no way kagi makita bala mga kabyanan sa bagay dop timprano pa ni pero usually sa mga previous ng mga tinuoy eh. Makita mo na mga kami ano pa lang panugod pa lang sang September may mga Christmas decor na makita mo na mga kabiyaran Christmas light yung sa bagay ang mga nagkakalatabo sa ato una pa ya advance Agosto pa lang ga Christmas light na yung suga sang NGCP buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Patay siga mga kabiyanan. Natani ko nagkalamatay niya mga tag-iyas ang mga power kwano? Power plant.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isa nagasagunto man mga kapigaduhon mga daan sa mga kauturan ta. Bangod man ni mga kabiyanan ang hindi magwantahan inflation. Di maluwas mga kabiyanan nagasarurot man ang piso sa dollar. Mga kabiyanan, dugangan pagid sa masunod niya simana. Sa Martes, masaka naman ang iho ni Putin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nami mangita away ang
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayaw kami naman sa ato sa ninyo mga kauturan. Pero pala saka ng blood pressure mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayong gabi lang sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga kababayan, yung mga OFWs ka mga si Ferrer.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre nga aton sining mga suki ka mga tapalamati worldwide.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagalago na mga kabiyan, nagpagalantaw na dari sa aton sining Facebook page. Sang RMN Iloilo, at siyempre sa mga nagapamati subong sa mga interior. Sabi na mga kabiyanan sa balabutan sa siningaton frequency sa 774 kHz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lubdanay naman kita mga kabiyanan sa sulod sang duha ka oras sa papangalagad man aton sa aton sining mga kauturan. Kakita nagatamyaw gate sa aton sining mga brother and sisters ka mga katapo mga kabiyanan sang Seventh Day Adventist. Happy Sabbath Day.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan sa ato sa mga nag-migrate na from Zamboanga City sa mga Zamboanginyo o sa mga Chabacano speaking. Mga kabiyanan, buenas noches, amigos, amigas. El Turo Capon, no puede casta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang siyempre sa ato man, siyempre nga mga brother, mga Muslim brothers. Kaari din rin mga kabiyan sa distrito sang La Paz. Kung mga kabiyan, amigo kong si Kasami. Si Migo Tasami, mga kabiyan na ng amon mga amigo dari sa mga Muslim dari sa may La Paz. Kumusta na si Brad Sami? So, para sa mga Muslim brothers naton, Assalamualaikum!
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa kabilong na sa aton sining mga suki, mga kabiyanan, ang aton sining mga kauturan. Nag-iapon ini ang inyo kubos ng alagad. Ang inyo anchor man, Radyo Man, Rodel Folion Agado. Nagasiling sa giapon sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una lang kita mga kabiyanan sa mga balita naton na karon niya lang. Hello, my friend. Kapa Marcia, are you still there?
0: RRMN Patrol 774.
1: Are you still away?
0: RRMN Patrol 774.
1: Di para naman kay Maruburubo naman kita subong nga gabi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Makaratihay naman kita. Bilog na bang nga gabi dari sa aton palatuntuna? Kag sa lapidon rangamos ang imo sining nga riding in tandem, kag imo sining nga partner in crime. Mga kabiyanan nga nagupod pasaka sang kaso cyber libel sa Moni Kagawad anao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kumusta mga kabiyanan si Cap Ann Marcia Puha? Kag siyempre mga kabiyanan ang yasiring nga treasurer, mga kabiyanan si Treasurer Cherilyn Bilhira. Kumusta na kamo?
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh, higtin nyo na ng mga espiritu kagkalag nyo kay hunuson ko naman dugudugay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wagig ka pa nagadsad mga kabiyanan ng mga antis ka nagpasaka kamuta ni Kaso. Gina background check nyo anay ko nang nakilala nyo lang ang batasan tanga maluloy umpro ang pagkatulisan kag barumbado ta sa kanginan. Wagig ka mga guro kabaluhay. Wagig ka mga depanabitabi nga basi mga kabiyanan nga matapakan yung bulang nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagapahangin na malanig, halin nyo kaukay, halin nyo kaparaspas ang balay sang putyukan. Nangyari na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Prepare ka mo kay salapidon, taka mga duha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mauna pa ka mo sa kwani daw sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kapanalaw kundi ka mo abutan sa nga piyesta minatay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, ibe, set aside talang anay. Kaya mayari ko ni interview eh. Kaya daw naglagaw subong dira sa may barangay Kapuling. Mga kabiyanan na mga budol-budol ng mga informe, mga fake news bala. Pinapalaptan nila na mga kabiyanan na nagluya na kung masakit si Barangay Kagawad Ana Dagong. Oh, maluoy man ka mo. Sinuopdong ko to sa sulod sa BGMP kung magmasakit yun siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Why ko to partner nga mag tostos kami sang brood coffee?
0: RRMN Patrol 774
1: with the matching Malonggay Fundisol.
0: RRMN Patrol 774.
1: Grabe mo ko na muna yung mga nagalagaw nga mga istorya. Oh, pananaw ko lutang kagbangag na niyang kilala ko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano nyo, abi nyo, sa mga katigulangan bala, ng mga hurubaton, sa mga tao nga mga ginatuloy, dira pagani mga kabin magbaskog, kag mga kabin galawig pangkabuhi, mauna pa na tumba pila sa mga nagatuloy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nalaw-lahaw lang kamo sa bagumbong tao, hindi lang sa mga muning nga mga bagay kay
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, daligin lang. Ay, dugadugay, tinguanta rin nga malabot karon si Kagawad Anadagong. Kung bala nagaluya, nagiman ang pobre ni Kagdagamasakit. Sabi, check na ni karong kasamang Jason. Kung daligid lang bala, mga kabiyan, naniniing latest kaning treatment sa kaso ni sa mga pamilya Villar. Wala yung bagat maya ni kung sa mga umakaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bakit maya dyang signos para sa mga pamilya Villar? Mga kabiyang maluwas na yung gimpasakaan sila sang kaso sa ombudsman kagkaroon na pinding sa PI, preliminary investigation, inisakwan pa lang ha sa kontrobersyal ng reklamo sang ila sining Metro Pacific, ining joint venture bala mga kabiyanan sang Prime Water nga nag-Metro Pacific ini. Sang Prime Water sa nga ginaparagyan sa mga pamilya Villar, mga kabiyan ng kagsang water district, mga local water district, Cagayan, kag Bulacan, kagading pa din mga lugar. So nakitaan mga kabiyan nga may mga grounds.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang masubo-subo sini mga kabiyanan, kay ang information nga itong rabaton, may ara pagid nga kaso nga ginapasaka kag ginapreparar pa ining pagmanipulate nila mga kabiyan sang share stock sang share stock sang nga ginapanagian sa mga pamilya Villar. Sus, nakitaan mga kabiyanan kun ing kaso alang-alangon ni eh. Isa ka tikdol kag tulod lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang report mga kabiyanan nga daw ginabulubanta nga mga 800 million ang involved nga grap nga kaso ipasaka. So kung mag-amuni nga mga involved mga kabiyanan muna nga kadako sang kantidad, mahulog ini sa plunder. Ti mag-plunder, no bail recommended. Hindi din na maglayo ni isang kaso ni Jinggoy kag ni Marcolita.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay abaw, kumatabo mga kabiyanan, bilog nga pamilya yang ma-occupy sang kwano sang detention facility sang Payata sa Quezon City Jail.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi sila maglayo mga kabiyan sa kapalaran ni former speaker Martin Romualde kaga mga Villar. Huwag na magdumdum mga kabiyan ng mga pamilya Villar nga ang sa ang igi kagang suso may pitoy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ko matabo, bilog nga pamilya mga kabiyan ng si former senator Manny Villar, Sincha Villar, Paolo Villar, Mark kag Camil.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang ibang tuya, tag-isa-isa lang magsulod sa detention facility sa Payatas mga kabiyan, sila ya Hulsilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di palayo lang matabo ini. Ay abaw, bilog ng pamilya, kuwulang na lang. Madala nila sa labang girahan ta pinggan kagakalan.
0: RRMN Patrol 774.
1: So mapilitan sila mga kabiyan na mag-istarto sa kubo-kubo sang payataso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag masubo si ni mga kabiyadan, kay ti bagong bata ni si Senator Camille, mga kabiyan may gamay pa isang anak. Ang problema, tira nung matabo, bay? Dala ka na lang aboy-aboy da sa detention facilities piyatas, day ah.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya ba, damapunggit urot ni sila tananaw?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito mauna-una mga kabiyanan ang mga bilyar, tapos masunod. Ito ginapanan ako, ano ba sunod naman si Pulong kaya ginagarit-garit mga kabiyan ni Matibago?
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkapanik ang pobreng congressman sa Davao City. May nakitaan mga kabiyanan, mga ebidensya, ang lima ka mga flood control project, ginsukot mga kabiyanan, lima ka kwan, ka ining mga control project, sus, mga kabiyan ghost project.
0: RRMN Patrol 774.
1: Do hindi ba pahamtang si Pulong mga kabiyanan sang garit-garit na ni NBI Director Matibago?
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, mauna-una gurong bilyar, sunod naman ang mga Duterte. Ang isa pagid mga kabiyanan, Dario, ang kaso gali ni Marcolita, nagpiyait ang witness.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa Sandigan Bayan mga kabiyanan, nga according sa to mga kabiyan sa mga interviews, no, sa media, mga pagkasuplado, mga klase, abi, senadoro, ano pa daw ay gaugyo ng mga media sa iya, ibig sabihin nga daw kapan-kapano, man tayo nga magaganagan kaso niya, galing ipinagyan niya man sa kasuplado niya to sa sinaya sa Senate, okay, tanaw ako rin, nag-sintrogin ang tanan niya may issue sa iya. Ang report, mga kabiyanan, nung lumanta to, nagpagwa pa to sa statement, mga kabiyan sa mga interview sa TV, so sa mga media, ang contribution para sa campaign fund mga kabiyanan sa sining controversial na ginaligad rin ni Senator Marcolita, so ato ya donation. Pero mga kabiyanan, ang witness, ang report mga kabiyanan nga ginpagwas ang witness gani, uy tuod ni nga ang donor nagginapili tuya nga mag-donar ang ining donor niya. So hindi ya sining voluntaryo nga naghatag sang donation ang ining mga ginaligar nga donor ni Marcolita, kundi mga kabiyang pilit niya nga gin tawgan kag magpangayo sang donor. Ay, sus.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagusap, ano na rin kapalaran nila? Eh, amon eh. Gabi ko gani, ang iglesia ni Kristo ay gabinutig.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya daw halos, kupkupan nila ni mga kabiyanan ang ilasin ng senador. Kaya daw hindi man ni senador sa Pilipino, na senador ini sa iglesia ni Kristo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na to ang spokesman nila nga naglalaway to mga hambal to sa intablado to. Oh, update nyo to ang inyong senador ho. Kaya inyong man na senador ya sa Iglesia ni Cristo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw madalman gin mga kabiyarang matabo daw malawig nga bakasyon ni Marcolita ni sa payatas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan kung kaisa nga nagapakitang gilas ka nga may ara ka gani nga binlod.
0: RRMN Patrol 774.
1: May ara ikaw nga ginatago, may ara ikaw ginamos nga ginatago, magwa kag banimaho gid ina.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, daw matililipon sila ba si ma-reunion si Plakadlaw? Kaya nga si online ceiling Pitra Cayetano nagakwa naman, gapanik man. Bautin sugata, yagid mga kabiyanan ng isa ka mga kahang-kahang man. Tiritistingan, yagid si Senator Lacson. Asus. subungon, hindi siya pangilamos. Hindi gani mga kabiyang kapamarbas na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano bala kung mga ginawakak-wakaka? Kung kilantan, ni ko malimpyo ka bala? Kung may ginatago, ikaw nga ginamos, baukoy ka na lang sa banga.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano na mga kabiyan ang gusto naton nga? Monitoron ini amoning kapalaran agang siguro ang alas na gilang himuon sa mga pamilya bilyar maglumpat na sila halin sa minority pagkadto na sa majority ano kapada kun ang Amerikano naglanding na di ka pa maapin sa hapon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kun ginapanumdom ni Bilen ni Kabil Bilyar ang iya sininga bata. Kag ginapanumduman mga kabiyan sa mga bilyar, amanging kapalaran sa ila sininga negosyo, nga nagaamat-amat na sarurot gani ang ila sininga sa kano, ang ila sininga real estate nga na business.
0: RRMN Patrol 774.
1: Balantaw tom lang mga kabiyan na nationwide ang ila sininga Vista Mall. Ay, pobre man, kinalangawan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano kung kaysa mga kabiyanan nga, nagkasalig ikaw kay Manti mga kabiyanan, ara ikaw sa poder, waslik man ka nga waslik, pero huwag kakabalo mga kabiyanan sa pilakaadlaw, ang sobra mo nga waslik, kagawa, gasalig ikaw nga untouchable. Gamon niyo, matabo sa ilaw? Na gani sa lingko. Huwag sila magdumdum. Sila na day former speaker Martin Romualdez Marcos. Former speaker Martin Romualdez. Kag mga pabilya bilyar. Huwag sila magdumdum nga ang suso kag mga kabiyanan ang si.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa inyo da.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, try, bika sa mga son. Ay, laboton ta si Barangay Kagawad Ana Dagom. Sang Barangay Kapuling Duenas Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa jahong tani kanagab muna nga na panglabuga yung tani mga kabiyanan ng ila si kapitan kag ila si ni nga tresorero.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya according sa aton information, mga kabiyan galapta sa Barangay Kapuling, malayo pa man ang eleksyon, dahil hindi ba madayon-dayon? Daw ginatuloy na nila ang pobreng kagawa do.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagalagaw ang mga fake news, mga budol-budol ng mga balita sa Kapuling. Ay, si Kuambala nagamasakit na, si Kagawad Anna, kagmaluya na siya. Ay, abaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Abi, sige abi, kasamang son, napuntag isa kayo daw at aras sa isa kagathering. Ano nga, gamasakit nga nagamukbang patusa sa birthday ni Nablo siya?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang report na itong arabaton daw, mapagsik pa ni sa Carabao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maluhoy makamong no. Kabudlay ko nag-aisa. Ano lang ko ito sa BGMP?
0: RRMN Patrol 774.
1: Dami yan kung may upod ka to. Ay ko partner ka daan kay kon. Mampang kami dama. At sinong kanu ko to? Partner ron. Kumbaga pusoy dos bahig kami.
0: RRMN Patrol 774.
1: Rindo naman magaling sugal gali sa sulod sa prisuhan. Mga kabiyan, ahawagin lang guro nga dama na mga kabiyan ng kagachismis eh. Mga marites kagamariso lang imo partner to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di mag-contact number niya. Kay daw ara sa sakwan. Sa masiot-siot nga lugar, guro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Try lang, son, kay nagasiligin man tugod ang signal niya to, nagkipaw-kipaw, gidman.
0: RRMN Patrol 774.
1: O sa mga taga Barangay Kapuling, kuita nyo na si kagawad na natong daligid lang, ma-chismis kami anay nga duwa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mga kabian punto tadi kagapurpos, ay baluota mga kabian ang kubala na impasan. Itong bomba, itong honorarium sang sining mga anom ka mga barangay kagawad sang Barangay Kapuling under sa kay Cap Marcia Puha kagsang iya sining nga partner in crime nga riding in tandem nga si Bilhira nga treasurer nila o
0: RRMN Patrol 774.
1: Ilagi din nga duha mga kabian ang duha ka mga komplainan di ang ining nga mga complain letter nyo ni tadi si Kogisiong kutani subong on air galing nanugunan ako daw namin ilukuton kag iparaspas sa mga talungtod nyo nga duha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero kada kapag ikaw nagamay suggestion ko di nga gusto ko rin kumuson kapag tapos ipadeliver ko sa Angkas Rider kaya di pa nga panguli sa mga buli nyo nga duha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, naturtestingan nyo na kung ano ni ang ginpailan nyo sang kaso. Jesus, managkagawasip. Wah, gini isang
0: RRMN Patrol 774.
1: Yung mga daan nga nagkapahangin managkagdakagi maningganaan rehab.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nangita naman lang ni Patas.
0: RRMN Patrol 774.
1: I am others.
0: RRMN Patrol 774.
1: Si Robin Padilla pa. I am others. Ibahin nyo ako.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kutaw-kutaw nga mga klase sang kaso bala. Nga ginapanotpik talang to sang kita arap ato sa piyak nga station. Ining mga libel-libel nga ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayag ako urug atay ko ni sa inyong mga kaso ni gani ah. Ang nadlokan ko lang kung pahila nyo ko kaso pang lugos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di gani nagkapapalid sang piloka sang bigote ko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkinaklaro tani, why ko yan natahap sa sin mga kaso-kaso nyo ni isusbalaan ko ni. Kundi na ko mga kabiyan na masulod kag din ko magwa. Din ang entrance, din ang exit. Balang ko rin pasikot-sikot sini. Sobra na isa kasako nga gasto tan isang asin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Para lang ang mga mangin profesional kita sini nga mga profesyon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay kung content creator kita nga mga bangabaghak to mga kabiyanan ka mga vlogger kay maluwas sa mga matarong nagkakadalasa lang ko kay sa mga kabiyanan bangun si kamanguan man isang iba nga mga content creator ka mga vlogger o
0: RRMN Patrol 774.
1: Nadala na sila sa mga fake news mga kabiyanan nga nagtraining patos China binuburan sila sa nga incheck.
0: RRMN Patrol 774.
1: Para na mga lapalapta mga kabilan sa kagaguhan nila kagagahan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isang una, why gini mga kabilan kagatabo? Pinsubong pinsarab lang matanan niya mga mainstream media. Mabatian nyo na mga kabilan may ara nga mga advisory nga hindi ka mo mag-entertain sa mga fake news i-verify nyo anay. Kagadamo sa mga naga kadalahig na gaminango na gid.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naman yun, naman nagalapta naman sa mga inyong barangay Kapuling na kuno mga kabiyanan o sino naman nag-umpisa na sa mga budol-budol yung mga information laban-laban mga sindikato naman guro na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan niya si Kagawad Ana Dagom. Mga kabiyan, maluyan na kuno kag nagamasakit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sus, i-verify ko mga kabiyanan. Nagkakinadlaw yung mga kabiyanan si Kagawada na ito. Nagapangos pa sa 4x4 nga lauya sa iyang birthday sa iya si Nidblay Nablos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga gabianan. When again, managilan ang inyong masarangan yung mga negative kag mga fake news, mga budol-budol ng information, kagamay sa barangay Kapuling.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kuning gusto ta may baluan mga kabianan, kay gusto ta ang development sa sining balayran nila sa Kwan, sa Kurinte. Ano nang pinakaligtas sini? Kaya may mga report kita mga kabiyanan. Kada batong niya gina-countercheck na ni sa mga barangay official. Kaya may arirs na naman niya tatlo kabulan. Yala, maligum-dulum naman ang kakapuling magamuni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapos na yung rotation brownout. Tapos na mga kabiyanan ang patay-siga. Bado, delikado mga kabiyanan, maligom-duluman man ang mga taga-barangay Kapuling.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bagi sa son, di gin ma-contact. Bagi na bison, kaya para maka-istorya kita. Ligro ka namin isang mga development subong sa Kapuling.
0: RRMN Patrol 774.
1: Niya sila ko rin karoon ko na makontak mo na si Kagawad Ana. Kaya gusto ta rin mga kabiyanan nga kuha na pinakaligtas ng mga development. Why? Nagkakulunol sila. Pagtapos ang report ko, nagligad niya adlaw daw, nag-attend sa seminar. Pero daw mo sa mga nakatalupangod siya nga daw lutang sa iya kag daw bangag sa mga kabiyanan sa seminar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ila kapitan mga kabiyan sa Kapuling, si Kapa Kumari ko, kaga best friend ko pa, si Kapa Marcia Ihudipuha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sila yung kugani, hindi tagig kapagluwatan, buyutan tagig mga kabiyan.

0: Herodes da. Amo na gila matabo sa inyo nga duha, ang kapitan sang kapuling kag ang iya sini nga treasurer. Mandan ka na gilang tiklod lang ka mga tiklod sini sang sini mga may interese siya sa inyo barangay.
1: RMN Patrol 774.
0: Gani ko na kumanya kay Kwane, kasi nuning ila sini nga treasurer, Cherilyn Bilhira, ganyata ang imo kapitan, nga hulamon nyo ang apelido ni Kagawad Ana, tapos dalon nyo to sa Sikihor, paurasyonan nyo to sa mga nag-OJT, nga manugbarang.
1: RMN Patrol 774.
0: Kapagkatapos, itoslok nyo sa kwan, sa munyika, kapag muyoon nyo nga, pabunahon nyo na mga tao nga nagasulsol ka nag-intulin sa inyo nga duha, nga makabunah sila sang kalat nga sa punta, may barko nga ruro.
1: RMN Patrol 774.
0: Punusan nyo nga duha, para mga kabayanan magkalaranggas na ng kurikunat nila da.
1: RMN Patrol 774.
0: Bagay-dugay naman na naranggas ang kurikunat na sang kilala ko ng isa.
1: RMN Patrol 774.
0: May paning mga buhi pa ni.
1: RMN Patrol 774.
0: Ano ka po lagi sa signal yason? Hindi gin makontakt. Sige, try lang at try mo na. Kagawad. Kuna nyo, anay si Kagawad, ana.
1: RMN Patrol 774.
0: Kamala nyo na, anay. Ay, marakagusip ba yung mudlay kung kung kaisa mga kabiyanang mga signal mo nga malayo-layo, bla.
1: RMN Patrol 774.
0: Sige, balikan ta na karon, standby. Mga kabiyanan, ining kaso ni nga sus, may isa kasisintaan news ni isa ka retired teacher. Mga kabiyanan na bugtuan ginawa ho.
1: RMN Patrol 774.
0: Matapos mga kabiyanan nga gin report nga nagbimbang lang sa isa ka dalaga sa sulod sa isa ka lodging house. Pagkatapos mga kabiyanan sang gin-report ini, nag-responder ang isa ka-responder. Mga kabiyan, gulpi lang nag-hibi.
1: RMN Patrol 774.
0: So, nakibot sila mga kabiyanan sa mga grupo, sa mga responder team. Nga gulpi lang nag-hibi ang ila sila nga may membro. Ang ila sila nga upod mga kabiyanan. Sus, marika gusip. Natukiban mga kabiyanan sa pagkabalo mga kabiyanan ng mga pasyente. Banaya galitong napatay niya 60 years old.
1: RMN Patrol 774.
0: Di, wala mga kabiyan na naglaom ini. Mga kabiyanan kay according sa report, wala na nagahulag. Kag wala na nagaginawa ang ining 60 years old nga isa ka retired teacher matapos nga mag-check-in sa isa ka lodging house. Mga kabiyan, kaupod ang isa ka dalaga. Nagahuru-huru maguru itong mga kabiyanan kay
1: RMN Patrol 774.
0: Nakita sa mga kabiyanan nga daw si Gapagang Panguro ang malawas man sang dalagita kung sang dalaga mga kabiyanan. So I'm so excited eh.
1: RMN Patrol 774.
0: Diri sunod sa report natalo pang dan mga kabiyanan sang dalaga nga wala na nagahulag ang upod niya mga kabiyang atigulang matapos nila nga magbimbang sa sulod sang isa ka hurot sang isa ka lodging house sa barangay Apupong General Santos City perti mangingalan sang barangay.
1: RMN Patrol 774.
0: Kini mo mga kabiyang gilayon niya nangayo sang bulig ining dalaga sa room attendant sang isa ka lodging house nga kagin report mga kabiyanan niya sa amo sining bagay kag ining tabo sa ila sining barangay. Sumada si nga nag-responder mga kabiyan ng mga tanod kag rescue team apang natingala sila sang naghibi ang isa nila kakaupod nga respond.

0: perkaga na tukiban mga kabiyanan ang napatay galing nga tigulang, 60 years old. Mister niya gali mga kabiyanan?
1: RMN Patrol 774.
0: Bangod si ni mga biyanway na nag-iskandalo ang pobre nga legal nga asawa. Isan pa nga, napatay sa sabak sang isa kadalaga ang iya sining abana. Sugin papauli na lang mga kabina babae samtang gindala na mga gilayon sa punerarya ang bangkay sang iya sining nga mister. So sa ginhiwat niya pag-usisa sa mga otoridad mga kabian, wala kuno sang may nakita nga mga sinyalis sang foul play sa sulod sang lodging house. Kung sa diin, di rin napatay mga kabian ang 60 years old niya tigulang na isa ka retired teacher. Kung ano mga pangidaron ba lang mga kabian na mga 60 up?
1: RMN Patrol 774.
0: Yung mga puning edad mga kabianan, makatrespasser pa gin man eh. Isa nagpilo na gin lang eh. Pero ti daduda kita, basi kung may hyperdishak mga kabian gingamit, basi mga kabianan nga nag-trigger ang kagbasi mga kabianan, may nakaandam nga kabayanan nga ginabatyag ni sa kurason.
1: RMN Patrol 774.
0: Yan muna na trigger mga kabayanan nga naatake sa mga kabayanan mo ni ginatawag nga tumba wala at pila.
1: RMN Patrol 774.
0: Kada po na kita mga kabayan may encounter diri sa aton. O may nadumdumang ko na yun mga kabiyanan. Kay amigo ko pagid. Ang victim siya ni amigo ko gid. Close ko gid mga kabiyanan ng amigo. Kulot danay kami sa isa kalugar mga kabiyanan. Hindi ko lang pag-imension. Kaya laban-laban makilala gini siya. Ma-identify. Sus.
1: RMN Patrol 774.
0: Pinalita lang mga kabiyanan nga magindala nga pasyente sa ospital.
1: RMN Patrol 774.
0: Siguro mga hindi naging mangguro mga tatlo o lima ka tuig na nakaligad.
1: RMN Patrol 774.
0: So gin-report mga kabiyanan niya maging dalang pasyente. Tapos nakibot kami mga kabiyanan niya siya nagali. Nag-check-in gali upod ang di mga girlfriend niya mang guro.
1: RMN Patrol 774.
0: Pero may asawa ning migo ko mga kabiyan, so nakibot kami mga kabiyanan niya muto na tabo niya. Kaya balam mo sa una may kuang kami may time nga nagapangapi mga kabiyanan. Upod kami sini daw nagkabinsyon isa na daw gintagaan sa kuno sa mga ano itong Viagra?
1: RMN Patrol 774.
0: Pinalagtag itong mga kabiyanan sa mga daw mga barangay official ganito. Ba't na nagkaremedyo sa isang guro ba siya nagwa na gintagaan sa gintago-tago niya? Bago ginamit niya mga kabiyanan. Daw pisa ito nga nagpanagtag sa sining mga mamon, ng mga prodisyak, mga vitamin. Doon pila kabilog, doon tatlo, apat mga kabiyan na balaan ko nga nagkakala, kalapugday sila mga kabiyan. Tumba, wala pilas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isa na rin, Migo, kung naman na may time nga magpamanila kami, naupdanay, gig kami sa mga kabiyanan. Sus, nakibot ng mga kabiyan na nangamon nga updanan niya. Siya nagalito binitbit pagkato sa ospital. Kibot gin mga kabiyanan ang yasin nga misis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyan. Hindi ka na maglayo ni nga kaso, ho? Ang ining 60 years old.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi man nga nagatilaw-tilaw, guro mga kabiyan, ang isang kapilo na, ginapilit pa. Matumar ka lang sa vitamin. Yan mo niyo. Tigi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Itip, tumba, wala, pilas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di bali, mapatay ka man sa kalipay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginindayan yung mga topiko mga kabiyan na naghalangla. Ginindayan ng mga manyakis.
1: RRMN Patrol 774.
0: sa mga eskwelahan, favorite subject nila ni Dayon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mga kabiyanan. Namunalong-along man sa mga may edad-edad la. Isa pa may mga asawa na kamo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Man magamit gani ni mga kabiyanang maari ano ni makurukarin nyo yung mga misis nyo dahi daw hindi nagid yung magwanta pwede
1: RRMN Patrol 774
0: istoryaho nyo eh yung mga pinsarabla kung madiskubrihan kayo mo napatay kayo mo mga kabiyan tungkol sa kalipay prote ayaw po kayo mo yung iban. Paano yung mga kung may mga kabataan kasi ni hindi ni skandalo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot sa inyo mga kabiyanan ng mga kauturan. Tako kaisa nga daw. Sobra balang kung kaisa mga kabiyanan yung mga ang excited sa mga lawas noon mga kabiyanan nga mga bagay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Why get sa kasamang saan?
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ba ito may mo ni kaya kung hindi mga kabiyanan na matigay rin yung mga signal niya ti. Di naman na grupa mapilit ni kasamang sona. Kaya gusto ko lang i-verify mga kabiyanan kung ano ng status ang balayran to sa electric cooperative. Isang barangay Kapuling, kaya according sa report niya atong rabaton, gusto kong kumpirmahon ini, kaya matiin niya hindi malipod, committee chair sang appropriation, hindi si Kagawad Ana Dagom, ibala niya na yung mga kabiyanan ng mga arrears, may mga balayeranda, mga utang mga kabiyanan sa barangay, maagigil isang iginabadjitan ini sang committee chair sang appropriation.
1: RRMN Patrol 774.
0: Babalaan niya ni mga kabiyanan kung may utang sa kuryente pa ang Kapuling. Yan mo na gusto taga ipabalo ini sa mga taga-barangay Kapuling para man mga kabiyanan niya magkapreparar man ini. Kayo wala to kag hindi na galing kapanghilam o sinisang patay-siga sa NGCP o.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabasi maliwat naman mga kabiyan magligom-dulom ang ining komunidad. Imagine mga kabiyanan na kuan ini nga lugar damo sa mga pamalay kag komunidad kag daw business sector business center.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa sini nga banwa ang ini mga kabiyanan nga poblasyon ang barangay Kapuling kay daway sa kalag lang mga kabiyanan sa ilang kapitano.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ko magsiling ka nga may arrears nga 3 ka bulan. Ay apo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dapat na lang ako daw una paiguro ka kabo mga kabiyanan magligom dulom sa ginapabot nga lapnago nga brownout nga 12 oras sa nga NGCP.
1: RRMN Patrol 774.
0: Basi madisporiran pa man ini sang inyo sini nga mga barangay official ha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piya kabahin mga kabiyanan, manami manitani kundari sa ato ni matabo mga kabiyanan no? Sa mga rakit mablas ang ibang nga mga utod ta. Labi na kay subong mga kabiyanan krisis nga ginapangatubang ta diri sa Pilipinas. Pero mga kabiyanan, daw nami ni mga style kag mga kwano, mga option sa mga Japanese. Kaysa Tokyo, Japan, mga kabiyan may isa kalalaki nga na sa iya sini mga kabiyanan nga mga racket, makakita sa iya sang $70 per client.
1: RRMN Patrol 774.
0: Abi nyo kung anong trabaho? Sa pagkasimple lang, mayan na mabudlay pagka ni magkargador kasi ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag hindi mga kabiyanan nga siling mabudlay, kundi mga kabiyanan nga makakita sa iya sa trabaho nga hindi pangkarin niya karaniwan bala. kay mga kabiyang ginabayaran sa sangiya sini nga mga client para lang mga kabiyanan nga magupod sa tawo nga gusto ya lang nga makaupod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Halimbawa mga kabiyanan na daw nami ni kanon na ikarir kay nagginakarir na gimana sa mga Marites kay mga Marisol nami ni nga klase sang trabaho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay mga kabiyanan ini nga lalaki ang iya lang sini mga kabiyanan nga racket ang iya sini nga trabaho kundi mga kabiyanan nga ginabayaran ini siya updan niya lang ang isa ka tawo ang clienting niya nga kurano nga mga bagay ang gusto sang client eh. Halimbawa gusto lang sa may istorya bilogadlaw gusto yaman magupod nga magkaon kag maglagaw-lagaw ka simple nga klase sang trabaho.
1: RRMN Patrol 774.
0: May dumduman kita mga kabiyanan, may isa matong coffee shop sa Japan. Mga kabiyanan sa mga loneliness mula, labi na kung ikaw nga tamaan ka stress sa trabaho, na gusto mo mag-relax, relax ka, maluwas mga kabiyanan yung coffee shop, nagka-cater mga kabiyanan nga pwede ka itong makarelax, makatulog-tulog, nga maupod mo na mga kabiyanan ang mga imuman mga kaupdanan ng mga babae, mga lalaki. Pero asal na da, limit lang daway na sa nga kuro-chang-ching-chang-ching kag mga huro-recap na. Kaya ato ya, stricto to sa Japan. Unlike diri sa aton, damo manyakis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan mo lang natudo ni Rakit ni Shuji Morimoto. Mga kabiyanan nga nagkapanukot sa sang $70 kada booking mga kabiyanan para makaupod ang iya sininga client bisan ano mga kabiyang ginapobra sa iya no ka hindi lang abi mga special nga magbimbang-bimbang wa ito yung gamo ni mga Japanese.
1: RRMN Patrol 774.
0: Aluwas nga kursonada kasang Japonisa eh. So may mga kliyente siya nga gusto nga maupod sa pagkaon, maglakat-lakat, walking, jogging. Tapos may araman siyang client nga gusto niya lang mag-istorya, mga kabiyanan kag ang simpleng presensya niya. Pirti no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Diyan mo gining trabaho sa mga Marites si Marisol sa mga labsong kag mga murat.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, sa mag kuwan na kamuda, mag panglibak sa inyo kasilingan, way magkamukwaon!
1: RRMN Patrol 774.
0: Diyan mo ni mga kabiyanan sa sulod sang apat ka tuig na nga pirti. Gay man mga kabiyanan ning hapon ang hapon niya niho. So nag-apot ana nag-abot na mga kabiyanan sa masubra o minus sa 4,000 ka mga session ang iya sini mga kabiginhatan nga serbisyo sa iyang mga client kag ang nagapangunang mga kabiyanan ang magiging pangunang palangitan anya galito sa Tokyo, Japan no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyanan daw kilala siya sa Tokyo nga muni ang iyan sini nga gina-offer nga serbisyo kinagwapuhon gimang klase sa daortistahon gimang mga kabiyanan ang itsura sa nga sini nga hapon mga kabiyanan Japanese National.
1: RRMN Patrol 774.
0: Imagine sa pagkasimple nga trabaho booking-booking kala mga kabiyan. Sukton mo $70 sa per client. Ubra mo, mapod ka lang kaon. Libre pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tuloyan sa kliyente, may istorya ka. Mga kabiyan, tapos sa tuluhan mong ordere, may putsiko pa ni Guro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka pa ni Guro kasyaron, kunita. Oh, maluwas sila mga kabiyanan yung mga istorya sa ati. May client man mga kabiyanan, posible nga nag-walking ba lang, mga medyo na may problema nga huwag isang palautuwasan, di siyempre lakat-lakat ka mudira. Ang gabihan samtang nag-istorya o kung mag-jogging, o di gani mga kabiyanan, mag-kwan eh, chismis ka muda sa bilog adlaw eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Perti namin ni mga kabiyan na magamuling negosyo, magamuling galing nga klase sa trabaho.
1: RRMN Patrol 774.
0: May patanig kag nami ni oportunidad mga kabiyan na labi na sa aton diri kay saka panahog mga kabiyan na mga gatong ni dawon sa tsansa mga kabiyan nga mga sinsong ordinaryo nga Pilipino na mamanggarado ni mga buisit yung mga pamadamol guya nga mga politiko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero nga way man mga panglingakilatan sa makaako mga gabihan na ng mga ginapangkilatan yung kundi ng mga nagtrabaho sa patas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung galibod ka lang isda mga gabihan na patupong galing mo sa kubayan managkagawasip mga kabiyanan. Kada mo sang iguon sang kilat, mga ikaw pa imo yung naga mga budlay, mga kabiyan na pasilong kalang kay manti, nagatupang ulan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ikaw pa yung mga kabiyanan na kilatan. Kuto, namin kita ni pangkilatan tingom to, di isa-isa lang kakwa no? Lugar sa payatas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ewan na durong aga kaso-kaso pa mga kabiyanan, death penalty na yun.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ambot mga kabiyanan, sa kanding nagatibak.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, kunin na interview sa nga ito, interview. Interview ni Kikagawa na naway to Chimpo. May guru signal giman to, son.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, pagbalik ta. Try ta naman mga kabiyanan. Kaya para ma-update ang mga taga-barangay Kapuling. Kaya dugay-dugay, pawayan ta na ning duwani nga aton mga kabiyanan ni Bagnos dari sa atong program.
1: RRMN Patrol 774.
0: Makuan na lang kita. Maburubantay ko na saan ni sila matumba, wala pilas man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tilaw-tilawan nyo ginang nagahipos lang mga kabiyanan sa kanginan, ha?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, standby mga kabiyanan, ining aposyon ang ginadulong na sa inyo. Ining aposyon ang ginadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan ginatap na asang D3 bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 bio food supplement. Kay ang D3 bio magaranon sa medium chain triglyceride. Nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa atong sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin A, vitamin D, vitamin E, kaga vitamin K, kag mga minerales nga importante sa atong sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 bio sa atong sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 bio. Kag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawan. Nagatap naman sang malaing epekto ang kag maka Kuha man mga kabayan sa makahulubog nga ilinon sa aton sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kag paalerto sa aton paminsaro. Ang Dirtiri Bayo may vitamin D3 nga regabulig sa pagtugas ang dugang white blood cell sa aton sinigalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamahalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sa D3 Bio Food Supplement.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagini nga pulso na ginadulungan sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. So pataasong tanga ito sa nga Vitamin D3 level sa ito sa ringadugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa malatihan ilabinagid sa nagid mga kabiyan sa makabamatayng cancer. Mag-inom at least sa 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sa Iloilo. Ang numero 1 na Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal, nasa tanan yung mga kabayang mga branches sa Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita lang kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ang ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatang maglalapang inyong balatian kag magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanahamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbacaro, Area Street Poblacion, Estancia, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City. Nagsiprep niya pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon din yung Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, The Science of Longer Life.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang oras sa mabiyan dari sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga butika. Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
7: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. B-complex. Kasi pag-abot sa imong gut, maprodose ang ano?
8: Ang probiotics.
7: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
8: Mm. Correct.
7: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
8: Correct.
7: Pag-abot sa tinae.
8: Sa intestine, mayo. Ng imo nga gut bacteria.
7: Mayo. Lipay, lupat-lumpat ang imo
8: probiotics.
7: Probiotics kay ari pagkauna mo ni.
8: Oh.
7: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
8: vitamin B.
7: B complex. Wow. Sa plain nga D3 ara na. Wala.
8: Wala na.
7: Wala na. So kung ako sa inyo, amatamat na upgrade.
8: So D3 Bio.
7: D3 Bio na ta sir boy.
8: D3 Bio check.
7: Check. Plain D3, wala sila muna. X.
8: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
7: wow.
8: E, and K.
7: Tiki arang bisyo
8: mo. 4 points na. 4 points.
7: Vitamin A, magamit sa lawa.
8: Uh-huh.
7: Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
8: vitamin K. 4 points.
7: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
8: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalasok.
7: May upod nga good fats ang D3 Bio.
8: Correct.
7: So, D3 Bio, check.
8: Apat ka check.
7: D3X.
8: Apat ka X.
7: Plain nga D3
8: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
7: May vitamin D lang siya.
8: Tapos one check.
7: Isa lang check. One check.
8: One check.
7: One check lang siya. Gaano lang na. One check.
8: One check.
5: D3

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol tanay. No? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
3: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
4: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo. Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
3: bakterya,
4: kagaw.
3: Kagaw, tanang nga klase nga kagaw, i-trap.
4: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
5: Kagdugang pa, Dok, ang purpose ng aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
4: Yes.
5: Nga pwede makatunaw.
4: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
5: sunog. Buslot-buslot gwa ulcer.
4: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
3: Ano pa?
4: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
3: Pulo, no?
4: Number one, antiviral.
3: Antiviral.
4: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
5: Monolaurin.
4: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
3: Wala.
4: Pero ang D3 Bio, ara.
3: May monocaprin siya?
4: Check.
3: Wala.
4: Check.
5: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
4: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka manipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
0: Ang Visio!
1: Yung may D3!
0: Mga butika!
7: D3 Bio! Health News! Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Char!
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangkong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
8: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
9: Charm Babcon!
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangkong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
11: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
12: We are World Connect. Your visa to a better Evergreen Herbal Capsule.
13: Pumaling si William Ray Katuyan.
14: May high blood ka ba sa una?
13: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
12: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako na may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa Apple matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
20: Yung may D3.
1: Mga butika.
21: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
4: you need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
3: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Jovin, sobrang kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
5: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika.
7: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Giga!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Kitty Care.
1: Uy, 150 over 100 dali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
5: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
4: Charm, fab, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bango ng charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangbang kumaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
6: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
6: Feel better. Live better.
7: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, maghilim sa panauhi.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Bander, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
12: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
14: Pure Gold. Isa ka advanced happy and exciting Pure Gold anniversary ang nagahunat sa atong tanan this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles din sa atong mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon yung mga papremyo kang kasadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga pili niya kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kang kasadya. Ja, diri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
15: Ang oras sa mabiyan dari sa Arimen Iloilo Philippine Standard Time. 36 minutos na nagaligat sa taknang alas 11 sa gabi.
16: RMN Patrol 774.
15: Madayang ka muna kapabati mga kabiyan na dari sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774.
16: RMN Patrol 774.
15: Kung tanadugarugay mga kabiyan ng report sa aton sa ni Patrol, tipon mga kabiyan ng report ni Radyo Man na Mon Kapalihan. Sanbay ka mo mga kabiyanan. Kaya aton na dugadugay nga, maon mga kabiyan na mga natipon yung mga information sa aton sininga patrol reporter. Inianay mga kabiyan ng aposyo na ginadulong sa inyo. Kabiyanan sa mga kalalakihan, mga nagapulaw, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, magmigaman herbal capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island kag Gimaras. Kay ang Megaman Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-amigaman, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog, nga Panay Island, kag Gimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. kari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
16: RRMN Patrol 774.
15: Pabalik na rin mga biyan sa ato, sa rin kapag pangalagad. Balikanta ni karong mga kabiyanan ng mga interesado galing kay mga kabiyanan sa Japan pa niyo. May ara sinagpinasahi nga contest sa pagtulog.
16: RRMN Patrol 774.
15: So hindi niya pa burubas ko glawas, kuang ka mapag-on lawas, bukod mga kabiyanan, ano pang resistensya mo. Ang importante, diri suno sa mga contest, kuan.
16: RRMN Patrol 774.
15: Sa mga organizers sa sering contest, ang magtulog sang malawig, way sa payan mga kabiyanan nga may ara sila nga gin-provide nga is maistorbo sa imo sa pagtulog.
16: RRMN Patrol 774.
15: Subo sila nga bisan mamuok imo mga kabiyanan nga katulugon, pero sila i-provide nga mga pang-istorbo kag diri sukaton ang imo sini kapasidad. Mga kabayanan, kung maka-trespasser ka diri, why sa payan mga kabayanan maistorbong tulog mo, pero may ara sila nga ibutang nga mga maka-istorbo sa imo, pero hamuok tulog mo. Pero di man mga kabayanan, pinasahe nga contest sa Tokyo. Mga kabayanan, kung sino mapag-on sila nga mag-participate, kag sa bulan na ni mga kabayanan na sang Oktubre, ang ginatawag nila mga kabiyanan niya contest sang sining gin-provide sang kumpanya nga nagahimo sang kutson na matrimonial guro nga mga bed mga kabiyanan. Ang ginatawag nga Kuala Japan ang Mattress by Kuala. Ay, so kumpanya na provide sa sining race kag pa ano ni pahamuok tulog.
16: RRMN Patrol 774.
15: Kung dariri sa Pilipinas, sa malaskaran mga kabiyanan na mga organizer sini nga may kilala gani kung isang ihawan mo sang Brahman nga baka kag 30 kabilog baboy. Ay, so, mga kabiyanan nagapanihol pang maghahuragok.
16: RRMN Patrol 774.
15: Sige, balikan tani karon. Wow, tanay mga kabiyanan, mga natipo no, nga report. Kaya nagka-standby na sumong sa linya naton. Upon mga kabiyanan sa kay Radyo Man na Mon Kapalihan.
8: DYRI Radyo Man Report.
17: Radyo Man na Rodel, matulotauhay ang aton tininga kagabihon subong iyang Sabado, no? Dari sa may palibot sa syudad sang Iloilo. Nami ang aton tininga tiyempo kag wala kita sang nakitaan nga posibilidad no nga magtupa pa ang ulan sa sining mga tinio no. Damo ang tawo subong no nga nagalibot-libot particularly na sa may distrito iya sang Banduriao sa subong iyang Sabado may mga utod banggitang naglaray subong sa palibot sang syudad no diri sa may distrito sang lapas subong sa dalan lunar damo sang nakita nga nagadakat-dakat no sa palibot sa Radyo Man na Rodel sa sining nga mga inoras no sa nasiling talaga ni marami ang aton sining chimpo kag patawhay no hopefully mangin magdalayon lang ini no tubtuban iya karon sa aga or sa kaagahon diri sa may palibot sang syudad sang Iloilo. Tarati po naton nga mga balita no diri sa may Baduwa sang Aniway may gin patigayon nga bypass operation ang aton sining nga mga kapulisan alas 8:42 sa sining ilang mga gabi no ang subject diri gin kilala kay alias Gab isa ka street level individual kag pumuluyo sang barangay Ibulo Haniway Iloilo isa ini ka street level individual 21 anyos konsidin nakuhaan ini sang 15 grams no 15 ka gramo sang suspected Shabu, nagapalor may standard drug price no 102,000 pesos no anong ka sa Shay ining kabilugan nga na recover sa sining nasambit iya na subject Radyuman na Rodel no at the same time in dala ini karon sa may police station sa Aniway Municipal na Police Station no kag natalana nga pagkakasuhan sang pagbayular sa Republic Act 9162. Yari ba lang atong siling interview kay Police Captain Randy Lambungan sa Aniway Municipal Police Station confirmation sa pagkatikma sa siling subject ng virus operation dira sa may Barangay Hibulo.
18: Subject na to namo ni si Juan, si alias Gab.
19: Alias ano sir?
18: Gab.
19: Gab, okay. Pila na edad niya sir?
18: 21 years old ni siya.
19: Anong kategory niya na sir?
18: Street level siya lang. Okay. Kamo pala ni Riyayang, Bulo, Banwa, Matago.
19: Oo, taga diin gini si alias Gab sir?
18: Taga Hibulo na siya, presidente sa Hibulo.
19: Ah, okay. Ang area sa operation niya, dira mismo sa Hibulo. Oh, pila ang nakuha sa iya sir?
18: Nakakuha kita sang 15 grams with the standard drug price nga 102,000.
19: Okay, 102,000. Pila ka sa Shay?
18: Bali, including aton na aton nga baybas na item, anong tanan ni ka sa Shay?
19: Anong unit gan sir? Maluwas sa inyo dala sa may area sang Haniway, nagupod na ng PDEO?
18: Oo, nagupod sila, nagbulik sila. Kaya nag-tanan din na sa abo na.
19: Ano ning kuha na si alias Gab, sir, anong iasin nga status, sir, man, may record na niya sa una?
18: Bali, naangot niya sa last naton nga kuhaan nga, man nga, ginbypass nga, success, o ay man kung nakapalagyo na palagyuan kita, pero napapaila naman to kaso. Amo naman siya nga kulukod to sila. Amo nga nag-transaction kita liwan. Na, amo nga si Gab, amo nga nagkuha naton na kuha.
19: Upod sila sa grupo?
18: May mga grupo ni sila. At yung last time nga nagbaybas kita mo to nakapalagyo. Upo dyan ni si Gab to muna nag-transaction na buwan sa kay Gab.
19: Tagahibulo man to sir ang una sir?
18: Ito lang to sa Matagop.
19: Matagop sir na ni Y? Saan ko sa king kandak ang baybas gani sir?
18: Sa ano?
19: Ang sa Matagop, saan lang to gani?
18: Last month lang to.
19: Ito para ilan yung Matagop kagang Hibulo sir?
18: Sa sunod lang nila.
19: Okay. So anong status sining kuan suspect ron?
18: Detain siya pagkapailan ato ni sa kaso nga
19: ng 9165. Ano ganyan section? Position ka gano'n, sir?
18: Position.
19: Oh, pagbaligya, no? Oo. Sige. Ano oras ganyan natabo ito kayo na, sir? Ang baybas, sir?
18: 8.42 p.m. na mga magulang.
19: Okay.
17: Juman Rodel ni Police Captain Randy Lambungan sa Aniway Municipal Police Station. Malawas yun ni maturatawahay ang aton sininga palibot diri sa may siyudad subong, no? In patirado liwat ang infantry flyover kay man may rectification works naman, no? So, kapilanan ni sa silbong atuig ang rectification, no? Ang ginapatigayon kay man ang aspalto daras babaw sang flyover, no? Kadasig lang mag buba, bla, no? Nagabuho-buho para Jumat Hotel. So, nagpumpo ni subong, nag-overtime ang mga taga Department of Public Works and Highways dira sa may infante flyover. Wala man sa problema kasi sa idalom, may ara man niya sa alagyan ang salakyan Radyuman Rodel. Amar madulo naton yung mga information sa paglibot sang patrol, pagbantay naton sang kalinong kagatawhay subong iyang kagabihon sa adlaw sang Sabado. With Radyuman Ronald Sanchez. Kasama mo sa DYRI, Armen Iloilo, Radyuman Moniales, Kapalian, at sa Carmen.
20: RRMN Patrol 774.
15: So, salamat sa report ni Radyuman Mon Kapalian. May nang maturutawag kabay pang masustener tani hasta buwas. Mga kabiyanan kay Ti Domingo ay simba. Mga kabiyanan na kabay pang magtawag ang malinong. Wala sang toward incident. Posible nga matabo bawalong man sa mga driver nga nagatarace po mga kabiyan kagabi ko, no?
20: RRMN Patrol 774.
15: Kaya hindi naman kamuabi maging agaw pa para sa pista minatay.
20: RRMN Patrol 774.
15: Si Grito, halonggay, dalonggay para sa ato sa ninyo mga kauturan. Yari nga Paulson, mga kabayan, ang ginadulong man sa inyo. Yari nga Paulson, ginadulong sa inyo sa DTX 500. Hoy mga kabayanan, kumakamu magbakal sa DTX 500. Ipian nyo gin ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabayanan kapsula. No? Hindi kay battle o kon soft gel. No? Nga puno mga kabayanan sang garlic. Nga kung imnon mo ni, ning ilas ini mga kabayanan nga soft gel, daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani, mga kabayanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 blister kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imong dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls. Kag nagapalapuyot sang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang aton sinigar kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos sang pilas, pag-utod sang tiil, kag bisan pagani mga byan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margoso nga naga develop sa isa ka insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kada adlaw, ang nagapanami man sang aton sininga-tulog, nagatap na sang hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang ibal. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag updan yo na lang sa may TC, kag kun naga problema kamo nga mga kabayan nga dugay na bang nagaantos ang imo sining mga katol-katol sa imong panit. Problema mo bala ang pilas nga dugay magayo, mag may TC na. Kay ang may TC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
20: RRMN Patrol 774.
15: Babalik na dari mga byan sa ato sining pagpangalaga sa nabiling nga mga minutos. So basi may interesado nga magpasakop diyan sa sining nga pinasay nga contest. Mga kabiyanan nga palawig-lawig sang tulog. O isa pa yan, may ara mga kabiyanan nga mga ibutang nga mga gadget nga mga makaistorbo sa inyo. May competition ini mga kabiyanan sa isa ka kumpanya. Ning ang kutso ng matres nga ginatawag nila mga kabiyanan nga Kuala Japan and Mat Race by Kuala. So isa ini ka 90 minute sleep competition nga hiwaton sa October 5 nagali niyo sa Tokyo, Japan. So tatlo ka session ang natalana sa bugos nga adlaw nga may mas o minus 20 ka mga pumalasok sa kada isa. No ka session libre kag welcome ang tanan nga mga pumalasok apang kun magsobrati idi divide nila eh. Mga kabiyanan kay kada contestant sunod sa report magahigda sa isa ka IC Kuala Matrix, no? So diri sukato ng kapasidad kag ang ila sining produkto ngati mga kabiyanan na manami gimatulugan guro ni nga daw kanami isang paghigda mo nga magtupa ang imong nga likod sa sining matrix dali ka matulugan mga kabiyanan mo ni nga gina patigayon ini mga kabiyanan nga competition.

0: magpa-magapauli sa premium mga kabiyang 2.22 million yen. Duda lang kuning mga kuning nga competition ni tuod mga kabiyanan. Pinoy ni daw yo hindi gini magpaulihi mga kabiyanan. Mo't may Pinoy nga nag-intra de.
1: RMN Patrol 774.
0: Pagkilala ko ni mga kabiyang abisan, ihawan mo ni isang Brahman niya baka, kag 30 kabilog baboy, nagkuhang pagkapanihol pa nga nagahuragok mga kabiyanan, hindi mo maistorbo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Speaking of tulog mga kabiyan nga dalang urago, may migo ko rin ganito tayo lang kami kita kontra mga kabiyan. Upon kami nagtulog, nanguday kami mga kabiyan na pulungkuhan sa aeroplano.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyan, hana pa lang sa mag sandig, matulog na siya. Sus mo rin kagusip nga klase isang tao, sumpain ko ay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Imbukada pala mga kabiyang urago. Kaya natulog na may masakit sa ngamon sa nga upo ni mga pasero sa aeroplano.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagiging sikol ko sa. Ay, totoo. Kung mag-amo ka mala na ka mag-tulog, gani karoon nga nag-ahurago kay mo. Dito lang ko sa piya ko, ay gano'n mag gutok. Occupied na tanan niya mga pulungkuhan. Sus ba nagkagusip mga kabiyanan? Ginatiklod ko lang sa mo. Ginapukaw ko kay tanan niya mga tao. Nagatulog na sa mo. Sa kagagatulog sa iya. Ha, pakugong din sa tani kung nasigiho niya gin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Upon pagdami, kami mga kabiyanan sa isa ka kwarto sa Manila, sa Makati. Oh, Diyos ko mga kabiyanan, ngunit muning upon ko liwat, dadali ko makapatay tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di pa hurago ko, rimigo ko mga kabiyanan, nga bisa natuna ko sa suro sa isa CR. Sus, baraga gasulod mo. Galabay mga kabiyanan ng mga rumboy. Kapamat.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ako para makatulog ako. Kuisit ka singko, paunaha ko anay ko na tulog ha. Wow, ginimnang ko tudo-tudo mga kabiyanan ka dito ko nakatulog sa insakto man sa nga kuisit ya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pain mga kabiyanan nga klase isang tao pahuragu kun mga kabiyanan bisang piyak nga pukaton makabati mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ko makuha nga talent, grabe eh nga talent iya mo. Sus maragagusip sa kwan lang aeroplano. Pirti talong-talong panulok sa mga pasayro sa amon eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, buti na ni sa subunga.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, ginawa na kita panahon mga kabiyan ng Drisaton sa nagpagpangalagad. Nagahantan na ni Ustisya ni mga nagpamati ka nagalang tao sa aton. Mga kabiyan ng sa aton sa mga estudyante. Salamat kit sa kaya Inday Margie Cobillas. Present sa Gispal. Sumuman mga kabiyan ng si Canby Ags. Sumuman mga kabiyanan si Is Aselbon, mga kabiyanan Maria Rubica Canonicato watching from Mission Road Lumarinda, California, USA. Alice Friedrichs, si Charlene Alegria, Casmery Ricabar, thank you gid Bayoneta Lin. No, kag sumuman mga kabiyanan si Dalmacio Condis Jr. watching from Ginbunyugan, Kalinog, Iloilo City. Mga kabiyanan, tanay ka. Ginbunyugan, Kalinog, Iloilo, Goronendik City. Oh, sige, thank you, kid. Subuman si Kunihar Ramamon, na present man. Charlie Soliba Ballesteros. Si Michelle Anil Duenas Ibanez. Ariman si Kunihar Mamon Arena. Si Isabel Palmaris Bagsain. Kag Edgar Morales Hikanal.

0: thank you gid subuman nang kun nga kinalangga nga bayaw Mercy Harjel Agado. Nagalantaw man si bayaw ko. Subuman si Isabel Arena. Si Jive Ministros. Present man subuman mga kabiyanan si Peter Salis, si Judan Montalbo Sumaribos. Tsaga subuman Gina Gina Pilomina Apa Probido. Present man mga kabiyanan. Sige. Iba hindi may utang lang ko ah. Nangalang na ginangaton panahon mga kabiyanan. So buwas nga adlaw Domingo na. Mga kabiyanan, simba naman kita, mga kabiyanan. Tapos, ang mga nag-ibanda, ang mga nag-simba kung Domingo, oh, di ba kanyo naman inyong kasilingan, alin Lunes hasta naman Sabado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano ginakarap?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kupo na rin sa atong siringa papangalaga, kita na naman kita sa Lunes nga adlaw. Bihap sa atong siringa technical partner, kasamang Jason. Hindi naman inyo alagad, inyo anchorman, Radyoman, Rodel Folio Nagado, Tatak, RMN.

0: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
1: We are World Connect, your visa to a better...
2: Sinuma na, Hinebra na!
3: Jeans na na, the promo na!
2: Tingnan ang ilalim ng sell your account
3: ng Hinebra product.
2: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shall we na!
4: From to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
6: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
7: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
8: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
6: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
10: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Goodbye to me,
14: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mga ka-Pure Gold! Isa ka-advance happy and exciting Pure Gold anniversary ang nagahudat sa atong tanan this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles sa din sa atong mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon yung mga papremyo kang kesadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga pilik niya kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kagkasadya. Diri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Okay, si Dr. Bernie Ong, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Gikan!

0: Semenjak melupit sahamai mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Kumakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Joven. Subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
4: Santon Plus Gold.
3: Kumakal sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
6: Maluwas sa manamit gin,
7: may free collagen,
6: ang guta tayong kapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
8: Ako si Karen, nadaw mo gitsang akon hair fall, nag-indi manamit, akon na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon puti.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Gamay Vizio.
1: Ang Vizio
4: gamay D3.
3: Pamakal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum sa bango ng Charm.
11: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka-bloom.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
12: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
12: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
12: Feel better. Live better.
1: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
14: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw? Flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
15: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Alas 5:02.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
19: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
20: Ang lalungan siya nga ito niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-aidad na kita, hindi na advisable sa aton magpanghakwa sa

0: bugat ng mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy's Choline Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man yung sugar, Sir Gerard.
1: Yes, correct.
0: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
2: Dr. Pinoy's Choline Capsule. Choline Capsule. Life Extension Vitamin D3.
3: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang pia ko nung astrosyon, ang kispot mo kung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba kung ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Samson Gold Coffee Mix.
4: Ako si Redel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inom. Uras lang nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mababaka sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every air kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ECS. Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, pinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, tunay, natural, at original.
13: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at lawadlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule at lawadlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Ang oras sa Tatak, 5:06 na sa aga.
16: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media, trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.
15: Maayong aga mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Netizen Patrol First Edition. Sa buong adlaw, September 20, 2026. Kami inyo live gamakitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ako ang inyong makaupod sa pagpangalagad. Ako si Radyoman Jaylene Tamayo para Onda.
16: RMN Netizen Patrol First Edition.
15: Kamusta mga karadyoman? Kamusta ang inyo na naman nga semana? Ang ini nga semana do ka ano gid bombarded kita sa madamo gid yang impormasyon bangod sa nagkalatabo sa aton nga national scene kag diriman sa aton sa Western Visayas mga kasama. Nakibot upon nagtuga na naman sa kakugman ang isa ka insidente sa pagpanglutang sa isa ka eskolahan dito sa South Cotabato. Serye na inisang mga kalakasan nga nagakatabo sa aton diri sa pungsod nga naga-involve sa aton nga mga estudyante. Nagligad to sa Tacloban nga insidente sa pagpanglutang amo man dito sa Zamboanga mga karadyoman. Kag subong sa South Cotabato naman nga sa aton paglantaw isa or amo ang pinakamalala bukod nga madamo gid sang napilasan kag may tatlo ka kabuhi nga nadula bangod sang ining natabo nga violence dito sa Banga National High School mga karadyuman sa diin lunsay mga grade 9 students ang involved. Ang gunman, grade 9 student man, nga nag-utas ang iya kaugalingon niya kabuhi matapos ang ginhimo niya nga krimen. So, serye, no? Sang ligad, amuman ini, no, may pattern bala ang nagkalatabo nga ini mga kasama diri sa aton episode, particularly sa idalom sa Department of Education. Sa karon nagsiling si DepEd Secretary Sunny Angara kahapon nga ti magluwas sa pagpabakod sa security measures sa mga eskolahan. Importante gid ang mental health intervention bangod nga ang utok karon sang kabataan wala bala sa maayo nga kondisyon indi tanan pero kalabanan sa aton nga mga estudyante ang may mga problema man bala sa ilang mga mental health. Di siling ni Secretary Angara kinahanglan man ini nga matutukan kag kay bangod nga ang aton nga mga manunudlo kung kaisa mahambal Manila nga maayo man ang kondisyon sang isa ka estudyante. Bisan sila, bakit hindi man sila yung mga psychologists, hindi man sila mga psychiatrists, hindi man nila mahibaluan kung ano gid bala ang mga senyales nga ang bata may ginasuprer nga problema sa iya paminsaro. Nga dukaangay bala sa bulkan nga wala ka man kahibalo kung saan o siya malupok. Di dako gid ini nga problema sang aton nga Department of Education tungod nga ti indi lang basta-basta may mga kalakasan na nga nagakatabo or ang ilang nga mga mental health issues nagaresulta sa kasubong sini nga mga insidente. Hindi man aton nga matudlo lang sa isa lang karason o galing ti isa ina sa mga factors kag isa pa ang gina tudlo pagid nga rason sini amo ang involvement sang natumod nga bata sa case lang sining sa even gani dito sa may Tacloban and Zamboanga nga kaso sang pagpanglutang sa isa ka estudyante na suspechahan man may influence sang online either online game or online community nga natulod sa ila nga maghimo sang krimen. Ti sa ini nga kaso sang bata dito sa may South Cotabato ang ginapahayag man nga miyembro siya sa isa ka online group nga enganyo sa kabataan nga magkomiter sang krimen. Ti hindi na naton pag imaginary ko ano pa ining online group nga ini bangod nga ti posible nga mapukaw balang curiosity sang kadam-an ilabi na sang mga minor de edad nga mag explore sa amo sini nga website mga karadyoman. So much mas as possible ginatry man naton ilabi na sa komunidad sa media, mainstream media na hindi na pagpasangkaron ang reach sa ining online group. That is why nga do wala na malang naton ini gina emphasize ang ilang ngalan kag ang ko ano bala ang sistema sa ining community mga karadyoman online. Ang siling pa kahapon sa ambush interview sa media kay Secretary Angara mga kasama nagapanawagan siya sa whole of community approach kung ang pag binuligay sa tanan nga stakeholders, sa tanan nga ahensya sa gobyerno nga na ako natungdan sa ini nga issue. Bangod nga di aminado man ang DepEd nga wala sila yasang pondo para gid lamang sa mga security measures nga do tam-an na gid bla kahugot kaya nga isang na-mention niya ang dalagko ka mga metal detectors although kuno nga ang DepEd may ara naman sina naka-purchase na sila pero limited ang ilang mga equipment kag isa pa ang ilang ang for example ang mga pag sa mga bakod ano gining bakod sa haligay nun kudal nga or gate fences nga maano bala nga mas mabudlayan ang kabataan nga magpasulod sang armas nga wala nagaagi sa entrance o sa security ti amo na ang iya panawagan labi na sa mga barangay officials nga magbulig man sa pagpasiguro ang kabataan hindi maka dala sang armas sa sulod sang eskwelahan ti ang ining estudyante nga ining nga may dala nga 9mm pistol allegedly wala man gani mahibulaan kung sa diin niya gid ini nakuha ti mabudlay ma yun kaisa daan hindi man mapaktan ang pabinsaron gid man sa kabataan may ideya gid sila ya kung paano nila ini mapasulod o kung paano nila malutsan ang hugot nga seguridad ti all the more nga mas mapaskugon pagid nga mas hugton pagid nato ng aton nga security sa mga eskolahan. Sa piyakabahin, mga kasama, isa pa sa mga trending na balita sa buong simana. Sa gihapon, ang Amici Curie, ang sang VP Sara Duterte impeachment trial, ginpatigayon. Apat ka mga amicus curie, friends of the court, ti Amici Curie kondamo sila, which is apat sila sa Amici Curie. Isa lang, Amicus Curie. Ti magkatuhay ang mga opinion sa mga mahistrado, former chief justices, kag isa ka associate justice, sa ining voting threshold. Kung bala, paano ipatuman ang two-thirds sang, voting sa pag-isip sa voting threshold sa Senado. Kasi ang issue diri nga may pila ka mga senador na wala na makasumpa or nakasumpa man o galing ti halin sa pagsugod sang trial bukod sa tunga-tunga sang trial wala na sila makatambong bangod sa nagkalain-lain ng mga rason mga karadyuman. Sa kay Senator Bato de la Rosa ti halin gid man niya sa pagsugod sang trial wala na siya. Bangod nga ti nagpalagyo man kagkaroon nagapanago matapos naging dagdagan sang ICC arrest warrant may kaangtanan sa kaso nga crimes against humanity mga karadyuman. Sa Amici Curie ginpahayag sang isa sa mga mahistrado anay mahistrado Actually, tatlo ang do almost the same ang ilang mga opinion. Ining si Retired Chief Justice Reynato Puno, Artemio Panganiban, Retired Chief Justice Artemio Panganiban, Retired Associate Justice Adolfo Azcuna, kag si Hilario Davide Jr. Although si Retired Chief Justice Davide, wala na siya makatambong personally sa Amici Curie. O galing kay ti, siya ang kung taon ta, pinaka direct to the point ang iyang opinion para sa iyaya bilang Anay Maestrado, Retired Chief Justice. Ang pag-isip sang two-thirds, ang denominator dapat ikonsiderar ikonsiderar ng denominator ang numero lamang sang mga senador nga present sa court o kon sa trial. Tikon lang tawon, bangod apat na, Senator De La Rosa, Senator Jinggoy Estrada, Senator Rodante Marcoleta, si Senator Senator Loren Legarda ang wala gidman karon nakapakita. Bangod sang ilan nagkarinlaing nga rason, Senator Loren Legarda naka medical leave nga do halos kalima na niya o kon kalima na gid niya yagin pa iway ang iyang pagbalik sa Senado. Kalima na niya gin extend ining medical leave bangod sa ginapahayag nga balatian niya sa baga. Si Senator Rodante Marcoleta kay Senator Jinggoy Estrada naman di may tag sa ka-plunder cases nga non-bailable nga ginapangatubang karon sa korte. Kag detained sila karon sa magkatuhay man nga jail facility mga karadyuman. Para kay secretary former retired Chief Justice Hilario Davide, kakasno to ya ang mga wala nagatambong sa trial. Ang basehan na lang ang 20 ka mga senador out of 24. Gani mas magamay o kung mas manubo ang mangin threshold mga karadyuman. Si almost the same nga opinion sa iya si Retired Chief Justice Artemio Panganiban nga nagsiling nga ang mathematics nagalain kon ang denominator o kon ang realidad nagabag-o man o kon ginabase ang denominator sa kon ano bala ang realidad. Di amo nang iya paglantaw nga kon matuod o kon maging patas tampad bala kag makabig nga kamatuoran kung kabigon mo man gihapon nga present ang absent. Nabalaan mo man nga wala na sila gani. Ano common sense lang wala? Balaan mo nga wala gani sila diri nga ang sa nga ang isakpon mo sila sa ining matabo nga pagbinotohay. Kay tibisan kita gani sa sulod sang classroom kung magbinotohay absent kaya bisa adlaw sang classroom officers election. Hindi ka man yung kaboto, hindi bala. Ti amo nang iyang simple logic para tuman kag siling abi ni retired chief justice Panganiban nga ang impeachment court, Senate impeachment court amo na ang Supreme Court of the impeachment. So hindi na kinahanglan nga pamakoton pa sang mga senator judges ang chief justices o former o kon retired chief justices kung ano ba lang ila ubrahon. Bangod nga ti sui generis gani ang ining impeachment trial kag isa pa kung ang siling ni CJ Panganiban nga kung tani nga ginhatag na lang sa Supreme Court ang pagdesisyon sa impeachment trial kung Supreme Court malang gihapon gali ang basihan. Tikay ginhatag ini sa Senado, matambalon ang Senado lamang ang may nagaisahanod nga poder kung ano ang ila pag-aubrahon na tuhoy sa pagbinotuhay sa konsekusyon sa trial, impeachment trial sa isa ka mataas na opisyal sang gobyerno. Malawig pa, madamo pa sang matabo diri pagabotohan pa ini sang mga senator judges. Bisan ginambal ganito ni panganiban ng kay Senator Chiz Escudero na wag nang matigas ang ulo. Da kon mahimo ikaw na lang ang may desisyon bilang presiding officer kag hindi na bala pagbotohan. Galing ka sa Batman si presiding officer Escudero. Hindi kung desisyonan ko ini ay malabag man gihapon kay ti tanan luyag man nga may matugda. May mapamatok gihapon kun siya lang ang magadesisyon. So importante nga may say o may boto man ang kada isa sa mga senator judges. Tibantayan ta, bangod buwas nga adlaw, September 21, magapadayon man gihapon ang ining trial kay Vice President Sara Duterte mga kasama.
16: RMN Netizen Patrol First Edition.
15: Sa iban pang balita mga karadyuman, sa po nga si Manabaw, in surprise ni former President Rodrigo Duterte ang iya mga sumudunod ang ukod ang tanan ang mga ang viewing public sa bugos ng kalibutan tanan nga mga Pinoy gin sorpresa niya bangod nga hinali siya nga nag-appear sa ICC. Wala kita makahibalo sa ni antes ang natabo nga pag-atubang niya sa chamber. Sa adlaw na lang mismo nga sang status conference o kung sa case conference niya naibaluan na magapakita siya galing sa korte. Nga makita madaton talaga. Kasi ang tsuraya do hindi man, layo man sa ginasiling sang tanan na butot balat na ang anay presidente. Though healthy man siya, medyo naghagos-hagos siya gamay. Pero nagputi to si former President Duterte. Kag ang iya mga kilay, ang iya mga bungot, pulutin man. Pero madamol gihapon ang iya buhok. Ama ito, we're not sure kung nalugom ato o kung nagbito yung natural niya. Pero sa mga nagigad niya, mga santes pa siya nakasulod sa ICC, do itom gid man ang iya yung buhok. So, malaka lang ang iya ng mga uban. So, ang unang ma-observera natin sa iya physical na appearance ang magpakita siya after over a year nga wala gid na makit-an sang publiko si former President Duterte kag iya lamang nga suod ng family members ang nakakita sa iya ang nagabisita dito sa iya bangod sila lang man ang allowed mga karadyuman sa hugot sang ining ang protocol sang International Criminal Court. It's good nga nakamusta nakita sang tanan ang iya sitwasyon. Kaya ti hindi man gid kita magkabalaka kasi ti no healthy man ang former president dito sa ICC kag bisan ang chamber ang mga experts health experts nga nagcheck sa iya o una naman nga nagsiling nga fit to stand trial ang former president. So bantayan tabong November magisugod na ang formal trial o ang actual trial sa crime against humanity nga kaso ni former President Duterte sa ICC. May kaang tanan sa pagpatuman niya kag sa iya administrasyon sang war against drugs. Yara na sa aton nga linya si Netizen Patroller Shine Magbato para sa iya madulog nga balita.
16: DYRI Radyoman Report.
1: Nag-file sa resolusyon sa Kamara si Philrica Partilis Representative Presley De Jesus para imbestigaran ng online safety measures sa Meta Partikular sa pagsabat sang scams, fake accounts kag makapatala nga content. Luyag sang mamalidha nga ipatawag si Meta CEO Mark Zuckerberg kag usisaon kung ano kadasig magresponder ang Meta sa mga reklamo kag kun paano ini nagapakigbuligay sa mga otoridad sa Pilipinas. Nasaad sa resolusyon nga mahimo dagdagan sang masugot nga regulasyon o kung total ban ang Meta sa Pilipinas kung mapamatudan nga hindi epektibo ang online safety measures. Sini, Rajuman Joydin?
10: Good morning, Rajuman Shine.
1: Good morning, Rajuman Joylin.
10: Tay, ako ikaw ang pamukuton, pabor ka bala nga iban na ang Facebook dari sa aton sa pungsod?
1: Rajuman Joylin, hindi gid ako pabor nga iban ang Facebook sa aton pungsod. Bangod una bes, ang Facebook upod ang Messenger, ang mga mayor nga social media platforms na ginagamit naton sa pagkomunikar sa matag-adlaw-adlaw. Iniman ang mga platform nga mas hapos ma-access kag makuhaan sang impormasyon sa mga gakahilinabo sa aton palibot kag komunidad. Nahatag man ini sa aton sang kalingawan online, rason nga dako ini nga disbintaha sa tanan kung madula. Ang pagban sa Facebook, hindi amo ang solusyon, kundi tani mas paigtingon sang gobyerno ang media literacy, hindi lang para sa mga estudyante, kundi para sa tanan. Kay kung responsable lang man ang mga netizens online, Rajuman Joylin, kag media literate, mas mahapos matap na ang amusini nga mga cyber issues. Kag kadamo pa actually sang issues online nga mas dapat tagaan naton sang atensyon kag sang aton gobyerno. Parihas sang madasi nga paghimo sa mga contents nga AI generated, no? Nga hindi lang gamat-amat buba sang aton kalibutan, kundi isa man sa mga mayor nga rason sa pagpatalang sa mga netizen. Rajuman Joydin?
10: That's right. Kag ti sa paglantaw ta biskandulaon ang Facebook kag hindi ma-address ang mayor nga problema sa fake news, ang mapagpalaptas sa misleading information sa public. Masaylo lang gihapon sa bag-o naman nga platform, sa iban nga platform nga available na subong, kag amo man gihapon ang practice. So, mas maayo gid man kung regulation ang ipatuman sang aton gobyerno, Rajuman Shine, sa imo man nga paglantaw?
1: Yes, Rajuman Joylin. Kay pag kumaban lang man ang Facebook, may ara pa man kita Instagram, may TikTok, kung sabihin, posible naman yung maglapta ining mga fake accounts, ang mga mga patalang na content.
10: Yes, that's right. So, thank you so much sa imong opinion kag pagdulong sang ining issue o kon balita, Rajuman Shine. Ang imo mga talamyawon subong aga?
1: Rajuman Joylin, ginatamyo ko ang akong ginikanan, yung nagpamati subong. Ako man kay Nunoy, kay Dudong, kay Tata, kay Tuto, kay Ninya, kay Iska, kay Rajan, kay Mary June, kag LA. Kay Jesse Paulo, kay Ayana Claire Doctolero, kay Princess Errol de Romal. Nagsatanan, yung tagpalamati sang RMN Iloilo. Happy Sunday!
10: Happy Rajuman Sunday! Oh, happy Sunday and thank you so much again, Rajuman Shine.
1: Para sa Netizen Patrol First Edition, Rajuman Shine Magbato. Tatak, RMN.
16: RMN Netizen Patrol First Edition.
10: Ang oras 5:30 na sa aga. Wala na kita sang nabilin ng mga inoras diri Rajuman kon mga karajuman. Kita sa masunod nga public affairs program sang RMN Iloilo. Sa ngalan sang serbisyo publiko, Rajuman Joylin Tamayo para onda. Tatak, RMN.
17: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

tanan. Buksi ang amon tagipusoon o Ginoo. Ang gulo pagabatunin namon ang pulong sa inyong anak.

0: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
1: Pagsaay, paglibakay, kag fake news nga nagaguba sang duwog sang iban, kabay pa nga magunungay ang tanan sa kasakit man o kon sa kasadya. Mangamuyo kita.
0: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
1: Kabay pa ang amon mga pinalangga nga nagtaliwa na makabaton sa dako nga suon sa Ginoo, ang kalipay sa ginarian sang langit. Mangamuyo kita.
0: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
1: Ipangamuyo man naton ang kinanglanon sang aton katilingban kag ang aton personal nga intention. Mangamuyo kita.
0: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
2: Wa may ni tanan namon inadala sa matubangan pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.

0: clear time.
1: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
3: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
4: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugatan nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
6: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
9: D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Para sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
15: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasikon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
9: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda?
2: We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mabaka sa mga butika. Alas 6:28.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat, igubala kay matama to nadula ang bukol.
12: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
14: Gigan

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Southern Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, ara po nga ang muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Southern Plus Gold. Sulgod sa duwa ka bulan noong pawan.
3: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Pumili sa mga butika.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be MX-traordinary with MX3.
9: TTX-500!
10: Di na kano. Ang ginabatsyag ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya bayuwang.
11: Sa katlo kapila ka mag-inom.
12: Sa TTX-500.
10: Sa primero katatlo, sa subong kaduana lang.
11: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa TTX-500. Ay, nag-o ginabatsyag.
8: TTX-500!
13: Apo! Ulat anay, nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
14: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
15: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Indi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iyang mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok and all leading drugstores nationwide.
16: Para, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Kung may vaccine na da siya, may mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
18: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy, gid ako nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
17: Yes.
18: Pero ako ya 1 capsule, okay na ko.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ang tao nga may madubukan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Kung si Ricky, isa ko ka-guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabaka nga butika.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Char, fab, car, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng char.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
8: TTX 500!
25: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
8: DTX 500! Nuts! Herbal Capsule!
26: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
8: Nuts Herbal Capsule!
26: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako gali si Chloe Del Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
11: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Ahoy! Kidney Care Time!
27: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
28: You care? We care! Kidney Care!
29: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
30: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
31: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
32: RMN, RMN, RMN.
33: Oras sa Pilipinas, tatak la sa East Ranta, sa East Saga.
34: RMN, Ronda. Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan, sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa aga.
33: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa aga. Sa karong adlaw sang Domingo, Setyembre 20, tuig 2026. Sa gihapon inyo kami live nga makit-an kag mabatian sa Facebook sa DYRI Araman Iloilo. Kag sa inyo mga radio 774. Sa ngalan sang serbisyo publiko, akong inyo tagbalita, ako si Radyo Man Fia Panes Otero. Sa mga dalagkuan nga balita lokal, PRO 6 ginahanda ang deployment sa posible mga protesta sa anibersaryo sang deklarasyon sang martial law buwas nga adlaw. Medikos nagpanindugan nga nadapatan nila sang pagbulong ang rider nga nadisgrasya malapit lang sa ilang ospital. Biyahe sa mga units ng WVTC nagapabilin sa 100% sa piyak sang padayon nga pagsaka sang presyo sang krudo. Kag COMELEC 6, ginapanugyanan ng publiko nga magkuha sang opisyang impormasyon direkta sa ila opisina may kaangtanan sa pagpatigayon sang 2026 BSKE. Sa balita national, Mayor Baste Duterte luyag na mangin hostile witness ang prosecution sa impeachment trial sang iya utod nga si VP Sara. Kag Deped Secretary Sonny Angara personal nga ginkumusta ang sitwasyon sa Banga National High School sa South Cotabato kasunod sang pagpanglothang. Sa balita international, US Federal Appeals Court ginbasura ang deportation policy ni Trump. Sa negosyo, DOTR ginpahibalo nga wala na sang pondo para sa fuel subsidy sa 2027. Ahensya nagapilar sang dugang nga funding. Sa balita sa sports, 2026 Asian Games, formal na nga ginbuksan. Masobra 400 ka Pinoy athletes, handa na para sa ilatag sa kamangha hampang. Kag balita sa showbiz, ngalan sang bata nga babae ni Lady Gaga, ginkuha sa kanta nga ginperform niya sa isa sini ka mga pelikula.
32: Arimin, arimin, arimin.
33: Oras sa takla 6:38 na sa aga kag sa detalye sa aton mga balita lokal. Padayon ang monitoring sa Police Regional Office kon PRO 6 sa mga grupo nga posible magapatigayon sa rally kadungan sa ika-54 nga anibersaryo sa deklarasyon sa Martial Law buwas nga adlaw. Sunod kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, wala sila sang may nakita nga dako nga rally nga patigayunon. Apang pahayag niya, nakahanda ang PRO 6 sa anuman nga protesta. Dugang pa niya, ginahibalo sa regional headquarters kung ano ang unit o kung ano nga unit ang nagakinanglan sa dugang nga deployment.
6: Po, yung pumumonitor naman po yung dire-diretso. Ito po, year in, year out, silang sagawa natin. Sa ngayon po, wala tayong nakikita ng mga malalaking rally. Pagkakaroon pa man, laging handa ang Police Regional Office 6 sa anumang, halimbawa, pagkitipo na gagalapin sa September 30.
33: Ang gabahin sa ang pahayag ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. May kang tanan si Dinag pahanumdom si Tuanyo sa mga rallyista nga magpabilin magapabilin ang kapulisan sa lugar sa ila protesta. Hindi agod bantayan sila kundi para masiguro ang katawahan sa lugar. Hindi papektuhan ang wala nag-interest sa demonstrasyon kay sa kabugusan nga kalinong sang komunidad. Nagpanindugan ang Medicos Medical Centers nga nadapat na nila sang gilayon nga pagbulong ang rider nga nadisgrasya malapit lang sa ila ospital. Ini ang kaundan sang ila confidential incident report nga ginpasa sa opisina ni Iloilo City Councilor Alan Zaldivar, ang chairman sang Committee on Health. Nagugat ini sa naglaptang nga video nga kuha sang isa ka overseas Filipino worker nga nakakita sa natabo kag nagpangayo sang bulig sa ospital apang ginaligar nga nagpamalibad ang mga guardia kag staff nga magdala sang stretcher kagatagan sang first aid ang rider. Ginsugo pa sa mga iniang OFW nga magtawag sa Iloilo City Emergency Response kon ICER kag sa pulis. Sulo kay Zaldivar, base sa sabat sa ospital, ginatender nila ang pasyente antes ginrefer sa Western Visayas Medical Center kung sa diin nagtaliwan ini pagkaligad sang pila kadlaw. Payag niya ginathagman sa ospital nga nagsunod sila sa nag-exester nga layi kag direktiba sa Department of Health sa pagdumala sang emergency patient.
7: Last Thursday, we received it sa office naton, and it was stamped confidential, no, incident report. So, gin-go over pa naton ang incident report nga gin-submit sa aton, and just only to give you the general, no, content, no, of the report. The emergency intervention was immediately provided, no. Kaga patient was accommodated in the emergency room. Appropriate medical care was administered, and emergency treatment were observed. And to the extent, no, that coordination through referral system.
33: Apang sunod sa konsihal, kinahanglan nga makatukod sa mga protocol, ilabi na nga malapit lang sa ospital ang aksidente. Magluwas na ni ginsiling na sang ICER nga may siyam kay insidente nga natabo malapit man sa mga ospital.
7: But then ang aton nga mga policies and procedures, may na mga in-house, no, pagsulundan ang blueprint, no, sang isa ka medical facilities. So nakita naton nga dira kita nagkulang siguro sang policy or certain protocols when it comes gintawag man naton nga emergency, no. Kaya ang emergency will not only happen nung may i-refer kita nga patient sa ER, but emergency sometimes, no, occur, no, outside the premise, no, sang isang medical institution.
33: Ang kabahin sang pahayag ni Iloilo City Councilor Alan Zaldivar, sa Martes, September 22, magapatigayon sa consultative meeting ang City Council kag ipatawag ang pamunuan sa Tenanyo Hospital sa syudad, ang DOH, ICER, police kag iban pang concerned agencies. Katuyuan sini nga mapabaskog ang koordinasyon sa tunga sa emergency responders kag mga ospital. La 6:43 sa iban pang balita lokal, nagapabilin sa 100% ang units ng Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC nga nagabiyahe sa tanan nga ruta sa piyak sang padayon nga pagsaka sa presyo sang krudo. Sunod kay WVTC Chairman Mr. Boyet Parcon, nagapadayon ang biyahe nila nga 100% umpisa sa nagsaka ang presyo sang diesel sa nagligad nga semana. Payag pa ni Parcon nga dako ang fuel subsidy sang gobyerno nga 12 pesos kada litro nga diskwento sa pagpahaganhagan sang epekto sang pagsaka sa presyo sang gatong. Payag pa sini nga yara sa 92 pesos tubdob 93 pesos ang presyo sang krudo subong nga semana kag mahimo lang nga masobra sa 80 pesos kon may 12 pesos nga diskwento. Nindugang pa ni Parkon nga nagalaom sila nga maaprobahan ang ginahinyo nilang 2 ka pesos nga saka sa pamasahe nga makabulig sa ila transport sector. Padayon naman nga ginaobserbahan sang grupo ang epektos sang ginapaabot nga pagsakaliwat sang presyo sang gatong sa masunod nga semana para makahimo sila sang desisyon sa operasyon sang ilang mga unit sa nagkalain-lain nga mga rota. Samtang, ginpanugyan sa Commission on Election kung Concomelec Regional Office 6 sa publiko nga magdirekta sa ila talatapan sa pagkuha sang hustong impormasyon. Ilabi na ang may kaangot sa 2026 barangay kag sangguni ang kabataan election. Sunod kay Comelec 6 Regional Election Director Attorney Dennis Ausan, bukas ang ilang mga talatapan sa provincial, city kag mga municipal office para maghatag sang hustong impormasyon sa ginapaabot nga pagpatigayon sang piniliay sa barangay. Manginbalasihan man ini sa mga luyag magpadalagan para makahimo sang ila plano. Payag pa ni Ausan nga madamo sa nagalibot nga impormasyon nga hindi accurate, rason nga importante nga sa ila mismo talatapan maghalin ang opisyal nga mga impormasyon.
1: Kuha kamo sa impormasyon direkta halin sa aton opisina kay na makahatag kita sang opisyal nga information para sa inyong giya kag siyempre may basihan ka mo kung ano man ang inyong mga plano.
33: Ang kabahin sang pahayag ni Comelec 6 Regional Election Director Attorney Dennis Ausan. Lasa 6:45 sa ibang pang balita lokal, iparenovate sang Police Regional Office 6 ang police station sa San Rafael, Iloilo nga nagaservis ang unang comfort room. Sang Domingo, September 13, nagbisita si PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio sa among banwa kag nakita niya nga yara pa ang mga amenities sa isa ka comfort room, lakip na ang shower hose kag mga lababo nga nagaserbi nga lamesa. Sunod kay Tuanio, gilayon siya nga nagpakigangot sa local government units ng San Rafael kag naistorya niya si Vice Mayor Roberto Villaza Jr. nga anay alkaldi man sang banwa. Pahayag niya ginbisita na nila ang ginaduso nga site sa diin tukuron ang nagakaigo nga police station. Apang bangod madugay pa ini nga matabo, temporaryo nga iparenovate sang PRO 6 ang existing estasyon.
9: Ang maganda po kasi dito, yung local government unit, particularly si Vice Mayor, personal ko po nakausap. Napakaganda po ng plano po nila doon. Dahil matatandaan mo naman natin, dahil nga po, dati lang barangay, yung San Rafael, ng Barrio Tacno po. Obviously, makikita po natin na nagsisimula pa lang siya mag-develop. Magkaganon pa man sinasabi ko nga po, baka long term yung pagpapatayo ng police station. Nandun po yung ating controller at logistics officer. Nasa San Rafael po sila, nakipag-coordinate po sila sa munisipyo at sa police station.
33: Ang kabahin sa ang pahayag ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio. Ginkumpirmar man ni Tuanio nga may isa pa ka police station sa Iloilo nga nagakinahanglan man sa renovation kag natalana man niya ini nga kadtuan. Samtang nagdangat sa 198 ka wanted persons ang naaresto sa Police Regional Office 6 sa mga operasyon sini sa Western Visayas halin sa September 1 top 15. Nalakip sa mga numero ang tanan nga top 10 regional most wanted persons sa PRO 6. Sunod sa PRO 6 sa 61 ka most wanted person na pulo ang regional level, 17 ang provincial level, 5 ang city level kag 29 ang municipal o station level. Samtang nadakpan man ang 137 ka mga other wanted persons sa amuman nga period. May pinakamadamong inadakpan ang Iloilo Police Provincial Office ukon IPPO nga may isa kagatos ka mga naaresto, lakip na ang 37 ka most wanted person. Kag 63 ka OWP. Lasa 6:48 kag sa iban pang balita lokal. Napasakaan na sang kaso ang 5 ka mga lalaki nga nagtinapungulay sa Smallville Complex last 2 kahapon sang kaagahon. Sunod kay Police Captain Lester Oliveros, officer in charge sang Iloilo City Police Station 10, ginpasakaan ang mga inis ang kaso ng alarm and scandals. Payag niya nagagawa sa investigasyon nga tulukay lang ang motibo sang insidente. Ginapahayag nga ginpalapitan sa 3 kalalaki ang pihak nga grupo kag ginpamangkot kun nga aginatulok sini ang ila upod nga babayi pagwa sa kalsada didto na kag nagtapungulay sila. Madasig naman nga nagrespondera mga kapulisan nga yara lang sa lugar kag ginpangdala ang mga ini sa presuhan. Kinkompirmar ni Oliveros nga nagapanimaho sa makahulubong ilimno ng mga ini nga lunsay residente sang syudad. Sa katapusan nga balita lokal, nga abala, may mga negosyo nga wala na makabangon matapos ang dako nga isyo kon negative publicity. Ini ang ginsabat sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikad sa interview sa nga raman Sapat Turismo kag pumuluyo kon STP3 program. Ginalimbawa ni Manikad ang isyo karon sa Bohol na tuoy sa overpricing sa mga produkto kag serbisyo kaangay sa ginaluto nga pumpano nga nagabalor sang 1,650 pesos sa isa ka resort nga nag-viral sa social media matapos gin-post ng isa ka turista. Sunod kay Manikad nga bangod sini kag sa iwan pa nga mga isyo angot sa overpricing sa Bohol, nagnubo sa masobra katunga o kon 59% ang tourist arrival sa lugar sini nga first quarter sa 2026.
10: Bohol right now has experienced a 59% decline in visitor arrival. See how tragic that is. Kadako sina nga trahedya in terms of workforce, in terms of attraction, and in terms of the community survival. Ano na ang matabo? 59% is more than half. It is
33: pahayag ni Manikan nga pamatud ini nga dako ang impact sa negative publicity sa mga negosyo kag sa turismo sa pangkabilugan, ilabi na kun indi ini mahatagan sang pagtamod kag indi man masolusyonan sa labing madali nga panahon. Angot sini ginsuwestyon sa tourism advocate nga dapat aktuhan ang problema kaangay sa overpricing bangod magresulta ini gilayon sa negatibo nga paglantaw sa publiko, madula ang mga loyal customers nga magresulta sa kahalitan sa ekonomiya. Agud maprotehera ang mga negosyo batok sa negative publicity. Ginpunto ni Manikad ang pagpatuman sang price ceiling kag transparency sa mga presyo. Pagpasiguro sang gobyerno nga maimplementar ang mga pulisya kag kasuguan may kangtanan sa turismo. Pinahan ang mga nagilapas diri kag ipahibaluman sa publiko ang ini nga mga aktuasyon.
10: There should be strict implementation when it comes to enforcing the laws and infrastructure developments. So diri na nagasulod ani ang gobyerno, ang local government agencies and the national government agencies should see to it that all these things are being enforced.
33: Para naman sa mga nag-experience na sa negative publicity sa ilang negosyo, ginapanugyan ni Manikan nga tubangon ini kag i-address o konsabton ini gilayon. Sa patag sang turismo ginpahanumdum niya nga dapat hatagan sang pagtamod ang nagreklamo mangin istrikto sa pagpatuman sang pulisa, lainon ang naratibo kag hatagan sang importansya ang kwarta sang customers kag ipahibalo ini pagi sa mainstream media kag social media platforms. Sunod kay Manikan nga ang tanan nga klase sang krisis mahimo matabo sa tanan nga establishmento apang dapat nga masulbar ini sang maayo kag indi pagpabay-an lang nga maglipas.
10: Shift the narrative. Kay nag-overpricing narrative ka mo, shift it. When you make your public, your press release, shift it that you will now go into value for money systems, value for money initiatives or endeavors, kay nagsala ka mo. So, ang una ka-importante ang role sang mainstream media and in a way, sang social media platforms because when you try to shift the narrative, sila ni ang mas-send sang message sa mga tao.
33: Ang kabahin sang pahayag sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikad sa interview sa Araman Sapat Turismo kag pumuluyo o kon STP3 program. Oras sa tekla sa 52 kag sa detalye sa aton mga balita nasyonal. Magahingyo ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na i-classify si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang isa ka o kung isa pa ka hostile witness sa impeachment trials ang iya utod nga si Vice President Sara Duterte. Ini ang ginpahibalo ni House Prosecution Panel spokesperson Benjamin Tolosa Jr. Sunod kay Tolosa nga luyag nila nga mangin hostile witness si Mayor Baste agud makapamangkot ang prosecution sa leading questions. Bayag niya nga nagalaom sila nga maghahatag sang importanteng impormasyon ang alkalde Mike Angtanan sa Article 2 sa impeachment case batok kay VP Sara ukon ang unexplained wealth. Samtang personal nga ginbisitahan ni Education Secretary Sunny Angara ang Banga National High School matapos ang nagluntad nga pagpanglothang sang Biyernes nga ginkamatay sang tatlo ka mga estudyante kag ginkapila sang walo ka iban pa. Sa ambush interview sang media, ginpahayag ni Angara nga magluwas sa pagpabakod pa sa security measures sa mga eskulahan. Kinahanglan man nga pabaskugon ang mental health intervention sa mga estudyante bangod hindi na mapakta ng kondisyon sa mga ini sa karon. Sunod kay Angara nga, magapangayo man sila sang bulig sa Department of Information and Communications Technology kag Department of the Interior and Local Government agud nga maimbestigaran ang ginapahayag nga involvement sang gunman sa isa ka online group nga mang ginatudlo nga nag-inganyo sa iya para magkomiter sa krimen.
8: Balita sa Imbayong Daga, sa Imbayong Daga.
33: Wala ginpaboraan sa U.S. Federal Appeals Court sa Boston ang pulisa sa administrasyon ni U.S. President Donald Trump nga nagapahanugot sang gilayon nga pagpahaliin sa mga migrant nga igapadala sa indi nila kaugalingon nga pungsod. Sunod sa tatlo ka hukom nga panel sang First U.S. Circuit Court of Appeals, makabig nga paglapas sa layi ang nasambit nga pulisa bangod kinahanglan anay nga hatagan sang kahigayunan ng mga migrant kay pabutyag ang ila kabalaka para sa ila kaluwasan. Naiwaluan niya ng insentro ini nga pulisa sa kaso nga nagakwestiyon sa due process. Kasunod sini, ginalauman nga igapilar sang administrasyon ang desisyon nga posible maglabot sa U.S. Supreme Court.
8: Balitang pangnegosyo.
33: Ginanunsyo sa Department of Transportation o kung DOTR nga wala na sang pondo para sa fuel subsidies sa masunod nga tuig sa piyak sa nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Sa proposed 2027 budget briefing sa DOTR, ginpahayag ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez nga naubos na nila ang 2.5 billion pesos na gikan sa ila 2025 budget para sa fuel subsidies sa unang abahin sininga tuig. Tungod sini, nag-apilar si Lopez sa Kongreso para sa dugang nga funding. Naibaloan na nga yara sa 300.96 billion pesos ng pondo ang ginpain sang gobyerno para sa DOTR sa idalom sa National Expenditure Program o CONNEP.
8: Balitang Sports! Balitang Sports!
33: Opisyal na nga ginbuksan ang 2026 Asian Games sa Japan. Nagupod ang Team Philippines sa ginpatigayon nga Parade of Nations sa opening ceremony sang event. Sanday Olympic boxing medalist Ira Villegas kag weightlifter Albert Ayan de los Santos ang nangin flag bearers ng pungsod. Nabaluan nga 447 ka Pinoy athletes na nagapasakop sa 34 ka mga hampang sa Aichi Nagoya Asian Games subong nga tuig. Pagalawig ang 2026 Asian Games tubtob sa Oktubre 4.
8: Balitang Showbiz.
33: Gin sa publiko na ang ngalan sang bata nga babae ni Lady Gaga siya partner nga si Michael Polanski. Sunod sa report sang People, gin pangalanan o kung gin ngalanan sang magkahagugmang ila bata nga si Rose Bean nga ginapahayag gin bunag sang Hunyo 9. Inspired ang Rose sa kanta nga La Vie en Rose nga gin perform ni Lady Gaga sa iya hit film nga A Star Is Born. Madumduman nga gin engage sang Lady Gaga kag Michael sang 2024 kag nabuyagag ang ila engagement sa Paris Olympic. Oras mga karadyo man tetekla sa 57 sa aga. Maayong aga sa ating mga Facebook Live viewers nga nagatutokin sa ating pagbalita sa mga adlaw kay Sir Stephen Fanegan Family, Ma'am Marjorie Cubillas, Marlene Gailan, kay Ma'am Alma Ahenga, maayong aga, Sir Ernesto Llavore, maayong aga, Regina Gumakil, kay Tita Didi nga nagapamati dira sa may Aglosong Conception, Iloilo, kay Agot Monteclaro, good morning, kay Ma'am Nurses Fortuna dira sa may San Miguel, Iloilo. Good morning, Ma'am, kay RD, good morning man, kay RD Rara Ganzon, nga nagapamatigid kag nagamonitor sa atong mga Sunday programs. Pagsubong man sa Ganzon family, kay former Vice Mayor Jeffrey Ganzon, kay si Iati Ayon, maayong aga. Good morning man kay Ma'am Marlene Mendoza, dira sa may Concepcion, kay Tita Lani Vidal, maayong aga gid, kay Lula Hilda Ledesma, kay Maninay Sally, maayong aga, kay Mami Rita, good morning. Kaya ang Tita nga nag-monitor, good morning kag sa iban pa naton nga mga suki dira sa may La Paz Public Market. Kag sa tanan nga merkado sa syudad sang Iloilo, maayong aga.

0: Sa kada pahid, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid ako high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid ako pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
1: Mahimo bala nato ni nga awhago nang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
2: Ginadasig ko kamo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
1: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw. Makadala pa lang ang Vertigon ay hindi mo

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
6: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
1: panggamot sa mga uyang sakit. Check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
9: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
13: Oo, good. Tungod sa online studies.
14: Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
15: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
12: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
12: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
4: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
3: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
5: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo. Kinikil!
7: Uy, 150 over 100 gali.
8: Dok, naa, pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134.
14: Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
15: We are World Connect, your visa to a better...
16: Mga ka-Pure Gold! Isa ka-advance happy and exciting Pure Gold anniversary ang nagahunat sa atong tanang this September. Enjoy big discounts and special product deals and bundles sa din sa atong mga favorite brands from our 3-day and weekend sale. And get a chance to win free 1 sack of rice sa special panalong pabigas raffle promo. Bantayan nyo man ang daranamon nyo mga papremyo kang kesadya sa first ever Pure Gold barangayan sa mga pili nga kasilingan. Puno-puno sa discounts, papremyo kagkasadya. Diri lang ina sa Pure Gold. Always panalo. Gamay nga tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lobang damit.
19: Charm.
20: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumakabloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Ahora es las 7:16 sa aga.
23: RMN Netizen Patrol, Second Edition. Mga balita.
0: bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang Modern Media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol, Second Edition.
22: Maayong aga ka, Radyo Man. Ako si Radyo Man Joel Franco.
1: Maayong aga, ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
22: Kumusta, Radyo Man Fia? Domingo naman karon nga adlaw sa ato si makauturan, no? Basi wala pa na kamo nakahimo sa matamat na ka magyatanto na sa inyo sitag sa mga kasimbahanan, no? But ya tiyempo na itong iniino nga magpasalamat no, matapos ang bugos na simana nga pagpangabulan ng Radyo Mafia no, nangin safe kita and we're ready again no, sa pagkatubang sa other challenge no, sa masod nga simana.
1: Yes, Radyo Man Joel. Kagdi, syempre, Sunday is family day, Radyo Man Joel. No? At iyon, parang maka-spend kita sa nga ton nga oras, no? Upon sa aton nga bilog ng pamilya ko ni Gani para sa aton kaugalingon nga makapahuway kita kag makarecharge sa bilog nga simana nga hassles. Radyo Man Joel, kamusta ka Radyo Man Joel sa sininga week?
22: Marami ang simana naton, Radyo Man Fia, no? Although ati medyo madamo no sa mga insidente nga nagkalanabo subong sa bugos nga siyudad kag probinsya sa Iloilo, nonetheless we're safe no kag ti maayo aton si panglawason no, amo nang dapat naton gid nga ipasalamat sa aton sini nga mahal nga makako Radyo Man Fia.
1: Pareho man kita sang ginapasalamatan Radyo Man Joel no, kay despite sa kung kaysa may mga struggles mo kita individually sa aton personal nga kabuhi kag bisan sa mga sitwasyon man kun gisaano sa pangadlaw-adlaw, safe kita sa gihapon Radyo Man Joel kag di diriya sa Iloilo do wala gid sang dako gid no nga mga incidents no, unlike that ginaistoryahan karon sa bilog nga Pilipinas ang ikatatlo na karon nga serye Radyo Man Joel sang trigger warning shooting incident no sa eskulahan kag di syempre masubo pero ang matuod ang gunman isa man ka minor de edad Radyo Man Joel
22: kag isa man ka estudyante no. As a matter of fact, nahiya sining amay, no, katrabaho man bilang
1: DepEd official.
22: DepEd official, no. Very sad kay ti ang ginagamit nga armas, allegedly ang armas man sang amay, no. Ginguba niya kuno ang ginataguan, no, ang vault kay ginataguan kag amo ni ginagamit niya. Pero wala pa di mabalaan kay hindi lang man siya isa Radyo Man Fia, may mga accomplice siya. So, we will see kung ano ang magbuagid sa matod ng investigation sa sininga bagay. Kung ini balaya gusto-gusto lang or may mga triggering factor nga nahimo ini sang isa ka estudyante.
1: Istoryahan naton ina Radyo Man Joel no sa karon pero sa subong no i ano naton i-check anay naton ang sitwasyon sang panahon bangod kay ti syempre ginalauman naton nga sa sininga semana hindi na kita pagtublagon sang ulan Radyo Man Joel no, hopefully. Pero lang taon naton ano ang aton nga mga weather conditions kag mga disturbances kung may ara gid man sa Philippine Area of Responsibility. Naka-standby sa aton nga linya si Sir Jeff Makiling halin sa pag-asa Iloilo.
21: RMN News panahon.
22: Sir Jeff, good morning.
2: Yes sir, mayong aga sa mga latest weather update sa subong nga adlaw, Sunday, September 20, 2026. Southwest monsoon ang gaata ito sa western section of Southern Luzon. Meanwhile, dali sa itong sa Western Visayas maging generally fair weather kita. Pero expected ka po na isolated nga pagulan pangilat ka pa nag-uugtugas ang localized thunderstorm. May natutog busarangan sa direksyon nga nabagatan ng katundan para sa hangin naton. Baka na itutog busarangan naman din para sa mga balod naton dali sa itong kadagatan. Forecast temperature naton, 24 to 31 degrees Celsius. Adlan ng Butlak, 5:39 a.m. minas ng aga. Magato din ni 5:47 p.m. karon sa gabi. Yung mga latest weather update halin sa Iloilo Dapper Station. Ako si Jeff Makin na masalamat.
21: RMN News Panahon.
22: Wise ang dapat nga kabalakan ng ato si makauturan no in terms of lakat sang panahon no Radyo Man Fia.
1: Oh so far Radyo Man Joel wala sang weather disturbances no, wala sang LPA, wala sang bagyo sa gwa kag sulod sang Philippine Area of Responsibility, but miyara kita sa gihapon sang southwest monsoon pero malayo man diri sa Western Visayas didto man niya sa southern part sang Luzon Radyo Man akon sa so western part sang Southern Luzon Radyo Man Joel. So
22: the weather forecaster ka na subong no.
1: ng Nobra Tabaga. With a choice. Oh, amin na gani, kung gusto mo mabalaan ang lakat ng panahon kung aga, pag magtaw mo, chat mo ko na yun.
22: Oo. Oh. Oh. Weather forecaster ka naman, Radyo Manfia. Kulang na lang guro training, Radyo Manfia.
1: Oo, oh, Radyo Man Joel, no?
22: Pero importante na, no, nga aware kita sa lakat ng panahon. Kaya bisan sa mga day-to-day activity lang, tulad yung FIA, mabasihan tayo na.
1: Mm-mm.
22: Whether i-posture na to or i-cancel na to ng aton nga activity, Radyo Man FIA.
1: Or kung hindi man pag i-cancel, Radyo Man Joel, no?
22: Maka-avoid
1: kita sa mga inconvenience. Siyempre, ubalaan mo yung nakoon siyansa nga mag-ulan subong, makadala ka payong, or hindi mo gidya pagpilipatan ang isa ka bagay nga mahimo mo panaming sa ulan, Radyo Man Joel. So, mga amo nang abalang mga bagay.
22: Ako subong Radyo Man Fia, ako sang una tamad-tamad ko mandala sang payong. Subong niya, I oblige myself nga magdala ng isang payong.
1: Ako kaya, man.
22: Hindi mo paktan ang lakad sang panahon mo. Climate change sa subong, kanami isang panahon, subong gulpi lang yan maulan.
1: Mm-mm.
22: No? Ang mga forecast sa pag-asa, forecast lang ina. No? So, hindi ina siya bote balon inscribed in stone, kumbaga, nga mo ginang matabo. No? Amuna ako niya, everyday, kadalagi ko niya payong, may bagi ko na yagi, resulan sa payong. Kay, hindi tayo masigurado ang lakad sang panahon. No? Basi gulpi lang, ara ka sa dalan, gulpi lang pumusta kang ulan. No? Like, hindi ako na ready ka, Radyo Man Fia.
1: Correct na, Radyo Man Joel. Kasi, syempre, parang, ang tawag ni malayo ka man bala sa masakit, no? Mm-hmm. Kasi syempre the more nga exposed ka sa ulan init ang imong immune system, Radyo Man Joel, nag-deteriorate man. So dapat, no, kung mag-ulan may panamin ka sa ulan, kung mag-init may panamin ka man sa init, manami gid na nga mga measures, Radyo Man Joel. So balik ta to, no, sa aton nga ginistoryahan kay ina angot sa sining shooting incident, no, dira sa may South Cotabato, Radyo Man Joel, particular sa Banga National High School.
22: Ilonggo na daw ang gobernador, Radyo Man Fia?
1: Oo, actually ang mga taga South Cotabato, do mga Ilonggo, o kung Hiligay non speaking man sila, no, iban si ila kinray, Radyo Man Joel, kay ang kalabanan sini sila do mga nag-migrate balik diri halin sa Iloilo, Negros, no. Dira sila nag nakapamana, nakapangsao sa nakatukod sa pamilya, Radyo Man Joel, no. So sa latest nga o kung sa ulihi nga report or update halin sa DILG naton, Radyo Man Joel, sa press conference kahapon ni DILG Secretary Remulla, ni-establish nila, Radyo Man Joel, nga ining bata mayara na nisang existing
22: condition
1: kaangis ang depression.
22: Mm-hmm.
1: So na ano na ni na establish na ni na balaan sang ginikanan last April pa.
22: Daw ginaplano ni siya kanina dalawon sa psychiatrist?
1: Yes, no? Pero hambal sang DILG Secretary, somehow, siguro, ang intervention sang ginikanan, hindi bala husto or hindi enough, no?
22: Basi kung may denial pa sila.
1: Oo. Kagti, siyempre, Radyo Man Joel, abi nila, kay naistorya na nila, okay na. Without them knowing, ati, siyempre, may nag-exist gihapon sa paminsaron sa siling bata nga na diskubrihan pagid nga engage gid ni siya gali sa deep dark web nga ginatawag, Radyo Man Joel. But silingon inibalang ginahambal nila nga mga link kag mga games nga do may criminal nga sakot, no, or instinct nga gina pasulod sa paminsaron sa mga
22: do ginakuha nila nga ang solusyon sa isa ka bagay, maghimo sa krimen, ako magpatay ka sa tao, no. Do amo nang ilang mindseting kumbaga.
1: Kagti syempre ang as nature man sa mga kabataan, subong Radyo Man Joel nga tama sa ila ka exposed bala sa sa internet. Sa amo ni nga edad, 14 years old, Radyo Man Joel, kisa gani mga less than 10 years old, Radyo Man Joel, babad na sa cellphone mo, no? or sa social media, or sa ano man da nga site, no, nga gina allow sa mga ginikanan nga ilantawon nila. So that's why nga siguro wala ni na kahibalo ang ginikanan bala nga may mga amo ni nga syempre siguro gaan gadget ang bata. Pabay-an na lang man, wala naman sang supervision, Radyo Man Joel, kay syempre mga kabataan subong ge-impose man na sila yasang privacy sa ila kaugalingon. Pero kung sa amo na
22: iban, hindi mo gani makita post ang iban? gina-hide sa imo kung isang post mo, di ba?
1: Doon ginapabati-bati ang mong kilala ko. Wow. Pero ati, syempre, Radyo Man Joel, amo na gani ang roles kung tani sa mga girikanan nga hindi lang bala magtapos sa tingin sa way ko man na. No. Kaya usually, amo na mo, mambal sila, tiyo, wala mo ko na nagulang, kaya ginsaway ko man na. Pero, tiyo, syempre, bata mo na, minor pa, hindi lang naesta sa saway, Radyo Man Joel.
22: Kung supervision, gina dapat.
1: Kung kinahanglan nga, kwaon mong cellphone, yalan, tawon mo kung anong mga gina-access, yung bala Radyo Man Joel. Kaya, tiyo, syempre, ilabi na gid kong minor, no? Wala mo na invade ang ilang privacy, kundi, ginasiguro mo lang ara sila sa insakto nga mga social media sites, no? Or ang iban sinada sa ila, may mga links or may mga friends gani nga na-establish Radyo Man Joel bangod lang sa mga online games,
22: yes,
1: no?
22: Yes, yes.
1: So, so isa ni sa mga factors kung kaisa nga hindi natin makontrol ang mindset sa mga kabataan.
22: Especially kung working parents, Radyo Man Fia. Sometimes, engrossed sa trabaho ang magigikanan, na why nag-inaman sila sa tiyempo, sila si mga kabataan, abin nila kung maka-provide lang sa food, shelter, and clothing, that would be enough, no? Pero, tiyo may mga bagay, hindi tagid man na mawala. Kahit ako, ako ya, I'm a father of five, no? Happy lang kita kay ti, okay ang aton kabataan, no? They're doing good. Despite kay ti, may mga kulang-kulang kita sa oras sa ila, pero they're doing good. Amo na blanco, hambal na ton, nga ti, it all start sa, ano gina, sa gamay pa lang, no? Sa upbringing sa bata, until nga magdako siya, no? Kung paano mo good instill ang discipline, kung paano mo good instill ang respeto sa ila, no? Ma-imbibe nila, kag madala nila ina siya magdako o Radyo Man Fia, no? Although, kati ma-influence man dira ang palibot, but eventually, ang bata, kung ang pundasyon niya maayo Radyo Man Fia, mabalikin na siya dira, no? Kung anong ginhalinan niya. And he will realize, kung anong ginihimo niya, hindi kami maayo, no? Unless, sa silingan naton, ang ina nga bata, gidman may ara, gidman sa ginasofrer nga mental condition, which is amo tong ginhambal nga may ara siya sa depression. No? Di, ang mental illness, Radyo Man Fia, ang mental condition, no, hindi ina dapat pag-ibaliwala. Like sa nga aton nga physical health, equally important man ang atong mental health. Because ang physical health naton, nag-manifest na siya, makita tayo na siya, physically. Pero ang mental, Radyo Man Fia, sometimes hindi tayo makita and we tend to ignore, no, sa mga red flags. Kahit ti, sa aton bala, no, palindugan always, no, ginakahuyaan naton kung mayara kita sa mental condition because we equate that always with being buang, no. Pero hindi, no, because talan kita nakaagi sa aspetong agsali, ano kayo tawag, isala, sa stage nga kaangay sina. Nga may mga stages of depression kita, stages of stress kita, no? Ti okay lang na iba niya kabalo magmana sa Radyo Man Fia. Okay lang iba niya kabalo sila maghandle, pero ang hindi, amo na nagkakadalaman sila. So amo na nga, importante gid nga, kahibalo kita magtanaw sa red flags, no? Sa ato si mga kabataan. Kung nagasuffer sila sa mental condition, Radyo Man Fia.
1: Ikadawa nga issue, Radyo Man Joel, ang nakita sa DILG nga safekeeping sang armas, no? Sang sining parents, no? Maglawas ka ti, syempre, wala nila na kita nga may red flag na gali, no? Sa paminsaron, sang ilang anak, Radyo Man Joel. Siguro nangin kampante man ang amay, nga maning tag-iya sang firearm, nga gingamit sang bata, nga siguro para sa iya safe na to pero wala siya nakahibalo nga ang bata niya sarangan i-access,
22: yes,
1: ang ginbutangan sa sining armas lotha nga gingamit Radyo Man Joel. Although nga ti wala na establish ang police kag wala nila kuno nakita nga may record ining bata sa gun firing, no, sa mga firing range. Pero ti syempre kun balaan mo bala sa paminsaron mo ang amay mo may kapasidad nga maghupot sina. Kaya di, siyempre, sa mga na-expose ka. Sa
22: pwede mo na ma-research.
1: Pwede mo ma-research, no? Especially kung ti, ara ka bala nag-engage ka sa mga deep dark web, Radyo Man Joel, no? Kati, diraya tudloan ka ginanilaya sang luyag mo mabalaan.
22: Bisan ang mga unimaginable nga mga stunt, no? Unimaginable nga mga techniques, no? Dira nila na makita, Radyo Man Fia. Which, no? Very alarming. I don't know kung anong kakatabo sinin sa ginakandak ng mga investigation sa aton sining Senado kag sa Congress sa sining kangay sining nga sitwasyon na human fiya ngati siguro it's about time gid ba no in countries like China no in Singapore no siban pa mga pungso there are sites nga prohibited gid ra human fiya no kun ang China gani maka prohibit gani isang Facebook no sang Google no sa ilang lugar kag even sa ilang mga gadgets no di nga andito na mahimo sa aton if no kung may ara kita nga pwede naman ina siya madumili ang ina nga mga websites diri sa aton sa pungkod Pilipinas Regiment Fee.
1: Kagdi is syempre siguro Regiment Joel ang tatlo nga ni ka sunod-sunod nga serye sang pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan kagdi ang involved mga estudyante it's time naman para nga makonsider na gid no sang aton yung mga lawmakers nga magdihon sang layi Regiment Joel o kon ano man daan nakita nila nga makapaayo nga kasuguan para nga ma-limit bala ang access sa mga minor de edad naton sa social media or bisan sa internet Radyo Man Joel or ang ano gid ang tawag ni ang especially kung nara sila sa eskwelahan no although nga ti syempre realidad na ni subong kinanglan ta sa mga devices no kay ti syempre aid din siya sa aton nga pagtuon Radyo Man Joel pero kun amo na ning gakatabo nga daw mambal kita copy-paste bala no ang proseso kag di nakita man sa investigasyon nga ang mga factors nga ginahalinan sini amo ang engagement nila sa internet Radyo Man Joel siguro it's high time nga makadihon naman ang aton nga mga lawmakers sang laye nga maka-limit no or maka-dumili na gigani Radyo Man Joel especially kung ara ka pa sa wala sa insaktong edad kag hindi ka pa maka-discern para sa imong kaugalingon.
22: While this is Radyo Man Fiya masing tabi nga isolated case ini siya no pero
1: hindi na very, makabig ano, sang pulis
22: very kwan siya no very tony gani very tragic no ma-justify na sila sa mga amuna nga mga bagay very tragic because it seems nga there is a pattern na Radyo Man Fiya no may pattern siya mampisa ini siya sa mental issues ng bata then ma-discover nga naga-delve siya sa mga websites nga hindi maayo no and then ang outcome ni Radyo Man Fiya is amuni meaning to say pattern ini Radyo Man Fiya nga dapat tun-an ini siya no while masiling siya Radyo Man Fiya nga hindi siya kumbaga hindi siya blanket no nga solusyon pero ti we should find no sang solusyon sang win-win solusyon Radyo Man Fiya na hindi ba totally gid nga madula ang access sa mga kabataan sa mga educational sites no
1: siguro
22: nga necessary for learning Radyo Man Fiya
1: mga social media Radyo Man Joel nga hindi man bala nagakabagay sa edad nila
22: ganin kay ti isa kadako sang kalibutan sa World Wide Web no mga very wide no World Wide Web butambalon pertik lapad na sa Radyo Man Fiya no it will take a long process no para sa isa ka pungsod no kag it will take a political will no para sa isa ka pungsod nga mag-impose sang kaangay sina nga mga restrictions no kay tidri sa aton balan sa Pilipinas we are exercising too much freedom no Radyo Man Fiya to the extent nga ginalapak-lapakan mo nang kinamatarong sa ibang nga tao masinggit ka man gihapon sa imong freedom no we are exercising too much freedom to the extent nga sometimes no wala na kita respeto sa kasuguan no and kung ano man implement naton diri nga magtublag lang sang aton nga comfort zone gina-equate nato ina Radyo Man Fiya sang violation dayon sang aton nga freedom no pero ti hindi lang tanan nga freedom naton masilig naton bala nga exercise nato no nabalaan taman nga hindi mayong epekto niya no ti although nga ti we have the freedom to access man ko ano man gusto nga kadtuan no to bisitahan ta nga internet o kunin nga website pero if that freedom Radyo Man Fiya nagadala ina siya sa pangkabilugan nga danger no diri sa aton sa komunidad no that's another story isa man din sa kita naton is very lax kita iya in terms of security no ma-stricto lang kita sa pag-implement sang security protocol if may natabo and after sina laylo naman kita dayon kay ti daw nagatinamad naman kita no pero kumiyara kita sa strict nga protocol, no, dapat ipatumang din na. Diri sa aton sa Iloilo, actually, Radyaman Fia, ang mga eskwilahan, subong may mga issued metal detectors ang sila, no? Kung di ka magsala, may mga issued metal detectors sila, ginhatag ina sa office ni Congressman Baronda, no, sa tanan nga mga eskwilahan diri sa siyudad sa Iloilo, purposely, para nga pagsulod pa lang sa kabataan, madetect na ina siya, pero dapat, no, sa mga security personnel, no, halungan nyo mahina ang mga metal detectors, no? Kagamito ninyo, no? Para nga mabala naton, para mapadasig gani mo ang inyo sige trabaho, pagisa ng mga metal detectors. No? Agod nga ma-detect naton kung maging sulod ang kutsilyo, maging sulod ang armas, etc. Para man sa safety sang tanan. Because sa kadamuon, bala, Regiment Fia, sa estudyante, hindi mo na mabantayan man tanan tuod mo. Pero kung sa pagsulod pa lang sa gate, Regiment Fia, stricto na kita, no? Somehow, makasiling kita nga may safety kita nga na-impose sa sulod mismo sang eskwela.
1: Actually, Radyo Man Joel, dugang lang no, no? Ang angot sa sining security protocol sang eskwelahan, no? Ang hambal sang DILG Secretary, sila investigation sang police, may duwa na ganit ka police nga naka-standby sa guwa sang eskwelahan that time, no? Isa sa ila nag-check sang bag sa sining bata, na-check man, pero wala nakita ang armas.
22: Tingay ba, sige, ginsukbit. Ginsukbit niya. Ati wala ginrikisa.
1: Wala ginrikisa, kay bawal sa mga estudyante, abe mo, sa existing, kumbaga, pagsulundan, do, hambal to sang DILG Secretary, basi bala ma-misinterpret, no? Prone siya sa intrusive regimen, Joel. So, ang manami, ito hambal mga metal detector. Kahit bisan nga ginsukbit, yato, pagsulod, ya.
22: Mahunigid.
1: No? Mahunigid ang alarm, no? Sa sining metal detector. Kung may ma-detect siya nga armas, sabi regimen, Joel. Kahit, siyempre, ang magluwas sa security, guro, ang intervention man sa Department of Education sa mental health sa mga estudyante mo. Importante man, Radyo Man Joel, kasi siyempre, kung pareho si ni Abby nga balaan na sang Iloy kag-amay, nga mayara siya sang ginasuprayar nga depression, Radyo Man Joel, kung mayara man ang Department of Education sang existing Abby nga do tawag ni, intervention nga clinically, gidya bala Radyo Man Joel, mabuligan nila ang bata, siguro it could have been better.
22: Radyo Man Fia, problema gani, so pisa pa lang, why kinakulang gani ang licensed guidance counselors sa mga eskwelahan. Dari sa aton, sa siyudad sa Iloilo or sa province of Iloilo, pilayahan ang ratio sa guidance counselor. As a matter of fact, may
1: hindi
22: mga eskwelahan.
1: Hindi ka 1:1,
22: Radyo Man Joel. Hindi ka 1:1. Tani bila, tani malang bala Radyo Man Fia, one guidance counselor per every school, tani, pwede na lang, no? Pero yung kakatabo, Regiment Fia, halos wala. Because, tanawon mo da ang lista, ang mga nag-serving guidance counselor, iban nurse dira, iban maestraman.
1: Or iban, no? maestra.
22: I mean, kinahalan tanda na guro sa DepEd, mag-look into that, no? Nga, tagaan naton sang dako man nga premium, no, ang mental health sang aton sining mga kabataan.
1: Sige, Radyo Man Joel, diri sa aton balita lokal, no, naka-standby si Radyo Man Marjorie Hervomiane para sa pila ka mga hitabo diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Radyo Man Marge, standby.
3: TYRI Radyo Man report.
4: Mayong aga, Radyo Man Joel. Mayong aga, Radyo Man Fia. Ang update naton sa nagluntad ning pagpanghimulos sa lima ka mga construction worker sa isa ka PWD, kumbaga ang PWD nga ginatumod naton diri inang 28 na ang iyang edad, pero ang iyang mind bala isara lang sa mga 10 to 11 years old, no? Ang lima diri ka mga suspect, lima ka construction worker nga naghimulo sa ining 28 anyos kasi alias Lingling sa barangay Kaingin Lapas, ang napasagaan na sa kaso ini ang ginkumpirmar ni Police Major Sonny Boy Garnace, hepe sang Lapas PNP. Ang kaso nga ginpasaka amo ang paglapas sa Republic Act 8353 o kanang anti-rape law, no, na ibaluan nga kahapon o siyang tanilik din nga gabi sa o tanilik din nga hapon nagbakal ining si alias Lingling sang turon, no, gisugo sang iya nga pakaduha aling kay paglabay niya diri sa may isa ka ginakrutrak balang nga building o kon site dira sa may bahagi kay ingin lapas, gitawag ini siya sang lima ka mga construction worker sa ginhambalan nga mabalik. No, ining silingling, kahit siyempre kung ano yung hambal mo nagapati man, nagbalik ini siya, Radyo Man Joel, Radyo Man Pia, kagitugin pasulod nila sa construction site, kagin bulus-bulusan, himulos, karon pinangita ini sang iya nga amay, nga isa ka barangay Tanod, kagdito na found out nga ra siya sa sulod sa construction site, kagin patawag ining mga involved, ginpumangkot ining silingling, kasi ang maskin pa paano, balaan niya balang dlagan man sa ang gakatabo sa iya nga palibot, yung pangtudlo niya ning lima ka mga construction worker nga naghimulo sa iya, Radyo Man Joel, Radyo Man Pia, why ni makapalagyo ang lima because naka ano ni sila ng in-house o kung may barak sila dira. So may kaingin na lapas, nagati dito gin pangtawag sila sa nga gwardiya. Ang ano lang diri, mahabal na lang ito, masubo diri nga palat, kasi lingling kahapon, may ginakaptan na sila nga pregnancy test nga nagabusong ini. No? So mga surusobra 1 month, kagati hindi po mabalaan kung sino ni ang nag kumbaga lang nagpabusong sa iya. Kasi ang pagtandog ni Kilingling sa tinaligtang gabi, so kaya imposible man nga mabusong dayon bala, no? So, may possibility, kagati na kung ginang posibilidad nga may nagtandog prior, pero ang pamangkot, sino? Pero, ang importante lang dari nga, ang lima nga nagbulos-bulos sa iya, kapag panghimulos, ang ginpasakaan na sa kaso, sa kapulisan, kagpadayon nga preso sa lapas PNP. Ining lima, apat dari ang taga Negros Oriental, kag isa dari ang taga South Cotabato. Amo na madulong naton nga balita sa subong nga aga. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
21: Tatak, RMN.
22: Maraming salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Radyo Man Fia, ang incidents ang pagpanghimulos ti while nga legal aids na ang bat ang ano ang PWD pero considered minor ina siya, no? So in relation na sa gihapon sang RA 7610, no, ang kaso nga ipasaka sa sining lima, no? Pero sino ay hani ang una nga nakahimulo sa iya, no, kay ti Gabuso, no, kuno 1 month ni ang biktima. Amo ni ang grabe man ni ang pinsar sang sining lima nga ni wala gid nila gin paminsar nga adong mangin resulta, no, sa ila sing ginhimo ra Jeban Fia. Ginhimo lang nila isa ka bagay para ma kumbaga ma-satisfy lang ang ilang unod noon nga handom, no. Mm-hmm. Wala nila gin tan-aw gid kun ano ang konsekwensya. Ti ano na karon, no, inyo pamilya. Ang inyo nga pamilya, anong epekto sina sa inyo? Hindi lang na sa imo, kun isa inyo man sini pamilya, Radyo Man Fia.
1: Mm. Amo gani Radyo Man Joel, kag di syempre kabatas man sila, no.
22: Mm.
1: Kabatas man sila balang kung tani pinsaro na lang nila nga utod nila Radyo Man Joel nga babayi o kun bata nila nga babayi nga may deprensya bala Radyo Man Joel or kasablagan sa pangunahuna Radyo Man Joel, no, kag ti mas mabugat ang penalidad sini for sure, no, kati syempre ara siya sa sektor nga hindi niya ma-depensahan ang iya nga kaugalingon Radyo Man Joel, kag ti rape bisan ano kapada PWD or hindi or tawag ni minor di edad kon rape ya Radyo Man Joel nga
22: dako ginay nga crisis
1: dako ginay nga krimen, Radyo Man Joel.
22: So muna sa atong sining makauturan, ang tis mo maghimo sa kabagay, paminsaron nyo anay kung anong konsekwensya, no? Muna mula, Radyo Man Fia, kung naghimo ka pala, hindi mo daw ka, ano, daw ka, kumbaga, matyag mo daw, may na-accomplish ka, no? Doon ka namin sa matyagan mo, pero eventually, ang masakit sina sang imo sing kinhimo ang iya sini nga konsekwensya, no. Amo na ang pinaka masakit nga atubangon. Anyway, no, wait at tempo diri sa ato sing pagpangalagad. Good morning lalo sa kay Sir Stephen Fanega nga nag-upo diri sa ato sing pagpangalagad. And happy birthday gili, no. Ginasaulog subong adlaw ni DILG Undersecretary Jed Pating Mabilog ang iya sini nga kadlawan Radyo Man Fia. So happy birthday. Kag sa tanan nga mga birthday celebrant, subong adlaw, happy birthday. Wa kita mi won.
1: Happy birthday sa mga my birthday subong adlaw.
5: Salamat kay sa mga nagopo diri sa to sa pagpakalagad. Ako si Radyo Man Joel Franco.
1: Ako naman si Radyo Man Fia Panes Otero.
21: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
23: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
24: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi corrupt!
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3, dito ako believe.
27: Ang galing! Pang matagalan!
28: Parang tayo lang, han.
29: Everest Appliances.
27: Babe, ano ever best decision mo in life?
28: Siyempre, building a home with you.
29: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
27: Anong gusto nyo? Mag-7